0: Miko.
1: Dito po namin ano, kasi kumbaga may, dito po matutulungan mo po yung sarili mo at matutulungan mo din yung kapwa mo kasi habang natututo ka po,
0: mm-mm,
1: mas nasasanay ka rin po sa experience sa iba mo mga kasama, mm-hmm, na mga kapwa mo volunteer. Kumbaga po yung pagtulong nyo po, na dedicate nyo po dito yung oras, panahon nyo sa pagtulong, saka yung ano po ng puso nyo, mas nagiging parang malawak po yung ano po ng puso nyo na tumulong sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po.
0: Ano ikaw bilang isang kabataan noon, apo, pwede rin sabihin noon, ano? Ano yung naging tulong nito sa'yo, yung organization, sa paglago mo bilang isang mamamayang Pilipino?
1: Natuto po ako dito na yung kung paano po makipagsalamuha sa ibang tao, tapos paano po yung tamang mga dapat gawin po, mga tamang asal po, hmm, na mga hindi naman po tinuturo ng iba. Pero pag nakikita nyo pong tama naman, pwede nyo pong gawin.
0: Hmm.
1: Ayun po yung magandang ituro po sa mga kabataan ngayon.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung, di ba po, pag nakikita po nila na tama yung ginagawa, tulad lang po ng pagtawid po sa pedestrian,
0: mm-hmm,
1: yun po, di ba, pag nakikita po ng iba, hindi sila mag-jaywalking. Sa tamang tawiran sila tatawid, ganun po.
0: Mm-hmm.
1: Saka para matutunan din po ng bawat iba yung mga tao yung tamang gawain sa para sa ikabubuti ng mamamayan.
0: Mm-hmm.
2: Actually po, yun po eh. Sa simpleng pagsunod po ng batas, is act of volunteerism po para sa amin. So, yun. Yun, yung sinasabi po ni Kagawad Mark sa akin, ay sa amin, na, sa atin po na, yun, hindi naman po masamang sumunod sa batas. Kasi, dun pa lang po eh, makikita mo na may, ano kayo, may pagmamahal ka.
0: Mm-mm.
2: Sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
2: Yan po.
0: And part ng mga isinusulong po ninyo na advocacy is for education, di ba?
2: Yes po.
0: Oo. Gaano nakatulong ito personally sa buhay ninyo? Gaano nakatulong yung pagbabago ng pagkakaroon ng edukasyon sa pagbabago ng buhay? Kasi sabi na rin na maraming mga influencer, even yung ibang mga mayayamang naging successful sa buhay nila, yung education is just one of the tool. Pero tama naman yun, may iba pang mga factor. Pero gano'ng kahalaga na merong edukasyon, may diploma ang isang tao patungo sa pagbabago ng kanyang buhay?
2: Ayun po, para sa akin. Kasi isa lang po yung naalala ko na sinasabi po sa akin ng magulang ko. Kasi ang edukasyon hindi namamana. So sa edukasyon, mas nabubukas kasi yung isipan mo na ano ba talaga ang meron sa mundong ito.
0: So nung bata ka ba, ano, sa ano ang situation niyo sa family?
2: Actually, ako po ay ano, wala nang mother. So 2 years old. So si mama ay sumakabilang buhay na po.
0: Maaga ka na wala ng nanay.
2: So si po, yung father ko po, yung mismong nag
0: taguyod sa inyo.
2: Nagtaguyod po sa akin.
0: Ilan kayo magkakapatid?
2: Tatlo po kami. Ako po yung bunso.
0: Anong nangyari kay mom mo?
2: Nagkaroon po siya ng colon cancer.
0: So ang tatay mo ang tumayong nanay at tatay mo?
2: Yes po. Mm-hmm. Siya po lahat. So, kaya ngayon ako is, yun, binabalik ko lang din po yung tinulong po sa akin ng magulang ko.
0: Mm-hmm. And nung ikaw ay nakapag-aral, ano ang naging nabago sa buhay ninyo?
2: Nung ako po ay nakapag-aral, lalong-lalo na po sana. Actually, nung kabataan ko po, medyo magulo eh. Pagdating po kasi sa... ito, sa totohanan lang po tayo, naging ano po ako eh, bulakpul po ako nung panahon po na yon. So,
0: lagi ka nagka-cutting class, gano'n
2: yes
0: ba?
2: Po. Actually, lagi nga po ako nag-gugulpi ng tatay ko kapag ano eh, lalong-lalo na pag nakita niya ako sa computer shop. So, doon. So, ayun, merong bagay ako na natutunan na, oo nga, tama nga, tama nga yung tatay ko, na ang edukasyon ay hindi namamana.
0: Mm.
2: Hindi siya, kumbaga, skill siya na para mabukas yung mismong isipan mo dun sa tunay na kakaharapin mo sa mga kasalukuyan. So, yun po yung ano, yun yung naging learnings ko po pagdating sa ano.
0: Mm. About you, Mark?
1: Yung education po kasi yun po talaga yung daan para po sa success po ng bawat isa. Lalo na po yung mga kabataan po ngayon. Naway pokusan po nila yung pag-aaral nila.
0: Mm-hmm.
1: Para pagdating po ng araw, mas magamit po nila yung mga napag-aralan po nila.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga darating pa pong mga pagsubok sa buhay nila. Yun po.
0: Ano ang motivation mo kaya bumalik ka sa school after several years?
1: Ang motivation ko po yung mas matapos ko po yung pag-aaral ko, saka po yung mga matutunan ko po mas magamit ko pa po lalo sa mga mapipili ko pong mapagtatrabahoan po. Nga.
0: Mm. May plano ka ba maging abogado in the future?
1: Hindi ko pa po sure po.
0: Tapusin mo na yung bachelor. Oo.
1: Yes po.
0: And pang huling katanungan na lang, paano ba maging isang ehemplo, Miko?
2: Paano ba maging isang ehemplo? Mahalin yung komunidad, mahalin yung kung nasaan tayo ngayon.
0: Mahalin.
2: Opo. Kasi sa bagay na yan, ngayon po kasi sa totoo lang, mas minamahal nilang politiko kaysa sa bayan.
0: Mm.
2: Meron pong ganun eh.
0: Marami.
2: Wag na lang po tayo mag-mention. Pero, yun po, mas mahalin natin ang Pilipinas kasi napakaganda. Kumbaga, magtulungan na lang din po tayo kung paano natin masusolusyonan ang problema na meron po sa Pilipinas. So, sa atin pa mismo, sa atin mismo bilang mamamayan ng Pilipinas, paano tayo mag-a-act as community, kung paano natin masusolusyonan kung ano man po ang problema ng Pilipinas.
0: Yes.
1: Pag magiging ehemplo po tayo, kahit po sa maliit po na bagay na mga dapat po nating tamang ginagawa, katulad po ng mga simpleng mga gawain po, katulad po ng mga gawaing bahay, mga ganun po, nung pagkukusap po ng pagkatrabaho po natin, katulad po ng pagtatapon po ng maliit na basura,
0: laki yan na rin nila. O, tatapon po, na lang ng basura.
1: Kumakain po kayo sa daan po.
0: Oo.
1: Ng candy. Tapos tatapon niya lang po yan. Siyempre, pag naipon po yan, magiging ano po yan, disaster na po yan.
2: Pagbaha.
1: Opo, ganun
2: so,
1: po.
2: Sa simpleng bagay na ganun.
1: Kaya yun po. Mas maganda po na kaysa mga simpleng bagay po. Kahit wala po nakakakita na mga mali natin ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Pero kung alam naman po natin, wag na po natin gawin kung mali naman po. Kasi baka pagdating po ng araw, may masama rin po mandulot sa atin to.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga iba pang future nating kabataan.
0: Mm-hmm. Yes, Miko.
2: Actually, yun nga po. Sa simpleng bagay kasi na gagawin is may malaki siyang impact.
0: Mm-hmm.
2: Kung tutusin. Yun nga, pinapaliwanan nga po ni Kagawad Mark. Nagsisimula ang isang bagay sa mismong bahay.
0: Mm-hmm. Na-mention nyo kanina, politika. Sabi nyo, mas maraming tao, mas minamahal nila yung mga politiko instead of yung community. Paano nyo dinidetouch yung sarili ninyo? O paano nyo pinoprotektahan yung grupo ninyo na volunteer na hindi mabahira ng politika, itong Humanity for Love and Peace?
2: Pagdating naman po sa ganun, inaabisuhan ko na po kagad yung mga nakakasama ko na huwag tayong humalo sa politika. Kasi ang mahirap po kasi kapag ka sumali sa politika, pabor. Yung pabor mo, pwede kang makahingi ng pabor. Pero yung pabor nila, paano mo ibabalik? Diba po? May mga ganun eh.
0: Mas malaki yung balik, yung singilo.
2: So yun, iniiwas namin ang lalo-lalo ng mga kabataan na parang ano eh, yun nga, yung tungkol nga dyan sa pabor-pabor na yan. Mahirap kasi. Tsaka, ayun lang po.
0: Paano kung sabihin sa inyo, Kagawad Miko, kagawad Mark, magbibigay ako ng ano ng hygiene kit para sa mga nabaha. Pero yung hygiene kit na supot may mukha ni politician. Tinatanggap ba ninyo yun?
2: Doon pa lang po. Pag nagsisimula pa lang po yung project, nag-aabiso na kami. So, hindi po pwedeng gamitin sa kahit na anong political motivation yung organization po namin.
0: With that, saan kayo kumukuha ng pondo?
2: Ayun. Pagdating po sa pondo, may mga partners po kami na nagpa-funding. Pero kadalasan, sa lahat po ng project is galing po sa bulsa namin.
0: Talaga?
2: Yan po.
0: Talagang voluntary contribution. At si Sir Miko po ay team leader for medical operations ng Olympia Fire Rescue Team. Kapag ito sa, interesado rin ako sa fire and rescue, no? Kapag tinawagan kayo ng sunog, halimbawa sa isang area na to, agad ba kayong pumupunta o may mga verification pa kayong ginagawa?
2: Kailangan po muna namin i-verify yung kung totoo ba yung sunog. Kasi may mga kadalasang na-receive din kami ng false alarm.
0: Paano yun na-verify yun? Titingin kayo sa social media, tapos nasusunog
2: ba yun? Bukod sa social media po kasi.
0: O di nagagamit nyo din yun ng mga nag-upload.
2: Bukod po sa social media, meron tayong operation centers eh.
0: Don't need to confirm.
2: I-confirm kung meron pa talagang sunog dito sa lugar na to. So, doon pa lang po. Kung meron, tatakbo kagad. Kung wala, syempre, iniiwas naman po natin na masayang yung resources na meron po doon sa barangay. Lalong-lalo na po kasi sa ngayon, sa totoo lang, napakamahal po ng gasolina.
0: Oo.
2: Oo. Kaya hindi po basta-basta atake lang ng atake. Nandun tayo sa, kailangan muna natin i-verify yung ano. Yung situation.
0: Na-mention mo yung mahalang gasolina. Magkano ang ginagastos ng isang barangay kapag halimbawa may isang maliit na bahay na nasunog? Magkano yung cost nun?
2: Pagdating po doon sa costing, si national government yung nag-aano.
0: Kasi sabi mo yung gas mahal. Eh,
2: no? Opo. Pero pagdating naman po sa amin, may nakaalat siya na 1,000 per transport or per
0: hindi. Pero syempre yung estimation ng cost ng mga ginamit na pang hindi lang naman kasi tubig yung ipangbubuhos mo doon sa sunog, 'di ba? May mga fire anong tawag doon? Extinguisher tas fire
2: yung depende naman po kung paano siya gagamitin eh. Meron kasing sobrang laki na. Bakit ka paggagamit ng fire extinguisher?
0: Ano yan? Tubig na yun?
2: Opo. Tubig na yun.
0: Tubig lang ba talaga yung binobomba nyo?
2: Yes po. So, pressurized po yun na kung saan kahit ang isang tao na once na mapadikit ka doon sa tubig na yun, may possibility kang tumalsik. Yes po.
0: So, ang isang truck, gano'ng kaya niyang apulain na apoy? Yung malaking truck?
2: Sa amin, kung magbibigay na lang po ako ng example, yung sa amin,
0: yung sa inyo ay malaking truck?
2: Opo, parang ilang nasa 3,500 liters yun. Yung,
0: so, ano ang kaya niyang buhusan?
2: Yung tinatagal po nun is approximately 5 to 7 minutes lang.
0: Yung malaking truck na yun. Yes, kaya pala madaming fire truck, no? Pag malakihan yung sunog.
2: Opo.
0: Tsaka bakit yung sunog ngayon umaabot ng araw? Dalawang araw na, hindi pa rin naaapula. Ba't ganun?
2: Depende po kasi may tinatawag tayo na ano eh. Pero second alarm, yung mga ganun.
0: Yun ganun. Bakit, halimbawa sa factory, hanggang madaling araw na hindi pa naaapula yung apoy, bakit ganun?
2: Depende po kasi sa ano eh, sa substance or sa kung ano po yung meron po doon sa loob. Kung nasusunog yung papel, may possibility kasi na mas mabilis at mas lumaki kagad. So, doon pa lang nahihirapan din po kasi yung bumbero. Pero kadalasan, lalong-lalo na po, kapag general alarm, ang pagkakaalam ko po na yun nga, gumagamit na ng mga helicopters, kumukuha na ng tubig sa sa ilog.
0: So yung ibig mo sabihin, yung halimbawa na sa loob ng isang factory, maraming chemical doon na nagkakos pa rin ng one after the other na fire. Kaya
2: yes,
0: tumatagal. Also, kapag halimbawa ang isang bahay na nasunugan, tapos humingi ng tulong sa bumbero, magbabayad ba yung bahay?
2: Hindi po.
0: Ah, okay. Kasi iba sinisingil eh.
2: Ay, wag naman po.
0: Wala talagang
2: ganun. Hindi po nagpapabayad ng mga bumbero.
0: Huling tanong, ito ay tinanong ng aking anak noong siya ay bata pa. Sabi niya, Mami, pagka ba walang sunog, anong ginagawa ng mga bumbero?
2: Yun. Kadalasang ginagawa ng mga bumbero, pinapractice yung mga natutunan. Kasi hindi naman porket nag-training ka, eh hanggang doon lang. So, nagkakaroon ng refresher. So, doon pa lang, para hindi makalimutan kung paano yung...
0: Muscle memory, no? Asya ka talaga bang bumababa kayo sa ano?
2: Hindi.
0: Requirement yun.
2: Nagtatakbuhan kami.
0: Kasi gusto ko maging bumbero, kaya lang natatakot ako sa heights. Ayoko yung bumababa doon sa ano?
2: Sa cylinder.
0: Ano ba yan? Pole, ayan. Kasi... Ganun ginagawa nila dati, di ba?
2: Ang pagkakaalam ko po, mayroong mga fire stations na mayroong pabira.
0: Ah, okay. Anyway, maraming salamat sa inyo na sa napakagandang discussion natin. Sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. All around po, yung kanilang volunteerismo, tumutulong sila sa mga kabataan, sa iba't ibang larangan, disaster response, abula ng apoy, pagtulong sa mga kabataan, pagbigay sa kanila ng motivation, ng first aid, at iba pa.

0: salamat sa iyong presence, Miko and Mark.
1: Yes po.
0: Okay, thank you. At sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nawa ay ma-challenge po tayong lahat mula sa kanilang kontribusyon para sa bansa. Ano? Yung intensyon na tumulong, maging helping hand, kahit sa maliit na paraan. Kaya yan po yung hamon sa atin ng programang Ehemplo sa tulong po ni Brian De La Cruz, Javes Mansion, ni Cole Estoy at ni Benji Mosura. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
5: Nan Huidiping e Hualin Bing Yu, Take Ho. DZAS 702 Sang Jing Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zabi Diam Buang. Wei Li Bo Hong Zi Diam Jing e Ban Nam Gu Kong Tiong Zong Bai Jia Bo. Ying Li Gua Xiu Xi e Hiu Yim. Tang Hu Zi Tiu U Un Do e Sim Ling Ji Yu. Di Diam Po Tiong Ga Jin Sing Do E Dong. Yi Si Gua E Lo. Do Go Gim Bai. Ling Tian Zui Huan Si. Gap Zu Ge Lian. Yao Qian Li Ga Ge Lin Ji Yu. E Dong Diao Bing Xiu Tian. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zab Li Diam Pua. So Ding DZAS 702. Man Nam Wei Kong Tiong Zong Bai.

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Tulungan ninyo ang mga doktor upang masuri at malapatan ng lunas ang aming mga kababayan na naging biktima ng leptospirosis. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
6: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Benhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakikinggan sa 702 DZAS AM band at napapanood din po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin niyo po kaming mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile application. Na pwede nyo na po itong i-download sa Google Play Store or sa Apple App Store. At syempre, ito po ay libre. No?
5: Yes. Tayo po ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, Taboa, Phil Lagtapon. Sa atin din po protects na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawe Transmitter site.
6: At sa punto naman po ito, nais naman po nating pasalamatan na kayo pong lahat na amin pong mga nakakaagapay o mga kaagapay na patuloy po namin mga naging partners na dito po sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang

0: Ito po ay hangok sa mga Kawikaan chapter 28 verse 6. Ang sabi po, mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan.
1: Kayo po ay aming inaanayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po kung meron kayong komento, legal na katanungan, pwede niyo po ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tayo po ay tutungo na sa ating malamang diskusyon at ito ay napakahalaga dahil napasimula na natin ang series na ito mapatungkol ano, sa Filipino family. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
0: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating Tabas ng Batas Special Series, Protecting and Promoting the Filipino Family. Kasi nga, itong buwan ng Setyembre ay may pagdiriwang ano, ng pamilya na ipagdiriwang ito, isa-celebrate ano, lalo na doon sa huling linggo ng Setyembre. Pero gusto natin nga kunin yung pagkakataon para bigyan ng tuon ng pansin at talagang pagpapahalaga ang pamilyang Pilipino. Kaya naririyan ang pag-uusap natin patungkol sa karapatan, proteksyon, pananagutan, obligasyon. Ano. Kaya dito sa ating ikalawang linggo ay nais nating bigyan ng pansin ang tungkol sa ating mga anak, ang parental rights, ano, kaya dito sa ating pagtatalakay ay nabigyan natin ng pansin na ang pamilyang Pilipino ay protektado ng konstitusyon natin at ng marami pang mga batas dahil sa ang konstitusyon mismo ang nagbigay ng pagpapaliwanag at pagpapatibay na ang Filipino family ang foundation of the nation. At napakahalaga niyan dahil sa may pagkilala na ang isang bansa, ang bansa nating Pilipinas ay hindi magiging matatag, hindi talagang ma-establish kung hindi matatag ang ating mga pamilya na nagsisimula naman, Attorney Ren, sa isang matatag at protektadong marriage or kasal. Pero ngayong week 2, kasi kung na-miss ninyo yung discussion na yan, doon po sa nakaraang Sabado, balikan nyo po yan. Ano? Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang napakahalagang aspeto, no? Sa loob na tayo ng tahanan. Kaya kung meron kang anak, ano bang ibig sabihin nito sa ilalim ng batas? May karapatan ba ang magulang na

0: magdesisyon ano para sa anak. May karapatan ba ang magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak? Ano hangganan yan?
1: Yan.
0: Ang magulang ba ang may primary responsibility sa kanyang well-being, sa kanyang education, lalo't higit sa kanyang values, sa kanyang moral formation, at spiritual well-being din. Dahil mayroon din karapatang kinikilala ang mga bata at kabataan, saan, 'di ba, nagsisimula ang parental authority, saan naman nagtatapos ito, saan nagsisimula din ang rights of a child. Oh, meron pang karapatan ng mga
1: Meron
0: bata?
1: pala.
0: Oo, oo, ba, meron pala, no? Kaya, attorney, ano ba ang napakagandang title ng ating
1: Yes.
0: series for today?
1: O yan. Kaya ang title natin for this ating week 2 ng ating series ay Anak Mo, Pananagutan Mo.
0: Ay,
1: Yan.
0: maganda.
1: So, Anak
0: Yes.
1: Mo, Pananagutan Mo. Because under the law, parental authority is not simply about authority, pero ito ay patungkol sa responsibility. Yan ha, napakaganda mo, no? Kaya sisilipin natin, sisimulan natin sa ating konstitusyon. Lagi naman natin sinisimulan lagi ang ating usapin na patungkol sa ating mga topic pa ang sinasabi ng ating konstitusyon, ano?
0: Yes.
1: So ang ating konstitusyon, malinaw na sinasabi that parents have the natural and primary right and duty, no? Natural and primary right and duty, no? So ito marahil ang pinakamahalagang constitutional provision para sa ating usapin ngayong episode natin na ito, no?
0: Yes.
1: Ito yung nakikita natin sa Article 2, Section 12 ng 1987 Constitution. Ang sinabi dito that the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and primary right and duty of parents, eto na, in rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Yan, no? So, mahalaga ang dalawang words na dapat nating himayin ngayon. Ano? Yung natural and primary. Natural and primary. No?
0: Yes.
1: Yung unang word is yung word na natural. Diba? Ang konstitusyon natin does not say that the government gives parents the right to raise their children. Ha?
0: Yes.
1: Hindi ho
0: yes.
1: nagsimula sa gobyerno ang pananagutan o sa kongreso na nagsabi, oh, kayo magpalaki ng anak ninyo. Hindi ho sila ang nagbibigay sa atin ng karapatan. Ito o sila ang ating konstitusyon lamang recognizes
0: yes.
1: that this is a already an existing and a natural right and duty ng mga magulang.
0: Tama.
1: So in other words, nauuna ang parent and child relationship bago pa pala pumasok ang estado or ang
0: Yes.
1: yan ha, mahalaga po
0: Yes.
1: yan, no?
0: Oo.
1: So yan ho, no, hindi ho Diyos po ang nagbigay niyan, hindi po ang gobyerno. Pangalawa is yung word na primary. No, primary. Hindi sinabi ng Constitution na ang gobyerno ang siyang primary educator ng bata. Hindi rin sinabi na ang eskwelahan. Ay, grabe
0: Oo.
1: ha. Hindi rin sinabi na ang school ang primary institution responsible for the forming of the child. Ha? Pero ang sinabi po ng ating Constitution, the natural and primary right and duty of parents.
0: Tama.
1: Yan. Okay?
0: Tama.
1: So,
0: Yes.
1: Tingnan natin ang isang pangmahalagang aspeto nito, no? Na ang gobyerno ay commanded, ay inuutusan ng konstitusyon na suportahan itong right and duty na to ng mga magulang. So ang normal relationship actually should be parents are the ones who lead, the government supports. Yan, di ba? So,
0: yes,
1: pero
0: yes.
1: hindi ang ibig sabihin na ang parental authority ay absolute naman, ano? Siyempre, dyan naman papasok yung welfare at yung ikabubuti ng bata. Ibig sabihin ay hindi kasama dito ang pang-aabuso.
0: Ay, of
1: No,
0: course.
1: dahil, di ba, attorney, kahit dahil ang mga bata ay merong mga constitutional protection at constitutional rights din.
0: Tama. Kasi iba naman yung kasi marami tayong na ano no nakikita sa balita ano lalo na kapag nasasangkot ang magulang sa pananakit ano sa mga anak nila. Ang nasasabi nila eh dahil matigas ang ulo so dinidisiplina. Pero dapat maunawaan natin na ano, may hangganan kasi ang lahat ano at may parameters yan. But anyway, sabi dito sa Article 15 Section 3 Paragraph 2, the rights of children to assistance, so yun ang karapatan nila, nag-i-assist sila, including proper care. So take note, may nakalagay na description, proper care and nutrition. And special protection, eto na attorney, sinasabi mo, no, from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. So may balanse, attorney, no? Ang mga magulang ay may karapatan kasi anak nila yun. Ano, yun ay kaloob ng Panginoon sa mga magulang, yung kanilang mga anak. Ano? Pero may responsibilidad ang mga
1: Aman.
0: magulang na hubugin ano, yung kanilang mga anak. Actually, nakalagay nga sa Badalang Kasulatan sa panuntunan, sa utos ng Diyos.
1: Yes.
0: Eh, no? May karapatan at may responsibilidad ang mga magulang na arugain yung kanilang mga anak, kalingain, ingatan, ano. Pero meron ding karapatan ang mga bata. At ang gobyerno ay pumapasok lamang ano, dahil sa kanilang protective duty. So hindi maaaring gamitin ang salitang parental authority para bigyang katwiran ang abuse, neglect, or exploitation. Sadly, sa mga balita rin, attorney, eh, meron mga magulang na ipapasok ang kanilang mga anak sa online sexual abuse, no, or online abuse, ano? Kaya yan po ay labag sa batas, ano? In fact, pag binasa po natin at tiningnan ang RA 7610, aba, nakalinya rito, nakalista ang lahat ng klase ng abuse na pwede magawa sa isang bata. Ano? So physical, psychological, sexual, emotional, may neglect, failure to give medical treatment, at lalo na no, masama yung at bawal, yung child trafficking. Ano?
1: Yeah.
0: So meron pang mga Republic Act 9262, Republic Act 11930, Protection Against Online Sexual Abuse sa Mga Kabataan, Republic Act 11648, at maging Republic Act 10627. Ano? So, anti-bullying yun. Idagdag mo pa ang mga mental health laws, no?
1: Yeah.
0: Para proteksyonan ng ating mga kabataan. So, dito po ay binibigyan pansin natin at diin, ano, na pag sinabi ating parental authority, hindi po ibig sabihin na yung anak ay pag-aari o property
1: yan
0: ng magulang. Ano ho?
1: O alipin.
0: Oo. The child is a human person, no, with dignity. No po. Eh, ano rin yun? Created in God's image and likeness. Ano ho? Kaya meron din po siyang mga karapatan. At yun nga, malinaw na sinasabi na kinakailangan proteksyonan ng magulang ang kanilang mga anak. Pero attorney, itong bigyan natin ng mas ano, malawak pang pag-describe, pag-tatalakay. Ano ba ang parental authority?
1: Yan, yeah, napakahalaga na to. Parental authority. Yan, ayan ha. So, dito na po mapasok yung Family Code of the
0: ayan,
1: Philippines.
0: Yes.
1: No? Sa Article 209, dito natin makikita na dinefine, sinabi, pursuant to the natural right and duty of parents over the person and property of their unemancipated children, parental authority and responsibility shall include the caring for and rearing them for civic consciousness and efficiency and the development of their moral, mental, physical character and well-being. So,
0: yes,
1: notice natin again ito, no? Hindi lang parental authority. Ang tawag ng batas itself is parental authority and responsibility.
0: Ayan.
1: Yan. So,
0: yes.
1: ano yung purpose daw ng parental authority at responsibility, attorney, di ba? Ang purpose niyan ay for the development and welfare ng bata.
0: Yes.
1: Development niya sa moral, mental, physical, and civic. Yan, civic well-being and civic consciousness. So, hindi pala sapat na sabihin, eh, pinapakain ko naman ang anak ko.
0: Oh,
1: Pinag-aaral
0: yes.
1: ko naman ang anak ko. No? Binibigyan ko naman siya ng allowance. No? Pero ang parenting under sa family code goes much further than financial support. Yan, no? Na kayo naaayon yan sa salita ng Diyos mismo. Pero siguro, attorney, kailangan makita rin natin, no? Ano ba ang mga duties ng mga magulang?
0: At nakakatuwa naman dahil dito sa Article 220 ng Family Code ay parang nagbigay ng legal checklist ikang ano for parenting. Akalain mo na ito ay nilagay pa bilang batas, hindi ba? At kaya dapat to take note tayo ha. Among the rights and duties of parents, kasi hindi lang karapatan, dapat laging kasama noon yung ano ba yung obligasyon, hindi ba? Kasi mayroong kalakip talaga obligasyon ang lahat ng karapatan. So ano ba yun? Isa doon ay to keep them in their company, to support, educate, and itong mahalaga ito, hindi, sabi mo nga kanina, hindi sapat na nagpo-provide ka for education, for clothing, for, di ba, shelter. Pero nakalagay dito, instruct them, turuan sila by right precept. Ang ganda ng pagkakalagay, di ba? Pwede naman sabihin na turuan lang. Pero sinabi, right precept ang ituturo and good example. Nako, ayan. So, hindi lamang nagtuturo ng na nagsasalita ka o nag-advise ka, di ba? O naninermon ka, di ba? Pero dapat good example din. And to provide for their upbringing in keeping with their means. So, kung ano yung kaya. Kasi attorney, di ba, meron din tayong mga alam na talagang pinagsisikapan din ng mga magulang i-provide ang lahat ng pangangailangan pero minsan pati luho, ano? So, medyo napupwersa yung mga magulang doon, ano? So, notice again, right precept and good example. Yan po ang ating itinuturo sa ating mga anak, not only but what we say, but what we do. In fact, ang mas nakakatch nga daw nila ay yung what we do than what we say. So, hindi lang lecture. At meron pa isang napakagandang provision doon sa Article 220, no, may nakalagsaad doon, to give them love and affection. Alam mo, attorney, di ba, dapat natural lang naman yon, di ba? Pero batas nagsasabi, give them love and affection. Kailangan i-demonstrate natin yung love na yon and affection sa kanila. Hindi po sila hindi nila maramdaman na sila ay pabigat sa atin or na sila ay aksidente lang. Hindi, walang aksidente sa Panginoon, ano? Give them love and affection, advice and counsel, companionship and understanding.
1: Yes.
0: No, imagine. 'Yun ang mga nakasaad dito, no? Love and affection actually written, ano, into our laws, ano? Parang walang iniwan din doon sa, ano, no, sa article naman, no, husband and wife, mutual love, respect, fidelity. Kasi sa civil code dati, wala naman yung nakalagay mutual love. Kasi parang given naman yun, kaya kayo nag-aasawa dahil may mutual love. Pero ang batas sinabi yun, ano?
1: Tinulat na.
0: Tinulat na. Tapos ganun din dito, no, sa parents, bigyan ng love and affection ang mga bata. At kasama rin, to provide them, ito mahalaga to, attorney. Ako, I'm very grateful for this. Article 220 ng Family Code pa rin. To provide them with moral and spiritual guidance. Kaya may basihan talaga yung sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ba? No, pinagtitibay din ngayon, kinikilala ng ating Family Code na dapat turuan natin ang ating mga anak, hindi lamang ng moralidad kundi ng spiritual matters, no, precepts, ano, mula sa ating Panginoon. Inculcate in them honesty, integrity, self-discipline, self-reliance, industry and thrift. So talagang medyo maraming responsibilidad ang magulang, ano,
1: magiging masino.
0: Oo. So kailangan din i-demonstrate 'yan, ano? Kaya responsibilidad din ng parents to supervise the child's activities and associations, protect them from bad company and prevent harmful habits. Sabi ng banal na kasulatan, bad company
1: Corrupts
0: corrupts
1: good
0: good character, hindi
1: character.
0: ba? Kaya dapat po ay alam din natin ang mga activity ng mga anak natin, lalo na sa panahon ngayon ng social media, no, sa digital platforms, ano? Dapat po alam natin ng mga magulang, ano po, lalo yung mas mga bata pa, no? Ano ba yung pinaglalaroan nila, ano mga games, ano po,
1: Yeah.
0: sino ba yung mga nakaka-encounter nila, no, sa social media. So, meron din ditong recognition ng parental authority to demand respect and obedience. Di ba, attorney, no? Pero alam mo naman, sinasabi nga, respect is something though that is earned, ano? Pero dito, bilang magulang, you can demand respect and obedience and to impose discipline on them as may be required under the circumstances. So, yes, may authority ang parents to discipline. Oo, at yan ay panuntunan din at tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, di ba? Spare the rod, you will spoil the child, no? So, meron ding pagdidisiplina. But look at the context. Authority, yung parental authority, eh may kalakip na nga na tungkulin yan. So, you have to support yung education nila, good example, love, affection, companionship, understanding, moral guidance, and protection. So, that's the legal picture o parental
1: Yan.
0: authority.
1: Ang ganda, no? Kaya
0: Ha?
1: hindi lang sa konstitusyon, nasa batas, at ngayon naman, titingnan naman natin yung mga sinabi ng Korte Suprema, no? May pinagtitipay rin ng ating pinakamataas na hukuman, ang parental authority is a sacred trust. Sacred trust, no?
0: Diba?
1: So
0: Yes.
1: napakaganda ng language ng Supreme Court dito sa kaso ng Silva versus Court of Appeals, no, ng July 17, 1997. Ang sabi ng pinakakataas-taas ang hukuman, parents have the natural right as well as the moral and legal duty to care for their children, see to their proper upbringing, and safeguard their best interest and welfare. So, ang korte ay mas lalo niyang diniinan, no, na ang authority and responsibility should not be unduly denied to parents. Hindi mo pwedeng ipagkait na sa magulang yung kanilang duty at kanilang responsibility. Pero perhaps ang mas malakas na description ng parental authority na kadalasang nagagamit sa mga diskusyon legal ay ang sinabi ng Korte Suprema na there is no power but a task, no complex of rights but a sum of duties, no sovereignty but a sacred trust for the welfare of the minor. Ganda,
0: Ayan,
1: no?
0: ganda na
1: So there is no
0: pagkakasulayan.
1: power but there is a task, no complex of rights but sum of duties, no sovereignty but a sacred trust for the welfare of the minor. So, ang formulation na ito ay nag-appear sa Philippine Jurisprudence on Parental Authority at patuloy na sinasite ng Korte Suprema including sa mga iba pang mga kaso na pinag-uusapan. So, napakagandang linya na ito, no? Na ating tantandaan ng bawat kaagapay na walang sovereignty ang magulang sa anak pero meron siyang entrustment. Yan, no? Yung stewardship, no? So, ang atin pong mga anak ay hindi ho natin sila mga alipin. Ano po? Sila po ay pagkakatiwala na dapat po nating i-cherish at alagaan. Diba,
0: Ganda,
1: Tony?
0: no? Ang ganda naman ng case na na-cite mo, attorney, no? Talagang pinagtitibay, no? Yung
1: Amen.
0: ating rights and duties and obligations, ano? Pero dito sa ating susunod na pagtatalakay, bigyan din pa natin, ano? So, parents first, no?
1: Yan.
0: But not parents only. So, anong ibig sabihin naman yan? Ano? Meron kasi important balance dyan. So, another case, ano? Imbong versus Ochoa, Supreme Court discussed Article 2, Section 12 ng Constitution and emphasized the constitutional significance of the word primary.
1: Hi,
0: Bakit nga
1: Marie.
0: ba primary right ano ng magulang ano? The court explained the Constitution places greater importance on the parent's role. So may pagkilala no sa napakahalagang gampanin ano ng magulang ano by recognizing it as primary. So yun ang pangunahin na rights and duties ng magulang. Parental authority, upbringing, enjoys primacy in relation to the state. So ano ang mahalagang prinsipyo dito? Ang estado o ang gobyerno ordinarily support parents but not replace them.
1: Yan.
0: Bakit po namin ito binibigyan ng emphasis? Kasi
1: napapanahon.
0: po, oo nga, attorney, no, sa atin na expose ano, sa mga polisiyan, mga panukalang batas na isinusulong ano, sa Kongreso, ay nakikita na natin ang mga pagtatangka ano, na ipalit ang estado doon sa primary o prominence ano ng parents na mag-exercise ng primary right and duty over their children. Ito po ay hango, hindi po ito local ho. Ito po ay hango sa mga ibang bansa ano na ganito na ang nangyayari, estado na ang may primary, ang sabi duty bearer ba? Primary duty bearer ng mga anak. Eh hindi naman po estado ang nag-anak ano, nagsilang, nagluwal sa mga bata o oh, magulang 'yan ano, kaya hindi po natin mapapahintulutan 'yon sa ating pong bansa. Kaya again, the state should support the parents but not replace them. Ngayon po ang parental rights and authority, hindi naman siya only. may limitation. Pag may abuse, may exploitation, may neglect, cruelty, or meron pong serious danger to the child, meron pong karapatan ng estado na doon na siya parang manghihimasok, ano?
1: Yeah.
0: Tama nga, extreme case to ha, abuse, exploitation, neglect, cruelty, no? Eh, at serious danger, doon pwedeng pumasok under the principle of parens patriae, ano? Pero ito po ay pagpasok lamang ng estado at pagprotekta sa mga bata kapag po ang parental authority is absent,
1: yes,
0: or seriously deficient. Dahil nga in this case, yung magulang na ang nambibiktima dun sa anak eh. Yung magulang na ang nang-aabuso. Yung magulang na ang naglalagay sa ikapapahamak ng anak. Kaya again, hindi po ito parents versus the government. Ang proper framework is parents still has the primary duty and responsibility. Government supports the family and the parents. Government protects the child when protection becomes necessary kasi nga po, magulang na yun ang bibiktima.
1: Kaya nga, at kaya nga kailangan nating tandaan ang lahat na yan mula sa konstitusyon, malinaw ang guidance ng Family Code, ang mga sinabi ng Korte Suprema,
0: yes.
1: At ngayon naman ay titingnan na natin ano ba ang mga principles na sinabi sa ating banal na kasulatan, sa salitaan ng Diyos, ang pinakamaganda, ano?
0: Pinakamahalaga
1: so,
0: po.
1: Let's look at these biblical principles, ano? Interestingly, ang banal na kasulatan, ang picture is also not simply, no? Parents have authority. Hindi ganoon kasimple, no? Ang banal na kasulatan comes with tremendous responsibility. Diba? So
0: yes,
1: ang unang principle niyan ay children are entrusted to parents. No? Psalms 127
0: yes,
1: verse 3, "Lo, children are a heritage of the Lord and the fruit of the womb is His reward." So yan ang starting point, mahalaga siya. No? Ang ating mga anak, ang ultimately, sabi ng salita ng Diyos, do not belong to us. They are entrusted to us, to our care.
0: Yes.
1: Kaya ang parenting ay stewardship. And it fits beautifully sa mga language ng ating Korte Suprema na a sacred trust for the welfare of the minor. Yan.
0: Yes.
1: So ang second biblical principle na ating matatandaan at isipin ay parents are the primary teachers. Yan.
0: Yan.
1: Primary teachers. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ang sinabi, "And these words which I command thee, this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when they sittest in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, when thou risest up." Grabe, no? Napaka-practical nito eh.
0: Oh, yes.
1: Napaka-practical. Hindi sinabi na, oh, once a week ha, dalhin mo siya sa church. Ayan, ha? Pero
0: Ate,
1: ang
0: entrust
1: pag
0: mo sa Sunday school.
1: trust mo siya sa Sunday school o kaya yung mga ano mo, ibigay mo ko dun sa youth pastor, bahala na sila. Kapag ka nagloko, dalhin mo sa rehab at dun sila bahala magbago. Dalhin mo sa school. Hindi pala sinasabi na ang formation happens sa bahay. No, habang naglalakad, habang kayo nagtatawanan, habang nagluluto magkakasama, bago matulog, no, pagkagising, ang sinabi, no, very practical. Yan pala ay kaparte ng education, meaning that raising a child is not an occasional activity. It is
0: Yes.
1: a way of life. Yeah. So, ang biblical principle number three is, sinabi ni Attorney Chona
0: Ayan
1: kanina,
0: na.
1: we need to teach through example and direction. Sinabi ng Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should
0: Ayan.
1: go when he is old, he will not depart from it. So, notice natin yung word ha, train ang ginamit, hindi lang tell. Hindi lang tell them,
0: Yes.
1: train them. Training requires what? Repetition, correction, example, discipline, and presence. Yeah. No?
0: Yon, yes.
1: Very similar ito sa Article 222 ng ating family code, no? By right, for precept, and good example. Sinabi na rin sa batas natin, hindi
0: Yes.
1: lang siya maaaring sabihin ng parent, anak, huwag kang magsinungaling. Pero nakikita ng anak natin, eh, tayo ay nuknukan ng kasinungalingan. No? So ang sinabi ng banal na kasulatan, good example. At ang tinuro ng banal na kasulatan, train the children. So,
0: Yes.
1: ang biblical principle naman, number four, ito ha,
0: Yan.
1: discipline must not become abuse. No? Ephesians chapter 6, verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So the Bible gives us the balance. It recognizes authority, and also it recognizes instruction. So,
0: Yes.
1: pero kailangan may restraint daw, di ba? Provoke not your children to wrath. So, ang authority pala na walang pag-ibig ay pwede maging oppression, no? At ang
0: Yes.
1: disiplina naman na walang wisdom ay maaaring maging cruelty. Kaya ang correction without relationship can't produce rebellion instead of character. Ayan. Kaya
0: Correct.
1: po,
0: Yes.
1: mahalaga talaga yung relationship. And then, syempre, fifth
0: Yan.
1: biblical principle, no? Maganda ito sa mga kabataan. Children also have responsibilities. Ayan. So,
0: Yes,
1: Ephesians
0: yes.
1: chapter 6, verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with thee, and thou mayest livest long on the earth. So, sa Bible pala, ang biblical family relationship, hindi siya one-directional, ha? No? Pero
0: Yes,
1: ang
0: yes.
1: parents natin, may duty sa mga bata, pero ang mga kabataan ay may responsibilidad rin sa mga magulang. At interesting din na naman, sa family code natin, recognize na the parents'
0: Yes.
1: right to what? To demand, no? Demand, respect, and obedience. So, rights and responsibility always goes together. Di ba, attorney?
0: Ayan, kaya nga kung meron gusto tating maiwan na importanteng mensahe sa ating episode ngayon, yan yung ating title, di ba? Anak mo, pananagutan mo. Hindi lang po anak ko to, kaya may karapatan ako, kundi anak ko ito, may pananagutan ako. Ganda, di ba? May authority ako sa aking anak, kaya accountable ako.
1: Yes.
0: Diba? Kasi steward ka lang, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin, ang ating mga anak. Kaya accountable tayo unang-una sa Panginoon at accountable din tayo sa batas, ha? Dahil kapag hindi natin napangalaga ang mabuti ang ating mga anak, may pananagutan din tayo sa batas. May karapatan akong mag-guide. Kaya kailangan maging good example ako. Ayan. So yan eh. Mga magulang, work in progress din eh. Di ba? No? May karapatan akong magdisiplina bilang magulang. Pero obligasyon kong magmahal at hindi mang-abuso. May karapatan ang anak ko. Kaya ang otoridad ko ay dapat laging aking gampanan, ano, o aking i-exercise ng ang iniisip o ang end goal ay yung kanyang kapakanan. Kaya po,
1: welfare, di ba?
0: yes. Kaya
1: Yan.
0: attorney, ano ba ang kaabang-abang sa
1: Yan
0: susunod
1: na.
0: pang mga Sabado?
1: Yan, ang ganda na pinag-usapan natin ngayon. Anak
0: Oo.
1: mo, pananagutan mo. Pero, patutuloy natin ang ating series na ito sa
0: Yes.
1: pamilya for next week. Ang mga tatanungin natin, paano pag dumating ang totoong problema? O nagkaroon ng paghihiwalay ang magulang, walang suporta, at minsan pinag-aawayan pati ang kustodiya, 'di ba?
0: Oo,
1: Abandonment.
0: yes.
1: Paano pag may violence talaga at abuse, no? Hindi lang nagagampanan ng isang magulang ang kanyang responsibilidad. So diyan pumapasok yung batas na hindi lang siya obligasyon, pero ito ay para magprotekta at mag-guide sa at mag-provide
0: Oo.
1: ng remedy. So next week ang pag-uusapan natin ito, no? Sa bawat hamon ng pamilya, ano yung gabay ng ating batas? Pag-uusapan natin yung family rights, responsibilities,
0: Yes.
1: at mga legal remedies. So, napakaganda. No? Abangan niyo itong ating series nito, Protecting and Promoting the Filipino Family, Karapatan, Proteksyon, at Pananagutan.
0: Ayan, kaya po, again, parental authority is not ownership sa pagsasara ng
1: Yes.
0: ating topic na ito. It is stewardship. Napakaganda nung salitang yan, ano, at yung principle na yan rather, no? Hindi lang anak ko, karapatan ko, pero mas tama na maging kaisipan natin at tamang prinsipyo. Yung title natin, attorney, anak ko, pananagutan
1: Pananagutan
0: ko.
1: to. Okay, so huwag po kayo maalis. Sa aming pagbabalik ay kami po isasagot na ng inyo pong mga katanungang legal. Kaya huwag po kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo
12: sa FEBC.ph
11: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so kami po'y nagbabalik muli ni Atty. Chona dito lamang sa Tabas ng Batas at kung saan tayo'y dadako na sa ating blockbuster segment, yes, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigyandaan na natin, Atty., no, ang unang katanungan mula sa ating listener.
14: Magandang araw po, Atty. May writ of execution na at notice of immediate payment na. Ano po bang mangyayari kapag hindi nabayaran ng defendant yung dapat bayaran? Pwede po ba siyang kasuhan? Salamat po.
0: Ayan, so may writ of execution at notice of immediate payment na. Pero hindi pa rin nagbabayad ang defendant dito sa kaso na ito. No? So ibig sabihin lamang, natapos na yung kaso. No? Meron ng decision, meron ng judgment, hindi ba? At pag sinabi may writ of execution, yung sinabi ng korte na dapat na obligasyon na noong kinasuhan, ito pa rin na, hindi ba? Kaya nga pinapa-execute na yung decision ng korte at dito nga lumalabas dapat magbayad na yung defendant, pero yun nga hindi pa daw nagbabayad. So ang parang tanong niya, kakasuhan ba ulit? Ano ulit na naman ba sila, hindi ba? No? So yun, bigyan natin ng paglilinaw yan, Attorney.
1: Oo, wag agad na kakasuhan ng bago. Oo. Kasi tapos na no? So hindi na kailangan magsampa ng panibagong
0: kaso. So,
1: ang susunod ay nahakbang ipapatupad na ng sheriff yung judgment, no?
0: Yes.
1: Tapos sa asset nung may utang, ano? So under sa Rule 39 ng Rules of Court, kapag hindi ho niya nabayaran ang judgment after na mag-demand po ang sheriff, maaari hong gawin ang mga sumusunod, ano? Una yung tinatawag na levy sa personal property niya, no? So maaari pong i-levy ng sheriff yung mga non-exempt personal properties ng defendant na sapat para bayaran yung judgment, no? Kung hindi siya agad pumili ng property na ipapalevy, generally personal property po muna ang ililevy. Yan. So pangalawa, yung levy ho sa real property. Kung kulang po yung kanyang personal property, alahas, pera, ay maaari pong malevy yung lupa katulad ng real property, katulad ng condominium at iba pa pong mga pagmamayari na hindi hong exempted from execution. Ano po?
0: Yes.
1: At maaari mo itong ibenta para gamitin sa pagbabayad po sa inyo. At yung pangatlo, Attorney, ito yung garnishment. Ayan. So garnishment, o maaari mong mag-garnish yung mga bank deposits na hawak po ng third persons, ha, na kapag ito yung nakita na inilipat sa third person para hindi mo makapagbayad dun sa kanyang obligasyon. Ano po? So pinapayagan po ito ng rules of court, pero limited po dun sa amount lamang to satisfy yung judgment. Ayan. So, importante po na hindi ho automatic na makukulong
0: o
1: magkakaroon ng criminal case and defendant kasi hindi lamang ho siya mabayaran. Pero ang ordinaryong non-payment po kasi ng civil debt, enforce lamang po ito sa pamamagitan nung sinabi po natin mga levy, garnishment, at hindi po ito imprisonment. Kung kaya, ang tanong po ay, pwede ba siyang kasuhan ulit dahil hindi niya binayaran? Generally, hindi na po kailangan, no?
0: Kasi nako naman, 'di ba, yung burden na yun lamang pinagdaanan nila, no, doon sa proseso nitong kaso na ito, kung uulitin pa nga naman para lamang magbayad, hindi na po, meron na po kayong decision kahit na ilatag na po ang mga proseso at dapat na gawin. Ano ho. Kaya bigyan daan naman natin, Atty. Ah. Isa pang katanungan mula pa rin sa ating listener.
15: Good morning po, attorneys. Binenta ko po ang lote ko 15 years ago with deed of sale. Pero hindi ko po binigay ang titulo kasi hindi pa fully paid. Namatay na po ang buyer at ang anak ang nakatira ngayon sa lote at ayaw bayaran ng balanse. Ngayon, meron pong interesadong buyer at pwede ko po bang ibenta sa iba yung lote ko? Salamat po and God bless.
0: Ayan, so nakapagbenta siya ng lote pero 15 years ago pa, no? Yung deed of sale, ano? May deed of sale. Hindi naman niya binigay pa yung titulo kasi nga naman hindi pa fully paid. Tama naman, ano? Dahil wag ko kayo magre-release ng titulo ng inyong lupa na kung hindi pa kayo talagang nababayaran sa kabuuan, ano ho, noong inyong napag-agrihan, napag-kasunduan na presyo ng lupa. Ngayon, namatay yung buyer, no? At yung anak na ngayon na nakatira sa lote, again, hindi pa nababayaran ito fully, no? Pero ayaw daw bayaran yung balanse. Oo, so...
1: Pero nasa kanila na.
0: Oo, sila ang naka-occupy ano, doon sa property, doon sa lote. Ngayon, may interesado na siyang buyer na iba. Oo, eh, pwede pa ba niyang ibenta sa iba yung lote? Ano? Lumalabas sa attorney na talagang hindi na-satisfy yung obligation nung una. Ano? Nagkaroon ng breach of contract, violation of the terms of contract kasi hindi nga fully paid. Ano? Pero dahil sa... andun yung anak na nakatira sa lote at mayroong prospective new buyer, ano ang magandang gawin muna ano, para maliwanag sa lahat? Oo.
1: Tama. No? Kaya dapat huwag nyo agad muna ibenta. I-check nyo po muna, linawin nyo po muna yung legal status ng bentahan. Kasi i-check nyo po dun sa deed of sale.
0: Deed of sale, yes.
1: Kasi mahalaga po kung ito ay kontrakto sa lamang. Ibig sabihin, yung ownership po ay nagre-remain pa din. Mukhang ganun eh, no? Nagre-remain pa rin sa'yo until full payment. Yung conditional yun, eh, no?
0: Oo, yes.
1: Pag-uuna yung bayad, tsaka ililipat. Pero kung ang pinirmahan po kasi ay deed of absolute sale,
0: ayan,
1: maaaring ilipat na rin po ang ownership kahit hindi pa po fully paid. So, magkaiba po yan, no? Deed of absolute sale or contract to sell. So, hindi po sapat na nasa pangalan ninyo pa yung titulo. Kasi kung absolute sale po yan, ay nagkaroon na hula ng legal delivery, ang rights nyo po niyan ay maaaring mangolekta na lang sa kulang. Pero kung ito po ay contract to sell lamang, no? At full payment ang condition, bago po mailipat ang property, ang ari-arian, ay maaari pong hindi pa rin sila ang may-ari, bagamat sila may possession, ay maaari nyo pa din pong ito singilin or ibenta po sa iba. Pero ang best step po kasi ay i-reviewin po ninyo kung meron po ang abogado, ang deed of sale, may mga proof of payments, no? Tingnan niyo po at ano pang mga written agreement bago po kayo tumanggap ng pera o pumirma
0: sa... Oo, dito sa panibagong buyer, oo. Kasi makukomplicate yung sitwasyon eh, oo.
1: Yeah, kasi posibleng maibenta pa sa iba. Oo. Pero kung kailangan munang malaman kung validly terminated, sinabi nga ni Attorney Chona, kung ito ay nagkaroon ng breach of contract, sell ang rights ng unang buyer, pero huwag muna pong gumawa ng second sale hanggat hindi po ito malinaw.
0: Oo, at magmalinaw na yung dokumento, Attorney, at malaman, ay contract to sell ito. Kasi minsan nakalagay deed of sale sa, di ba, kung ano yung dokumento. Pero pag binasa mo yung stipulation, lumalabas conditional eh, di ba? Kasi nga, hindi pa nga fully paid, ano? So, malamang nakalagay doon yung mga installment payments. So, lumalabas nga po na contract to sell pa rin lang yun, ano? Kaya yung, kailangan po talagang suriin yung dokumento. At kung malaman na, no, ang talagang estado, kailangan po sulatan na, no, formally, mag-demand na lang doon sa anak na nakatira doon sa lote, so, ano? Yeah. Either, syempre, kailangan i-satisfy yung full obligation, ano? Yung magulang din niya na namayapa kasi may estate naman yun. Ano, mabayaran yung kabuuan or talagang inanalify ano yung kasunduan na yon sa kanyang magulang dahil nga hindi naman fully na satisfied yung obligation to pay. Oo, the full payment. Ayan. So, ayan po. Ang naging talakayan natin ano, sa Payo de Asunto segment, kung hindi po nyo napakinggan, ang ating naging kasagutan, maaaring yung balikan. Sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi ho namin nasagot ni Attorney Chon ang inyong pong mga napadala ng mga katanungan, ay abangan niyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, pwede ho kayo magpadala ng inyong pong mensahe. Kahit po audio, video, no? Sa aming pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Heavenly Father, we thank you for this wonderful, wonderful Saturday morning.
0: Yes,
1: salamat, Lord. Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng nakapakinig at sumubaybay ng aming pong programa, sa aming mga discussions namin patungkol, Lord, sa pananagutan namin, Lord.
0: Amen.
1: At ang responsibility namin, Panginoon, bilang mga magulang at Lord, gayon din, Lord, ang kapakanan ng mga aming next generation. Father God, we pray that you will bless our children,
0: yes,
1: and our children's children, Lord. Dalangin namin ang bawat magulang at bawat anak, Lord. Dalangin namin, as you have said, Lord God, Panginoon, that you will turn the hearts of the father towards the children, the children's hearts, Lord God, towards the fathers. Lord, salamat, Panginoon, sa programang ito. Lord, lahat ng mga dumadaan ng mga pagsubok, Lord, sa kalapong buhay, ikaw, Panginoon, ang kailang maging kalasag, maging kaagapay, Lord, at kinibig, Panginoon, aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po, mga kaagapay, sa lahat po ng mga tumutok at lahat ng mga nakinig at sumama po sa amin sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa 702-DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
0: At dais nating pasalamatan ang ating cute crew na si Miss Shaira Gabornes na kasama natin ngayon. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong impilan po at mga social media platforms. Kaya't lagi nating tandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
16: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
17: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
18: Panginoong Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
19: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
20: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
21: Mga anak, Angel, Rich, bago kayo maglaro, tulungan niyo muna ang mami na maglinis ng bahay para makasaglit ako sa labas at makabili ng uulamin natin.
22: Opo, ma.
23: Sige po.
21: Angel, ikaw maghugas ng plato. Rich, ikaw naman ang sa pagwawalis.
22: Okay po.
23: Rich, tara, maglinis na tayo.
22: Sige, mauna ka na.
23: Ha? Di ba magwawalis ka?
22: Oo naman. Pero may tatapusin pa ako.
23: Ano?
22: Importante.
23: Ano ba?
22: Kailangan kong tapusin tong level.
23: Rich naman eh.
22: 1 minute lang. Oh, bakit nakawalis ka na?
23: Ang tagal mo, parating na si Mami.
21: Wow, ang linis na. Salamat mga anak.
22: Walang anuman po. Teamwork kami ni Angel.
23: Ha? Ako, Mami, ang naghugas at nagwalis. Walang ginawa si Rich.
21: Rich, anak, totoo ba yun? Bakit wala kang ginawa?
22: Sinabi ko lang naman na teamwork kasi ayaw kong mapagalitan.
21: Pero anak, alam mo bang mas mahalagang maging honest kaysa magmukhang masipag? Hindi masama ang umamin na hindi mo nagawa ang isang bagay. Mas mabuti na sabihin mo ang totoo kaysa magsinungaling.
22: Sorry, Angel. Sorry, Mami.
24: O sige, ako na lang ang magwawalis.
25: Aba, ako rin.
22: Hi, Ate Michelle. Hello, DJ.
23: Tayo na lang lahat. Ano, tara?
24: Alam nyo ba, kiddos, may naaalala kong story sa Bible. Si Samuel, nang tawagin siya ng Diyos, nakinig siya. Pinadala niya ang mensahe kay Eli. Sinabi niya ang totoo kahit hindi madaling sabihin.
22: Ano po ba yung pinasabi?
24: Sa 1 Samuel chapter 3, verses 11 to 14, sinabi ng Diyos kay Samuel, nahahatulan niya ang pamilya ni Eli dahil sa kasalanan ng mga anak ni Eli. Ang mga anak ni Eli ay gumagawa ng masasamang bagay at hindi sila napipigilan ni Eli ng maayos.
26: Minsan, mahirap talaga sabihin ng totoo kapag alam natin baka may magalit, malungkot, o mapapagalitan. Pero tulad ni Samuel, pinipili natin maging honest dahil alam nating tama ang magsabi ng katotohanan.
24: Tama kayo dyan. Pero teka, mukhang hindi na rin tayo mahihirapan kung i-welcome muna natin ang buong pamilya. Mag-hi-hello muna tayo, kiddos.
2: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel.
4: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha, at masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Angel Faltado.
26: Good morning, kiddos. Nandito din si Kuya TJ Tagorda.
5: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Joaquin Aliga.
24: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
6: Okido, the 414 Kids Show.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
26: Mapapakinggan po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR.

0: yung tama, yung totoo.
1: Amen!
2: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
3: Ano hayop ang mahilig mga computer?
1: Ano?
3: Edi, mouse.
2: Just kidding!
0: Anong tawag sa mahilig mag-shopping?
4: Ano?
0: Cat. Kasi lagi siyang may purchase.
2: Just kidding!
1: Anong tawag sa clown na mahilig kumanta?
5: Ano?
1: Edi, musician!
2: Just kidding!
1: Sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
2: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Narito ang ating Isip Bata question. Paano ka maging honest sa iyong eskwelahan?
4: We'd love to know your answer. Kaya share nang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
2: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
3: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa si Young Samuel pagdating sa honesty? Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
4: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa.
5: May pagkakataon si Samuel na hindi sabihin para walang masaktan. Pero pinili niya pa rin ang honesty kahit mahirap. At honesty ay ang pag-amin din sa mga bagay na hindi tayo nagkakalakas ng loob na gawin ang dapat.
1: Kaya ang pagiging honest ay hindi nangangahulugang hindi tayo nagkakamali. Ibig sabihin, kapag nagkamali tayo, mayroon tayong lakas ng loob na umamin.
6: Awesome!
2: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!
3: Joel, nakabili ka na ba ng materials para sa project natin?
5: Oo, Mandy. Nakabili na ako. Ginagawa ko na nga at bukas na ang submission nun, di ba?
3: Bukas na ba lang ang submission nun? Hindi pa ako nakakabili ng materials. Kaya, hindi ko pa nagagawa.
5: Ganun ba? Kung may extra money ako, pwede kitang pahiramin. Kaso, naubos na rin ang pera ko eh.
3: Sige, Joel. Hanapan ko na lang ng paraan. Uy, may 500 pesos na nasa daanan ko. Teka muna, at mapulot nga.
5: Oh, Mandy. Ano, nakahanap ka ba ng paraan para makabili ng materials para sa project natin?
3: Naku, nakita kaya ako ni Joel nang mapulot ko ang 500 peso bill?
5: Oh, Mandy. Ano nangyari sa'yo at nakatulala ka dyan? Narinig mo ba ang sinasabi ko?
3: Ha? Ano ba ang sinabi mo?
5: Tinatanong kita kung nakahanap ka na ng paraan para mabili mo ang materials sa project natin.
3: Ah, wala pa. Wala pa akong pambili ng materials.
5: O sige, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong.
3: Ah, okay. Salamat sa concern mo. May 500 pesos na ako. Baka ito na ang answer ni God sa prayer ko. May pambili na ako ng materials sa project ko. Wala na kasing pera na mabibigay si nanay sa akin. Tinitipid ko na nga yung baon ko para may pambili ako ng project. Angkinin ko na nga kaya ang perang ito. Sandali, si Teacher Sally. Mukhang may hinahanap. Teacher Sally! Ano pong hinahanap ninyo?
7: Ah, Mandy, nandiyan ka pala. Hinahanap ko kung dito ko naiwan ang 500 pesos ko. Hinahanap ko na kasi sa classroom, sa hallway, pero di ko makita.

0: Nakita ka bang pera, Mandy?
1: Ito po ba ang hinahanap niyo?
0: Saan mo nakita yan, Mandy?
1: Doon po, sa paglabas ng kantin. Nakita ko po sa daanan.
0: Nako, yan na nga ang nawawala kong 500.
1: Ito na po. Kunin na po ninyo.
0: Nako, salamat Mandy at nakita mo ang nawawala kong pera. Salamat din sa pagiging honest mo na ibalik sa may-ari yan. Hindi mo naisip na ang kinin.
1: Eh, kasi po, naalala ko po yung tinuro po ninyo sa amin na maging honest.
0: Thank you talaga, Mandy, ha. O, mamaya, makita tayo sa classroom, ha, after ng break time.
1: Opo, Teacher Sally. Parang nanghihinayang ako na ibalik ang 500. Tama naman ang ginawa ko. Pero wala pa rin akong pambili ng materials para sa project ko. Siguradong babagsak na ako dito. Wala na akong masasubmit na performance task.
0: Oh, mga learners, may gusto akong parangalan ngayon dito sa class ninyo. Kasi may ginawa siyang napakababuting bagay.
2: Sino kaya ang tinutukoy ni Teacher Sally?
1: Sino nga kaya? Baka ikaw. Kasi ang ganda ng project na ginawa mo. Malapit mo nang matapos, di ba?
2: Hindi pa nga tapos. Ba't bibigyan na ako ng award?
0: Ang tinutukoy ko ay si Mandy.
2: Oh, Mandy. Ikaw palang tinutukoy ni Teacher, oh.
1: Ha? Ako talaga?
0: Oh, halika dito, Mandy. Si Mandy ay nagpakita ng kanyang pagiging honest. Kanina kasi ay nawala ang 500 ko, pero nakita yun ni Mandy sa daanan na malapit sa kantin at hindi niya yun itinago. Instead ay ibinalik niya sa akin. Palakpakan naman natin si Mandy. At nalaman ko kay Joel kanina na wala pa raw material si Mandy para sa project niya, kaya ang reward ko sa kanya ay bibigyan ko siya ng mga materials para makapagsubmit siya ng kanyang project.
1: Wow! Salamat po, Teacher Sally.
0: You deserve your reward, Mandy. Kulang pa nga yan na reward para sa ginawa mo. I know, God is pleased with what you did.
1: Thank you po ulit, Teacher. It pays to be honest.
3: Oh, mga anak, kumusta ang araw ninyo ngayon sa school?
4: Mabuti naman po, Daddy. Marami po akong bagong natutunan sa mathematics. Madali ko na pong maintindihan ang lesson namin.
5: Ako naman po ay masaya. Kasi po, maraming games na pinagawa sa amin si teacher na related sa lessons namin.
3: Wow! That's good! You're having fun while learning.
5: Kaya nga po, gusto ko po na laging nasa school.
3: Hayaan mo, Chloe. Magkakaroon din tayo ng games dito sa bahay. O ikaw naman, Joel, ano ang natutunan mo sa school ngayong araw?
2: Natuwa lang po ako today. Kasi po, may nabigyan ng reward sa amin for being honest.
3: Talaga? Ano naman ang ginawa niya?
2: Nakita po siya ng 500 pesos sa daan na malapit lang po sa kantin. At sinuli niya po ito kay Teacher Sally na siyang may-ari ng nawawalang pera. Ang alam ko po, inangailangan si Mandy ng pera. Pero hindi niya po ito inangkin yung pera nang makita niya po ito. Instead, ay binalik pa niya po ito.
3: Aba, isang rewarding action nga ang ginawa ni Mandy. Being honest is a very remarkable trait of a person. Alam ba ninyo na may isang bata sa Bible ang nagpakita ng pagiging honest?
4: Sino po siya?
3: Ang pangalan niya ay Samuel. Anak siya ng isang babaeng nagngangalang Hannah. At ang kanyang ama naman ay si Elkanah. Hindi magkaanak ang kanyang inang si Hannah, kaya nanalangin siya ng mataimtim sa Diyos. At nangako siya na kapag nagkaanak siya ay ihahandog niya ito sa Diyos.
5: Ihahandog po? Paano po niya ito ihahandog?
3: Ibig sabihin, ang batang ito ay maglilingkod sa Panginoon sa tabernakel o ang itinuturing nilang sambahan.
4: At ganoon nga po ang nangyari kay Samuel?
3: Oo, Jenny. God answered the prayer of Hannah and He gave her a son. She named Samuel, which means God has heard.
5: Kasi nga po, pinakinggan ng Diyos ang prayer ni Hannah.
3: Oo, Chloe. Ganoon na nga. Nang lumaki na si Samuel, siya ay dinala ni Hannah sa tabernakel sa pangangalaga ni Priest Eli.
4: Eddie, wala na pong anak ulit si Hannah kasi po ay ibinigay na niya sa Panginoon si Samuel.
2: Ang alam ko ay nagkakaanak pa ng tatlong anak na lalaki at doon ang babae si Hannah.
3: Tama ka, Joel. binigyan pa ng 5 anak si Hannah matapos na ibigay niya sa Diyos si Samuel.
5: Ang galing naman po! Ang bait-bait ng Diyos kay Hannah!
3: Lumaking napakabait ni Samuel at isang gabi, kinausap siya ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kaniya ang lahat ng mga susunod na mangyayari sa bayang Israel. Kung paano didisiplinahin ng Diyos ang bayan ng Israel at maging sa mga 2 anak na pari ni Priest Eli na gumagawa ng masasamang gawain sa loob ng tabernacle.
4: Talaga po? Gumawa sila ng masasamang gawain?
3: Oo. Ginagawa nila ang mga bagay na napakasama. Pero nang tanungin ni Priest Eli si Samuel kung ano ang sinabi sa kaniya ng Diyos, naging honest siya sa pari at sinabi niya ang totoong mangyayari sa Israel at sa mga anak nito. Ayon sa mga sinabi ng Diyos sa kanya, wala siyang inilihim at nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ng Diyos kay Samuel.
5: Doon po pala ipinakita ni Samuel ang kanyang pagiging honest.
3: Hindi lang yan. Naging honest at may integrity din si Samuel hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi siya nagsinungaling sa mga taong bayan. Siya ang naging pinuno ng mga taga-Israel bago pa man nagkaroon ng hari sa bayang iyon. Siya ay nagsilbing judge, priest at prophet ng Israel. Siya ang nag-anoint o nagbuhos ng langis sa ulo ni Haring Saul at Haring David noon. Tanda na sila ay pinili ng Diyos na maging mga hari ng Israel.
2: Kahanga-hanga po pala naging buhay si Samuel.
3: Oo, ganun na nga. Very inspiring ang naging buhay ni Samuel. Siya ang isa sa mga trusted prophets ng Diyos noon na hindi nagpakita ng anumang kasamaan. Hanggang sa kanyang kamatayan ay iginalang siya ng mga tao.
2: Gusto ko pong tularo ng pagiging honest at pagiging isang man of integrity ni Samuel. Naging tapat siya sa Diyos at sa kanyang tungkulin.
4: Ako rin po. I will stay as honest as I can for the Lord.
5: Siyempre po, ako rin. Gusto ko pong maging isang batang matapat.
3: At magagawa ninyong maging tapat sa pamamagitan ng power of Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng lakas sa bawat believer ni Jesus na gumawa ng tama.

0: Happy birthday, Baby Kai and Tita Zinia.
1: Happy, happy birthday kila Karen Lois Kishakawas, Tita Baby Kawas, Tita Carol Salonga, Ian Tolentino, at Darlene Fiolino. At happy belated birthday sa isa sa ating dedicated volunteers na si Kuya Kelechi David.
2: Kung ikaw, kiddo, ay magsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
3: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay niyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw ng Sabado na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga natutunan namin sa episode ngayon. Lord, remind us to always speak the truth. Nawa, Panginoon, palagi kaming sumunod sa inyo at palagi naming isapuso ang inyong mga salita. Lord, we pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman po nila ang inyong pagmamahal, especially at their very special day. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo sa kanila. And we pray for good health. We pray for your blessing to be upon them. Pinagpipray din po namin ang lahat ng naapektuhan ng mga nakaraang pagbaha at pag-ulan. Nawa, Panginoon, ang inyong provision po doon sa mga nabaha ay patuloy, Panginoon, na maramdaman nila. And we pray, Lord, for your protection, Lord, to all of us. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi madali mabuhay ngayong mga panahon na to, especially when we are experiencing severe climate changes. So we ask for your grace, for your wisdom to be upon us, especially your love, na ito ang patuloy na lumukob sa aming lahat. We pray and we ask all of these things. In Jesus' name we pray. Amen.
4: Amen.
1: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kids Show every week.
2: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piyaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Wang Lazo, Kuya Kelechi the Pogi, Ati Faithful Faiti, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada!
4: Thank you also to Ate Precious Grospec Cruz at Su World Vision para sa ating script at Kwento Kid!
3: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision!
4: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
1: And syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
3: Ako naman po si TJ Tagorda.
2: Rich Gabriel here.
4: Ako naman po si Angel Faltado.
0: Ito po si Joaquin Aliga.
1: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
5: Okido!

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.
1: Isang mapagpalang araw, mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin. Alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito. At naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: You're listening to

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: You're listening

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.

0: ninyo kami. You look like a very young, happy couple. Paano nagsimula ang inyong love story?
1: Makulay po.
0: Makulay. Paano nga ba? Saan kayo nagkakilala?
2: Sige. Muna na ako. Ako po ay dating, pareho kami nagtatrabaho sa BPO. Doon kami nagkakilala.
0: So and, workplace romance pala yan.
2: Yeah. Nagkakilala kami sa Buendia, yung company na pinasukan namin doon. That was my second company. Galing akong south eh, from Alabang. So lumipat ako Buendia. And then, nakilala ko siya doon.
0: Ano yan? Nung magkakilala kayo, barka-barkada? Or was it love at first sight?
2: Hindi po. Kasi at the time, ano na ako eh. By the way, I'm a pastor's kid. I've been in the church. I grew up in the church, actually. And I've been part of the worship team. I'm also a musician. I was the worship director of our church at that time. Pero, isa po sa challenge naming mga PK or pastor's kids, it's, lalo na pag nabuhay ka sa Christian family na, is parang, for me personally, parang hinahanap mo yung identity mo. So, I was chasing after the world, kung ano yung in, ano yung trend sa mundo. So, to cut the long story short, I became a womanizer.
0: So, parang double life. Yeah. Worship leader sa linggo, pero womanizer naman Monday to Saturday.
2: Yeah, actually, nag-start po yun way back in college. Nag-start ako nung college. Kasi nung college, parang medyo kilala ako sa school. Siguro sa itsura. So parang sabi ko, parang try ko kaya. Parang gusto ko i-explore. Yung father ko rin kasi parang habang lumalaki ako na yung kwentuhan na may ganun din siyang history. So parang na-curious ako. So tingnan ko ako hanggang saan yung level ng charisma ko. So nag-start ako college pa lang.
0: So marami talaga ang
2: medyo.
0: Marami ang napasagot ng pretty boy. Ganon.
2: Naalala ko na college yung wala pa pang Anli nun. So yung 100 pesos ko sa na-load, ubus agad mga 30 minutes. Ang dami kong ka-text.
0: Marami kang ka-text?
2: Opo, marami nag-text sa akin.
0: So nagkakaroon ka ng relationship sabay-sabay?
2: Opo.
0: Iba-ibang mga girls?
2: Yeah. In my time po, I think the most I had was like 6 sabay-sabay.
0: 6 girls at one time?
2: Yeah.
0: Lahat sila girlfriend mo?
2: Opo.
0: Ano yung pick-up line mo?
2: Nakalimutan ko. pag generally po kasi yung mga boy, pagka malambing ka, thoughtful ka, mabilis ma... So, dinadaan ko sa ganun.
0: Naku, marami palang pinafall etong si Raf. Si Darlene kaya, paano mo napansin si Raf?
1: Nagpapansin po siya.
0: Nagpapansin siya talaga.
1: Actually, ako po ay... from a broken family. So I was looking for love at the wrong places, the wrong people, and na-tsempohan ng isang pretty boy. Kaya nung nakita ko po siya, ay, hindi ko po talaga siya gusto. Kala ko po talaga bading siya.
0: Bakit? Bakit mo naisip?
1: May kasama po kasi siya lagi na, no, is kaibigan niya, guy. So akala ko, dahil kasama niya
0: yun. Ang karelasyon niya.
1: Kasi uso po yun sa BPO. Eh.
2: So, kababayan ko po kasi. Taga-summer din po kasi. Taga-summer po kasi ako. So kami yung medyo nagkakaintindihan kasi pareho kami ng province.
1: Kala ko po bading siya.
0: Kala ko wingman mo eh. Yun ang taga... ito, subukan natin, hindi ba?
2: Makulay po ang kwento namin.
0: Makulay din ang kwento. So, akala mo hindi niya type ang babae?
1: Opo. May nagka-crush po talaga sa kanya na friend ko.
0: Oo.
1: And yun po talaga yung gustong manghingi ng number niya. Tapos sabi niya po is, bibigay ko lang yung number ko kung dun sa maliit na chinita na maputi.
0: Oo.
1: Siyempre ako po yun.
0: Oo.
1: Nung panahon po yun, nabalingkinitan pa. Ayun. So, nung panahon po na yun, so yun po, dun po kami unang nagkakilala sa text.
0: Ayun.
2: Nauna po ako sa company na yun. Tapos bagong hire. So nakita namin sila. So parang, target locked. Parang ganun. Pero at that time po, may current girlfriend ako. So talagang, medyo ano na po ako nun, medyo parang kinain na ng sistema.
0: Ng sistema.
2: Yeah.
0: Paano mo sinuyo si Darlene?
2: Actually, kasalanan niya. So, sa text po.
0: Oo.
2: So overnight naging kami.
0: Overnight? Yes po. Ganun kabi.

0: is, gaanong katagal yung ano, yung pagte-text na iyon?
1: Siguro po mga less than 24 hours.
0: Less than 24 hours. Oh.
1: Kasi masyado po siyang malambing sa text. Tapos mm-hmm. marami siyang sinasabi na mga salita na talagang pag girl ka, mapu-fall ka.
0: Lalo na sabi mo nga, you came from a broken home and you were longing for love and attention. Doon sa 24 oras na yun, ibinigay sa iyo lahat ni Raph.
2: Yes. Sabi po kasi sa balita, di kita di namin kayo tatantanan.
0: So talagang hindi mo tinantanan si Darlene, okay. Hindi ba? And ano yung naging takbo nung relationship ninyo? Kailan mo nalaman na hindi pala nag-iisa si Darlene sa buhay ni Raph?
1: Nalaman ko po siya the day after kasi nag-date po kami. Mm. Tapos anniversary po pala nila nung girlfriend niya.
0: Talaga?
1: Pero friend ko na po ngayon yung girl na yun.
0: Oo.
1: Close friends.
0: So, how did you feel na, di ba nga, ayaw mo ng broken home, ayaw mo ng merong maninira ng relationship ng iba. How did you feel when you realized, ako pala yung other woman dito sa relationship na to?
1: Actually, masakit po siya. Kasi, bago po yun, may prayer po talaga ako. Because I've been into a lot of relationships na po na failed. Tapos hindi rin maganda yung story. So I asked the Lord, Lord, iyo ka na ng relationships na kagaya ng mga pinapasok ko. I want someone na katapat ko. So dahil po doon, I was given a dream. So sa dream ko po na yun, meron po nakita na lalaki na makapalang kilay. Mataangas ang ilong. Maganda ang mata. At nakaputi po siya na polo.
0: Parang yung katabi mo ngayon.
1: Parang siya pala yun. Nakaputi po siyang polo. Mm-mm. And during the night of our first date, nakaputi siyang polo. Tapos parang nakatayo siya kung saan siya nakatayo sa panaginip ko. Kaya sabi ko, Lord, eto na ba yun? Tapos nung nalaman ko po nung after nung mag-date kami na hindi pala ako ang number one, sabi ko, Lord, bakit naman gano'n? Lord, diloloko mo ba ako?
0: Oh.
1: Kaya po, medyo, ano po siya, masakit talaga.
0: Oh. So, ano yon nung nalaman mo na hindi pala nag-iisa si Darlene sa puso ni Raph, ano ba yan? Immediately, you broke it off with him?
1: Hindi po.
0: Hindi.
1: Siyempre po, kasi nasabi niya, wag. So, nagpatuloy po, nagpatuloy. Hanggang sa nalaman ko po talaga yon kasi naiwan niya yung cellphone niya. Tapos, may nag-text. Tapos, lalaki yung name. Tapos, trinay ko pong i-text yung cellphone niya. Ang lumabas po na name ko doon ay Andrew. So, ibig sabihin
2: mo,
1: lahat po ng babae na nakalagay doon ay ano po, 12 disciples yata.
0: Talaga? So yung pagiging pastor's kid mo, nagamit mo ha?
2: Alam ko mga pangalan eh. Yun ang kinalakan ko eh.
0: So ang dami na mga lumalabas na pangalan ng lalaki, pero ang
1: pero
0: totoo,
1: may I love you.
0: Ang mga babae pala yun.
2: Iba po doon na ikilala ko sa bar kasi alam mo yun, napariwara din tayo. Laman din po ako ng bar. Nagbisyo din po ako, nagbarkada. So, yun. Ako
0: so,
2: po yung...
0: sa dinami-dami ng naka-relationship mo, papaanong nagkatuluyan kayong dalawa?
1: Actually po, hindi talaga kami dapat magkakatuluyan. So, medyo malabo na rin po kami. Dahil,
0: nag-aaway-aaway
1: na. Nag-aaway na po kami kasi nga po babaero siya. And I know na meron talaga siyang girlfriend. So, ako naman po ay babae. Ayoko naman po makasakit ng iba. Since galing nga po ako sa broken family. Kaya, in sa kasamaang palad, naiwanan po ako ng souvenir. Sa kasamaang palad, nalaman ko po, buntis po pala ako. So, in a span of like 3 or 4 months of our relationship,
0: nabuntis
1: ka. Po ako. And it was quite impossible kasi meron po akong PCOS. So, sabi ng doctors, hindi ka impossible, di ba? Maraming PCOS na hindi talaga sila nabubuntis, mahirap. And yun yung pinangahawakan ko, hindi ako mabubuntis. So, kaya po ako malakas din ang loob, looking for love everywhere. And nung nalaman ko po yun, sabi ko, sa lahat-lahat naman. Sa isang talamak na babaero pa. Kaya ang prayer ko po noon, Lord, dinuloko mo talaga ako. Kasi unang-una na panaginipan ko. Tapos malaman ko pa, pastor son. Tapos ganun yung buhay niya. And then yun, nabuntis po ako.
2: Pero ano po yun? Nang nabuntis siya, galit po ako sa kanya. Kasi going back po yung kababayan ko, type din pala siya. At may itsura din po kasi yun eh. So, siyempre ako, hinahati ko yung oras ko sa kanya tsaka dun sa nauna.
0: Girlfriend mo talaga.
2: So, may time na alam niyo sa BPO, pagkatapos ng shift, mag-iinuman. Mm. Siyempre, sila yung magkasama, i-type pala siya. Mm-mm. Nabalitaan ko, ano sila, nag-date. Nag-kiss sila. Oh, so, galit na galit ako. Tapos, eventos, biglang nabuntis. So, sabi ko, parang di, akin ba yan?
0: Pinagdudahan mo pa.
2: Yun yung, galit ako sa kanya doon, nung time na yun.
1: So, ang sabi niya sa akin is, ipalaglag yung baby. Pero ako po kasi, pro-life. Siya po sabi ko, anak ka pa naman ng pastor. Anak ka pa naman ng pastor. Tapos gusto mo ipalaglag natin yung baby. So syempre ako po hindi. So sinabi ko po siya sa mama ko. Which is I thought na magagalit siya. Pero hindi naman siya nagalit. And nandun naman din po siya nung sinabi namin kay mama. And yun po, tanggap naman yung pregnancy. So ako po, pinagpatuloy po namin yung pregnancy. All throughout na nambababae pa rin po siya. Kasi nga po, pogi daw po talaga siya eh.
0: Pinanindigan talaga niya, no?
2: Kasi nagalit ako sa kanya. So parang, sabi ko, parang parusa ko sa'yo.
0: Talaga? Parang, at ikaw pa ang may ganang magparusa sa kanya?
2: Kasi actually po, ano, yung, and ito pa yung sa regrets ko, but pero, lagi pag sinishare ko po ito, as I always tell people, pinatawad ko na sarili ko, tumingin ako na tawad sa Panginoon. Kasi isa po ito sa, ano ba yun? Embarrassments, pero one of the things that I am thankful for, kasi bago pa po ako nag-suggest na ipalaglag yung anak namin, in my previous relationships, nakailan na rin po ako. If I'm correct, mga 5 or 6. So ganun, kumbaga, ganun po ako kasama. Pero looking back, every time I remember that, I always, you know, feel emotional. Kasi sabi ko, bakit, kung pwede lang ibalik, it's because, you know, kapusukan era.
0: Five but, lives, eh,
2: yeah, no? But thankful po ako kasi hindi siya pumayag. Pero embarrassment ko kasi ako yung anak ng pastor. Sinasama ko pa siya mag-church. But then ako yung malakas ang loob na ganun. Ako yung galit, ako yung nabababae, ako yung sinananakit sa kanya. Ako pa yung may lakas ng loob sabihin ko, di ako ready, ayoko yan. At pinagdudahan ko pa siya. But I'm thankful kasi pinanindigan niya. Kumbaga siya yung ginamit ni Lord para... Kumbaga, para akong ano eh, tinapik ng Panginoon, gumising ka, nakakahiya. Mahiya ka sa akin, parang gano'n. Isa yun sa mga, siguro mga steps or key moments ng buhay ko kung paano nag-umpisang kumilos ang Panginoon sa pagbabago ko. Yung nabuntis siya. At lalo na nung ano, yung magulang namin, hindi nagalit. Parang pinag-pray na lang nila kami, kahit humingi kami ng tawad. Tapos lalo nung nabuhay yung anak ko. Na-inlove ako. Sabi ko, doon ako ni Lord ni-remind na parang ansama ako, ang dami kong kabulastugan sa buhay, pero binigyan niya pa rin ako ng regalo. So it was one of the turning points sa buhay ko. Though hindi pa doon nagtapos kasi nung nanganak siya, nasa babae din ako.
0: So nanganak ka mag-isa?
2: Opo.
1: Opo, nanganak po ako mag-isa. Yun.
2: Kasi galit nga ako sa kanya. Pero nung nakita ko yung anak namin,
1: baby girl.
2: Parang isa yung sinagpa-decide sa akin na tigilan na yung relationship na yun. So tinigilan ko yun kasi nakita ko yung anak namin. It was parang nagkaroon ako ng gratefulness sa Panginoon at hiya kasi hindi ako deserving.
0: Pero pinagkatiwalaan kayo ng buhay, ng isang biyaya, ng isang anak, hindi ba? Ano yun, nung nabuntis ka, yung parents ninyo, hindi sila nagalit, but did they require you to get married?
1: No po. Mm-hmm. Ako po, personally, against po sa idea of marriage. Kasi nga po, dahil galing ako sa broken family. And then, womanizer siya. So parang sabi ko, what's the point?
0: Ayaw mong magpatali sa kanya.
1: Po, baka gawin lang niya ng paulit-ulit. And then, I was really right. Because even after na, trinay naman niya na magbago. Trinay naman niyang magpakatatay.
0: On his own.
1: Kaso sabi nga po niya lagi, is pag ano yan, ang manok, ang palay ay lumapit
0: sa manok. Bakit mo tatanggihan?
1: Kaya sabi niya, kapag ang tukso ay lumapit, ayaw layuan. Kaya ayun po. Trinay naman niya, kaso talagang hindi natitigil. And I discovered it. So my way was to retaliate. Na talagang ako...
0: So bumanti ka.
1: Yes po. Parang sabi ko, wait lang.
0: May anak na kayo nito?
1: Opo. Toddler na po siya.
0: How did you retaliate? Paano ka naghigante?
1: Sa BPO po kasi marami ding guys na nagme-message sa akin. Over the past times na nagme-message lang, hindi po talaga sila pinapansin. Kasi nga, I respect my daughter because babae po yun eh. Ayokong danasin niya yun balang araw. And then, I still have hope. Dahil nga sabi ko, Lord, nakita ko nagbago siya eh. Baka naman talagang magtuloy-tuloy. And ayoko talagang pansin. Pero nung nakita ko po na talagang sunod-sunod, sabi ko, wait lang. Parang, it's my time to shine. Ako
3: talagang
1: naman.
3: Time to shine.
1: Gagante. And there are couple of males na talagang nagpaparamdam sila giving you the attention that I was denied of. Kaya po siguro, ang lakas din ng loob ka na pansinin at pumatol. But again, it was a mistake that you know, I don't ever want to look back. Pero nagpapasalamat ako kasi yun ang stepping stone kung paano ako binago ng Panginoon.
3: Nalaman ni Raf na ikaw ay gumante and you entered into another relationship.
1: Yes po.
3: Ano pero, yung naging reaction niya
1: noon? Siyempre po, ginaya ko din siya. I was denying it. So sobrang pagde-deny ko po noon, nasaktan niya ako physically. Dahil nga po, inaagaw niya sa akin yung phone.
2: Lalo akong nagalit.
1: Lalo siyang nagalit. So dahil po sa pagde-deny ko yun, na talagang nalaman niya na talagang confirmed na meron talaga siyang iba at pumatol siya. It hurts him the most kasi hindi niya akalain na sa lahat ng babaeng kanyang kinasama, eh may gaganti sa kanya.
3: Pero how did it feel to have a taste of your own medicine?
2: Sakit po. Mixed emotions po ako. Andun yung galit. Andun yung parang di ko alam paano anong mararamdaman ko. Andun yung nasaktan din ako. Sabi bakit niya ginawa sa akin yun? At parang alam mo yung pride ng lalaki na kasi alam mo na sa mundo natin, pag ang lalaki ang maraming ano, okay lang.
3: Parang katanggap-tanggap, ano? Although hindi katanggap-tanggap yun.
2: Sa mundo yun eh. Pero pag ikaw na yung binalikan, parang di mo matanggap. So galit na galit ako sa kanya. Nasasaktan ko siya physically. Ay magkakasama pa kami ng boyfriend niya dun sa office. At ang nangyari po ako, kasi parang di ko rin alam yung gagawin, nagkaroon din po ako ng isa ibang pang girlfriend, same office din. Parang ganun. Doon na po tayo attention.
3: Oo. Paano kayo tinanggal ng Panginoon sa ganyang sitwasyon ng gantihan, sa sitwasyon na you were trying to get even with each other, hurting each other? Ano yung naging turning point?
2: Siguro po sa akin, yun yung second turning point na siguro pinaka-turning point talaga ng buhay ko. Kasi upon contemplating, kasi alam mo, magkahiwalay kami, na-realize ko, ang dami ko na-realize, sabi sa akin ng Panginoon, habang umuwi ako mag-isa, sabi sa akin ng Panginoon, ba't ka nagagalit? Ikaw naman nauna. So, sorry, wait lang. So, sabi, bakit galit na galit ka? Ikaw yung unang nanakit. Sabi niya, anong pakiramdam? Sakit ba? Sabi niya, di ka na nahiya sa akin, di ka na nahiya sa anak mo, di ka na nahiya sa magulang mo. Ulit-ulit mong ginagawa. And nakita ko din na nakita ko yung pagmamahal niya sa akin eh. Though galit kami nung time na yon sa isa't isa. Pero nag-stay siya eh. At pinaglaban niya yung anak namin eh. At sabi ko, ang pinareal sa akin lang Panginoon na siguro yung ginawa niya is resulta lang ng pagkakamali ko. At mas masama ako. So parang na-realize ko rin yun. Ayaw ko lang aminin. But slowly, parang binago ng Panginoon yung puso ko na I started to alam mo yun, unti-unti kong pinakawalan yung galit. And I started to forgive myself sa mga lahat ng ginawa ko. And I started to, sa puso ko, somehow inumpisahan ko na siyang patawarin. Though wala pa siyang ginagawa. Pero kasi galit nga ako eh. Pero somehow parang may kurot na. May paunti-unti nang nababago sa puso ko. Lalo na nung nag-decide siyang bumalik. Decide siyang sumama at sumama sa akin sa Bulacan. So parang ang laking ano sa akin nun.
3: Kasama ang anak ninyo.
2: Opo. So yun pinaka turning point sa buhay ko. Sabi ni Lord, mas masama ka.
3: si Darlene, ano, paano ka nakawala doon sa isang relationship, yung naging bunga nga ng paghihiganti mo kay Raf?
1: Yun po ay isang malaking turning point din sa buhay ko. Yun pong sinamahan kong lalaki, may one point na kinasahan niya ako kasi ng barel. Mm. So, dahil yun yung nangyari, sabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko pang mamatay. Mm-hmm. Parang dami ko pang plano sa buhay. And, but even before that, I was praying to the Lord already na alam ko kasing mali. Kasi tinatapik ako ng tinatapik ng Lord. Reminding me na wag mo nang ituloy yan. Mm. And then, yun nga po, nung kinasahan ako ng barel, parang sabi niya, aakin ka lang ah. Parang sabi ko, why?

0: I'm not even married to you. Mm-mm. And meron akong sariling anak. Meron akong sariling pamilya. And during that time, I just decided na it's time for me to go. Mm. And I really prayed to God na ayoko na ulit siyang ma-encounter ever sa buhay ko. Mm. Kaya po nung one time, nagkakape po ako sa bahay, eh nagulat po ako sa anak ko. Kasi lumapit po siya sa akin eh. Tapos sabi niya, Lord, nag-pray po siya eh. Patawarin niyo po si mommy at daddy sa mga kasalanan po nila.
1: Ilang taon siya nito?
0: She was three.
1: 3 years old.
0: Toddler po siya nun. Mm-hmm. Sabi ko, anong alam niya sa kasalanan, karumihan ng mga magulang niya? Mm-hmm. That moment was a very heartbreaking moment for me. Kasi sabi ko, Lord, ginamit mo yung bata. Mm-hmm. Yung blessing namin, talagang blessing po talaga siya sa amin. And sabi ko, hindi ko hahayaan na kung ano man yung pinapanalangin niya, masira yung image niya forever sa ginawa namin. At patuloy niyang maranasan yung pait ng mga pinagagagawa namin. Mm-mm. Kaya sabi ko, Lord, baguhin mo po ako.
1: How old is your daughter now?
0: She's 15.
1: 15 years old. Mm-hmm. Naalala ba niya yung prayer niya na yon?
0: Minsan po sabi niya naalala niya.
1: Oo.
0: Kasi naalala niya po na nanghingi siya sa akin noon ng tinapay. She loves food.
1: Oo.
0: Kaya po, alala ko nanghingi ako sa iyo doon ng tinapay. Mm-hmm. Kaya, ayun po, naaalala po.
1: Natanong mo ba what prompted her to pray that prayer?
0: Nung tinanong ko po, yun po, hindi na niya maalala.
1: Hindi na niya maalala. But at that point, ginamit ng Panginoon para mangusap sa iyo. Paano nalagay sa ayos yung inyong pagsasama? So, you got pregnant, nagsama kayo nang hindi kayo ikinakasal pa, andun yung iba't ibang mga relationships with other people, ano, paano inilagay ng Panginoon sa ayos ang lahat?
0: Siguro po, ano, nakikita niya rin kasi ako, kahit magkasama kami sa bahay dahil nga bumalik na ako doon, pinagpipray ko po siya every night. Tapos hahawiin niya po yung kamay ko. Tapos sabi niya, sino ka ba para magpray sa akin?
1: As in, nililay hands
0: mo? Opo, nililay hands ko siya.
2: Kasi umiiyak siya.
0: Umiiyak po ako. Nag-umbisa po kasi akong umatenda ng prayer meeting. And I surrendered everything to the Lord. Sabi ko, hindi ko kayang magbago kasi napakadumi ko. Mm. I was very broken, pero alam ko ikaw lang yung makakapagpabuo sa akin. And I was laying my hands every night. Tapos pag magigising siya, huwiin niya, nagagalit siya. Mm. And then, he sees me na talagang nag-attend ako ng church. Parang siguro po, ano, lumambot yung puso niya. Mm-hmm. And up until that time na talagang nag-usap po kami, and then we agreed na pag-usapan natin ano bang nangyari sa atin.
1: Mm.
0: And pinag-usapan po namin yung deepest, darkest sins po namin sa isa't isa.
1: Yung mga bagay na hindi nyo pa alam dati about each other.
0: Opo.
1: Yung iba...
2: Tsaka yung galit namin sa isa't isa.
1: Pati yung galit ninyo sa isa't isa. Yung iba ayaw balikan yung nakaraan. Ang sinasabi nila, hindi, past is past, hindi ba? At tsaka yung iba, they don't see the value of really confessing their deepest, darkest secrets. Kasi nga, baka kung ano yung meron, mag-iba pa. But what made you take that step na kailangan maging open at honest kami sa isa't isa?
2: Ako po isa sa mga life verses ko is James 5:16. Sabi nga, at mag-aminan kayo ng kasalanan nyo sa isa't isa at ipanalangin niya ang isa't isa para makalaya kayo. So, I, as a pastor's kid, salamat sa Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng panalangin ng parents ko at sa word of God na natanim sa puso ko early on. Na, kumbaga, andun yun eh. Kahit alam kong marami yung ginagawa sa kalokohan, andun yun eh. Hindi nawawala. So, I wanted to come clean before the Lord. I wanted, kasi nararamdaman ko na rin po yung calling ko noon na gusto ng Panginoon magpastor ako eh. Nagsiseryoso na po ako sa ministry noon eh. I also wanted to come clean before her. And I wanted to come clean before the people around us. And most of all, aside from God, I wanted to come clean before our daughter. Kasi wala siyang kasalanan eh. Kung magabunga siya ng mga, alam na, kapusokan namin. And I don't want her, I didn't want her to suffer that's a consequence. Kasi we have a lot of friends, people we know, na ganun lang nangyayari eh. Broken family, naghiwalay, nagkaanak lang, hiwalay. Kasi dahil sa kapusokan ng mga magulang.
1: Ang nagsasuffer yung mga anak, ano?
2: Lagi yung anak ang nagsasuffer. Mm. So I didn't want our daughter to go through that as well.
1: Mm.
2: Kasi ando nga kasi yung conviction na sa akin ng Panginoon. I didn't want her to grow up like that. And ayokong lumaki siya may galit sa akin.
1: Mm-hmm.
2: Sa aming na magulang niya.
1: Mm-hmm.
2: So, nag-decide ako na ano, yun, mag-aminan kami, mag-usap kami. At dun, yung nga sabi niya sa, ano, na tingnan natin kung magagalit tayo lalo sa isa't isa.
0: Yes,
2: or kung patatawarin natin ang isa't isa.
0: Oo.
2: Siguro po, bago pa yung time na yon, talagang pinatawad din namin yung isa't isa. Nag-decide na kami na patawarin ang isa't isa. Kaya, kumbaga, hindi na siya naging mahirap or mabigat. Natuto kaming magbati. At mahalin at patawarin ang isa't isa. Nag-pray kami. Yan. And then eventually, nagkasundo kaming mag-asawa or magkasal. Magpakasal.
1: Paano mo na-overcome yung fear mo of getting married? Kasi nga, lumalaki ka, hindi maayos yung relationship ng parents mo at ayaw mong matulad doon. When he proposed to you and offered marriage to you, ano yung nag-encourage sa'yo para tanggapin ito?
0: Forgiveness is a choice you make kapag talagang mahal mo ang isang tao. Lalong-lalo na mahal mo ang Panginoon. And during those times, kilala ko na ang Lord. Binago niya ako eh. Sino ba ako para tanggihan din yung paghingi ng tawad ng taong nakasakit sa akin? Kung ako nga, na grabe yung kasamaan ko sa buhay. And even to our daughter, wala naman siyang kinalaman. Sobra yung kasamaan namin na ginagawa sa kanya, nang hindi siya aware. But still, God chooses to forgive us again and again. Kaya yun po yung nag-udyok sa akin na para sabihin sa Panginoon na ready na akong magpasal. Saka po, napakaganda po kasi ng proposal niya. Sabi
1: ano
0: niya po kasi...
1: Ano siya
2: nag-propose? Niya talaga.
0: Ah, pati nandaan po talaga. Ang haba po ng buhok ko. Sabi niya po kasi, kung hindi rin lang ikaw, wag na lang.
1: Wow. Saan mo naman nabasa yon?
2: Kanta po yun, kung hindi.
1: Isa ba yan sa mga pick-up lines na ginamit mo dati? O, siya lang ang sinabihan mo nun?
2: Opo.
1: Nag-isip eh. Opo.
0: Parang hindi siya sure.
2: Kasi ayoko din po magpakasal eh. Lalo na at an early age. Kasi magsama kami, 22. So sabi ko, gusto pang mag-enjoy ng mga panahon na nag-enjoy pa ako. Pero yun nga, binago ni Lord yung puso ko, yung buhay ko. And then I truly learned to surrender to Him. Kasi actually, ang hindi lang po ang nag-suffering relationship namin noong panahon namin, na yun eh, finances namin, kumikita kami malaki pero ang dami namin utang. Magulang niya, pamilya na galit sa akin, gusto nga ako bugbugin ng pinsan niya kasi nakita ako sa Cubao. May kadate ako.
1: Iba yung kasama mo.
2: Sinumbong ako sa kanya. So yun, so parang sabi ko, gusto ko nang maging maayos ang buhay namin.
1: Nakakapagod so, na.
2: Opo. Na gusto ko na rin maging tama. Kasi ayokong pagdating ng panahon pag humarap ako sa Panginoon, baka di niya ako tanggapin. So ayoko po nang, kumbaga inisip ko na rin po yun. And for our daughter as well. Kaya yun na yung nag-decide na ako na, Lord, gusto ko na rin mabago. Gusto kong maglingkod sa'yo. Gusto kong maging mabuting halimbawa sa asawa at anak ko. Yun po yung naging
1: at
2: decision.
1: At ang totoong nakapagpapabago sa atin, not even the will to change, eh, no? It is only because of the power of God that we can change. At nakita natin yan, unti-unti, binabago ng Panginoon kung ano yung nasa puso ninyo. Unti-unti, yung sinira ng mga wrong decisions and choices ay binubuo at pinapaganda ng Panginoon. Very touching yung anak ninyo na 3-year-old nung panahon na yon, yun pa ang ginamit ng Diyos to help you go back to your senses na ano nga bang ginagawa ko sa buhay ko, hindi ba? Eto po, kasama natin ang mag-asawang Raph and Darlene. Patotoo na ang Diyos ay kayang bumuo ng mga bagay na pinipilit sirain ang katigasan ng ulo natin. Marami pa tayong matututunan sa kanila at itutuloy natin ang kwentuhang ito sa Masayang Tahanan. After this song, ano, si Raph ay nasa worship team, tama ba?
2: Yes po.
1: Nagli-lead ka ng worship?
2: Worship director po.
1: Pareho kayo na nasa worship team. Kung isang worship song ang buhay ninyo, ang inyong buhay mag-asawa, anong worship song yan?
0: Sukdulang Biyaya.
1: Sukdulang Biyaya. Bakit Sukdulang Biyaya?
0: Sabi po kasi doon, niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako ng hindi kayang pantayan. And that song would always remind us of how great the love of God is, how powerful He is.

0: na yung pinakamaduming ikaw, kaya niyang gawing malinis.
1: Ang pinakamaduming tayo, kayang linisin uli ng Panginoon. At this point, sasamahan naman tayo ni Pastor Romel and Susan Guevara for a time of worship. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, maaaring pagtawag at imbitasyon sa atin ng Panginoon to stop striving or our own effort, on our own effort, di natin kayang magbago kung sariling lakas lamang natin ang ating paiiralin. Let's use this time to worship the Lord, the God who can forgive us, the God who can make us whole again.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara. So, nag-celebrate kayo ng inyong 11th wedding anniversary! Woohoo!
1: Thank you po.
0: 11 po. Years na Mrs. Kui, di ba? Anong pakiramdam na ikaw ang nag-iisa, di ba? Nag-iisang Mrs. Kui sa buhay ni Raph.
2: Napakasaya po. Kasi syempre nakita ko po talaga yung pagbabago niya. And yun yung pinaka matamis na reward na ibinibigay sa iyo ng Panginoon eh. Going back to the dream that I was telling earlier, sabi ko nga, Lord, inilaan mo talaga siya para sa akin. He was the right guy, but that moment was the wrong time. But now that you have redeemed our story, restored us, I can see kung bakit ko siya napanaginipan during that time. Because we were two broken people, but you have allowed us to meet. And now, I'm Mrs. Kui.
0: Wow! Nakakatuwa. Ilang taon ang inyong anak nung kinasal kayo?
2: Four.
0: So siya na ang flower girl.
2: Yes po.
0: Ano ang sabi sa inyo ng anak ninyo nung kayo ay kinasal na at flower girl na siya?
2: Sabi niya po, ako ang wife.
0: Nakakatuwa, ano? How old is she now?
2: 15.
0: 15 years old. At doon sa inyong journey bilang mag-asawa, di ba sabi nga natin, marami ang kumikita sa BPO, pero ang dami ring buhay na nasisira. Paano kayo tinanggal ng Panginoon from that situation and from that work at nilagay sa CBN Asia? Ano yung storya dyan?
3: Ako muna. We prayed po. We decided to, you know, move or, you know, get away from that place. Yung kung saan nagka-problema kami. Kasi we asked God na tulungan kami na para makalaya na talaga. Ayaw na namin ng ganung buhay. At that time then, nagpa-pioneer yung church sa Bulacan. So my parents asked us na pwedeng tulungan namin sila doon. Sabi ko sa kanya, resign tayo, tulungan natin sila. So, ganyan yung isa sa naging way para makaalis kami doon. But we still tried to work in another BPO. Pero magkasama na kami and then okay na kami nun. Kumbaga, wala nang ganong

0: mga moments sa buhay namin. Mm-hmm. So God has fully restored us during those times.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung mga naging way. And then nag-focus kami sa ministry.
1: Mm-hmm. Paano ninyo pinoprotect ang isa't isa? Meron pa rin bang mga palay na lumalapit sa manok?
2: Siguro po, masasabi ko, we live in a fallen world.
1: Mm-hmm.
2: So, meron at meron pa rin.
1: Mm-hmm.
2: And what will you do is, you choose to do what is right and pleasing before the Lord.
1: Mm-hmm.
2: Kasi alam ko na po kung ano yung kahihinatnan,
1: mm-hmm.
2: kung papatol ka ulit sa ganon.
1: Mm-hmm.
2: And talagang hindi natin maiiwasan eh. But as a Christian, you know na hindi yun gusto ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: And His will is for you to fully submit yourself
1: mm-hmm.
2: to your husband, me as a wife.
1: Mm-hmm.
2: And yun po yung patuloy na ginagawa ko. So we always pray for each other. Mm-hmm. We always remind each other. Every day, we tell each other how much we love one another.
1: Mm-hmm.
2: So lagi po kaming may I love you.
1: Mm-hmm.
2: And yung hug.
3: Hindi na I love you from Andrew.
2: Yes, hindi na po. Hindi na po lalaki ang pangalan ko. Tunay na pangalan.
3: Mga tunay,
2: may endearment na pala.
3: Oo, mga tunay na pangalan na, hindi ba?
0: Ako po ang ginagawa ko kasi may times na ako lang yung may word. So, I really announce, married na ako.
1: Hmm.
3: Palaging and, suot ang wedding ring.
0: And then I always tell the people na I am serving the church, I'm pastoring. So parang pag nalaman nila yun, parang... I fully declare my faith in the Lord. Kasi in the previous years, sinasabi ko lang na Christian ako.
1: Mm.
0: Pero marami, hindi ko pinapanindigan kasi nga marami akong ano.
1: Mm-mm.
0: Pero that time, talagang when I surrendered my life to the Lord, and hinayaan ko na siya, binigyan niya ako ng courage na i-declare yun.
1: Mm.
0: And I am thankful kasi ginagamit ng Panginoon buhay namin sa previous work jobs namin. Para maka-encourage, para ipag-pray namin sila.
1: Mm-mm.
0: That happened. I never imagined na mangyayari yun. Ay ma-encourage namin, mag-ipag-pray namin.
1: Mm-mm.
0: Then talagang ma-announce namin na may asawa na ako, nag-serve kami sa church.
1: Mm-mm.
0: So, para protection na rin sa sarili ko.
3: Totoo.
0: Protection sa asawa ko. Though hindi may iwasan, lagi kami may kitang maganda or may eksiyon suot. But one thing na I always ask God, na every time na makita ako ng ganun, na lagi niyang palitan yung image na yun ng image ng asawa ko.
1: Mm.
0: Para wala na akong ibang makikitang maganda.
3: Oo.
0: Kundi siya.
3: Uh-oh.
0: At pag may nakikita ako, laging siyang maaalala ko.
1: Mm-mm.
0: And I always want to go home.
1: Mm-mm.
0: Kasi ayokong magkasala at gusto ko i-express yung nararamdaman ko sa kanya.
1: Mm.
0: Hindi sa iba.
3: Hindi sa iba.
0: But it's not easy kasi, alam mo, mahina tayo eh.
3: At saka,
0: so it's all by the grace of God.
3: Fallen world nga eh, yes. Diba? Kaya nga sa Bible, ang daming paalala, you flee from temptation. Because the temptation will always be there. Pero bahagi nga ng tungkulin natin sa isa't isa bilang mag-asawa, i-protect natin, ano? I-protect ang mister, i-protect ang misis, ating alagaan at i-protect ang ating pamilya.
0: Siya din po pag may napapansin akong parang medyo nagpapapansin. Oh, ano yan? Napapansin ko ah, parang close-close ah.
3: Oo.
0: Mga ganun.
3: So setting boundaries, importante yan.
0: So siya
3: yan,
0: din, na-aware din po siya.
3: Mm-mm. Meron ka bang pagkakataon para magkaroon ng closure doon sa mga past relationships mo at humingi ng tawad din sa kanila? Nagkaroon ba ng ganyang pagkakataon?
2: Actually, napag-usapan po namin yan.
1: Mm-hmm.
2: What will you do kung dumating kami sa panahon na makakross namin sila ng landas?
3: Yes.
2: And during those times, our answer was, let's cross the bridge when we get there.
1: Mm-hmm.
2: Pero ngayon po kasi, we can remember those faces.
1: Mm-hmm.
2: Ako po kilala ko po kasi lahat. Yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Naaalala ko po lahat sila. Friend ko po silang lahat.
3: Oh.
2: And masasabi ko, ako po ah, sa part niya, siguro nagkaroon po siya ng closure to some,
1: mm-mm.
2: but there are still those na talagang kumbaga sa order pending,
1: mm-mm.
2: waiting list.
3: Uh-oh.
2: Pero part po ng napag-usapan namin is lagi ko sinasabi sa kanya, if ever that time would come, ako po ready po ako na manghingi din ng tawad kasi somehow nakagawa ka din ng kamalian sa buhay nila.
1: Mm-mm.
2: And ako po ready akong mag-share ng gospel pero siya po yung paharapin ko. Syempre lalaki po 'yun.
1: Mm-mm.
2: Ako po yung paharapin din niya sa babae.
3: Mm-mm. Bahagi 'yan ng protection din ano, yung setting healthy boundaries meron tayong mga kakilala. Halimbawa, kung lalaki yung nagmamaneho at wala yung kanyang asawa, hindi po pwedeng merong umupo na ibang babae doon sa upuan katabi ng driver seat, hindi ba? So, importante na pag-uusapan. Na pag-uusapan ng mag-asawa, ano yung mga boundaries, especially in dealing with the opposite sex, para hindi na mauulit yung mga nangyari in the past, hindi ba? Ang anak ninyo, kamusta ang kanyang buhay ngayon? How do you prepare her para yung mga, minsan may takot ang magulang eh, na baka yung mga pagkakamali maulit doon sa anak. So, how do you prepare her to have a biblical image of understanding of marriage and also of the family?
0: Una po is, alam niya yung buhay namin.
3: Mm.
0: She knows our history.
3: Wala kayong tinago.
0: Pati po yung sinabi ko, gusto kitang ipalaglag, alam niya po yun. Inamin ko po yun sa kanya.
3: Nang hingi ka ng tawag
0: yes
3: sa kanya.
0: Po. So, yun. Lagi ko po, nare-remind sa kanya yun. And that, we always remind her that we love her and we want her to be better than us. Alam niya yung maling choices namin eh. So, ayaw namin, hanggat maaari, na wag na ulitin niya. And she should know better. Though of course hindi namin makokontrol kasi nga lahat dumadaan sa ganong stage, di ba? What we do is we constantly remind and guide her, and we tell her parang mali yan anak, and then we always remind her our past para matutuhan niya, and then we always remind her of the Word of God, and we try to live that Word of God every day as much as we can para wala, hindi niya kukunin sa ibang tao yung pagmodelo kundi sa amin. It's not perfect. Marami kaming pagkukulang. But by the grace of God, somehow we try our best to show it to her at para may guide siya. At thankful kami kasi though may maling choices na gawa nung parang elementary, parang nag-try mag-boyfriend ng message lang naman. Pero nakita niya rin na parang walang direksyon. So parang iniwanan niya rin. So ngayon, parang sabi niya, ingat na siya. Hindi na siya basta-basta na dadala ng mga pa-cute-cute, mga smile-smile. At gusto niya mag-focus sa pag-aaral. So yun yung thankful naman kami na hindi namin siya kailangan persahin. Though, nung nalaman namin yun, sinabi namin, disappointed kami. Alam mo na hindi namin gusto yung gano'n. Alam mo, hindi kalugod-lugod kay Lord.
3: So, napag-uusapan nyo yan. You talk about love. Kasi nga, teenager na eh, hindi ba? Apo. Yung ibang mga parents medyo asiwa o hindi sanay. Minsan natatakot, ano, kapag teenager na yung mga anak and you have to talk about love, you have to talk about purity. So, how do you introduce these conversations with your child?
2: Ako po, ano, I'm really open to her. And first and foremost, ginagawa po namin sa kanya to protect her is to really cover her in prayer. Especially now, siya naman yung anak ng pastor. Kasi nagpa-pastor na rin siya. So dahil doon, alam namin that temptations do come and go, especially for a pastor's kid. And lagi namin sinasabihan and nire-remind sa kanya, kung merong mga bagay na katanungan siya, pwede niyang i-open up yun sa amin. Tapos para sa amin, kami ang sasagot. Because we know na kapag hindi namin yun inintroduce sa kanya early on, she will find the answers sa internet.
3: Totoo.
2: Which is...
0: or sa ibang tao.
3: Or sa ibang tao.
2: Which is mali yung pagturo sa kanya. And we really praise the Lord because nagkaroon siya ng talagang right mindset. Especially, yung nangyayari ngayon, ang daming LGBT, even in school. And nagkakaroon siya ng ability to stand her ground on the Word of God. At talagang pinaglalaban niya yun. Pag meron siya mga friends na dumadanas ng relationship problems, kukwento niya sa amin yun, Mami, nakakainis yung mga friends ko. Ganyan. Aga-aga pa. Nag-boyfriend na. So siya po yun sa stress. And ikukwento niya po yun sa amin, papayuhan niya. At may inis siya kapag hindi nakinig sa kanya yung mga kaibigan niya. But we really thank the Lord because truly, nakikita namin na talagang siya din mismo, gusto niya na may patutunguhan yung buhay niya.
0: We try to be open to her as much as we can. And learning siguro na rin po from our past, our mistakes. Kasi ako po, lumaki din akong wala akong maayos na communication sa parents
3: with
0: ko.
3: Your parents.
0: Opo. So I didn't want her to grow up like that. So early on pa lang, parang in-establish na namin na safe place kami. Na safe siya mag-share sa amin ng nararamdaman niya kahit ano. We will not judge her. We will listen to her and we will understand her and we will try to go with her as much as we can. Mm-mm. And we will always love her. Mm-mm. Kahit anong mangyari sa buhay niya.
3: At maraming mga bata would like to experience that in their homes, ano, with their parents, for the home to be a safe space para sa kanila, kung saan makakapag-open up sila ng kanilang mga puso, ng kanilang mga iniisip, makapagtanong, even very difficult and sensitive questions nang hindi sila huhusgahan ng kanilang mga magulang. Ngayon, meron ka ng pamilya, isa ka ng misis, yung dating kinatatakutan mo na ayaw kong magpakasal kasi ayaw ko ng broken home, di ba? Looking at your family, ano ang sinasabi mo sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa iyo, para sa pamilya ninyo?
2: I'm just so thankful to the Lord. Mm. Very grateful. Kasi nakita din ng mga tao sa paligid namin kung paano din nabago kaming dalawa. Mm. People would tell us, kung hindi kita kilala noon, hindi kita talaga maikilala ngayon kasi sobrang laki ng pinagbago mo from who you were before. Mm. And I am thankful because it is only God who can do that change. Mm. Hindi natin yun kaya ng tayo lang eh. Mm. And what I'm even more thankful is that kahit na araw-araw, may binabago pa rin ang Panginoon. And He would always remind us na yung kapatawarang ito ay pwede mo din ibahagi sa iba. Mm. That's why we use our story na sabi nga, testify, kasi hindi mo alam kung sino yung nakaka-relate sa story mo, sino yung nababago dun sa testimony mo. Mm-mm. And one of the biggest person na talagang tinatamaan ng story namin is yung anak namin. Because for her, her standard of a man would be like her dad. Mm. Pero yung binagong version.
3: Mm-hmm. Yung binagong version.
2: Yes, yung binagong version.
3: Linawin natin.
2: Linawin natin. Yung binagong version na talagang kilala ang Panginoon. And sabi ko, Lord, thank you because I got married. Kasi kung hindi, I will continue living in sin. And I know, hindi ka malulugod doon. And I will not enter heaven one day. Kasi patuloy lang ako sa pagkakadapa. But those times na nadadapa ako, kaya paborito din po namin yung Sukdulang Biyaya, eh dahil patuloy mo kaming inaakay. Patungo sa kalinawanagan. Mm-mm. Kaya thank you, Lord.
3: Mm-mm. God saves and God makes whole that which is broken. Raf, sa mga kapitbahay at kaagapay natin na nandun pa sa wilderness experience, hinahanap pa rin ang sarili nila, nandun pa rin at talagang enjoy na enjoy pa rin yung kanilang mga choices sa buhay. Ano? Merong struggle within. Gusto nilang magbago. May realization na hanggang ganito na lang ba ang buhay? Ano ang words of encouragement na gusto mong iwan?
0: Tigil nyo na yan. siguro masasabi ko, I know you might be enjoying at the moment. But always remember, the pleasures of this world is fleeting. Mm. Madali, it's mabilis, maubos, madali, at panandalian lang yan. Mm. And always, lahat ng bagay may consequences. Mm. So isipin natin yung balik. So sa pamilya natin, sa sarili natin, higit sa lahat sa kaluluwa natin. And I know you might be trying to change, but you cannot. Mm. Kasi kami po, hindi namin magagawa yun sa sarili lang namin. It's really hard. What I would like you to do is to surrender. Learn to surrender your life to God and allow Him to take over and change you from the inside out. Mm. Because that will be the time that you can fully change, not by yourself, but by the grace of God. Mm-hmm. Kaya nga po, Sukdulang Biyaya eh. Kasi ako po, pag every time naalala ko yung buhay namin, ang laging bumabalik sa puso, sa isip ko is Sukdulang Biyaya. Mm. Yun lagi. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Hmm. Inibig mo ako ng di kayang pantayan. Di ba? So, go back to that. It's kasi doon ka magkakaroon ng deep sense of gratitude. Hmm. And you will learn to let go of yourself and let God take over and change you para maranasan mo yung buhay na ganap, buhay na binago, at buhay na ginagamit ng Panginoon para maging testimony sa iba. Hmm. So, yun po ang aking encouragement sa inyo. It's not too late. All you got to do is just draw near to God and He will draw near to you. Ask Him to change you, forgive you and change you, and He will definitely do that for you.
1: Wow. Yun lang po. Salamat, Raf. Salamat, Darlene Claire. Yan. At talagang nakaka-amaze ang biyaya ng Panginoon. Sinners as we are, unworthy as we are, pero inaabot tayo ng Diyos, pinapabangon muli at binabago ng buong buo. I'd like to pray for you. Nais ko rin ipanalangin ang ating mga kapitbahay at kaagapay na nakatutok ngayon. May this be the day of redemption, the day of salvation for you. Sabi nga ni Raf kanina, itigil mo na yan dahil merong gustong simulang maganda ang Diyos sa buhay mo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, dahil walang buhay na patapon sa inyo. Yung buhay na akala namin ay sirang-sira na, ang dumi-dumi dahil sa kasalanan, kaya niyong linisin, patawarin, ayusing muli. Gaya ng nakita namin sa buhay ni na Raf at Darlene. Lord, maaaring meron kaming mga nanonood at nakikinig ngayon who choose to live the way they want kahit na alam nila na hindi ito ang kalooban ninyo at hindi ito ang disenyo ninyo. Gusto nilang magbago pero hindi nila magawa on their own. If that is you whom we are describing right now, hindi aksidente na ikaw ay nakikinig at nanonood. You can pray this prayer, sabayan kami sa panalangin ito, panalangin ang pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Pray with me. Panginoon, ako ay makasalanan. Marami akong sinaktan. Marami akong sinira. Nais kong maranasan ang pagpapatawad ninyo. Nais kong maranasan ang paglilinis ninyo gaya ng ginawa ninyo kay na Raf at kay Darlene. Tinatanggap kita sa aking buhay, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. I will stop running away from you. I will draw near to you. Be the one to lead my life. Be the one to take full control, O Lord, of my life. I give you my heart. I give you my everything. Change me, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Lord, I pray for Raf and for Darlene. You gave them a story that only you can write. You gave them a beautiful gift in their daughter. Panalangin po namin na ang pamilyang ito gamitin mo para magbigay ng luwalhati sa inyo. Ma-i-declare, Panginoon, ang inyong kapangyarihan para magbuo ng pamilya at magbago ng buhay. Use them mightily, O Lord God, as a channel of your grace, of your blessing to many couples and to many families. Use them, O Lord, in this world that is so broken and so dark. May they be salt and light that will bring and declare your message of hope to many homes and to many families. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Darlene, Raf, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Masayang Tahanan. Thank you very much.
0: Salamat din po for giving us the opportunity to share our testimony. Yes,
2: praise the Lord.
1: Praise the Lord indeed. Happy anniversary sa inyong dalawa. Happy worksary din sa iyong pagtatrabaho sa CBN Asia. Thank you so much. At maraming salamat sa ating mga kaagapay na sina Aileen, Nicole, Dessa, at Benjo. Siyempre, kay Precious Grospe Cruz na atin din pong editor para sa programang ito. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless your family. God bless the Philippines.
4: Masayang Tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan!
5: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.

0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong Kalusugan.
2: Kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kumusta ka? Kumusta ang iyong kalusugan at ang pangangalaga sa kalusugan ng iyong pamilya? Ito po ang inyong kaagapay sa pag-take care ng health and wellness ng buong family. Kwentong Kalusugan, Jo Cabrera Alabastro.
3: Nina Alteca from Tree of Life Wellness Center.
2: Ngayon pong araw ng Sabado, meron tayong makakausap. Miss Mirna, meron tayong feature.
3: Oo, meron tayong guest ngayon. Siya ay si Crystal Velasco. At galing siya sa Camarines Sur, diretso na pumunta rito sa Tree of Life Wellness Center. Ang kanyang health concern ay siya ay may Hashimoto disease, isang klaseng sakit na tinatarget ang kanyang thyroid at parang autoimmune disease siya. At siya ay nagsasuffer din ng constipation and inability to sleep. Ikukwento niya sa atin ngayon kung paano siya natulungan ng Tree of Life Wellness Center.
2: Yes po, at kasama po natin, magandang araw po, Ma'am Crystal.
4: Hello po. Good morning po.
2: Good morning po. Can you share po yung inyong health journey?
4: Ay, opo. Yeah, bale, before po kasi ang alam ko lang is meron akong thyroid nodules. So, nakita ko po sa ads yung Tree of Life. So, nag-inquire ako. And luckily, they also have doctor which is Doc Jansen.
2: Mm-mm.
4: So,
2: Ma'am,
4: he asked,
2: sorry,
4: opo.
2: Ma'am Crystal, yung thyroid nodule, ano po ito para po sa kaalaman ng ating mga taga?
4: Hindi naman po siya thyroid enlargement. So parang may bukol yung thyroid mo. Pero hindi siya bukol. Pero yung parang soft something. Yung ganun po.
2: Mm-mm. Ano ang nagiging effect nito sa iyo?
4: Before po kasi na-feel ko is nag-hyperventilate ako. Hindi ko pa alam.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, nangihina, hindi mo ma-manage yung emotions mo. Ganon.
2: Mm-hmm.
4: Tapos napapansin ko po na parang lumalaki yung man.
2: Hindi
4: naman siya masyadong malaki, pero sa sarili ko, pansin ko, lalo na pag nasa sarili.
2: Okay. Ano po yung discomfort na nag- encourage sa inyo na pumunta na sa doktor and to have it checked?
4: Kasi po, iba kasi yung feeling pag may thyroid issue. Yung, syempre, yung weakness, hindi ka makapagtrabaho ng maayos kasi napapagod ka.
2: Madaling
4: eh.
2: Madaling mapagod.
4: Tapos, hindi gaya ng normal daily, yung normal daily routine mo, hindi mo na masyadong magagawa. Kasi every now and then, pagod ka, nanghihina ka. Dumating nga sa time na lagi akong nagdadala ng Gatorade kasi nanghihina talaga ako.
2: Like, halimbawa po, sa first, sa 8-hour shift sa office po ba kayo, Ma'am Crystal?
4: Online po.
2: Online. For example, yun nga, sa 8-hour shift niyo online, yung anong oras po kayo napapagod na?
4: Normally, pag-gising pa lang sa umaga, mahina, nanghihina ka na eh.
2: Oo nga.
4: Pero kaya naman, manageable naman. Kaso lang, iba yung feeling talaga ng kaya mo. Alam mo yung nakapaglakad ka, gano'n. Though nagagawa mo naman siya, pero pagod ka, yung nanghihina ka, yung gano'n.
2: And kailan po kayo na-diagnose, Ma'am Crystal?
4: 2023 pa po.
2: 2023. And then there's another concern. Ano pa yung na-mention ni Miss Mirna?
4: Constipated din po ako. Constipated ako. I'm not sure kung connected sa type.
2: Okay. May yung isa pong not familiar with the illness. Ano yun?
4: Yung autoimmune po.
2: Opo.
4: Opo.
2: Kasama ba siya? Connected siya yung thyroid?
4: Opo. Actually po, hindi ko siya alam. Nung nagpa-check up ako kay Doc Jansen, dun ko lang

0: Tree of Life. Gusto ko kasing ma-confirm kung, di ba, cancer or what. Kasi yung sa ads nila is more on cancer something. So, nag-inquire ako. Tapos, nagpa-check up din ako muna sa doctor nila kasi malayo nga po kami. Tapos,
1: Yes po.
0: Ay, ako.
1: Naririnig po namin kayo.
0: Ay, okay. Tapos, yun po. Tapos, alam, tiningnan ko po muna yung program nila. Kung ano yung mga ginagawa. For 10 days. Tapos, eh, medyo aware naman na po ako dun sa mga procedures like coffee enema, yung acupuncture, which is gustong-gusto ko rin po talagang itry. Ay, isa pa po pala sa concern ko is hindi ako makatulog ng maaga. So, like, kahit pilitin ko, hindi ako nakakatulog talaga. Ayan po.
1: So, nung
0: Tapos,
1: pumunta po kayo sa Tree of Life, yun po yung mga concern nyo.
0: Apo.
1: Kamusta po yung first few days?
0: Okay naman po. Very friendly yung mga staff. Ginawa sa akin lahat ng treatments. And mafe-feel mo talaga sa sarili mo yung changes. Like, hindi na ako nanghihina. Nakakatulog na rin ako ng maaga, which is surprisingly. Kasi dati hindi talaga ako nakakatulog ng maaga eh, kahit anong pilit ko. Tapos, may binigay nga sa akin si Doc ng ano, papatulog din. Pero sabi ko kay Doc, hindi ko na po kailangan yun kasi nakakatulog na talaga ako ng mas maaga ngayon. So, kayang-kaya nang makatulog ng maaga, yung constipation okay na rin. Ayun po. Tapos, napansin ko rin po yung nodules ko. Medyo lumiit na. Kasi dati nakakapako talaga siya. Like, ano. Pero ngayon, parang nagpa-flatten siya.
1: Okay. Yung sinabi niyo po na late kayo matulog or hindi kayo nakatulog ng maaga, anong oras po kayo natutulog normally bago kayo nagpunta dyan?
0: Ako dati po, kahit siguro pinipilit ko matulog ng kahit 12 a.m. Ganon. Hindi pa rin. Minsan nakakatulog ako 4 a.m., 5 a.m. Mga ganun na ako nakakatulog.
1: Tapos ang gising?
0: Ang gising ko naman po niyan, ano na, mga 1 p.m.
1: Oh, hindi regular yung sleep cycle.
0: Opo.
1: Pero
0: Tapos
1: ngayon,
0: dito, nakakatulog na ako ng kasi 9 or 10. O, masaya na ako nung nakakatulog ako ng ganun kaaga. At nagigising naman ako ng earlier.
1: Mahalaga talagang tulog sa gabi, no? Iba
0: Opo.
1: yung...
0: Iba kasi pag yung tulog mo sa umaga eh, mabigat yung katawan mo talaga. Pero pag yung tulog mo sa gabi, pag gising mo sa umaga, the whole day, okay ka rin.
1: Kailan na, what day na regulate yung sleep ninyo, tapos yung nodule sa thyroid ay nakapamo na parang lumiit?
0: Siguro po yung sa sleep ko, second day. Second day, nakatulog na ako agad. Kasi may ano sila, acupuncture. Siguro feeling ko yun talaga yung nakatulong doon. Tapos, yung sa nodules naman po is siguro on the 8th day. 7, 8.
1: Okay. And Ma'am Crystal, yung diet po ninyo, nag-adjust ba kayo? Kasi syempre diyan ay plant-based.
0: Opo.
1: Sa inyong bahay sa Bicol, ano ang normally na kinakain mo?
0: Dati po kumakain naman na din ako ng gulay. May meat dati. Pero dito kasi all plant-based. Pero okay lang naman kasi kahit marirealize mo na kahit all plant-based lang yung kinakain mo, masarap naman siya. So, nakakain ko naman po.
1: Okay, edi mabuti po yan. Saan po kayo sa Camarines Sur?
0: Sa Naga po.
1: Ah, Naga po. Marahay na aldaw sa Gabos
0: Opo.
1: na nagdadangog sa Naga, sa Kabikulan dyan. Ayan. And Miss Mirna, pakibahagi po yung naging treatment po kay Ma'am Crystal.
2: Siyempre, ang top of the line.

0: namin, dinidetox natin siya, nililinis ang colon through hydrocolonic at coffee enema. At meron siyang vitamin C drip, no, na para mapaboost ang kanyang immune system. At of course, meron tayong biozapper, yung zap through a machine yung mga fungus, parasites, bacteria sa katawan, the natural way, tinatanggal noong biozapper na yun. At binibigyan natin sila na tinatawag na funneling or nagsasend tayo ng oxygen supply through the rectum, rectal ozone ang tawag. At the same time, meron tayong mga kung may mga aches and pains sa mga pasyente, meron tayong jade mat, para sa, ito, mga infrared, upang sa ganun yung matarget yung mga ma-relieve yung mga pains nila, aches and pains. So, basically, food is our medicine. Kumakain sila dito ng whole food, plant-based diet, at saka juicing therapy. At at herbal therapy. So, yan ang mga binibigay namin sa mga pasyente dito. Siyempre, walang meat. Kaya, talagang within 10 days, amazing result ang nangyayari kahit na anong sakit, ano, basta pinakain mo ng tamang pagkain na binibigay namin, like whole food, plant-based diet, puro gulay, no? At the same time, juicing therapy. Ang pasyente talagang talagang gumagaling sila within 2 or 3 days, nag-i-start na silang gumaling, nararamdaman nila ang mga buhok nila, su-shrink na, katulad ni Crystal, on the 8th day, nararamdaman nila, nag-flatten na kanila mga buhok. So, yan ay nangyayari sa ating mga pasyente. Ang ginagawa lang natin dito ay basically, whole food, plant-based diet, juicing therapy, detox through hydrocolonics, at ating binibigyan ng other alternative ways na pamamaraan kung ano mga symptoms meron ang pasyente. Tulad ng panghihina, meron tayong vitamin C, drip, megadose vitamin C para mabusan kanyang immune system upang lumakas ang pasyente. Yun. So within 10 days, kasi it takes 10 days for our body to recover, nakaka-recover ang pasyente within 10 days.
1: Okay, thank you po, Miss Mirna. And Ma'am Crystal, pang ilang days niyo na po?
2: Pang 10 days ko na po.
1: Ah, graduation mo na pala ngayon.
2: Opo, last day ko na.
1: Happy graduation.
2: Thank you.
1: Diretso ka na pauwi?
2: Opo, uwi na rin ako mamaya.
1: Si Ma'am Crystal, ano po ang inyo pong vocation?
2: Virtual assistant po ako.
1: Ah, okay. So, mabuti naman pala na ang iyong trabaho ay online at nakakapag-adjust in time mo, no? And ano yung mga babaunin mo na mga natutunan mula dyan sa Tree of Life?
2: Syempre po, ipagpapatuloy ko yung, hopefully, yung sa plant-based eating. Marami rin po akong natutunan dito eh. Kasi may seminars din po sila kung paano gumawa ng juice, ng mga smoothies, yung mga pagkain din po. So, yun po, ipagpapatuloy ko pa rin po yun.
1: Mm-hmm.
2: And hopefully po, pag nagkaroon pa rin ng time, makabalik din po dito ulit.
1: Okay, buti na lang ano sa atin sa Bicol ay puro gata gustong-gusto pa naman ng Tree of Life Wellness Center yan yung
2: Opo, opo.
1: Diba? Gata, naka-align ka. Puro ka ngayon na tong.
2: Opo.
1: Mm-mm. Batiin mo yung mga kasama mo na nanonood, nakikinig diyan sa Bicol.
2: Hello po sa lahat ng nanonood. And mga taga-Bicol. And I think if you're experiencing some issues with your health, Tree of Life will actually help you to improve your health and get better. And actually, it's well recommended.
1: Thank you po. Ayan po si Ma'am Crystal Velasco at isa po sa mga naging patient po ng Tree of Life Wellness Center. And Ms. Mirna, ano po ang inyong maipapayo naman sa mga kaagapay po natin na merong the same, parang same symptoms di rin makatulog, constipated. Di naman natin sasabihin pareha sila ng karamdaman. Pero yung mga ganong experiences, di makatulog, it's all already bothering, di ba? Kasi yung di ka kumpleto ang tulog mo sa bawat araw, nakakapag dagdag din ito ng fatigue, di ba? Ng stress sa katawan.
0: Ang masasabi ko lang, kung kayo ay may nararamdaman na nanghihina, madaling mapagod, at ikaw ay may nakakapang mga bukol, o kung ikaw ay mayroong ibang mga issues, hypertension, diabetes, lahat ng ito ay kaya natin dito sa Tree of Life Wellness Center. Pumunta lang kayo dito upang kayo ay ating magamot the natural way na hindi na tayo mag-inom ng gamot for the rest of your life. At dito, itinuturo namin lifestyle change. Paano nyo uumpisahan ang wellness journey nyo sa papawagitan ng pagkain ng tama. Tinuturoan din namin kayo dito paano mag-prepare ng inyong mga pagkain. So, hindi lang gamot ng gamot, treatment ng treatment, kundi tinuturo natin, ating ibinibahagi ang lifestyle. Paano mo mabago ang iyong lifestyle para ikaw ay gumaling sa iyong sakit. So, meron tayong ditong health forum once a month. Tawag lang kayo dahil lagi nating ini-schedule ito at upang kayo mismo ay makaranas ng kagalingan.
1: Okay, ayan. At Miss Mirna, any tip din po doon sa mga currently ay constipated?
0: Okay, so mga taong constipated ngayon, sa ikaw ay mag-blend ng papaya at pakwan, isama mo yung buto.
1: May
0: alam mo
1: papaya at pakwan ba sa mga panahon ngayon?
0: Papaya meron. Pakwan,
1: parang di ako mag
0: parang meron, pero hindi
1: sa
0: ako
1: grocery.
0: sure. Oo, sa
1: Ay, paano
0: grocery.
1: kung wala silang makitang papaya at pakwan?
0: Well, yung papaya, isama mo yung buto, dudumi ka na nun. Kasi yun ang laxative. Di ba tinatapon natin yung buto? Ito ay iyong kakainin. O para makain mo siya, i-blend mo kung may papaya. Papaya is all season yan eh. So, i-blend mo siya kasama ang buto. May papain. Yung papain na yon o yung buto na yon ay meron laxative effect na makakamove ka ng bowel. At the same time, kung talagang hindi ka makamove ng bowel, uminom ka ng coconut oil para lubricant yun. Baka kasi tigang na tigang yung dumi mo, ikalangan matulungan itong mailabas sa pamamagitan ng coconut oil na tinatawag.
1: Gaano
0: at
1: karaming coconut oil, Miss
0: one,
1: Mary?
0: One tablespoon lang, once or twice a day, makakadumi ka ng... At ito, very important, ang positioning. Pag ikaw yung uupo, kung ikaw yung nagtitibe, mag-squat ka sa iyong toilet bowl, may squat ka para tuloy-tuloy ang paglabas. Meron tinatawag na easy po pagka ikaw ay nakaposisyon ng tama, kasi minsan may pressure doon, hindi mailabas. At of course, marami pamamaraan, uminom ka ng tubig, warm water pagising mo sa umaga, upang sa ganon ay mailabas mo yung mga dumi kagabi na hindi mo kagabi na pinifilter ng iyong liver at ng iyong kidney, para sa umaga pagising mo, bago ka kumain ng breakfast, mailabas mo na lahat yung mga toxins na yon o yung mga basura sa ating katawan. Uminom ka ng 4 glasses of warm water. At kung hindi ka pa rin madumi, lagyan mo ng barley. Makakadumi ka noon. At hindi ka pa rin makadumi, maraming pamamaraan, ano, merong 1 liter of water, lagyan mo ng 2 tablespoons sea salt, at lagyan mo ng 20 pieces calamansi. Ito ay natural laxative ito. Talagang ito ay pupunta ka na talaga sa CR.
1: Kung ay, Miss Mirna, pakiulit nga po, tubig.
0: 1 liter of water,
1: uh-huh.
0: 20 pieces of calamansi, at 2 tablespoons of sea salt. Ayan, sea salt. Kalugkalugin mo lang. Maya-maya, inumin mo, kailangan diretso. 1 liter.
1: 1 liter, diretso?
0: Oo. At least, siguro magpahinga ka ng kaunti. At pagkatapos tuloy-tuloy mo na, no? Basta maubos mo in one sitting, na magpahinga ka hangga kung anong kaya mo, and then pero kailangan ubusin mo 'yon. Na kung siguradong pupunta ka na sa CR. Pero kung hindi ka pa rin makadumi, nako, malaking problema yan. Punta na kayo dito sa Tree of Life Wellness Center, ating lilinisin na yung colon sa pamamagitan ng hydroponics, isang machine na magtatanggal ng mga tigang na dumi sa iyong colon at para sa ganun ay ma-regularize ang iyong bowel movement.
1: Talking about meat, ano, kapag kumain po ng isang singlaki ng posporo match type size ng meat, gaano katagal ito madadigest ng katawan?
0: So according to sa studies ko na ang baboy, ang mga meat ay 1 month bago sila ma-digest. Nandun sila sa colon, naka-stuck sila doon. So kung ikaw ay meat eater, ang iyong colon ay maiiba ka na marami undigested food. Ito ay babaho. Kaya ang hininga mo, babaho pag meat eater ka, meron kang bad breath. So yun ang unang senyales. Bakit ka may bad breath? Dahil ang iyong colon ay begging for help na pinupunuan ng itong mga pagkain na meat na hindi ma-digest at hindi mailabas. Kaya ito ay pagbabahaya ng trillions of bacteria. 1 hour lang na hindi mailabas ang poo. Nako, nag-uumpisa na mag-increase ang bacterial activity at mamamahay na sila. Kaya kung ikaw ito, na ikaw ay nagtitibe, nako, kaya ikaw ay pumunta na dito sa Tree of Life Wellness Center, huwag mo nang patagalin dahil ito ay mauuwi sa cancer later on. Why? Dahil ang isang colon na nabubulok na pinagbabayaan ng trillions of bacteria ay nagkakaroon ng hyperacidity. At pag hyperacidity ka, 60% ng oxygen hindi makakapasok sa iyong colon. So, yan ay tirahan ng cancer. Isang acidic and anaerobic environment ay tirahan ng cancer. Kaya yan ay pagmumulan at titirhan ng mga cancer cells. Kaya kung ikaw ay hindi dumudumi, very important ito sa atin. Aside from hirap ka dahil bloated ka, hindi ka makatulog, irritable ka, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili dahil nandito at Tree of Life Wellness Center. It takes only 45 minutes for an easy poo and to push your bowel.
1: And Miss Mirna, ano po ang contact details ng Tree of Life Wellness Center?
0: Matatawagan nyo kami sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Kung ikaw may iniintang sakit o may nararamdaman, tawag lang kayo sa Tree of Life Wellness Center upang kayo ay mabigyan namin ng libreng konsultasyon at meron din kami palagi ang health forum once a month upang ikaw ay maumpisahan mo na ang health journey mo. Kung gusto mo mag-create ng sa inyong church, yayain mo sila para sila ay magkaroon din ng idea at makapagsimula na ng kanilang health journey.
1: And we also wish you well, Ma'am Crystal.
2: Thank you po.
1: Mag-ingat ka sa iyong biyahe. By the way, meron kang maintenance medicine?
2: Wala. Ay, ngayon po may binigay si Doc Johnson for 1 month.
1: Okay. Na makakatulong din sa thyroid concerns. Ayan. And dito na po, nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan. Maraming salamat kay Ma'am Mirna Arcega. Siyempre sa ating naging kapanayam si Ma'am Crystal Velasco. At ang lagi nating paalala, kaagapay, ingatan ang iyong kalusugan. Siyempre kung ano ang iyong ipinapasok sa katawan ay meron niyang malaking epekto sa iyong kalusugan. Kaya po tuwing araw ng Sabado, nagpapaalala po ang programang ito, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi sa pangalaga sa iyong pamilya. Jo Cabrera Alabastro po, kasama si
0: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: At maraming salamat din kay Ma'am Crystal Velasco. Dito lamang po yan sa programang Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ito ang 702 DZAM.
6: 702 DZAM.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Batok!
8: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
7: Batok!
9: Lahat ng the best, pasok!
8: Batok!
10: Kaagapay, ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang palatuntunang patok. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, at ikaw, kaagapay, na aming kasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mata-download at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay nating hindi nagsasawang makinig sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito ang patok. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, kasama ko pa rin po si Ma'am Liza, ang owner po ng Liza's Assorted Goodies, na kung saan napagkuwentuhan namin na siya nga ay isang single mother. At syempre, sa likod man ng mga pagsubok, sa likod ng mga problema, sa likod nitong nararanasan niyang lungkot, nagtagumpay pa din. Sabi nga nila, 'di ba, iba't iba ang lasa ng tagumpay. Ngayon po nararamdaman na ang tamis ng tagumpay. Ma'am Liza, ikwento mo naman sa akin, ano ang pinakamagandang bahagi ng pagbebenta ng puto? Maliban sa sikat tayo sa puto binyan.
11: Is yung maganda bahagi ng pagbebenta niyan is
7: marami yung nagsasabi na nagugustuhan nila. Lalo na yung mga ginagawa nilang pasalubong. So, na-appreciate nila yung product mo. Ganon.
10: Ma'am, nas, tanong ko, may mga empleyado ka na ba? At ilan yung mga empleyado mo?
7: Oo, may mga tumutulong sa akin na part-time, ganyan. Siguro mga 6, gano'n, tumutulong sa akin na talagang regular na nandiyan ever since. Meron dyan na talagang ever since dun sa Lisa's Assorted Goodies na naputo. Nandiyan sila na talagang tapat na tumutulong sa akin, na kaagapay ko, na kung kahit wala ako, nagra-run na kakapagluto.
10: Ah, talaga? May napagkakatiwalaan ka na.
7: Oo. Napagkakatiwalaan mo na sila. Naiano ko na sila na, kumbaga, ano ba yun, na ano mo na talaga.
10: Oo, parang ano na to, kaliwat kanon mo na. May mga ganong.
7: Yes,
10: Ma'am, ngayon, syempre, di ba, business owner ka na, napakaganda ng storya. Ma'am, ano yung napansin mo? Ano yung pinagkaiba ngayon ng pagiging isang empleyado ka noon sa may-ari ng business? Mas madali ba?
7: Actually, merong time na madali, may time na mahirap. So, syempre, yung mahirap is hindi ka ano sa, ano yun, sa kita mo dyan di ba? Lalo na kung consumable yung ano mo, I mean, perishable. So, talagang nakadepende yung kikitain mo sa ano, sa sales. Hindi ka tulad pag nagtatrabaho ka, talagang automatic, ano ka na.
10: May parang hinihintay ka.
7: Meron ka na talagang hinihintay. Pero, ang maganda dito sa part na nagdinegosyo is, you can maximize yung potential mo para mas mapa, ganda mo pa yung produkto mo, mas mapasarap mo pa, mas dumami yung benta, and limitless ba yung gusto mong magdagdag pa ng ibang product. So, yung pagkita is talagang ang daming ways.
10: Iba talaga yung ano, no? Yung iba talaga yung karanasan mo pag empleyado ka. Una, hawak mo yung oras mo. Kasi from 8 to 5 yun, aalis na. Pag alas 5, babay na, out na kami. Pero pag sa negosyo kasi, parang 24 hours.
7: Yes, 24 hours yan. Minsan, talagang iniisip mo na, kung halimbawa nagkaroon ng problema, iniisip mo na agad, kahit tapos na, kahit gabi na, kung ano, paano mo susolusyonan yun, or paano mo pa mas mapapa-improve. And then, iniisip mo din yung mga empleyado mo, yung mga tumutulong sa'yo. Siyempre, minsan may time talaga na mahina, parang, huwag mo nang magluto, pero dahil nandiyan yung mga empleyado, sige. Kasi
10: parang ano,
7: wala,
10: ma'am, no?
7: Diba?
10: Yung konsepto niya, hindi pwedeng ikaw lang yung okay.
7: Yes, oo. Yun nga, yun ang gusto ko talaga.
10: Kasi may mga empleyado kang umaasa sa'yo. Ma'am, paano ba magpatakbo ng mga empleyado?
7: Kailangan lang talaga is, ano yun mo sila, kaibigan. Ako, for me, kinakaibigan ko sila para at least mas ano sila, maging mas concerned dun sa produkto, sa company ba, ganon. Para mas, nagbibigay sila ng suggestion pag talagang iba yung ano, na hindi ko nakikita, di ba? Minsan kasi sila yung gumagawa talaga. So, yung feedback nila, malaking bagay yun sa akin para mas mapa-improve. O ate, o ganto, ganto. So, masosolusyonan ko agad. So, at yun, na-appreciate ko lahat yun sa kanila. Yung concern nila, yung malasakit nila talaga sa maliit na negosyo namin.
10: At syempre, ano, ito yung dahilan din kung paano din sila sisweldo. Diba? Ito yung ano. At saka, nakakatuwa sa'yo, ma'am, no, na parang itinuring mo silang pamilya.
7: Oo. Kaya nga, every, ano ba, summer, minsan madalas or nagkakaroon kami ng summer outing.
10: Wow.
7: Alam mo yun, para mabigyan mo naman sila kahit papano. And then pag Christmas, so,
10: may mga pabonus.
7: Yes, oo, ganon. Kahit pa maliit yan, pero at least malaking bagay. And then may konti kainan, salo-salo. So yung ganon.
10: Grabe, nakakatuwa, ma'am, no? Kung babalikan natin, may-ari ka lang naman ng negosyo ng karinderya.
7: Oh,
10: diba?
7: Yes,
10: may mga papisonet.
7: Yes,
10: diba? Naghanap, may mga palaruan ng dalaga. Ngayon, ma'am, nakita mo ba sa sarili mo na talagang magiging isang business owner ka?
7: Hindi naman, hindi. Kasi gusto ko din naman talaga na mag-work. Ganon. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, even working, naghahanap talaga ako ng ano. Di ba? Even nag-work ako noon, mayroon akong tindahan ng ganito.
10: Ang gusto mo lang extra.
7: Oo, oo, gusto ko talaga. So, para mag-combine, mas okay.
10: Ma'am, meron bang nagmana sa mga anak mo na gustong manahin ng negosyo na to? Meron ka na bang nakikita? Ganon?
7: Ay, oo, matagal na. Yung bunso ko, si Andre.
10: Bakit gusto manahin ni Andre ito?
7: Talagang ano siya, business-minded siya. Mm-hmm. Ganon. Tapos, isa din siya sa mga parang mahilig mag-come up ng ganitong business. Ang dami niya ideas. Mm-hmm. Ganon. Humihingi siya ng advice kung ganito.
10: Kala ko humihingi ng capital eh.
7: May advice, ganon. And then, makikita mo sa kanya yung dedication pagka nandun na siya.
10: Mm-hmm.
7: Talagang binibigay niya yung lahat-lahat. Mm-hmm. Ganon.
10: Grabe, no? May susunod na Liza na. Kaso nga lang sa, ano, sa anak mo na. At syempre, nakakatuwa na may pagmamanahan ka ng business. Yes. Diba? Na hindi mahihinto lamang sa'yo. Mm-hmm. Na alam mong may magmamana nito. Venture and venture and venturing pa ng mga iba't ibang negosyo. Ma'am, ngayon, magkano ba, ma'am, ang presyo ng Liza's Puto?
7: Ang Liza's Puto, yan, yung nasa malaking pack na yan.
10: Yung ilang grams ba yan, ma'am? Ano bang yan?
7: 28 pieces, so colored yan. Ang tawag namin dyan is colored puto kasi nga para sa mga bata, ganon. Yan ay 90 pesos.
10: Ayan, mura.
7: So, yes, so, 90 pesos yan, 28 pieces.
10: Mm-hmm.
7: And then yung isa naman na malalaki siya, cup size, ganyan, is 95 pesos.
10: Ay, ang galing. 5 piso lang yung ano.
7: Yes.
10: And ako, ma'am, alam ko talagang mura ang puto binyan.
7: Mm-hmm.
10: Alam ko mura ang mga puto sa binyan. Pero ba't ganon yung presyohan mo?
7: Hindi naman ako talagang mas ano dun sa ano eh. Basta't mabilis lang.
10: Mm-hmm.
7: Oo, konting markup lang.
10: Mm-hmm.
7: Tapos minsan madalas nakakuha kami ng mga supplies na mura.
10: Mm-hmm.
7: So, as much as possible na ma-afford ng mga maraming tao.
10: Grabe, no? Mm-hmm. I mean, kung iisipin natin, ma'am, pwede mo namang, isandaan na yung isa, parang pwede mo isa, 120 na. Pero ito, actually, hindi higit pa sa presyong estudyante.
7: Yes.
10: Diba? Parang kahit ultimo yung mga estudyanteng bata, kayang bilhin yan.
7: Mm-hmm.
10: Diba? Ngayon naman, ma'am, pagdating naman sa usapin po ng conflict naman po sa loob po ng mga employee, paano mo nire-resolve since ikaw ang owner? Paano yung mga conflict nila?
7: Yes,
10: paano ka nagkakaroon ng human relations on them?
7: Kinakausap ko sila. Mm-hmm. Ganon. Tinatanong ko talaga kung ano yung problema. Ganon. Kung anong magiging dapat gawin para maging okay ang lahat. So, ganun. As much as possible, kailangan yung kami na nagwo-work together is maganda yung harmony.
10: Oo.
7: Kasi magre-reflect yun sa product eh, di ba? So, kailangan as much as possible is talagang in good harmony kami.
10: Mm-hmm. Ito, ma'am, sabi ko nga, nakita kita, nag-search lang ako ng Okoy. Sabi ko, Okoy product. Para wala akong nilagay na binyan, wala akong nilagay na Laguna. Nilagay ko lang Okoy. Tapos nakita kita. Nakita ka sumasayo. Kasi sabi ko, ay, parang gusto kong interviewin to. Di ba? Ma'am, paano naman nakapasok ang Okoy sa puto? Ang layo, puto Okoy. Parang
7: yes,
10: ang layo.
7: So, since single mom nga ako, so diba?
10: Hindi naman napakalig.
7: Oo, hindi talaga ako. Sabi ko, ano pa kaya yung pwede kung ano?
10: So talagang ayaw mo ng puto lang?
7: Oo. Mm-hmm. Diba? Kasi before Okoy, nagkaroon pa ako ng butchi, yung mga ganon. Before pandemic yun. Before pandemic, meron. Although, dumating ang time na parang naiisip ko na nga na parang wala na akong kinikita sa butchi. Pero yung demand, ang dami ha. Kasi napaka-minimal nga ng markup ko eh.
10: Magkano kita mo dun?
7: At hindi ko na maalala kasi before pandemic yon. Kaya nung after pandemic, hindi ko na siya pinagpatuloy. Kasi
10: gumawa ka na ng on your own.
7: Oo. Mm-hmm. And then, pero before pandemic, may Okoy na ako.
10: Mm-hmm.
7: So yan, isa pa din yan sa mga ano. Nag-iisip ako ng product na kung saan matagal yung shelf life.
10: Mm-hmm.
7: Kasi syempre yung
10: ilang araw ba mabago mapahit ang
7: puto? At most, 2 days, ganun. Yung puto na yan, oo. So, sabi ko, yung medyo matagal naman para hindi ganung ano sa akin, sa puhunan, di ba? So, ang binyang is known for crispy okoy. Yan, crispy okoy chips. And then, ang problema ko is hindi rin ako marunong ko paano ba yan? Paano ba ang paggawa niyan? And, alam mo, talagang sabi nga, pag ikaw naghahanap ng opportunity, God will give you yung tao, pangyayari.
10: Mm-hmm.
7: Basta kahit ano yan, para maumpisan mo yung gusto mo. And then, yun nga, may isang tao na lumapit sa akin na talagang willing turuan ako.
10: Ah, para maging chips na siya.
7: No, talagang gumagawa siya ng ganyan.
10: Ah.
7: Siguro nag-resign na siya no, sa pinag-aanohan niya. So talagang marunong talaga siya. Mm-hmm. And then kilala naman namin siya eh. So pero syempre hindi ko naman alam na marunong siya.
10: Mm-hmm.
7: So nagpunta siya sa amin, sa akin. Sabi yun, willing siyang ituro sa akin. So 'di ba blessings talaga mm-hmm. si Ate Evelyn talagang
10: hello
7: blessing.
10: Po.
7: Hello Ate. Blessings talaga. Isa sa mga blessings na binigay sa akin ni God, 'di ba? Isa sa mga tao. So yun, tinuruan niya ako. Then afterwards, sinuro ko din sa mga
10: okay, doon tayo sa turo. Ma'am, yung paggawa ba ng okoy chips? Yung parang paggawa ng okoy natin?
7: Oh, piniprito. Pero sa atin kasi, di ba, the oh, usual diba, may is may flour. Mm-hmm. Meron. Oo, oh, may flour din siya.
10: Mm-hmm.
7: May flour. Pero hindi ko na maalala kasi basta ang naalala ko nung bata ako sa Kabuya, yung okoy is, alam mo yun, yung merong papaya, na medyo malambot-lambot siya, hindi ganyan kakas. Kaya nga nung makita ko yung okoy, sabi niya, ba't ganitong okoy? Parang ano, ang lutong.
10: Mm-hmm.
7: So, ganun talaga known for yung binyan, sa crispy okoy.
10: Mm-hmm.
7: So, same lang, may flour, merong ang ginagamit tayo is maliliit na hipon.
10: Mm-hmm.
7: Yun, para ano, kung minsan yun nga sinabi sa akin nung ano ko eh, meron niyang types of kawali, hindi basta kawali. Talaga, alam mo, naghahanap pa ako sa kung saan saang palengke para makahanap ng ganung type of kawali na ganon. So, ganun ba talaga? Oo, ganun. Hindi yung basta kawali na ano.
10: Na ipiprito.
7: Oo, ganun.
10: Mm-hmm. Sige nga, ma'am, paano ba kinagawa ang crispy okoy on your own, ano?
7: Sa, eti, ano, may ano yan? Made of flour yan.
10: Mm-hmm.
7: Flour, yeast, cornstarch, para mag, ano sila, combine together.
10: Mm-hmm.
7: And then pepper.
10: Mm-hmm.
7: Ganun lang naman eh. Asin, and mga seasoning.
10: Mm-hmm.
7: Then ilalagay mo dun sa butter na ano na yung maliliit na hipon, and then meron kang parang bilog na ano to sandok ako sa ilalagay mo ngayon unti-unti, then magpo-form yun ng parang bilog yung form mo, then yun paki-crispy mo na tapos igagano mo siya. So dapat hindi lang siya isang kawali ha, so tatlong kawali ata yun.
10: Bakit kailangan tatlong kawali?
7: Kailangan dito yung parang para mag-ano siya. Basta anong tawag doon, tapos ililipat mo siya dito, tapos babaligtad mo siya. Tapos doon mo naman iaano para pag malapit ng maluto. So hindi lang talaga na out of one kawali,
10: iluluto
7: mo doon na lahat. Hindi, tatlo yan na ano-ano. So ganun talaga.
10: Grabe, anong maproseso siya.
7: Yes,
10: no?
7: So...
10: Pero ma'am, magkano ang ano, magkano naman binibenta ang crispy ano, ang crispy okoy?
7: Ang crispy okoy namin sa plate,
10: yan
7: sa plate is 140 pesos. So 200 grams 'yan. Yung nasa tab na 200 grams is 180.
10: Mm-hmm.
7: And then yung nasa pouch which is more economical is 100 grams.
10: Oh, ang mura so, din. Grabe no, from puto to okoy. Ngayon ma'am, sino ang nagdadala ng maraming benta? Si okoy o si puto?
7: More on kasi si okoy is by bulk talaga kung kumuha yung mga resellers eh. Oo. And then, pwede mo siya, kasi ang shelf life niya is 2 to 3 months.
10: Ay, ang tagal.
7: Yes, as long as nasa airtight container siya.
10: Mm-mm.
7: So, talagang, ano mo siya, hindi ka, parang hindi ka tulad nito na pagka napanis, so okay na, wala na.
10: Hapon talaga.
7: Hapon agad, mm-hmm. Oo.
10: Grabe no, 2 to 3 months, tapos kung magkakaroon ka kaagapay ng malaking budget, pwede mo siyang gawing ipambenta mo araw-araw.
7: Mm-hmm.
10: Ngayon ma'am, sige, doon tayo ma'am sa reseller. Ma'am, paano ba mag-resell ng okoy ngayon?
7: Ngayon, nag-ano kami ng reseller price sa FB page.
10: Go ahead,
7: namin. Oo, sa FB page. Makikita nyo din yung mag-message lang kayo para magkaroon kayo ng kung magkano yung reseller price. Kung saan pwede kayo mag-resell sa mas mababang presyo.
10: Mm-hmm.
7: And then, yan, tutulungan namin kayo sa pouch, sa mga layout. Kung may gusto kayo, ano, tutulungan namin kayo mag-layout ng sarili nilang brand.
10: Wow, ganun. Pwede, oh,
7: pwede
10: yun,
7: din.
10: Ma? Okay lang sa'yo yun?
7: Yes, inaano namin yun. Kasi yung iba, mo-order sa amin, walang label. Sila na lang yung maglalagay ng sticker nila.
10: Wow. Mm-hmm. Ang alam mo, ma'am, no, kasi syempre sa mga kaagapay natin, Di ba, ma'am, lalo na bagay ba? Ay, hindi, pakilala mo ako.
7: Oo.
10: Pero ikaw, ma'am, magbibigay ka ng negosyo sa tao.
7: Yes, oo. Para, syempre, yung mga katulad ko din na gustong kumita, di ba, kahit pa paano, is magkaroon ng chance, di ba? Who knows? Hindi natin alam. Hanggat hindi natin i-start isang business, hindi naman natin malalaman kung talaga ano to.
10: Mm-hmm. Ang galing, diba? Ma'am, no? Kasi kung susumahin natin yung 2,000 piso mo, una sa puto lang. Magkano naman ang sinimula mo kay Okoy?
7: Kay Okoy kasi, dahil meron na akong puhunan noon.
10: Mm-hmm.
7: So talagang, yeah, may mga trial and error din. Pero ano, dahil ang ano lang kay Okoy is yung kind of, yun nga, yung mga kawali, mm-hmm. ganon. Yun lang naman ang bibilin mo doon na ano, mm-hmm. eh. Hindi katulad dito nung nagsimula ako, yung lumang steamer namin.
10: Mm-hmm.
7: Yun, yung mga mm-hmm. ganon.
10: Mm-hmm.
7: So yeah, pwede siguro mga 2,000, 3,000, ganon. Mm-hmm. Pwede ka na din mag-start dyan sa Okoy.
10: Grabe.
7: Oo.
10: Naku, ma'am, no? Sana mm-hmm. may mga kaagapay tayo na nananghalian ngayon na ito ang ulam nila.
7: Yes, pwedeng-pwede siya talagang ulam.
10: Ayan. Yes. Naku, kailangan nating malasahan yan, mga kaagapay. Pero, ma'am, ano yung isang bagay na sobrang grateful mo as a business owner ng 2 produkto?
7: Ang pinagpasalamat ko is nandiyan yung mga anak ko.
10: Mm-hmm.
7: Ganon. Da sumusuporta sa akin.
10: Mm-hmm.
7: Naniniwala sa akin.
10: Mm-hmm.
7: Na talaga, sige ma, go, go. Parang mm-hmm. ganyan. Kaya mo yan, ganon. So malaking tulong yun eh. Para kung ano man yung nasa isip ko is ma-push ko eh. Kasi mm-hmm. diba, ang mga tao, maraming ideas about business, pero nagpo-procrastinate. Mm-hmm. Diba, natatakot.
10: Wait lang.
7: Oo, or natatakot. What if, ganon. Mm-hmm. Pero pag merong someone o mga tao na andyan, sige, anahin mo lang. So talagang mapupush ka and then dun mo malalaman. Kasi yung opportunity, hindi naman, ano eh, yung blessing hindi dadating hanggat hindi mo sinisimulan eh.
10: Mm-hmm.
7: So talagang start lang.
10: Mm-hmm.
7: So yun, grateful ako sa mga anak ko, mm-hmm. sa mga taong kasama ko mm-hmm. na tumutulong sa akin na gumawa nito.
10: Mm-hmm.
7: Dahil talagang hindi mo maano yung ano nila sa akin.
10: Mm-hmm.
7: Talagang ano.
10: Pasasalamat sana.
7: Yes, oo.
10: Ma'am, ano yung pagsubok na dinaanan mo at masasabi mong natuto ka dito?
7: Pagsubok is in general.
10: Mm-hmm. Sa big negosyo mo or di kaya general? Oo.
7: Sa negosyo, kailangan talaga is huwag mong baguhin yung recipe kung ano yung nagustuhan. Kasi,
10: yung quality.
7: Oo. Kasi mm-hmm. para yung tao, balik nang balik sa iyo eh.
10: Mm-hmm.
7: Huwag kang magtipid. Pwede naman na hindi ka magtipid, pero i-ano mo yung price.
10: Mm-hmm.
7: Pero hindi naman pwede magtipid ka na ang price, ganun pa rin.
10: Mm-hmm. Yung diba? Quality nawala.
7: Nawala yung mm-hmm. quality. Tapos, o kaya, okay nga, maganda, pero wala ka ng kinikita. So, kinakailangan, mm-hmm. maano din yung sa costing mo.
10: Mm-hmm.
7: Kailangan, ano ka din, safe ka pa rin doon.
10: Mm-hmm.
7: And in general, is natutunan ko sa buhay. Yun, natutunan ko nung nawala yung asawa ko. Na, kahit na ano pang napakabigat na problema yan, malalagpasan natin yan eh. Sa una, maaring hindi, natatakot ka kasi parang hindi mo makakaya. Pero ano lang, tiwala lang talaga kay God.
10: Mm-hmm.
7: And then, yung mag-focus ka lang na ito yung mga mahal ko sa buhay, yung mm-hmm. maging inspiration mo.
10: Mm-hmm.
7: So yun, ganun. Na kasi ang dami kong na-prove na ay kaya ko pala.
10: Mm-hmm.
7: Ay kasi kala ko hindi ko kaya. Kala ko ganito lang yung ano ko. Pero beyond that is talagang kaya ko pala.
10: Mo,
7: yes,
10: kaya mo kasi ano yun eh. Kapag ang lakas mo, yung pamilya mo mismo,
7: yes.
10: parang naniniwala ako no matter what happens, keep going ka lang eh. Parang gagawin mo yung isang bagay na to.
7: Yes.
10: And balik pa rin tayo. Ma'am, ano yung pinakamahalaga na tutunan mo? Bakit mahalaga ngayon ang business ay nasa digitalization o nasa social media?
7: Kasi mostly ang mga tao ngayon is nasa social media.
10: Mm-hmm.
7: Ano man yan, bata man yan, matanda, kahit anong age niya, nasa social media talaga. And then, pag nilagay mo yung product mo in social media, of course, una, iaalok mo muna sa mga friends and relatives mm-hmm. mo, sa tindahan, mm-hmm. di ba, sa mga mm-hmm. outlet. Pero more on ang tulong ng digitalization is talaga ma-reach mo yung ibang tao na malayo sa iyo.
10: Gano'n na ba kalayo ang naabot ng negosyo mo, ma'am?
7: Nationwide, yeah, mayroong mga umaano na sa Davao.
10: Wow,
7: through the Orange app.
10: Mm-hmm.
7: So, yun. So kaya mas malaking tulong talaga yung black app, ganun. Mm-hmm. And then maggumawa ka ng video, reels, mm-hmm, para maipakilala mo yung negosyo mo, yung product mo. Kasi yung pagiging ano ng boom ng product, mm-hmm, nasa ano yan minsan eh, hindi mo alam kung magbo-boom yan o hindi. Basta iano mo lang. Then pag kami nakagusto niyan, eh di ba? Okay. Mm-hmm. Oo.
10: At may tatangkilit, di ba? At nakita ko yun sa iyo, ma'am, di ba?
7: Oo. At saka sa digitalization na aano mo sila na
10: naiinganyo.
7: Naiinganyo at the same time, na-fulfill mo yung inquiries nila. Mm-mm. Kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka.
10: Mm.
7: Oo. And then kahit ano, basta yung orders nila na hindi mo magagawa kung mano-mano ka lang. Di ba? At lahat ng mga tao, hawak lahat ng cellphone. So kaya kailangan bilang business owner or kahit anong business pa yan, talagang social media.
10: Hayin ako, totoo yan kaagapay, no, na yung social media presence, napakahalaga niya, lalo na sa panahon ngayon.
7: Yes.
10: Lahat ng tao nakatunga nga sa cellphone.
7: Yes.
10: Lahat ng tao tumitingin sa cellphone, mayat maya, oras-oras, segundo. At syempre, Ma'am Liza, sa huling pagkakataon ng ating programa, ano yung payo mo sa mga katulad mong single mother na lumaban sa buhay at nais magkaroon ng sariling negosyo? Go ahead po, ma'am.
7: Sa lahat ng mga single mother na may mga pinagdadaanan na nawawala ng pag-asa. So, ano lang, maghanap lang kayo ng something na talagang gusto nyo. Na yung talagang, kumbaga sa ano, is may paglalaban nyo. Na at the same time, may market. Kasi kinakailangan talaga may market yung product. And then, laban lang. Kasi may mga time talaga, huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. Kasi may mga time talaga na hindi maganda ang output ng negosyo. Kasi sabi nga nila, hindi laging Pasko. So, laban lang. Basta patuloy mong pasarapin, pagandahin yung produkto mo. At makikita yan ng mga taong, ng mga tamang tao para sa negosyo mo. Hindi maring hindi. And then, talagang maging grateful sa mga mahal mo sa buhay na nandyan sa'yo para tulungan at parang i-boost yung morale mo.
10: Mm-hmm.
7: So, yun, ganun.
10: Grabe, ang ganda ng story mo. Sige nga, ma'am, ano ang message mo sa dalawang anak mo kung nakikinig sila ngayon?
7: Kay Andre tsaka kay Hannah. So, thank you. Kasi siyempre, kayo talaga yung kasama ko through ups and downs. Kumbaga, tayo lang tatlo yung, kumbaga sa in layman's word, but tayong tatlo lang yung magkakampi, ganon. So, we, ano lang tayo, patuloy lang natin na maging gawin yung kung ano yung dapat natin gawin para sa iuunlad ng ating pamilya. And then, yung mga dreams nyo, sige lang, mag-try kayo. Kasi by trying, dun yung makikita yung success nyo.
10: Ay, grabe. So, ang saya naman ng message mula sa nanay. Sige po, ma'am, anyayahan mo na sila saan ba matatagpuan si Liza Assorted Goodies. Go ahead po. At saan pwedeng makonta?
7: Yes po. Ang Liza's Assorted Goodies, lalo na ngayon, is may FB page, which is Liza's Assorted Goodies lang din. Na pwede kayo mag-message, ganon, about the prices, the inquiry, and other inquiries. And then sa mga resellers, message lang po kayo. And then you can contact us sa 0923-617-9558, and we're located in San Vicente, Binyan, Laguna.
10: Yan, isa so, pa mam sa ano, sa number po, isang
7: okay. So, ang number na pwede nyo makontak kung gusto nyo talaga mabilis na reply is 0923-617-9558. So, yun.
10: Yan, grabe, ma'am. Maraming salamat.
7: Thank you.
10: Sa matamis na pangaano na tagumpay sa buhay.
7: Yes,
10: at
7: opo.
10: Grabe, naniniwala ako na napakadami mong na-inspire na kapwa mo single,
7: so
10: na single mother na ang ganda nga ng word mo, akala ko hindi ko kaya. Pero ma'am, gusto kong sabihin sa'yo na hindi yan akala lang. Yan ay bunga ng kasipagan, bunga ng tiyaga, bunga ng lakas ng loob, at bunga po yan ng pananampalataya natin sa Panginoon.
7: Salamat.
10: Kaya naman kaagapay, ano pang hinihintay nyo kung gusto nyong magkaroon ng hindi lang dagdag kita pagbibenta at negosyo. Aba, pumunta na po sa Liza Assorted Goodies. Kaagapay, na-inspire ka ba sa kwento natin ngayon? Yan naman po talaga ang hatid po ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, Kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Jabez Mancho, kay Kuya Benjo Murano, at syempre po sa Bukawi Transmitter Site, at syempre sa mga bumubuo po ng ating palatuntunan. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ito ang patok. Ako po si Brian De La Cruz.
11: Patok!
8: Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
11: Patok!
9: Lahat ng

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
8: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metangre.

0: Karon ginuong alcalde, maaari bang sabahan ninyo ako sa pamamasyal at ibig ko'y maglakad na lamang pagkatapos kong makipagpanayam ng sarili na kay Ginoong Ibarra.
1: Opo, Kapitan General.
2: Ipahintulot po ninyo, General, na ipatalos namin sa inyo na si Ginoong Ibarra isang eskomulgado.
0: E kinatutuwa ko pong labis, Pare Salve, na walang dapat ipagdamdam maliban sa kalagayan ni Paris Damaso na kahit ako ay umaasam sa kanyang lubusang paggaling pagkat sa kanyang gulang ang isang paglalayag sa Espanya dahil sa karamdaman ay dilubhang kasiyasya. Samantala'y pagpalainawa ng Diyos ang inyong mga reverensya.
2: Salamat na lang sa inyong naisin na gumaling ang kura. Yamang nagsisialis na ang isa-isa ang mga ibang praile. Ako'y aalis na rin. Hindi na ako nasisiyahan.
3: Kami man ay babalik na rin sa amin dalawi. Tara na mga kasama Agustino. Umuwi na tayo. Makakasama na loob. Dahil lamang sa kasalanan ng paring Pransiskano ay magmalamig na rin ang pagtanggap sa ating lahat ng Kapitang General.
4: Oo nga. Kaya nga ang nararapat natin gawin ay huwag pansinin ang ibarang yan. Bakit ba narito pa yan? Siya pang ang pinag-ahalaga ng General. Tayo na mga kasama! Basta na dito!

0: Ay, ngayong nakalis na mga Praile, makakamusta ko na rin si Ginong Ibarra. Lalapitan ko siya. Magandang araw sa inyo, Ginong Ibarra.
1: Magandang araw din po sa inyo, Alcalde.
0: Teka muna. Ginong Ibarra.
1: Alcalde?
0: Saka na lang tayo mag-usap. Narito na ang kagawad.
1: Kanina
0: ka pa hinahanap ng kagawad. Maiwan na muna kita.
1: Sige po.
0: At doon naman ako uupo.
1: Sige, Alcalde. Ha? Si Maria Clara. Makakasalubong ko sa pintuan. Ha? Iniiwasan niya ako. Ngunit alam ko, nararamdaman ko, may kahulugan ang kanyang mga titig sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata. Alam niya na isang malaking babala ang pagtalo ng mga Praile. Sa mukha ng aking mahal, hindi may kakaila ang pag-aalala.
2: Oh, Ibarra, kung may pagkakataon sana kung makausap ka.
1: Maria Clara, labis-labis akong nag-aalala din sa iyo, mahal ko. Hanggang sa ating mga tingin, may mga kahulugan na tanging tayong dalawa lamang ang nakababatid. Mga tingin na nangungusap ng mga maraming mga bagay. Ang pangyayaring naganap ay hindi maganda ang kinahihinatnan dahil ngayon tila naglahong akting na puso. Sadyang ang siklab ng aking puot sa pari Tamason yun ang naging santata niya para tayo magkahiwalay. Damang-dumako ngayon, Maria Clara.

0: Ganoon yung iba. Ako'y lubang nasisiyahan sa pakipagkamay sa inyo ngayon. At itulutin niyo kayo'y tanggapin ko ng buong kapalagayang loob. Kaya hiling ko na ipanatag ninyo ang inyong kalooban sa akin. Ha? Alam niyo bang nagagalak akong makatagpo ko kayo ngayon?
1: Ginoo, labis po yatang kagandahang loob.
0: Dinaramdam ko ang inyong pag-aalinlangan sa akin. Inakala kong sadyang din ninyo inaasahan ang mabuti kong pagtanggap. Ito'y pagkukulang ng tiwala sa aking katarungan.
1: Ang isa pong malabis na pagtanggap, Ginoo, sa isang maliit na katulad kong sakop ng hari sa Espanya, ay di katarungan, kundi isang utang na loob, General.
0: Mabuti. Maupo ka, Ginoong Ibarra. Maupo ka. Mag-usap tayo sumandali ng buong kapalagayang loob. Lubos po akong nasihan sa inyong ginawa. Kaya't aking itinagubilin sa pamahalaan ng makapangyarihang hari na kayo'y parangalan dahil sa makatutulong na panukalaan ninyong pag-

0: Mabahala ni magtanim.
1: General?
0: Hindi kayo maano samantalang ako ang namamahala sa Pilipinas. Hinggil naman sa ekskomunyon ay bahala na akong makipag-usap sa arsobispo sapagkat ang marapat ay makibagay tayo sa mga pangyayari. Sa lupaing ito ay hindi natin na matatawanan ng hayagan ng mga bagay na ito gaya ng ginagawa sa Espanya o sa bihasang Europa. Gayunman, kinakailangang lalong maging mahinahon kayo sa hinaharap. Nakakatunggalin ninyo ngayon ang mga korporasyon ng Pride na dahil sa kanilang uri at kayamanan ay kailangang sila igalang. Ngunit kayo'y aking ipagsasanggalang sapagkat kinalulugdan ko ang mabubuting anak. Hinahangaan ko ang pagbibigay tangal sa alaala ng mga magulang at ako na nagmamahal din sa aking mga magulang, saksi ang Diyos. Ewan ko kung ano ang aking nagawa kung ako ang napa sa inyong kalagayan.
1: General?
0: Ibahin naman natin ang ating pinag-usapan, ha? Kwentuhan mo naman ako tulad ng may nagbalita sa akin na galing daw po kayo sa Europa. Napuntahan mo ba ang Madrid, Ginoong Ibarra? Napuntahan mo ba?
1: Opo. Mga ilang buwan po, General.
0: At narinig ba ninyong nabanggit doon ang aking pamilya?
1: Kaalis pa lamang ng inyong kamahalan nang ako'y magkaroon ng karangalang maipakilala sa inyong pamilya, mahal na General.
0: Kung gayon ay bakit kayo umuwi sa Pilipinas nang walang anumang taglay na tagubilin?
1: Ginoo, sapagkat hindi po ako galing sa Espanya nang umuwi rito. Tanging sa rito'y may nagsabi po sa akin ng kabutihang ugali ng inyong kamahalan. Kaya't inisip ko pong hindi lamang kalabisan ang isang sulat tagubilin, kundi magiging labag pa sa inyong kagandahang loob. Kaming mga Pilipino ay naitagubilin na sa inyong kamahalan.
0: Ikinalulugod ko po ang inyong ang ganyang pagpapalagay at ganyan nga ang nararapat. Ang inyong pagpapalagay na ito ay nakagaganyak sa aking pag-ukulan ko kayo ng paglingat. Ninanasa ko nga ang mga kakulangan ng pamamaraan ng ating kasalukuyang pamahalaan ay huwag makapaminsala sa inyo ng anuman. Hindi ko masusubaybayan ang lahat ay di makadudulog sa akin. Ginoong Ibarra, may paglilingkod ba ako sa inyo? May kailangan ba kayo sa akin?
1: Ginoo, ang pinakamarubdob ko pong nais ay ang kaligayahan ng aking bayan. Kaligayahang nasa akong maging utang sa inang Espanya at sa pagsisikap ng aking mga kababayan. Ang Espanya at ang Pilipinas ay magkaroon ng isang matibay na nagbubuklura ng magkaisang pagtitinginan at hangarin. Sa hiningi ko po ay walang ibang makapagdudulot maliban sa pamahalaan matapos ang mahabang panahong pagsisikap at mga tumpak na pagbabago.
0: Kayo ang unang lalaking nakausap ko sa lupang ito na may ganyang pangarap sa kanyang bayan. Ay kinagagala kong makamayang kitang muli, Ginoong Ibarra.
1: Ang nakita po ng inyong kamahalan ay ang mga namamahayan lamang sa loob ng lungsod. Hindi ninyo nadalaw ang mga alipustang kubo ng aming mga bayan. Kung hindi sana'y nakita ng inyong kamahalan ang mga tunay na lalaki. Kung sa pagiging lalaki, sukat ang magkaroon ng kagandahang puso at kainaman ng pag-uugali.
0: Ginoong Ibarra, marahil po'y aalis ako sa loob ng isang buwan. Ang inyong napag-aralan at ang inyong mga isipan ay di nababagay sa lupa nito. Ipagbili ninyo ang lahat ng mga ari-arian. Ihanda ang inyong maleta at sumama kayo sa akin sa Europa. Hiyang sa inyo ang singaw doon.
1: Hindi mawawalay po sa aking gunita habang buhay ang alaala ng kagandahang loob ng inyong kamahalan. Lamang po ay kailangan ako manirahan.

0: sa kung saan namuhay ang aking mga magulang.
1: Kung saan sila namatay, ang inyong sabihin na siyang lalong tumpak. Maniwala kayo sa akin na kayo pala'y lalong kilala ko ang inyong bayan kaysa pagkakilala ninyo. Maalala ko pala, Ginoong Ibarra, kayo na ang mag-aasawa sa isang kabigabighaning dalaga ay pinipigil ko rito. Kumaroon na kayo, paroon na sa kanyang piling at upang lalo kayong maging malaya, ay paparituhin sa akin ang kanyang ama. Gayunmay, huwag ninyong limutin na samahan ako mamaya sa aking pamamasyal.
0: Salamat po. Maraming salamat, Kapitan General. Sige po, pupuntahan ko na po si Maria Clara. Diyan na po kayo.
1: Sige. Kagawad, parinig ko nga rito.
2: Kapitan General, tila'y masaya kayong sa pakipag-usap sa binatang Ibarra.
1: Nasisiyahan ako dahil ngayon ko lamang napagtanto kung paanong maaring ang isang tao'y naging mabuting Kastila nang di kailangang iwaksi ang pagkamabuting Pilipino at pag-ibig sa kanyang bayan. Naipakilala ko na ngayon sa Priory na di tayong lahat ay kanilang laruan lamang. Ang binatang ito ang nagdulot sa akin ng pagkakataon at madali na kaming magkakatuos ng mga Priory. Sayang, sayang ang binatang ito. Balang araw ay... sige, pakitawag nga pala ang alkalde.

0: Kapitan General, ipinatatawag raw po ninyo ako, sabi ng kagawad.
1: Ganun, Alcalde. Upang wag nang maulit ang mga pangyayaring katulad ng nasaksihan ninyo kaninang tanghali na aking ikinalulungkot, pagkat nakasisirang puri sa pamahalaan at sa lahat ng Kastila, malugod kong itinatagubilin sa inyo ng buong higit si Ginoong Ibarra. Dulutan niyo siya, di lamang ng mga kaluwagan sa pagtataguyod ng kanyang mga makabayang layunin, kundi rin naman upang maiwasan sa hinaharap ang panghihimasok sa kanya ng sino mang tao at sa anumang kadahilanan.
0: Hindi na po mauulit, Kapitan General. Masusunod po ang inyong bilin para kay Ginoong Ibarra. Wala na pong aalipusta kay Ginoong Ibarra.
1: Don Santiago, mabutit nagkasalubong ulit tayo. May sasabihin nga pala ako sa inyo.
2: Kapitan General, pupunta ko sana ang aking anak si Maria Clara sa Silene.
1: Mamaya na yan. Kasi kanina lamang ay maligaya ko kayong binati sa pagkakapala ninyong magkaanak ng dalagang katulad ng Binibining Santos. Ngayon naman, binabati ko kayong muli dahil sa inyong mamanugangin. Ang pinakamabait na anak na babae ay siyang karapat dapat maging kaisang puso ng pinakamarangal na mamamayan sa Pilipinas. Maari po bang malaman kung kailan ang kasal?
2: Ginoong Kapitan General, kuwan po
1: masyadong... Pinagpapawisan ka doon, Santiago, sa aking mga tanong kung kailan ang kasal. Sa palagay ko ngay, wala pang tiyak na kasunduan ukol sa araw ng kasal. Kung kukulangin ng padrino, ay ikinalulugod kong ako'y maging isa sa mag-aanak.
2: Opo, Ginoong.
1: At huwag mong kakalimutan doon, Santiago, na kung kukulangin sa padrino, ako ang kunin mong padrino, ha?

0: iniwan natin sa Diyos si Malaklar, ha? Mga tinig na babae ang narinig ko. Kakatipin ko ang pinto nito. Maraming bagay akong sasabihin na dapat tatapos sa iyo, Maria Clara.
1: Sino yan?
0: Ako ito. Si Ibarra. Maria Clara? Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Maraming bagay akong sasabihin sa iyo at pagtatapat. Buksan mo ang pinto. Naghihintay ako, Maria. Maari ba ako makapasok? Pasensya ka na sana sa akin kung naabala kong kasayahan ninyo sa loob ng silid. Maria Clara?
1: Crisostomo, hindi ko maaaring buksan ang pinto. Kaya dito ka makinig sa susian ng pinto, si Sinang ito.
0: Sinang?
1: Oo, pakinggan mo ang sasabihin ko. Paroroon kami sa dulaan ngayong gabi. At isulat mo ang kailangan mong sabihin kay Maria Clara. Narinig mo ba ako? Ha, Crisostomo?
0: Bakit ikaw ang nakikipag-usap sa akin? Ha? Bakit hindi si Maria? Ayaw na bang makipag-usap sa akin ang mahal ko? Anong ibig sabihin ito? Makalis na nga!

0: Kapitan General na naabog ng kanyang bahay at naglalakad na kasama ng kanyang dalawang kagawad at mga gwardiya sipil. Ay, saan daw ba ang punta ng Kapitan General?
1: Eh, saan pa? Kundi malunod ng posisyon.
0: Ah.
1: Naririnig mo ba mga nakakatulig na putukan ng puwede sa kalangitan?
0: Ah.
1: At ang mga tulog ng kampana? Kaya malamang nalunod sila ng posisyon.
0: Ah.
1: Tingnan mo nga naman, oh. Iba talagang maging Kapitan General. May mga kasamang guwala sipil at makapangyarihan ng bayan. Hinahawi pa ang kailang dinaraanan para hindi magambalang kailang paglalakad. Marami pala silang kasama.
0: Ay, kasama rin pala si Ginoong Ibarra. Si Kapitan Tiago. Hayun si Alcate at ang Alferez kasama rin sa pamamasyal. Ay, parang sa bahay ni Kapitan sila pupunta kasi yung sumusundo sa kanila ay tauhan ni Kapitan. Kilala ko yung asawa nung misang nakahuntaan ko na sa palengke.
1: Malamang eh, si Kapitan na nag-imbita kay Kapitan General. Sinama pa nila si Ginoong Ibarra. Maring naging maayos ang pulong kanina. Diba't inimbita nila si Ginoong Ibarra ni Kapitan General para pagharapin ang mga Riley at si Padre Damaso.
0: Aha.
1: Pero ila yata, wala yata akong nakikita ang mga Riley ni anino ni Padre Damaso. Totoo nga ba ang balitang naiinis sila kay Kapitan General?
0: Sabi nung kusinera ng kura, may sakit daw si Padre Damaso, kaya malamang awala siya. At ang mga Riley ay mangunguna sa prosesyon. Ay tara na sa simbahan at baka mahuli na tayo sa pag-ilaw sa prosesyon at maubusan pa tayo ng libreng kandila. Ay marami ng taong nag-aabang doon sa prosesyon.
1: Tara na, baka hanapin pa ako ni Paring Ador at Kaimo.
0: Aha.
1: Doon ako hahanay sa karo ni San Diego, ang patron ng Pintakasi.
0: Oh, sure.
1: Para naman buwinasin ako sa araw ng sabon.
0: Oh, ikaw na tao ka eh. Halika na, magpo-position tayo eh. Sabon na

0: ninyo pagtatrabaho. Okay pala, pinag dumating si Kapitan General. Umansikinis kayo parang lugaw ang inyong hinapunan. Sayang lang ang inuupa ko sa inyo.
1: Huwag po kayong mag-alala, Kapitan.
0: Okay, bakit?
1: Dahil tinibayan po namin ang mga haligi at bubong ng kubo na ito. Para naman hindi kayo mapahiya sa inyong, sa kay Kapitan General.
0: Ah, sige. Bahala kang mamahala dyan. Dapat magbalikot, tapos na. Pagkayari niyan, utusan mo si Sena na walis yun ang paligid sa loob ng kubol. Ayoko may makikita ang kapirasong daon na nipa na nagkala. Yung pinagkayasan ng kawayan, pulutin at sulugin.
1: Opo, Kapitan. Ay, masusunod po lahat ang inyong inuuto.
0: Ay, agad lang ako sa bahay at ipag-aasa ko na ang mga pagkain. Hindi, hahan siya lamesa.
1: Opo.

0: Ba, pero tingnan mo nga naman. Ay ganda ng kubol na iyong ipinatayo dito sa tapat ng bahay mo, Kapitan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang estilo. Matibay at maganda.
1: Pinaganda yan para sa pagdaraos ng bigkasan ng papuri at mga parangal sa mga santong ipaparada sa prosesyon na daraan dito sa tapat ng aking bahay.
2: Mahusay ang iyong mga trabahador, Kapitan. Ginong Ibarra,
3: opo.
2: Ikaw ba'y sasama sa prosesyon?
3: Manonood lang po ako, mahal na Alperes. Kaya nais kong magpaalam po sa inyong lahat.
0: Ginoong Ibarra, kagalakan ko na manatili ka at samahan ako sa pakikinig ng Loa. Ibarra?
3: sige po, Kapitan General. Sasabahan ko kayo. Bakit hindi po?
0: Salamat naman kung gano'n at ako'y pinaundakan mo, Ginoong Ibarra.
1: Mga kasama, Kapitan General, nakahay na para sa ating masarap na hapunan.
0: Don Santiago, naunahan ka ni Kapitan sa pag-iimbita ng hapunan.
1: Marami naman pong pagkakataon na kayo'y aking ipaghanda ng aking sa aking mansyon, General.
4: Mga kasama, tara na sa hapagkainan. Magsaya ka, Ginoong Ibarra, at kasama ka namin.
1: Halika na, Ginoong Ibarra.
3: Mas masaya ako sa gabing ito kung hindi ko dadaluhan ang okasyon nito. Mas ikasisiya ng aking kalooban na manood na lamang ng posisyon sa bahay ni Kapitan Tiago nakasama si Maria Clara na kasamang kanyang mga kaibigan. Siguro naman, magkikita pa rin kami sa posisyon.

0: Hoy, huwag niyong gugulihin yung pila. Manatiling mauna sa prosesyon ng tatlong sakristan na may suot na guwantes dahil hawak nila ang serialis na pila. O kayo naman, sunod-sunod ang mga bata mag-aral. Dali! Sumunod sa tatlong sakristan. O kayo mga guro, sunod na rin kayo sa inyong mga batang inyong tinuturuan. Madali kayo! Oh, ano pang inihintay nyo? Okay, Urjan? Ano ba? Sinabi nang huwag guluhin ang hanay eh. Ang titigas ng inyong mga ulo ah.
1: Ako na, Teniente, ang mamamalo sa mga taong ginugulo ang linya ng prosesyon. Oh, sunod agad kayo mga bata na may hawak ng mga parol. Madali kayo, madali ha?
0: Titigas ng ulo! Ha? Sinabi nang huwag guguloy ng linya eh. Matitigas ang ulo nyo ha? Ito pa!
1: Wala nga alis sa linya!
2: Nakalinya na ako, Ale!
3: Saka ba ang linya mo, Ale?
4: Huwag naman kay mamalo! Hindi na ako aalis sa linya!
0: Hoy, guro! Ang mga estudyante mo, ayusin mo ang hanay!
3: Teniente, ayusin ko na po. Mga bata, ayusin ninyo ang inyong linya. May mamamin na mamalo!
5: Sobrang pangangalaga naman sa prosesyon. Maraming namamalo, maraming pang nasasaktan.
0: Hoy, tanda! Ipamigay na ninyo ang mga kandilang walang bayad. Pero huwag ninyong guguluhin ang linya para di maistorbo mga taong may sindi ng kandilang hawak.
6: Tininti, tama yung pamamalong ginawa mo para hindi magulo. At tama rin namang unahin sa prosesyon si San Juan Bautista na nasa lumang andas na kahoy. Sabayan ng mga batang may hawak ng mga parol para makublihan. O, tingnan mo, Tininti. Ayusin mo mabuti ang linya.
0: Opo, Pare Salvi. Ayusin ko po ang mga tao.
6: Ang isunod ay si Giovanni Bernardone. O, Agwasil. Manduhan mo ang mga bata na hawakan na mabuti ang mga dala nila mga parol. O, dahan-daan ang mga pagtulak sa karo. Sabihan mo ang mga taong yun, ha? Sayang lamang ang kinakain nilang mais at bigas kung lalamaya-lamaya sila.
7: Ano, Pare Salvi? Sasabihan ko po sila.

Napakagara ng karong ito na kung saan ang santong si Giovanni Bernardone ay naroon. Nagliliwanag at nagniningning ang mga kandila at parol na may sindi sa kanyang tabi. Maging ang Santa Maria Magdalena, isang napakagandang larawan na malago at lugay na buhok. Ang mga daliri na kamay na may hawak ng panyong pinyang habi na may burda ay puno ng singsing. Si San Diego de Alcala na patron ng mga sabungero na ikaroy hinihila naman ng anim na Hermano III. At sa huli ng prosesyon ay ang mahal na birhen na pinangungunahan ng mga taong naka-abito. May taklob sa ulo at mga sintas na lubid at toka. Nagdarasal sila ng paulit-ulit at akala mo'y mga ngongo na sa ilong pinapalabas ang tinig.

0: Talagang ginugula ng panahon ang paggawa ng mga parol na ito. Kay kaganda at iba't iba ang kulay at ayos. Talagang mahusay ang pagpapatupad ng mga matatanda, ng nayon, ng pagtuturo sa mga bata at mga pagmumulat sa kanila bilang mga musmus ng nayon na ito. Kanilang katungkulan sa nayon na dapat gugula ng panahon.
1: Alcalde, ano yun? Talagay ba ninyo? Parusa ba o labis lang na ikinatutuwa ng agwasil na yan at ng tinintiang paggamit ng kanilang mga baras sa pamamalo sa mga taong nawala lang sa linya ng presisyon at yung umaalis sa linya? Tama ba na ito'y hambalusin? Sino bang mali? Ito ba'y itinuro rin ng mga matatanda upang kamulatan ng susunod na henerasyon?
2: Ibarra. Iyan ay gawain ng mga namumuno sa prosesyon. Alam mo namang mahigpit ang ating mga kura sa mga taong hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan.
3: Narinig ko ang iyong tanong, Ginong Ibarra. Mahusay kang pumuna. Hindi nga mga tao ang ginagawa ng agwalis na iyon at ng tininting iyon. Hindi magandang panoorin ito sa mga dayuhan na nanunood ng prosesyon. Sa palagay ko ay marapat lamang na ito ay ipagbawal.

0: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Paminduan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
3: So mga mommies, take note of these reminders.
4: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
5: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
6: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
7: Hello po! Welcome sa ating programang Moms at Heart. Narito na naman po tayo at umaandar. Hello sa aking mga kapwa, grannies, especially yan. Ako, nakailang bati. Babatiin at babatiin ang aking po mga nakakasama at makakasama for this whole month of September. Na parang sunod-sunod ang aking ganap, no? From Bataan, kanina, ganun din naman to Nueva Ecija. Wow, hello po dyan sa inyo. Napakarami nila, no? Kasi ang mga tickets ay ilang na bilang, no? Kaya alam ko ilan. And of course, tuloy-tuloy hanggang dyan sa lugar ng Bacoor, Cavite, and more, no? So, purihin ang Panginoon ang kahit granny, patuloy pong ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang mga panawagan. Welcome to our program, Moms at Heart, Shaping the Hearts. Would you listen to us over 702 DCAS AM 1? Or di kaya naman po, view our looks over FEBC Radio TV. At ang lahat ngayon dahil tayo miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And now, let's welcome ang lagi kong kasama, second week of the month, tungkol sa growth mindset, Mamshi Rog. Hello, Mamshi Rods. We're back to our, you know, kwentuhan again about what we call the growth mindset, no? Umusbong na ba ang ating mga isip? Nagkaroon na ba tayo ng mga sanga, ugat, ano? Baka, ano, rootlets pa lang, maliliit pa lang. Natutuwa ako sa mga maliliit na roots, eh. Parang mga whiskers sila. But eventually, they grow. So, how are you? How is your engaging life?
8: Ayan. Nag-aaral pa rin po, syempre, mami. Kaya shoutout sa aking mga professor. Professor ko ngayon, si Dr. Yabut at si Dr. Viray. Ayan, sila yung Advanced Biostatistics at saka internship. So, ayan, may internship na tayo ngayon, mami.
7: Biostatistics, my goodness. I don't like that subject.
8: Kailangan sa
7: mga numero. Although I teach research, kaya lang yan. Iba naman yung biostatistics. And but today, no? Napakadali ngayong mag-aral. Sang dami-dami ngayon ng mga AI at saka mga app to help you, di ba? Nung araw, yes, nung panahon namin, ilalatag ko sa buong sahig yung aking mga data, di ba? No? Tinatawid-tawid ko siya, maliliit na papel na ganyan. Okay. And titingnan mo, ito dito, tsaka ito. Ah, ngayon, hindi na ganun. I-feed mo lang yan sa isang app. Ilalabas na niya yan sa'yo. And it's just up to you kung paano mo siya interpret. However, magtatanong pa yon. Would you like me to? O, di ba?
8: Opo, pagkatapos marami, para talagang walang katapusan kasi ang dami niya talagang kayang gawin. So,
7: tapos nung panahon din namin, yung mga tinatawag na mga nabasa mo, tapos ilalagay mo siya sa yung study, no? Ayun, ikakalat mo na naman siya, didikit ko sa mga pader, mga ganyan, tapos meron sa naka-color coding pa yon, di ba? Ngayon, hindi na. Meron na ring up to organize it and to connect with your statement of the problem, hypothesis. O, di ba? Ang ganda, no?
8: Pero parang medyo old school pa rin ako po. Gusto ko pa rin siya yung printed, ako yung mismo nag-ano. Kasi parang mas tumatatak sa brain mo yung processing kesa yung madalian. Parang hindi siya ganun, yung connection ng messages, neural connections, hindi siya ganun katatag. Mas maganda pa rin yung, iba pa rin yung kumbaga, yung mga pinakuluan ng matagal.
7: Hindi na pressure po kasi parang sinauna, no? Which reminds me, ano? So, nakakatuwa po, hello po dyan sa aking mga kasama kanina dyan sa lugar ng Bataan, ano? May dala pa akong mga dishes na pinakuluan sa kahoy. Aba, okay talaga yan, ano? Oo, kasi 1 month ang celebration ng birthday ng Lola, no? At sa iba't ibang lugar.
8: Birthday, mami Bessie!
7: Alala ko lang yung sinabi kasi ano, lalang, nakatuwang ko lang. Parang sabi nga, if you have so many things being done using your brains, no, which is siyempre, yan ang aking madalas na ginagamit, no, sa aking mga gawain. How to be rested? Magluto ka. How to be rested? Maglaba ka. O, di ba, ano, ang ganda?
8: So,
7: I tried to cook doon sa kahoy, ayun, di ba, no, yung meron pang, masosyal ngayon, nung araw, di ba, may ihip pang gano'n, yung mahabang ano.
8: Opo.
7: Ngayon, hindi na, meron ng battery-operated na blower.
8: Ah, meron na pala ngayon.
7: Yes, kasi dati yung electric fan. Ito, pipay ganyan. Kaya
8: talagang nasa, ano kami, bundok eh.
7: Pipay kami. Pipay yung mga battery na, yung pamaypay na ginaganyan mo. No, hindi, ito talaga blower. Diretso mo siya doon. And then, meron din siyang igniter, mga ganyan, no? So, life is being more and more comfortable. Pero, the fact still remains that our mind and our brain works. Ayan. Ay ang may kinalaman doon sa ating mga pananaw. Whether we view these things as something na madali. We wanted to do that. Kagayan sabi ko, pa-AI mo yan, pa-up mo yan. Pero sabi mo naman, hindi, mas gusto ko yung ilalatag ko pa, ganyan. Actually, the bottom line, naiintindihan mo ba yan?
8: Opo.
7: Next, kaya mo ba yan na ipahayag sa yung panel when they ask you? So whether you go for the more comfortable, which is AI and up, or you go to your, anong tawag niyan, classic.
8: Classic version. Kasi mga, nakukuha rin yun sa edad.
7: Conventional. Ayan.
8: Yes.
7: Kasing ikot ko. Sa lahat ng millennial, ikaw may gusto ng boomer na style. And the bottom line is, yun, no? So, yun po ngayon ang ating mundo. Kaya po, dapat ang ating pong himay-may, yan, ang ating isip, no? Ay atin pong pinalalago at dinidiligan po ito. At hindi lang dinidiligan, pinuprun, o, di ba?
8: Tama po yan. Kailangan yun.
7: Mm-hmm. Kasi napansin ko yung mga halaman kapag pinrun mo, ay lalo sila nag-uusbong ng madami.
8: Yes.
7: Oo, parang ano, hindi ko nalang.
8: Ganoon din sa atin, oh, mami. Kailangan tanggalin yung mga sumangasanga na dyan na kailangan ng stop na.
7: You know, meron akong sample kasi na isang halaman na ganyan siya, mataas na siya. Tapos pinrun ko siya. Sa kala ko, dying na siya. So, inuga-uga akong gano'n. Pero, binigyan ko na amnesty, hindi ko binunod. Kasi parang sabi ko, tagal mo naman, hindi ka nag-uusbong. Pero, inuga-uga ko lang siya. Medyo inaangat ko ng konti. Ba, matibay pa siya. Aba, after a week, nakita ko ang dami niyang gano'n. Tubo.
8: Natakot yata sa iyo, mami.
7: Si ano, madedet siya. Ako bunot. So ganyan sana ang ating brains, 'di ba, no? We try to weed out, we try to pull out things that are not healthy and not helpful sa atin. Okay. So inyo ating pag-uusapan ngayon, and dahil hello sa aking mga kapwa grannies.
8: Yes, hello po sa mga grannies.
7: Ang September, September ay buwan ng mga grannies, o, di ba, no? So, actually sa Pinoy kasi minsan hindi mo na siya lagyan ng ano eh, ng tukoy na date. Para yung birthday ko, no? 7
9: Opo.
7: birthday ko. Tapos, may celebration ako ng 31 August. Meron akong September
9: Abol
7: 3.
9: Abol na kami, ah. May September pa.
7: Tapos meron pa akong 26, parang gano'n, ano. Kaya, yun po ang buhay Pinoy. O, di ba, ano? Tapos marami nagmamahal. Marami nagmamahal sa atin. Okay, so itong pag-uusapan natin has something to do with anong tuon natin ngayon sa ating usapan sa growth mindset.
9: Growth mindset, to live life to the fullest. Alam niyo naman po, Mami, sa panahon ngayon, lalo na bukod sa nagsa-celebrate po tayo ng Granny's Month, meron naman tayong tinatawag na sa mental health, Suicide Prevention Month. So, pero dahil tayo, positive tayo, we have the Lord to help us through, dun tayo sa paano nga ba mabuhay, Mami, na punong-puno ng excitement and minamaximize mo yung meron sa buhay mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, Mami.
7: Ah,
9: ano
7: ang
9: pag-uusapan sa living life to the fullest?
7: Yung living life to the fullest kasi ay ibig sabihin niyan parang paano mo ilalagay yung iyong buhay na magiging to the max, yan, to the max, no, di ba? Hindi yung parang may restriction, may parang baba, you are meant to be on this level tapos nagre-restrict ka. So ang nais natin ngayon ay using your growth mindset ay ikaw ay umangat, no? To the max ng iyong kakayanan sa buhay. Yan. Dahil bawat isa po sa atin ay binigyan ng kakayanan. Ang mahirap lamang ay minsan yung kakayanan natin dahil sa ating kinalakihan at mga narinig natin na nailagay dito na drawing tayo ng ating nanay, no? Yun, ang dami natin problema dyan eh. Parang ano yung pagkakadrawing ng mga nakapaligid sa atin nung bata tayo.
9: Okay.
7: Pumasok tayo sa paaralan, ay idinrowing ka ulit nang medyo magkahawig, di ba? Lumaki ka, nagkaasawa ka, na iba yung drawing, pero hindi mo pa rin ngayon maintindihan. Yan ang mga problema ngayon ng mental health, okay, di ba? No?
9: Samot-saring mga nararamdaman na hindi may paliwanag. At yung mga iba pa, Mami, walang nararamdaman, which is another concern din ngayon. Ano po? Parang wala na silang pakialam na isang nakakabahala rin po.
7: Mm-mm. Yung walang pakialam kasi parang lahat ng bagay, parang akala mo okay kung anong mangyari, ganyan. So, ito naman parang mag-stagnant ka, ma-stuck, di ba, no?
9: Pwede.
7: And hindi lang yun, ang hirap niyang kumonek, di ba? And eventually, naka-shell na siyang ganyan, no? Naka-vacuum na siya. Parang yung pool, ano, pagkain na naka-vacuum pack, di ba? Kailangan siyang i-prick para bumukas, no? Alright, so ang ating pag-uusapan, parang bagay ito. Kasi ang acrostic na word natin ay mint.
9: Yes, M-I-N-T. Yes po, mint.
7: Mint, yan, okay, para mint. Oo, naalala ko may halaman ako niyan eh, mint.
9: Ayoko, sarap nitong mint na to sa...
7: Meron akong halaman yan, yung dahon niya, yung bilog-bilog, yan. I forgot again to bring, I got in the garden sana, no? Mabango yan eh. Parang pag hinawahan mo yung dahon niya, ano, humahawa siya sa kamay and ganyan-ganyanin mo siya, di ba? Ang sarap huminga.
9: Lasang toothpaste.
7: Tapos ilagay mo sa dila mong ganyan. Parang may toothpaste ka na. And yun, ginagawa ko rin siyang tea, Vincent. Okay. Plus, of course, pantimpla sa ulam. Wow, naku. So, ang dami palang gamit nitong mint, no?
9: Okay.
7: And, ano, parang soothing siya. Soothing. Yung nakaka... Maayos sa Tagalog.
9: Di ba, Mami, kapag ka sa ubo, meron tayong pinapahid para guminhawa tayo. Meron yung mint, kaya tayo nare-relax. At
7: yes,
9: meron din mint na pag sinabi mong mint, Mami, excellent condition ka. To the point
7: talaga
9: of perfection. Kaya fullest talaga.
7: Wow, so bagay na bagay dito sa ating tinutuon, ano? Na dahil dito sa ating mint at mga pamamaraan, itong apat na bagay na ito ay magbibigay sa atin ng tinatawag na kakayahan upang tayo ay mabuhay to the fullest. Yan. Pero alam mo, yun ang plano ni Lord, no? Itawid ko lang sa John 10:10, no? Might have life and have it abundantly.
10: That's
7: so,
10: right.
7: Choice pala natin, minsan, yung nagiging wala lang, no? Yung parang di natin nakukuha yung dapat na plano ni Lord. Kasi, meron natin problema din, eh, no? Sa ating isip.
9: Ayaw natin tanggapin, may resistance.
7: Oo, yes. So, and yung paligid natin ay mas lalo pang napagtitibay na, tama nga yan. O, alam mo, mahina talaga yung utak mo. Parang gano'n.
9: Ganun po talaga na mga tinig na hindi akma sa katotohanan. Kaya yun yung mga tinitrim natin, tinatanggal para mas mahubog po tayo, di ba?
7: Yan. So balikan ko lang ano before we go on, ang atin pong growth mindset ay tumutukoy sa mga iba't ibang mga pamamaraan na atin pong ginagawa no na may kinalaman sa atin pong pag-iisip. Yan.
9: Yes.
7: At dahil po growth ay lakip-lakip po yung tinatawag nating trimming no kasi sa growth kailangan yung trimming so yung atin pong growth mindset kailangan na may tinitrim tayo sa utak natin. Mga bagay na hindi siya kagamit-gamit, no? Parang sa halaman. Pag sobrang dami na yung branches, inaalis. Kasi nga, hindi siya mamumunga. Kasi nga yung lahat ng kanyang sustansya nandiyan sa kanyang dahon at sanga. Meron din tayo dahil growth mindset yung tinatawag na atin na mga nourishing, yan, mga fertilizers na tinatawag. Oo. At of course, ang pinaka-best dyan ay ang salita ng Panginoon. Na poured in us, no? For us to have hope, for us to have what we call yung mga promises ni Lord. Ayan. Ay, babatiin ko pala. Aking mga kasama po, no? When I spoke last month doon sa ang pag-asang may forever. Oh, di ba? No?
9: Gusto ko noon.
7: So, how dramatic naman talaga yung title na yan. No? Tuwan-tuwa yung mga kababaihan doon, ano? Na Opo. Istorya ng kapangyarihan mula sa laylayan ng ating Panginoon, di ba? Nagkaroon sila ng pag-asang forever, di ba?
9: Yes,
7: and come to think of it, ang kausap ko doon ay ang tinawag na laylayan ng lipunan. Ayan, sila yung aking makakausap doon. So bagay na bagay. Okay, now when we go to this word, mint, ano ba yung letter M natin dyan?
9: Ayan, ito mami, yung emerging word sa psychology. The word mindfulness. Ayan, mindfulness. So
7: mindfulness.
9: Yun. Yes po.
7: Madalas ko naririnig yan. Ano ba ibig sabihin yan? Yung mind na punong-puno. Eh kasi mindful eh.
9: Oo nga, no? Mind tapos full. Opo, sa pag sinabi natin pong mindfulness na kailangan natin i-practice para mabuhay tayo ng masagana at punong-puno ng buhay is alam natin yung nakaganapan sa ating buhay. Kagaya nung nabanggit ko po, isa sa mga nagiging challenge ngayon is yung wala nang pakialam. Walang pakialam sa sarili, sa kapwa, sa pangyayari, sa trabaho, wala. Basta gising lang sila, mamumuhay sila. Ano mang reaction o mangyari, kaganapan, okay lang, wala. I don't care, parang ganyan. Pero kapag mayroon tayong mindfulness, ibig sabihin, aware ka kung nasan ka na, ano na yung estado ng sarili mo, nag-grow ka na ba sa mga bagay na gusto mong i-develop sa sarili mo, or may mga kahinaan ka na na-overcome mo na. Yun po yung pagiging mindful sa mga... O kaya, ito rin, mindfulness din po. Bawa, nasasaktan mo na pala yung ibang tao. Excuse me. Ayun, so parang...
7: Meron kang naapektuhan. Tapos, dapat
9: yes,
7: alam ko siya, nararamdaman mo, di ba? Alam ko yung exercises ng mindfulness eh. Kasi, meron akong training na compassion-based cognitive training. So, bago kami tuturuan ay bibigyan muna kami ng tinatawag na mindful exercises. Kasi kagaya nun, yung walang pakailam, mga ganyan. Isang bagay pala sa ating mga buhay na hindi natin pinakikialaman ay yung mismong sarili natin. Halimbawa, hindi natin kinikare na tayo ay nagkakaroon ng yung humihinga pala tayo, di ba? So, hindi pala natin yung napapansin. O di kaya, wow, may pintig pa pala yung puso ko, hindi pa ako na-dead. Yan. Or, yung aking, ika nga, pag deep breathing ko, ganon, ano, na I take in air, and then as I take in air, pwede ko pala siyang pigilin, I can manage the way that I breathe, no? And when I do that, it gives me relaxation. Ayan. And then when I close my eyes, again, connected na naman yon. I can imagine things. I can hear things that hindi ko man nakikita pero naririnig ko. Ayan.
10: Yes, that's
7: so yun
10: right.
7: Yung mindfulness na alam kong exercises. Oh. And
10: true.
7: Ang nakakatawa doon ay after doing that, parang magkakaroon ka ng relax ano eh, feeling.
10: Opo.
7: Just to be aware of yung tinatawag nga natin na how your body works, di ba? Kasi papalagay pa yan. Oh. Can you feel? O yan, sige gawin natin. Okay, yung pang nakikinig po sa atin. Yung mga nakikinig po sa atin. Pero hindi kasama yung mga nagda-drive, okay? Yung mga nanonood rin, ano? So ayun, parang inhale. Tapos, iho-hold mo yung breath mo, mga you count. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. O, oh, di ba? Yan, yan, yan.
10: Yes.
7: And then, gawin mo yan parang mga 5 times. And then,
10: yes.
7: You feel yung chest mo. You feel the heartbeat. Is
10: right.
7: It breathing?
10: That's
7: you
10: right.
7: Close your eyes.
10: Yes.
7: And feel it. Ayun. O, yan ang mindfulness.
10: Ayun ang mindfulness. Yes, mag-mindfulness activities na tayo, nagka-grounding tayo. Ako din, mami, nagkaroon ako ng realization na kailangang i-trim. Dapat pala may lagi akong water. Pag pala ngayon, di ba, yun yung something that I should be growing, na magiging mindful ako pala pagka tayo may discussion na ganito. Pwede pala mangyari na bigla kang macho kagaya na nangyari sa akin kanina. At ngayon, may water na tayo. So we learn through experiences. We learn through being mindful. Mindful na dapat tayo na meron pala akong water. Or sa inyong sitwasyon, dapat meron din tayong mga changes na babaguin sa setting natin to improve para ma-increase yung ating mindfulness.
7: Okay. And ang isang mahalaga dyan sa ating impact or nagagawa ng mindfulness sa atin ay nagiging more productive tayo. Mas lalo tayong nakakapag-focus, no? Kasi po, pag halimbawa, kagaya ko yan, sobra akong nakaharap sa mga computer, no? Nagbabasa ng mga requirements, kung ano-ano, nagre-research, ganyan. Ngayon, kapag kayon ay hindi ako naging mindful, sometimes nakakalibang, no? Parang nakaupo ko lang, nakatingin ka lang na gano'n. Then, kumagana na yung isip mo. Hindi natin pala napapansin yung epekto nito sa ating katawan. Humihina at bumabagal na pala tayo. Doon sa ating absorption ng ating mga kaalaman, no? Kaya nga yung salitang cramming, no? Doon sa ating mga estudyante, na sabi niya, dapat, ano, huwag ka nagka-cramming, di ba, no? Eh, ito po yung isang nagaganap sa cramming, yung parang ilalagay mo lahat sa isip mo. So, ang ginagawa, very, very simple, maglagay ka ng inumin, huwag sa tabi mo, tumayo ka, lalakad ka, yan. Tapos, habang lalakad ka, kung may madaanan kang halaman, medyo lapitan mo, no? Himasimasin mo halaman, kausapin mo pa, di ba, no? Kung meron ka ring pet, bird ba, tuta ba, ano man yung pet mong yan, pwede mo rin muna siyang atensyonan. And then, you drink. While doing that, no, ang epekto nito ay yung focus mo kanina doon sa ginagawa mo sa computer. And then, pagbalik mo ngayon sa yung ginagawa, hindi po yun totoo na, nawala na ako ng concentration, parang ganyan, no, naligaw na ako, no. It's not. It's something na it will again, enrich your mind. Ayan. Parang nung bumitaw ka kasi dun sa computer mo, parang tired na yung mind mo. So, pagbalik mo ngayon, iba ka na. Kasi na-refresh ka na dun sa dinaanan mo. Ayan.
10: That is so true, opo. Isa pa sa mga mindfulness, kapag meron tayong napansin, not necessarily if you fix agad natin kung ano yung napansin natin. It's just about recognizing kung ano yung mga kakaiba or mga pagbabago or yung mga nararanasan mo physically, emotionally, spiritually, mentally, and then sa paligid mo. Hindi necessarily na may solution agad.
7: And then, Another area of being mindful also is, aside from yun, yung sarili mo yun, di ba? And when you are able to do that, mas magiging maayos yung takbo mo. Ganun. Another area of mindfulness is yung sinabi mo kanina, yung being sensitive dun
8: Opo.
7: sa kapwa, di ba, no? Yung
8: Yes
7: parang,
8: po.
7: yan, ano, challenge yan sa ating mga neighborhood, di ba? Yung mga practices sa neighborhood, di ba, no? Parang, basta gusto ko to, yan, ang lakas-lakas ng aking video, okay, parang ganyan, ano, di ba?
8: Opo, hanggang
7: Sige, oo, ganun. Tapos, ano, samantalang ano na, parang 12 midnight na yan, di ba, no? Or uuwi yung motorsiklong, iingay, di ba? Yung mga ganyan, ano?
8: Aarot sa
7: Ano,
8: madaling
7: ano
8: araw.
7: pa, di ba, na mga bagay na hindi natin po napapansin. Pero, if you are mindful, anong
8: Opo.
7: epekto naman ito dahil growth mindset? By being sensitive to others, we improve our relationship. And
8: Tama po.
7: relationship is very important para po sa isang growth mindset, no?
8: Right.
7: Do you know? Sabi ng trivia, no?
8: Gusto ko niyan, Mami. Do you know?
7: Do you know? And then, naisip ko lang yun. Do you know? Ang stress mind po dahil sa strained relationship. Ay, magkaray, ma'am. Stress and strained yan. Dahil sa strained relationship ay nagkakaroon po ito ng epekto para ang ating isip ay bumagal. Bakit? Dahil sa halip po na yung ating isip ay maging malago, mayabong sa mga bagay na mga magaganda. Kasi yung growth mindset, ito yung mga paglago ng kaisipan sa mga bagay na magaganda.
8: Yes po.
7: Yun na nga, pero do you know na pwede ka rin palang lumago sa mga bagay na hindi magaganda. O, di ba,
8: yes,
7: no?
8: That is
7: yung na
8: so
7: inaalagaan
8: true.
7: Mo, di ba, no? Like, okay, sa farm kasi, parang pag lumalakad ako, parang sabi ko, tinan mo talaga, no? Maski sa nature, kitang-kita mo. Yung mga magagandang halaman, parang ang hirap lalago. Pero yung mga weeds, yung mga wild vines, di ba? Yung mga walang kakwenta-kwentang ano, no? Parang papalupitan pa yung mga magaganda at mapapakinabangang mga animo, di ba? At ang bilis nilang lumago. So,
8: Okay,
7: mamili po tayo. Alin ang gusto nating palaguin? Kasi we can also grow that kind of, sabi nga, grudge, di ba? Grudge.
8: Exactly. Baka mamaya yung grudge nagtatago sa puso mo, hindi mo napapansin. Kaya dapat mindful din po tayo. Yung mga grudge, yung mga sama ng loob, hinanakit sa mga bad feelings, sa ill feelings sa loob mo, dapat maging aware po tayo dyan. Tama, Mami?
7: Yes. Okay, let's go to another letter I, doon sa ating mint. Diba?
8: Yes,
7: ano naman ang samyo nitong mint na I na ito?
8: Ayan. Dapat meron tayong marunong tayo mag-initiate. Ayan. Initiate.
7: Initiate. Wow. Ayoko nga. Sa akin bibigay yung responsibilidad.
8: Siyempre, mag-mindful na tayo, Mami. Di ba? Siyempre, ang dami nating maaalala. Pak, pak, pak, pak. O, ano na yung gagawin mo pag nalaman mo yon? Dito na tayo mag-reflect. Isipin natin, kung wala kang gana, for example, ito yung problema, yung parang meron kang ang tinatawag na apathy, walang ka toria-toria yung kilos mo, mabagal ka, walang energy, walang goal, wala kang nilulook forward. Nako, baka yun nga yung kailangan natin, Mami. Initiate, no? Mag-initiate tayo. Kung walang ganap sa buhay mo, ikaw ang gumawa ng ganap. Diba?
7: Ah, okay. So, manguna ka.
8: Yes,
7: make your
8: po.
7: Own... Take your own step. Ayan. Umabot
8: yes,
7: ka, di ba?
8: Right.
7: Oh, so halimbawa, plan ako, ang pinag-uusapan natin ay para magkaroon po tayo ng klase ng buhay to the fullest.
8: Yes.
7: Okay. Ang nasa mind ko na i-address dito sa initiate na ito ay has something to do with helping others. Di ba?
8: Ganda po yan.
7: So, kasi like, when you say initiate, alam mo minsan, ang nasa mind natin is helping others na yung bang something na, bibigyan kita ng something material. But I realized that initiating a conversation with others and listening sa kanila is also one way of what we call enriching our life to the fullest.
8: Ay,
7: kasi,
8: totally.
7: Yung na-contribute natin dito sa kausap natin na nag-initiate tayo, at hindi lang yon, pinakita natin sa kanya yung mga bagay na pwede niyang buksan, no? Sa kanyang buhay-buhay, we initiated, o sige, nakita mo ba to, mga ganyan, ganon.
11: Okay.
7: It's so enriching din sa atin.
11: That's true.
7: Diba? It's so enriching, no?
9: Mm. Yung sinabi niyo na yun, Mami, it's a, kung bawang libro yun, hina-highlight yan eh. Hina-highlight kasi napakaganda nung pinunto niyo po na talagang dapat tayo ay nagkukusa na mag-reach out sa iba. Kasi minsan, ang kailangan ng tao, hindi pera, kung hindi yung companionship, yung time. Hindi siya nababayaran, pero yung malaman ng isang tao may nagmamalasakit sa kanya at valuable siya, priceless po yun, Mami.
7: Yes, oo. Yung dahil sa yung pag-initiate, no, ng pagpapakita ng pagpapahalaga dito sa taong ito, ay naswak ka dun sa kanyang ika nga ay kakulangan. Tama. At after maraming ganong tao, isa naiisip ko, no, ang mundo natin, kaya yung iba parang akala mo, ito yung behavior nila, yung parang ansungit nila.
11: Opa.
7: O even yung ating mga, ayan, ano, yung mga nakikita mong lasing, kung saan-saan, di ba? Ito yung mga malalalim yung kanilang pangangailangan for understanding, for opportunity, for affirmation, na sila ay pwede pang umangat. Ayan, ano? Nakakatuwa yung ganong klaseng ano natin, ano? Pagtatahak sa kanilang buhay-buhay. O, diba? So, yan yung ating mga bubuksan. Okay? Naku, nakakatuwa naman yung ating mga naibahagi na kanina pa, no? Yung ating MI. Kasi po, no, para sa ating mga listeners and viewers, ang ating pong binubuo na salita ay mint. Ayan, masarap siyang nguya-nguyain. Very fresh ating bibig. Ipahit-pahit para ang lamig, diba, no? And so, these are sabihin natin mga suggestions, no, mga bagay na pwede natin gawin konektado sa ating growth mindset, and ang tuon po natin ay upang magkaroon tayo ng life to the fullest. At kahit na tayo ay ika nga ay may edad, no, kasi kanina yung mindfulness natin na sinasabi at saka yung initiate, no, di ba? Yung pangunguna, tama ba yun? Di ba?
9: Apo.
7: Tayo kasing mga may edad, bigrabe tayo, no, sila may sarili. Minsan, we have this tendency na maedad na ako, you know, like ako, parang 72. When I look at somebody who is 42, parang about 30 years apart kami, no? So, there are instances na parang, depende, no? Okay, mindful. Hindi, sige, okay, I can accommodate you, I can encourage you, yan, mindful. Pwede rin naman, bahala ka. Alam mo na yan, mas maalam ka pa sa akin, eh, di ba? Yung gano'n, no? So, as mga grannies, maganda po, we build, yan. And when we build, we go to that what we call initiate, yan. Initiate, no? And yun din po, no, let us take care, kasi misan, ang atin pong mga tendency as boomers, eh boom nga eh, di ba? Parang boom, ganyan kaagad, di ba? Ano? Parang sakabog agad, no? So, let's be careful. Kasi po, yung mga, lalo na yung mga bata, no? Ay, ang practicean ko dyan, yung mga apo ko eh, no? Very, ano sila, very, not on, ano sila, opinionated, and they always say what they like. When you ask them, and sometimes pag tinignan natin, parang wala ka naman courtesy, hindi ka naman respectful, no? But to them, this is me, yan. Parang gano'n, ano? So we need to recognize yun po. Kasi minsan, pag nag-initiate tayo, let's always ask, do you like? Yan. Do you like, no? Are you interested too? Nais mo ba?
11: Yes.
7: Ano kaya kung okay ba sa'yo? Yan. Yan ang mga linggo ngayon ng mga grannies dapat.
11: Apo.
7: Gone are the days. Parang panahon namin. Psst. Okay, gadyan, no? Diba? No, taas, opo. Yung lakot, no? Ang ngayon, hindi na. We need to be, you know, sensitive.
11: That's
7: play
11: right.
7: With words. Kanyan, diba, no? At mga kung ano-ano pa.
9: Mindful na kasi yung mga boomers ngayon, kagaya ni Mami.
7: Yan. Oo, yan. Dapat we also have to be mindful. Ayun. Tapos, syempre, mga bata ngayon, parang ang gagaling nila mag-English, and when they speak in English, ay, hindi naman nakasama si Po. Oo, di ba, no? Yan. So, let's give each other a chance to grow. Ayan. And growth, oh, ito yung letter N. Ano ba yung N? Nature?
10: Yes, nature. Yes, sa ating paglago po, sa ating mental health, sa ating mindset, kailangan natin maunawaan yung human nature, yung nature ng tao. Hindi lang yung kapaligiran and ecosystem, pero ikaw, paano ba tayo gumagana? Paano yung mga ibang tao gumagana? Kasi po, ngayon napapabayaan na yung body, mind, and soul pathway. Ibig sabihin, para sa madaling salita, yung ginagawa natin sa katawan natin, naaapektuhan yung ating isip, yung ating kinikilos, yung ating emosyon. For example po, mami, yung pagpupuyat na usong-uso ngayon, parang sa mga kabataan, akala nila, part of lifestyle nila yon, kasi ngayon yung mga pagtulog nila medyo late. Tapos yung pagising din nila, late. Unlike nung mga previous generation na kailangan maaga ka nagigising, 7 a.m. or earlier, pwede ka nang gumising. Dapat gising ka na actually. Tapos, natutulog ka rin dapat 9 p.m. Parang generationally parang nakasanayan na ganun. Pero ngayon parang mas, dahil sa dami ng entertainment and dami ng pwedeng gawin sa cellphone pa lang, nawawala na ng control. Nawawala na yung rhythm ng katawan na nakaka-apekto sa mental health. Marami po dyan na hindi nakakatulog, hindi sila nakakapag-perform ng to the fullest na pinag-usapan natin because kulang sila sa energy, kulang sila sa gana sa buhay dahil wala na physically, dahil hindi ka nakatulog, sumasabay yung mindset mo. Parang low energy lang, walang goals, because nga, yung katawan mo, hindi nakapagpahinga ng husto. And isa po yun sa mga napapabayaang segment ng ating mental health, ang pangangatawan. Sa pamami, sa kinakain,

0: niyang warning.
1: Pero
0: So, nasa
1: kakainin pa rin, okay? Pero kakainin pa rin kasi masarap, yan. So, when we talk of nature, para po tayo magkaroon ng life to the fullest, ay tingnan natin yung tinatawag po na pag-iingat sa ating katawan. Body, di ba? The mind also, no? And even our emotions. Kasi yung atin pong mga emotions, no? Halimbawa, tayo ay na-hurt, no? Nagkampo tayo. Yung sinasabi ko kaninang meron tayong grudge. Ganyan, di ba, no? Nakaka-apekto po ito, no? Kaya minsan, hindi tayo natutunawan, ganyan. Lalo na yung sinatawag natin na kain time, no? Yung isip mo, hindi ka dun ka-relax, no? And also, yung ating tinatawag na rest. Ayan, rest, okay?
0: Tama,
1: Na intentionally ay pwede. Okay, let's go to the last word, and I think that's very nice for our direction dun sa fullness, kasi doon pa lang, may mindset ka na ng full. At ito yung pagiging thankful. Ayan.
0: Yes.
1: Purong-puro ng pasasalamat.
0: Importante. Yes po. Kasi po, kapag tayo naging thankful sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga bagay na napagtagumpayan mo na at darating pa, nagkakaroon ka ng hope. Maganda yung pananaw mo sa buhay, nare-rewire siya. Imbis na puro ka reklamo, pag naisip mo, naku, ganito, ganito, datata, puro negative, puro pagre-reklamo. Pag nag-isip ka ng bagay na thankful ka, oo nga, no, dami ko pala dapat ipagpasalamat. Thankful pala ako, nakakain ako ng breakfast. Thankful ako, may ilaw kami, kasi marami kayang walang kuryente because of the weather. Or, marami ka pa rin, may damit ka pang naisusot, yung iba na basa sa baha. Yung iba, wala na nga bahay dahil tinangay na ng anod. So, there are many things, countless of things that we should be thankful for. Sabihin nila, madali lang naman yan sabihin . Pero, pagka pinractice natin to sa ating buhay, tayo mismo yung mababago. Tayo yung magkakaroon ng fullness sa ating puso at isip.
1: Yan. Ngunit, ang aking pang ika nga, pang match, no? Pang tapat dyan sa yung sinasabi.
0: Apo.
1: Ay, nagpapasalamat tayo because we have. Pero ito yung challenge and ito yung talagang
0: That's right.
1: Direksyon ng ating pagiging full is when we say thank you, I thank you Lord kasi ubos na yung bigas namin, meaning bibigyan mo kami. Yan.
0: I
1: I
0: like
1: thank you Lord kasi wala na pala akong pera ngayon. So meaning meron kang ipapadala. Yan. Lord,
0: thank
1: wala na
0: you.
1: kaming ganito. You thank the Lord for things that are not present, but that thankfulness, yung pagpapasalamat mo, ay naka-anchor, nakadugtong doon sa you will provide. Ayan. Ako, ang ganda ng ending natin. Ano?
0: Gusto ko yun.
1: Ending.
0: Diba? Pagka talaga nga naman, I like that so much. Kasi kapag ka tayo naging thankful sa mga mahihirap na sitwasyon, mas tumataas yung resilience natin.
1: Yes, oo. And not only that, we also displace yung ating tinatawag na pagiging critical and pagiging reclamador. Ayan. Kasi
0: that's
1: we can
0: right.
1: Also grow that Sabi ko
0: yes.
1: Nga yung growth mindset, dalawang bagay yan . You like to grow weeds or you like to grow flowers. O, di ba? Pareho silang grow. So, ingatan natin yan. Okay. One
0: thank
1: last
0: you.
1: sentence from you, very, very short, before we end our discussion. And syempre, papasok na ang ating ganda mommy, okay?
0: Yes. Para sa ating mga listeners and viewers, this is a moment to shine. Doon sa mga grannies natin na parang nasa end na ng kanilang karera, it's still your moment to shine. Whatever is your season, it's your moment to shine. In every season, you will shine if you keep your love for the Lord and shine the brightness of good heart.
1: And talking about that, ayan, nais ko pong batiin at idiin kasi na aking kanina ay paksa dyan sa lugar ng Balanga, Bataan, kung saan ang sabi, maputi man ang buhok ko, I can still vibe. Okay? Means, because the love of the Lord makes me strong, di ba? And faith never grows old, di ba, no?
0: Ay,
1: So,
0: gusto ko niyan.
1: Kalimutan.

0: Suma sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: Ikalimang Kabanata. Mga bilin sa mga namumuno sa iglesia at sa mga kabataan. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan, dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo, dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen. Mga pangangamusta. Isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Kristo at talagang mapagkakatiwalaan. Napalakas ko sana ang inyong loob sa pamamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Diyos. Manatili kayo sa kabutihan niya. Kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia. Katulad niyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging mga anak niya. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sa inyong lahat na nakay Kristo, sumain niyo nawa ang kapayapaan.
3: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pare, parenting and relationship enhancement.
2: Blessed weekend po sa bawat isa. Ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig at nanonood sa programang Pare. Kaya po nakikinig at nanonood dahil kung kayo po ay merong social media, pwede niyo pong mapanood para magkaroon naman ng itsura sa likod ng boses. Huwag lang kayong madidismaya. Dahil ang itsura po namin, talagang alam nyo naman, pang radyo. So anyway, tayo po ay nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na magkasama-sama sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Muli, ang programa po ay halaw o galing sa The World Needs a Father. Isang training movement po yan. At ang target po talaga natin ay ang mga katatayan. Kaya dito po, ang kasama natin, syempre, si Paring Allison ko. Blessed weekend sa iyo, Paring Allison.
3: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat sa nakasama natin, no, sa pagsasanay ng The World Needs a Father dyan po sa Gasper Church of Manila. Kaya patuloy po ninyong abangan yung mga iba pang mga pagsasanay. Actually, meron pang part 2 sa September 19 sa Gasper Church of Manila, State Center, Binondo, Manila. Pwede pa pong humabol yung may part 2 po tayo dyan.
2: Okay, at siyempre si Paring Pastor Mark.
4: Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Arisod. At blessed weekend po sa lahat ng ating nanonood at nakikinig ng programang Pare.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong pagsama. Saan mang dako kayo naruroon, kayo man po ay nakikinig gamit ang radyo or nakikinig gamit po ang internet o nakikinig at nanonood gamit po ang social media at YouTube. Maraming salamat na kayo po ay kasama natin sa ating pag-aaral. Sa episode na ito, no, pag-uusapan natin yung father's role.
3: Yan.
2: Napakahalaga tong yung presence, love, and discipline. Yan. Kasi bakit po importante ito? If you remember yung topic din natin last time, pinag-usapan natin yung guidance, pinag-usapan po natin syempre yung mga seasons ng ating mga anak, yung seasons din natin as parents na meron pong appropriate way to guide our children at yan po ay nakabase rin naman sa season na pinagdadaanan po nila. Ngayon, kaya po para sa akin, ito'y napakahalagang bigyang diin kasi paminsan ang style ng parents, parang generic parenting, kung ano yung maliit pa hanggang paglaki, no? Minsan may mga nagre-reklamo, laki-laki na ng anak ko, hindi pa responsable eh, kasi tinrato mo siyang bebe boy noon. Ngayon po ay 20 anyos na, bebe boy pa rin. Parang hindi nyo binago yung approach. So along the way, hindi natin namamalayan na yung nirereklamo nating bakit sila ganito, maaaring produkto po ng parenting style natin. So kinakailangan maging sensitive tayo sa needs po nila, ano yung season nila, at ano yung nagbabagong needs nung mga season na yon. Of course, we also have to recognize yun pong changing times din, how it affects yung dynamics ng relationship ng parents sa kaanak, how it affects yung binibigay nating discipline, di ba? Nung araw, pag pinagkwento mo yung mga mas nakatatanda, no? Paring Allison, mga kwento mo ito.
3: Ako ba talaga yun?
2: Oo. Yung mga kabats mo siguro, mga sinasako, ginugulpe. Siyempre, wala na yan. Wala na umaamin na gumagawa yan. Hindi, ibig sabihin, kung dati, yan ang mga pamamaraan. Siyempre, alam naman natin, nagbago na rin. Kasi mga bawal na nga, mas educated na ang tao. But still, ang dami pa nating room for improvement. At nandito nga po tayo para pag-usapan yan, para alamin ano po ang mga mas mainam na pamamaraan. At ba't natin nasabi na mainam na pamamaraan to? Dahil may mga pag-aaral eh. Ito naman ang kagandahan ng The World Needs a Father training. Hindi lang po siya mga life experiences na minsan ang nagiging problem sa halimbawa life lessons experience ni Allison, Pastor Mark. Baka iba yung sitwasyon nila, sitwasyon ko eh.
3: Mm-hmm.
2: So, mari, may mapulot ako doon. It may be relevant to some extent, pero hindi completely the same.
3: Mm-hmm.
2: Paminsan din naman, ang isang nagiging problem din, pagka nga walang kaalaman dun sa mga seasons na pinagdadaanan, meron kang parenting tip na nakuha. Pero ang problem, hindi mo ngayon maipasok dun sa scenario nyo. So with the world needs a father, talagang may mga research po, pinakita yung epekto, ano yung season na pagdadaanan ng ating mga anak. At pinakamaganda ron, yung biblical principles, how it will be applied sa mga seasons na ito. Yan, ako, yan ang personally, yan ang na-appreciate ko.
3: Mm-hmm.
2: Kaya napakalaking bagay po na meron tayong ganito. So we encourage you, if you want to have training, ito nga si Pastor Mark, makakarating na ng Middle East, no? Samantalang tayo, nasa Eastwood lang. Naiwan tayo dito, paring Allison. Yeah. Pero imagine, ano? May mga trainings na rin tayo sa abroad. Yeah. At napakagandang bagay po yan. So yung mga details po niyan, pwede niyong puntahan sa theworldneedsafather.com. Ilalagay po nila yan. At saka sa The World Needs a Father Philippines Facebook page.
4: Sa Riyadh pala, sa September 25.
2: 25.
4: September okay. 25. So meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak na naka-base sa Saudi Arabia o sa kalapitan na lugar. Pwede nyo sila i-invite sa September 25 sa Riyadh. Details to follow, di ba, kung saan yung venue. Hmm. You know, we will provide it later. Or we will post it sa Facebook page namin.
2: Yan. So maraming salamat for the update. Alam nyo, napakalaking bagay po niyan, ano, na yung kahit yung mga katatayan or kahit mga welcome naman mga misis dyan, ano?
4: Actually, dalawa yun. It's not only for fathers, pati mothers.
2: Okay.
4: So kasama ko yung misis ko, yung aking better half.
2: Mm.
4: And she will discuss about the mother design.
2: Yun.
4: So, pati yung mga kababaihan, yung mga nanay, you are all welcome to join sa September 25 sa Riyadh.
2: Yan, yung mga trainings po natin, halimbawa, kayo, taga dito sa Manila, or maybe kahit sa province, kasi popost naman natin sa mga page natin yan, kaya i-follow nyo po. You can avail of the trainings. And then, kung may, ito nga, kagandahan, kung nasa ganung lugar sa abroad, ang inyong asawa at gusto niyo na ma-undergo niya yung training, ay napakaganda po nito. Kahit na hindi kayo physically magkasama, magkakaroon kayo ng alignment because you will go through the same trainings. Kaya i-follow niyo po yung ating The World Needs a Father Philippines Facebook page at saka puntahan niyo po at bisitahin yung theworldneedsafather.com Facebook page. Marami pong mga resources doon that you can download, that you can watch, and spend time learning about parenting sapagkat yan po ay napakahalagang bagay. Kaya dito po sa ating pag-uusapan ngayon, tingnan po natin ano, yung guidance na ibinibigay natin sa ating mga anak. Na sometimes ang nagiging objective is to control them. Obviously, ito po ay hindi magwo-work, no, dahil una, pag ang mga anak po natin ay nagta-transition from one season to the next, controlling them ay impossible, no? Maybe pag maliit pa, meron pa eh, no? Pero sometimes yung control na yon can create conflicts, lalong-lalo na pagka yung anak nyo nagde-develop na ng independence. So ayaw nila yan. Hindi naman natin sinasabi na wala na tayong way to influence them, but the bottom line is, yung approach po should be appropriate to the seasons of the child. So ngayon, gusto nating pag-usapan muna itong discipline, ano? I think by practice and by usual usage of the word discipline, palaging associated siya with something very negative.
3: Punishment.
2: Oo, punishment, no? Yung mga pangit na karanasan, may nagawa kang mali. But it's good to understand na yung word na discipline, originally, ay hindi naman necessarily punishment. Ito po ay training, pagsasanay, no? So, kung papaanong halimbawa kayo ay atleta at gusto nyo mag-improve, so you undergo training, no? Hindi kayo pinapalo doon, pinahirapan doon, but you're being trained to develop the right discipline. Para sa ganoon, yung level na kailangan nyong gawin, nagagawa nyo. Kasi nandun nga kayo sa point na dumaan kayo dun sa season na yon. Kaya napakahalaga po na maunawaan yan sa ganyang paraan. Of course, nandyan din yung idea naman ng correction, hindi nawawala po yan. Pero kailangan nating intindihin, ang objective po niyan is to train them to become better.
3: Mm-hmm.
2: No? Hindi palaging parang, okay, mali ka, ganito dapat. So may mga times na starting from not knowing what to do to knowing the right thing to do. So tingnan po natin ngayon. A father should ask, am I correcting my child to help him grow or am I simply releasing my frustration? Bigat nito, no? Bigat nito.
3: May katotohanan.
2: Oo, kasi kadalasan, kaya naman ako correct dahil dun sa frustration, di ba? Naiinis ka, bakit hindi nagko-comply? Alam mo, eto ah, medyo bigyan lang natin ng panahon tong umpisa na ito. Kasi minsan yung frustration, wala pa yung anak frustrated na yung magulang eh. Bakit? Kasi may template na tayo eh. Di ba? Halimbawa, pag nagkaanak ako, magbabasketball kami. Eh, hindi pa nga nagbubuntis yung misis mo. Nasa isip mo na kung ano yung dapat na gagawin nyo. Eh, paano kung yung anak mo, eventually, sinilang nga, maaring not the gender that you prefer, or maybe, hindi yun ang kanyang magiging kahihiligan. So, eh, may template ka na. May mga pinangarap ka na, na pagdating ng panahon, ganito
3: pagdating
2: kami.
3: Ng panahon, siyang mag-aahon sa amin sa hirap. Gabi, kakapanganak pa lang, kawawa naman yung baby.
2: Kaya eventually, yan po, minsan hindi natin namamalayan yan. Ang lalim pala ng pinanggagalingan ng issue natin. May template na tayo. Kaya yung frustration na ito, sabi nga ng iba, hindi naman dahil walang husay, walang galing yung anak. Kaya lang, minsan, hindi lang talaga pumasok sa template mo. Kaya nangyari doon, pag hindi pumasok sa template mo, parang nagiging bulag ka na eh. Doon sa mga pwede niyang katangian, bulag ka na doon sa mga taglay niyang kakayahan. Mm-hmm. Kasi nga, ang nasa isip mo, eh, eto dapat siya. Mm-hmm. No? Eh, pag hindi nga siya ganun, ayan na, nagkakaproblema na tayo. Kaya minsan sa parenting, even yung affirmation, ano? Bakit struggle ang ibang mga parents, fathers to give the affirmation? Eh, kasi yung anak mo, iba dun sa gusto mo mangyari. Mm-hmm. So, kailangan i-deal muna natin to eh. Kasi minsan, yan ang nagiging problem na yung ugat ng frustration, kadalasan, ay expectation. Kaya nga sa The World Needs a Father, we're trying to correct that. No? Instead of expectation, intention.
3: Mm-hmm.
2: Kasi pag expectation, meron kang ginagawa, hoping na yung ginawa mo, merong something in return. Di ba? May balik eh. Pero ang gusto po nating i-clarify dito para sa ating mga tagapakinig na kinakailangan po maging malinaw sa ating mga anak na yes, meron po tayong mga kinakailangang baguhin sa ating pananaw para makita natin yung kagandahan ng kakayahan ng ating mga anak. So, paring Allison, nandyan na nga, maganda yung tanong. Ako ba'y nagko-correct dahil gusto ko siyang lumago, so intention yan, or ito ba ay nagre-release lang ako ng frustration?
3: Pagiging dismayado.
2: So, paano ba natin bubuksan ang kaisipang yan?
3: So, unang-una kailangan na maunawaan natin muna yung ating emosyon. So, ibig sabihin, kaya ka frustrated because nabanggit mo nga kanina, may mga inaasahan ka na sa tingin mo hindi natutupad o hindi napapangyari. So, kailangan mo muna baguhin mismo yung mindset natin bilang mga magulang. Ano po? Na kaya tayo nagdidisiplina, kaya tayo nagko-correct kasi we're coming out of love. Mahal natin sila. Kasi kapag ang tinignan natin muna yung sarili natin, disappointed ako eh. Kaya doon nanggagaling yung mga unintentional na bakit ko nagawa ito, na later on ng mga magulang, alam naman po ninyon, na pagsisisihan natin kung minsan na napagbuhatan natin medyo mabigat talaga no yung naging punishment sa kanila. Kaya kapag naunawaan po natin to, yung kailangan meron munang pagbabago ng ating pong kaisipan na okay, kung ako ay galit muna, bakit ako galit, di ba? Kung talagang hindi mo makontrol siguro, maaring magpalipas ka muna ng sandali, no? At pagkatapos po noon ay maari mong kausapin kung ano man ang nais mong itama sa kanya. Kasi on the onset, pwede namang sa tingin ko mapag-uusapan ang mga bagay-bagay bago humantong talaga doon sa pisikala, no? Sa pagpapalo. Kasi kadalasan, kasi yung nga, malimit na inuugnay natin yung disiplina nga sa lagi sa pagpapalo. Ngunit ang disiplina po kasi maari magsimula po ito sa pagtuturo, sa pagtatama, no? At pag-relearn, no, ng mga bagay na mga naituro mo na. sapagkat kapag ang tao ay umaabot po tayo sa punto na kung saan tayo ay frustrated, eh nagagawa talaga natin ang mga bagay-bagay na ito. So maybe we can take a back for a moment and reflect. Ano ba ang mali sa ginawa niya? Ano ba gusto mong itama sa kanya? At sa pamagitan marahil nito ay maaring mas magiging mahusay ang pag-uusap ninyo, ang pagdidisiplina mo. Kasi if you're coming from anger instead of love, eh natural ako, aaminin ko po sa inyo, I can make confession, talagang kung galit ka, talagang alam mo yun, magagawa mo ang bagay na later on you would also soon regret.
2: Mabigat yun, no? Kasi minsan, ang iniisip natin pag nagdidisiplina, ano yung kasalanan ng anak natin? Ang hindi natin nakikita, ano yung kalagayan ko? Kasi yun nga, eh, minsan, depende rin sa pinanggagalingan mo. Eh. Pag masaya ka, minsan kahit anong ginawa ng anak mo, na-overlook mo naman, may extreme din yun. Eh, no? Parang ang haba-haba ng pasensya mo, dapat ka nang mag-intervene, hindi ka nag-i-intervene kasi ang saya mo. May mga times naman, konting kibot lang dahil irritated ka siguro, yes, for whatever reason, nagre-react ka. Ngayon, ang napagbubuntunan mo, yung anak mo. So, minsan, yung kasalanan naman niya o yung offense, maliit lang na bagay, pero may overreaction sa side naman ng parents kasi nga, eh, iba yung pinanggagalingan ng damdamin natin. So, parang Pastor Mark, no, alam naman natin, vulnerable tayo lahat sa ganito, no? Ah, nag-confess na nga si Paring Allison. Baka ikaw, gusto mo na hindi.
3: Mas mabait yan.
2: Nandun naman talaga, eh, di ba? Bilang tao, nandun yan, eh. Ano kaya ang magagandang way para medyo, kung magdi-discipline tayo, ano yung way to prepare ourselves for the discipline? Mahirap din kasing sinasabi nila na magpalamig ka muna. Tama yun, eh. Kaya alam, baka naman yung pagpapalamig mo isang buwan na, no? Hindi na alam ng anak mo, ano nga ba yung ginawa ko? Ba't ako pinagagalitan ito? So, ano yung mga maybe practical steps na pwede nating i-take to make sure na, yan, nandyan yung ating pagdidisiplina at nababantayan natin din yung sarili natin?
4: Well, maganda yung sinabi nyo. Kailangan alam mo yung pundasyon, eh. Una, yung ano ba ang purpose ng discipline? Ang purpose ng discipline, sabi nga na based sa pinag-usapan natin, hindi para i-release yung galit o yung frustration mo o hindi nangyayari yung gusto mo, yung expectation mo, ginagawa mo yung disiplina para hubugin yung buhay ng anak mo. Yeah. Kasi gusto mo siyang mapabuti.
3: Yes.
4: Diba? Yun yung purpose mo. Eh. So kailangan yung kung mag-disiplina ka, kini-keep in mind mo, nasa isipan mo, yun yung purpose kaya ko ginagawa ito. Tapos sa pangalawa, tama rin si Paring Allison, you don't discipline when you are angry.
2: Yeah.
4: Diba? And may imbalance eh. At the same time, diba? Sabi mo, isang buwan na, hindi mo pa dinidiscipline. In other words, pagka galit na galit ka, medyo huminahong ka muna, diba? Huminga ka muna, minum ka muna ng tubig, whatever, diba? Kasi
2: malunod
4: kung,
2: na.
4: kasi kung galit ka, so, tapos doon mo i-disiplina, medyo risky yun eh.
2: Yes.
4: Ang risk doon, baka ma-abuse mo yung bata eh. Baka masampal mo, baka mas mamura mo. Kasi galit ka eh.
2: Yeah.
4: And aminin man natin, di ba? Kahit ako, di ba? Sa galit ko, ay maaari kang may ibigkas na salita na pagsisihan mo.
2: Yeah.
4: Di ba? Baka murahin mo, sabihin mo, di ba? Yung mga salitang hindi magaganda. Na, kasi yung mga salita natin, pag binitawan natin, forever yun na nakaukit sa utak ng mga anak natin eh. So, may wisdom naman yun na medyo minahon ka muna, minahon ka ng tubig. At pagka-relax ka na, and you remind yourself, bakit ko ba didisiplina yung anak ko, then you can proceed, di ba? Ako kasi naniniwala naman ako sa palo, di ba? And kasi, sa Bible naman yan, di ba? Sabi ng Bible, the foolishness is bound up in the heart of a child, and the rod of discipline will take it away from him. But at the same time, kailangan i-recognize din natin, I think, wisdom naman, yung personality ng mga anak natin.
2: Yeah.
4: Kasi aminin natin, may mga bata na malilikot talaga eh. Yung talagang malikot. And kung hindi ka maingat, at dahil malikot yung bata, naturally, may mga bata kasi tahimik, may batang malikot, may rebellious streak, di ba? Ika nga, yung bata. Pag ganun, I think yung wisdom, hindi naman talaga mag-resort ka sa palo parati.
2: Mm-hmm.
4: Di ba? Kasi Kasi kung mag-resort ko lang sa palo party, baka 10 beso pinapalo sa isang araw.
2: Yung anak mo, di ba? Manhid na.
4: Wala na, wala lang epic yun eh.
2: Wala na yun.
4: So, medyo kailangan i-rethink mo. Kasi marami ng forms of discipline, di ba? Basically, withdrawal of rights, di ba?
2: Yeah.
4: Yung, but in other words, kunyari eh, gusto niya maglaro ng game.
2: Mm-hmm.
4: So, hindi mo siya paglaro ng game. Discipline din naman yun eh.
2: Yes.
4: Basta importante, may pain o may kurot yung discipline, di ba? Mm-hmm. Kasi para maalala niya. So yun ang importante, yung purpose mo, kailangan alam mo. Never discipline out of anger.
2: Yan.
4: And then, yung sinasabi ni Paring Arson, I think sinabi mo, kailangan may debriefing ka din eh.
2: Mm-hmm.
4: Yung pinalo mo, yun? Pak! Tapos wala na. Alis ka na. Yung debriefing, explain mo sa kanya bakit.
2: Mm-hmm.
4: Sabihin mo, anak, isa pa pala. Kailangan may rules kayo.
2: Yan.
4: Yun ang importante. May rules kayo. Kasi pag hindi maliwanag sa anak mo yung rules, tataka siya. Bakit ba ako dinidisiplin?
2: Yan. Tama, diba? Tama.
4: So, kailangan rin. Alimbawa kami, yung rules namin sa bahay, malilit yung mga anak namin. Tatlo yun eh. Yung number one, you obey mommy, daddy. Pangalawa, you respect. Diba? Respect. In other words, baka magmataas ng tono, baka magalit. You respect your parents. And number three, you should not, you always tell the truth. So, in-explain ko sa kanila, kapag nilabag nyo yung mga rules na yun, then madi-discipline kayo.
2: Mm-hmm.
4: Pero outside of that, mag-usap na lang tayo.
2: Yeah.
4: Diba? So, yun ang klaro. Kasi pag nilabag nila yun, alam nila eh,
2: mm-hmm,
4: na may katumbas na discipline eh.
2: Yes.
4: Wala nang takas yun eh.
2: Mm-hmm.
4: At mangyayari yun. Hindi namin pwedeng palusutin yun. Maring madelay, pero mangyayari yung disiplina. Tapos, syempre, pang-undebriefing, bakit kita dinisipline, di ba? And then sabihin nila, kasi nag-ano ako eh. Nag-disobey ako eh.
2: Mm.
4: Okay. And then I debrief something. Sabihin ko something like this. Alam mo na, kaya kita tinuturuan ng obedience. Kasi isang araw, di ba, mag-aaral ka sa school at kailangan mag-obey ka sa teacher mo.
2: Mm.
4: Paglaki mo, isang araw, magkatrabaho ka sa isang kumpanya or whatever, mag-inegosyo ka, makakaroon ka ng mga boss.
2: Mm-hmm.
4: At kailangan matuto ka, magrespeto at mag-obey sa mga boss mo. Hindi naman para sa akin to eh.
2: Mm.
4: Para sa iyo to eh. Mm. Yun yung communication eh. Hindi na, kaya ako ginagawa to, hindi naman para lang masabi ko na boss ako. Eh, para sa iyo to, para matuto ka, mag-obey sa mga otoridad na nilagay ng Diyos sa iyo. Whether bata ka o matanda ka. So may debriefing na ganun. Tapos, at very important, mga magulang, kailangan i-communicate mo. Alam mo anak, mahal na mahal kita.
2: Yeah.
4: I love you very much. Para malaman niya, yung discipline is a form of love, hindi a form of anger.
2: Yes.
4: So, yun yung importante.
2: Napakaganda yun, ano? At tandaan niyo po, ang disiplina ay pagtutuwid, pagtatama. Hindi yung basta tamaan lang. Itinatama natin, hindi ho yung basta tamaan lang. Bakit importante yun? Kasi minsan, successful ka na tinamaan, napalo, na kurot, or whatever. Pero hindi ka successful dahil hindi mo na ibalik sa tamang landas eh. So ang objective talaga, maibalik natin sa tamang landas. Kaya po yung mga sinasabi nga na kailangan klaro yung rules, may debriefing. Ang purpose niyan, every time na may pagdidisiplina, they come out from the discipline a better version of themselves. No? Dahil yung discipline should give that effect. They become a better version of themselves. Hindi ho yung isang version na nasaktan lang, nagkaroon ng bitterness, nagalit sa inyo, na nabugbog lang, kundi they come out a better version of themselves. Yun po talaga ang objective. Kaya nga, ang disiplina ay pagtutuwid, no? Pagtatama. Importante ho na ilagay natin sa isip natin yan kasi talagang napaka... Hirap talaga, lalong-lalo na pagka yung misan, yung may ginawa na alam mo na nag-endanger sa buhay nila, di ba? Yung misan, yung hindi nga galit eh, talagang matinding frustration kasi alam mo na life-threatening yung action eh, no?
4: Mm-hmm.
2: So yun talaga, misan hindi mo maiwasan na agaran, meron kang intervention doon. Pero napakahalaga po to, kung sakaling medyo nabiglaho kayo, importante po yung debriefing to explain na kinabahan ako sa ginawa mo na yon or maaring kinamatay mo yon or nakapinsala ka ng iba. Hindi ba minsan yung mga kaso ng mga teenager na itatakas yung yung sasakyan ng magulang, motor ng magulang, o pupunta sa kung saan na hindi nagpaalam, di ba? Yung mga ganyan.
3: So, tagal-tagal pa kay Jigs yan.
2: Oh, malayo pa. ngayon, kaya ako sinasabi yan kasi minsan talaga as parents, para bang naisip mo, paano kung na-disgrasya ka? Paano kung halimbawa ganun. Nag-out, nag-swimming pala kayo, hindi namin alam, nalunod ka roon. Yeah. Yung mga ganyan ba, di ba?
3: Nangyari yan, no?
2: Misan akala lang nila na okay lang naman, di namin iniisip na may masamang mangyayari. Pero yun nga, syempre as a parent, alam naman natin yung mga pwedeng mangyari. Kaya importante yung debriefing na yun for them to understand na hindi naman kami KJ. Kung gusto yung malunod, nandito kami, bantayan namin kayo. Kung gusto yung mag-swimming, pwede naman. Kaya lang, ang bottom line is, huwag kayong gagawa ng aksyon na makakapanganib. And sometimes you have to also understand, kung kayo po yung mga anak, to understand your parents na siyempre, isang pagkakamali lang, no? Isang pagkakamali, napakalaki ng panganib na idudulot. Kung panganib nga lang. Pero kung yan po ay talagang life-threatening, isang aksyon na maaaring ang goal nyo is to enjoy, pero ang epekto is otherwise. Kaya talagang napakahalaga po itong ating pagtutuwid na ito at maunawaan din naman yung mga pamantayan dito, which leads us to another point, no? Kailangan ng mga anak ang boundaries, no?
3: Yes.
2: Siyempre, una, sa Bible, if you look at the Bible, napakaliwanag naman, may sinful nature, eh. Kaya nga, sabi nga nila, maliit pa lang, makikita mo na yung sinful nature at work, eh, no? Talagang ine-explore nila yan. At ang problem din, yung boundaries na yan, hindi po malinaw yan, eh. Kasi minsan, sinabi ng parents, bawal. Yung school, pinapayagan. Sinabi ng parents, bawal. Yung napapanood niya social media, pwede. No? So parang confusing, eh. Kaya ito pong pagdating sa boundaries, kailangan may clarity. Maybe meron kayong other family members, kamag-anak, kapitbahay, kakilala. Sa kanila pwede yun. Eh, baka sa inyo hindi. Kaya nga, babalik tayo dun sa yung tinuturo natin about choosing friends, yes. No? Values, and then yung making decisions. Kasi gusto nating talagang i-set apart yung family natin na klaro sa kanila, hindi dahil inaalaw sa ibang household, naalaw ng ibang kamag-anak, inaalaw ng ibang kaibigan o sa eskwelahan, eh okay sa atin. So yung boundaries na yon, hindi lang siya linya na dapat bantayan, linya na paulit-ulit dapat linawin. Kasi confusing talaga eh, no? Confusing eh. And sometimes pag hindi klaro yung linya na yon, diyan nagkakaroon ng conflict eh. Maybe maganda yung sinabi ni Pastor Mark nga kanina na yung rules, no? Kasi pag minsan nagdidisiplina ka, sa'yo malinaw mali eh. Pero baka yung anak mo hindi alam, no? Hindi maliwanag. So nagtataka pa siya, ba't ka ba nagagalit? Eh, hindi naman kasalanan 'to, hindi naman 'to masama or wala naman pala kayong pinag-usapang mali iyon. Ang masakla pa niyan, pag walang alignment si tatay sa kasi nanay, ang sasabihin, eh pinayagan kami ni nanay. Iba-iba rules. Di ba? Eh okay daw sa kanya. O ngayon, paano ngayon yan? Di, maaari po na dinidiscipline natin yung anak natin, pero tayong may kasalanan. No? Wala palang clarity yung rules, wala palang alignment yung parents, o kaya naman ay wala tayong consistency, so they're assuming na sinabi mo lang na bawal, pero dahil ikaw din yung number one violator, dinidisiplina natin sila, pero tayo, we violated ourselves. So talagang ang lawak nitong disiplina, no? Kasi you're not just focusing on one specific action, hindi ka lang din nakafocus sa one specific person, yung taong dinidisiplina, but at the same time, you're also evaluating yourself.
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Na nasa tama ba ako so that I can make this disciplinary action effective. No, kasi pag wala tayo sa tamang kalagayan, parang minsan, di ba, naalala ko noon, nagdadrive ka, tapos makakakita ka ng mga nanghuhuli ng mga, kunwari, nagmumotor, huhulihin yung iba, wala kayong helmet, o yung motor nyo, walang plakang tama.
3: Mm-hmm.
2: Tapos yung nanghuli sa'yo, hindi rin nag-helmet, hindi rin tama yung plaka. So parang, teka lang, bakit kami lang? Di ba? So nawawalan yung respect mo dun sa tao.
3: Mm-hmm.
2: So in the end, okay, may ground siya para hulihin ka. Pero yung pagtingin mo sa kanya, sirang-sira eh. Bakit? Oo. Kasi, ikaw nga ganyan, huliin mo ako. So yung ganon, may ganong epekto din sa loob ng sambahayan. Kaya po talagang pag nag-set tayo ng rules, ang pag-set po ng rules is not only para sa mga anak natin, but it includes us. No? Kasi pag hindi tayo kasali, mako-confuse sila, magkakaroon tayo ng double standard. Pag hindi tayo kasali, it will not be as effective. Baka mangyari po niyan pag nakikita natin, bait-baitan. Pero pag hindi, iba na yung ugali. And at the same time, hindi talaga siya mag-work pag hindi tayo kasali dun sa rules na yon. Kasi if something is or something comes in the form of a restriction, pero wala kang consistency, you give the impression that this is not important.
3: Yeah.
2: Di ba? Parang sabi nga eh, kung wala tayong consistency sa aspect na ito, ang impression sa mga anak natin, then it's not really important. It's something na pwedeng gawin, pwedeng hindi. It's just a suggestion. Yan. Yan ang nagiging problema. Kaya napaka-importante po yung clarity ng boundaries. And when we say boundaries, what we can do, what we cannot do. Di ba? At yan po. Again, siguro isang mahalagang natutunan ko dito, paring Pastor Mark, paring Allison, yung identity. Conferring of identity. Yung bang kina-clarify mo, kasi minsan may confusion yung mga bata, no? Bakit sila ano pwede yan? Bakit sila ano ginagawa yan? Again, ang pagka merong klarong identity, babalik ka doon eh, anak, sa ating pamilya, hindi natin na-allow yan, hindi yan tanggap, o hindi dapat yan. And these are the reasons. Okay? And maybe sa kanila, they allow that, and wag nating hayaan na yung pwede sa kanila, basta lang nating gagawin. We have to check, is this beneficial? And then we have to explain, ano ba yung pinanggagalingan ng mga rules na ito. Even God himself, di ba, sa Deuteronomy 6, sinabi niya eh, yung laws, yung mga rules, yung mga guidelines na ito, sabi nga doon, so that all may go well with you. Mm-hmm. It is for your benefit.
3: Yes.
2: So even ang Diyos po, no, nagbigay siya ng laws, decrees, commandments, explained sa mga Israelites na ito para sa inyo to. It is for your benefit. This is not just restriction. It is restriction with a purpose so that you may enjoy long life, so that all may go well with you. Ang ganda-ganda nun, ano? Imagine, Diyos na yun, nag-explain sa atin bakit kailangan nating sundin at ano yung basis nung mga rules na yun. No? Hindi lang siya nag-power trip doon na, okay, basta sinabi ko, huwag niyong gagawin, huwag niyong na-questionin. Hindi. He explained. Kaya nga, yung mga nakaintindi nito, if you go to the book of Psalms, sabi nga nila, no, yung iyong law, yung iyong commands, we cherish them. Ito ay nourishment sa amin.
3: Yes, yes.
2: We love them. Imagine, ano? Yeah. Yung pagmamahal. Kasi bakit? Because now they see the benefits. Kaya ganun na lang ang pagmamahal nila sa kautusan. Hindi nila nakita ito as something na katakutan o isang bagay na kamuhian, kainisan, but rather it is something beneficial. So we love it, Lord. Salamat sa gitna ng kaguluhan ng mundo na ito, na kung ano-ano ginagawa ng tao, here is a clear guidance that will eventually give us a sense of fulfillment, prevents us from our own foolishness, and at the same time, helps us to navigate through this confusing situation. So napakagandang bagay yan. Kaya kailangan po babalik tayo dun sa benefit, no? Ang sarap kasi pag nakikita mo yung benefit eh. Ito lang challenge dyan, no? Kayo ba nung napapalo kayo nung araw? Nakikita nyo ba yung benefit?
3: Hindi.
2: Noon, ha? Noon.
3: Hindi, no?
2: Hindi natin aramdaman, ano? Pero ngayon, na magulang na tayo, maliwanag na maliwanag, di ba? Maybe yung degree ng punishment is different dahil iba rin yung panahon natin ngayon. Pero ang bottom line, dahil nakita mo na yung benefit, sabi ko nga yung discipline is something na sometimes, pag ginawa sa'yo, kahit anong explain, it takes years and maturity to appreciate it.
3: Yeah.
2: And then later on, sabihin mo salamat na lang na disiplina ako. I remember noon, ano, kasi eskwela namin, yung parents ko tansyado yung oras eh. Kung ano yung oras uwi mo, tapos ng klase, anong oras ka dapat nasa bahay. Hmm. Kasama na yung plus minus pag traffic. ngayon, kinabukasan, ako dadating ngayon sa eskwela, no, mga kaklase na nakikwento, nako magdamag, nandun kami kilagan ito, hindi kami umuwi agad. Para bang feeling mo, na ba itong parents ko, hindi ko na-enjoy yun ha? Bakit ang higpit-higpit sa amin? Tapos later on, habang nagpo-progress na kayo sa study, makikita mo yung iba, hindi na nakatapos ng high school. Kasi nga, dahil tuloy-tuloy sa bulakbol, eventually, nasira na buhay. Pagdating ng college, hindi na lahat tumungtong ng college kasi yung iba nag-asawa na ng maaga, napasok na sa trabaho ng maaga. So, later on, you realize na yung dating kinaiinggitan ko na sana all ganon, di ba? Although hindi pa uso yung sana all dati. Pero parang dati inggit na inggit ka, tapos ngayon you realize because of maturity and now you're seeing the consequences, you realize na salamat sa parents ko dahil binantayan ako sa ganitong season.
3: Mabuti na lang.
2: Oo, buti na lang. Okay, so ibig sabihin po, kahit na ginawa niyo yung mga efforts na to explain, to give the debriefing, clarity of rules, well, let me tell you this, hindi sa lahat ng pagkakataon ma-appreciate agad.
3: Yeah.
2: No, yung agad, no, hindi kaagad ma-appreciate ng mga anak. Kagaya din natin, it takes maturity to appreciate these things. So, just be consistent.
3: Yeah.
2: Kasi pag maliwanag sa atin na the reason why we're disciplining them, kasi itong benefits niyan, whether they appreciate it right away or maybe later on, eh may benefits po talagang dadalhin niyan sa buhay nila. At yun naman ang objective natin, to make sure na marating nila yung they now reap the benefits of the disciplines na binigay natin sa kanila. Di ba? Meron niya akong isang kakilala, no? Ang higpit nito. Atleta yung anak, talagang tinray niya to become elite sa sports. Ito'y talagang nung maliit, sinasabi nga ng mga kaibigan namin, atindi ng ano niya, ng tatay niyan. Parang yung laro niya, hindi na fun. Talagang ano, talagang strict training. Eh ngayon naman, yun ang hanap buhay ng bata. No? Talagang coach siya ng mga elite ano din, athletes. So, saan ang galing? Because of the strict discipline.
3: Yeah.
2: So ngayon, ang ganda-ganda ng relationship with the father kasi yun dati na parang tingin mo ang higpit, bakit pinupush? Pero yun pala, eventually, when you see the benefits and you're reaping the benefits of this discipline, that's the time na talagang yung appreciation mo is to the next level din. Ano? Kaya sa mga fathers po, sa mga parents, always remind yourself. Yung benefit ng discipline. Kasi tayo rin eh, sometimes parang feeling natin, masyado na ba akong mahigpit? Tama ba itong ginagawa ko? But if it is clear to you that this is beneficial, then kahit po sabihin yung at the moment, medyo hindi masyadong nandun yung appreciation, kung talagang tama yung action nyo, beneficial yan, the benefits will come in due time. Kaya just keep on doing the right thing, okay, to discipline our children.
4: Pero dagdag ko lang pa rin, Jebo, yung konektado sa nabinanggit ko nung previous episode natin, yung discipline, very crucial siya dun sa formative years, yung 0 to 12 years. Kasi parang may binanggit ka kanina na, hindi ko lang. But anyway, yung mga ibang mga magulang kasi, yung form of discipline nila nung bata yung mga anak nila, ganun pa rin pag matanda na, di ba? Parang yung binanggit ko ng previous episode, pagka nag-30,

0: ganun, disiplina mo nung matanda na. Eh, isipin mo, matanda na siya eh. Meron na siyang pag-iisip. And sabi ko nga nung previous episode, you will allow him to make certain choices, di ba? Pagka ganun, basta klaro pa din yung ano nyo, yung rules nyo, klaro pa din yung values nyo. Pero hindi na ganun kahigpit yung discipline, di ba? Pagka matanda na yung anak mo. So yun lang, kailangan mag-caution lang tayo.
1: Oh, ang isa siguro din diyan, Pastor Mark, no. Minsan naman yung iba, pagbata pa, ang luwag-luwag, 'di ba? Yung parang lahat pwede, walang rules.
0: Yun nga,
1: no?
0: Yun nga ingatan mo. Oh. Maluwag ka nung bata,
1: kasi higpitan.
0: Tapos dahil yun nga, dahil hindi mo nahubog yung kanyang kaugalian at lumabas yung
1: mga epekto.
0: Epekto nung
1: kaluwagan.
0: Yung agent na siya, biglang ihigpitan mo. Yun ang ibig ko sabihin. Dapat baliktad.
1: Yes,
0: yung habang tumatanda siya, lumuluwag.
1: Lumuluwag.
0: Mahigpit ka ng simula. Magsimula ka mahigpit. Ganun din naman sa isang organization eh. Pag-isipan mo.
1: Oo.
0: Sa simula, mahigpit ka.
1: Mm.
0: Sa Apolloli, sa isang sa kumpanya nyo, stricto ka sa rules. Stricto ka, kailangan. Impunto. Pumapasok sa trabaho yung mga empleyado mo. Let's say, alas 8.
2: Di dapat nalilate.
0: Oo. Oh, parang isa kasama natin dito, di ba?
1: Nalilate.
0: Diba? So, ang gagawin mo, magpe-penalty ka ngayon. Penalty ka. Pag malilate siya, 8:05, may babayad siya ng penalty.
1: Oo, magpapalunch. Soon, magpapalunch.
0: Magpapalunch. Sa buffet, pare.
1: Buffet. Dapat. Malaking kasalanan.
0: Pag late, di ba? Buffet dapat. Sa ngiyop, di ba? Yung mga ganun.
1: Oo. Ako, miss ko na.
0: So, parang pwede na tayo mga ganun. Kumain na tayo.
1: Sino ba yung pinaririgan mo?
2: Ito si Paring Mark.
1: Pero tama yun, ha? Yung
2: bisita daw siya.
1: Pagkultura na eh, di ba?
0: Pagkatapos, magiging kultura na siya eh.
1: Yun.
0: Na nasasanay na yung, kasi nahubog mo na eh.
1: Yes, yes.
0: Ganun din ang papalaki, nasanay na siya eh. So ideally, dahil mahigpit ka nung bata siya, pagdating niya ng teenager, sanay na siya dun eh.
1: Yes.
0: So, ang nangyayari nga, baliktad tayo, maluwag ka nung simula.
1: Oo.
0: Tapos ngayon na matanda na siya, late pa rin siya. Yung ganang, magawa siya ng kalokohan, di siya sumusunod sa'yo. Tapos higpitan mo ngayon. Yeah. Problema yun.
1: Oo, lalo na, kasi nga, pagka yung mga anak natin ay nag-teenager na, yan na nga eh, yung independence eh, no? Kaya talagang, ang hirap na niyan eh, magko-conflict na talaga kayo, tapos ang masakla pa dyan, ang nakaka-stress na ngayon sa kanila, yung bahay. Dahil puro ka na lang sermon, pagtutuwid, di na nag-e-enjoy, lahat ng kita nyo, puro na lang papagalitan mo. Naalala ko yung sinabi ni Riet, no, yung asawa ni Vian na nag-training din sa atin dito. Sabi niya, minsan, ano, ang problema, pag maliit pa, may mga, in fact, ine-encourage pa natin, halimbawa, yung anak mo, maliit, sige, mag-makeup ka, sayaw-sayaw ka dyan, suot mo, ganito lang. Sabi niya, kung hindi mo pagagawa sa kanya nung maliit, na pag matanda na siya, huwag mong pagawa pag maliit pa siya. Kasi baka mamaya, tinotolerate mo dyan, pinagagawa mo, lumalaki siya na, normal to, okay to. Kasi ikaw nga nagsabi sa akin, gawin ko to. Tapos ngayon, pag malaki na siya, nagtitiktok na dyan na kung ano-anong suot at itsura, eh hindi na okay. Kasi nga, nagsimula ka doon sa maliit pa lang siya, ikaw pa mismo ang nag-encourage ng mga maling actions, tapos ngayon biglang bawal na. So yung confusion ba? So ang point lang naman niya doon, kung hindi talaga acceptable, whatever age, kailangan hindi acceptable. Kasi you create the impression na nagbago yung rules. So kailangan yung rules consistent din. Kaya yun din naman ang challenge sa atin ano, as parents. Kaya talagang napakahalaga po na klaro yung boundaries and napaka-importante rin na inclusive yung boundaries na yung kasali tayo doon, hindi lang sila. And then isa pa, no, yung presence. No, yung presence. Kasi bakit? Ang discipline po, sabi nga, kung walang relationship at merong kang correction, it leads to rebellion.
2: Yes.
1: Kasi ang pundasyon talaga niyan yung relationship eh, no? Pag maayos yung relationship, madaling mag-correct eh. Kasi, ano eh, hindi ka na naninimbang nung okay ba yung samahan namin. Pero pag maayos yung relationship, it's easier to give that correction.
2: Mm-hmm.
1: Kaya talagang ang challenge dito is, yun nga, sinasabi natin ng mga previous episodes pa lang, yung conversation, attention, listening, yung time together. At puhunan yan eh. Di ba? Puhunan yan eh. Meron kayong fun times together. Naalala nyo, di ba, yung isang exercise natin, yung emoticons, di ba? Yung mga, hindi ho yan yung kalaban ng mga

0: Autobots, ah, Decepticons yun. Yan po yung mga, ano yung itsura mo? Tatanungin yung anak mo, okay, pag dumarating si daddy, anong itsura? So, minsan sa bahay po natin, hindi natin namamalayan, merong prevailing emotion. Na tuwing magkikita kayo, maaring hindi ka naman laging ganon sa buong araw, pero tuwing magkikita kayo ng anak mo, yun ang naaalala niya. Lagi kang galit. Kasi lagi na lang naiisip niya na itong si tatay o itong si nanay, lagi na lang galit. Kasi nga po, ang nagiging problem doon, lagi na lang correction. Minsan naman, yung mga misis din. Ito, word of warning din ha. Mga misis, madalas mangyari ito sa pag nagte-training kami. Ito yung naririnig naming nire-reklamo ng mga fathers. Gusto magbago ng fathers eh.
1: Oo.
0: Eh minsan yung mga misis, wala pa yung tatay. Sabihin sa mga anak, pagdating ng tatay mo, humanda ka. So yung tatay, nag-emote na bago umuwi para makontrol yung emosyon niya. Hindi pa dumarating, na-brainwash na yung mga bata. Eh, yung mga bata ngayon, nalalayo ang loob. So dapat, wag nating gawing panakot ang isa't isa. Pagdating ng tatay mo, pagdating ng nanay mo, pag nalaman ng nanay mo, nalaman ng tatay mo. Kasi ang epekto hindi maganda eh. Ang nagiging epekto niyan, parang wala ka pa. Wala ka pang ginagawa. Yung mga anak mo, meron na kagad, nauna na yung takot. So they associate you with fear, with anger. Kasi nga, yun nga, dahil either ganun ka nga, o maaaring ganun yung impression na binigay, or maybe, lahat na lang ng pagkikita nyo, puro inkwentro na lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi yung tipong excited sila na, uy, nandyan na si daddy. Masaya kami, nandyan siya. Dapat may ganung elemento. That gives you an edge pag nag-discipline ka. Kasi yung tinatawag na emotional bank account, loaded eh. Di ba? Ang gaganda eh. Dami kang good memories eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung pag tinanong sila 10, 20 years from now, ano naalala mo sa tatay mo? Ah, lagi siyang galit. Okay. Hindi. But they will remember good times with you.
1: Yeah.
0: They remember discipline, but discipline with good intentions. And that will bring forth benefits. Kaya yan po, wag nating aalisin sa isipan natin yan. Ngayon, isa pang challenge is to model what we teach. Now, how challenging is this, Pastor Mark, Pastor Allison?
2: Eh, pag pinag-usapan kasi modeling, nandun kasi yung salita rin consistency.
1: Mm-hmm.
2: Kaya siya nagiging mahirap kasi maaring magawa mo siya at one point in time.
0: Yeah.
2: But the question would be how to do it to sustain, no? Whatever it may be. Kaya yun yung nagiging challenging po doon. Kaya para mangyari po kasi yan, basically, kailangan natin ng tulong from among ourselves, from within the family, or from within the community, na merong magpapaalala sa atin. Kasi nakaka-encourage po talaga, no? Pansinin po ninyo, kapag ang, halimbawa na lamang, simplihan na lang natin, yung paghuhugas ng pinggan.
1: Mm.
2: Kapag merong nag-initiate si tatay, si nanay, o ang panganay, naghuhugas ng pinggan, para bang nandoon yung parang ang tamad ko ha. Ano kayo, you will rise above it eh. No? So parang ganun. And eventually, if you keep on doing it, everybody's doing it, it becomes a culture. Kasi yung nga sinasabi nila, whatever we do regularly becomes the culture. Kaya pansinin po natin yung mga behavior po natin sa loob ng atin pong tahanan, kung sa mga lugar na ginagalawan po natin, naging kultura po iyon. So ang para maging kultura yon, para ma-model mo properly, we need to do it consistently.
0: Maganda yung sinabi ni David Bly, you know? Someday your children will become what you are.
1: Mm-mm.
0: So be what you want them to be.
2: To be, yes.
0: Kailangan kung anong gusto mo mangyari sa kanila, ikaw yon. Ang hirap nun, ha? Ibig sabihin yan, tayo rin, we have to become, intentionally, no? Become a better version of ourselves.
1: Yeah.
0: Napakaganda nun, ano? Kasi madalas nga meron tayong template para sa mga anak natin. Wala naman tayong template sa sarili natin. Lagi na accepted, no? Pero it's a good reminder, it's a good reminder. Hindi po maganda yung meron tayong template for the purpose lang ng expectation. But basically, template in the sense na meron tayong idea where we are going. No? Hindi yung parang kailangan kahon na ito. Kundi ang idea lang po is to maybe set a target. Ito yung objectives natin and we are training you so that this will be the end goal. Yan ang isang malaking bagay dyan. So, marami po tayong mga kinasanayan pagdating sa ating pagdidisiplina at sometimes ang mahirap para sa isang tatay, para bang usually associated tayo with very strong discipline, no? Yung mga fathers. Kaya nga sinasabi ng marami, kung yung nanay ay regional trial court, Supreme Court ang tatay, eh, no?
1: Minsan baligtad.
0: Minsan baligtad. Kasama yung tatay sa na-impeach. Na-impeach yung tatay.
1: Supreme Court si nanay.
0: Okay. Ngayon, kaya po natin sinasabi to kasi pag nakakita yung iba ng tatay na parang you're spending time with your children, paano yung authority mo? Paano ka pakikinggan kung mabait ka sa kanila? Alam nyo, may mga times talaga that we have to move away from the stereotype na hindi talaga beneficial. Kaya dyan po papasok yon. Sabi nga, maganda yung narinig ko kay Francis Kong. No? That is a general statement. Pero ang sabi niya, pag wala kang ginawa, may sasabihin ng tao. You will be criticized for not doing anything. Pag may ginawa ka, i-criticize ka rin. So sabi niya, ang question ngayon, hindi kung makikriticize ka o hindi. Anong actions are worth the criticism? Yan napakaganda noon, di ba? Huwag mong iwasan yung criticism kasi palaging merong mga tao na hindi talaga parehas nyo. But what actions are worth the criticism? And that applies for parenting. Wala kang ginawa, ikikriticize ka ng mga tao, ba't tatay ka, wala kang ginagawa dyan. May gawin ka, may ikikriticize sila, ba't ganyan ka magdisiplina? Ang tanong po, what actions are worth the criticism? Pursue that. Di ba? Napakaganda yon. So ngayon, dadako po tayo sa ating devotion, sa pangunguna po ng ating paring Allison.
2: Muli, dumako po tayo sa salita ng Diyos para po sa ating pagbubulay-bulay. Ang isang tanong marahil na po natin simulan ay, what is my child becoming because of my parenting? Siguro magandang tignan po natin to sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Salin po sa mabuting balita, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Tayo po mga magulang, tayo po mga ama ay hindi po tayo tinawag upang kontrolin, no, ang ating po mga anak, kundi hubugin po sila. At mangyayari lamang po ito kapag naunawaan po natin na ang disiplina ay pagtuturo. Ang unang-una pong ginagawa po natin sa pagdisiplina ay pagtuturo. Hindi lamang po ito pagpaparusa. Kaya baguhin po dapat natin ang ating pong pananaw. Ituro po natin ang nararapat. Binabanggit po kanina, kung tayo raw po ay makikriticize na po tayo sa tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ikalawa, marahil nais po nating tignan din dito, ang ama ay dapat na maghubog, no, ng puso, hindi lamang ng asal. Ang magandang motibasyon lagi kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, kung bakit ito ang landas na tinatahak ng ating anak, sapagkat nahubog sa kanilang puso ang tamang pagsunod. Madaling sumunod sa isang mga bagay na napipilitan lamang, at kung hindi na po tayo nakatingin, ay iba na ang kanilang ginagawa. Nais po natin hubugin po sila na mahalin ang isang bagay, gawin ang isang bagay, mahalin po ito sapagkat ito ang nararapat. Na kahit hindi po nakikita, wala nang nakakakita, sapagkat ito ang tama, nahubog po sila dito, ito po yung landas na kanila pong tatahakin. At sa pangatlo po, ang paggabay ay nangangailangan din po ng relasyon. At sa nakaraang mga narinig po ninyo mga episode hanggang po ngayon, paulit-ulit po yung narinig ninyong establishing that right relationship with our children. At ito po ay nagsisimula sa kanila pong pagkasilang hanggang sa kanila pong paglaki, ay lalo po natin ito binibuild, itong relationship natin sa ating pong mga anak. Yun po ang nararapat. At ang pag-uukol ng tamang panahon, sapat na panahon, ay lubha pong mahalaga. kung minsan ang panahon na nagugugol natin, nakakalungkot man sabihin, kung minsan yun po yung mga panahon na, na tayo ay nagdidisiplina sa pamagitan ng mga pagpapalo o pagpaparusa. Nawa, yung mga mas maraming panahon natin maibibigay sa kanila, nandoon po yung paghuhubog po sa kanila, pagbibigay po ng pagmamahal. Kung nangangailangan po ng pagtatama, itama po natin ng maayos sapagkat ito po sa kanilang paglaki ang kanila pong maalala. At marahil sa pangwakas po, maaari ko sabihin, tayo pong mga ama ay dapat maging halimbawa. Ang huli po natin binanggit nung kanina ay modeling, no? Na tayo ay makitaan po ng tama sa ating pumagawi, sa ating pong mga actions. So nawa po, tayo po ay magpakita ng tamang halimbawa sa ating pong mga anak. Tayo po ang pasimuno po dito, no? Tayo po ang pasimuno upang mas makita po nila na ito pala ang dapat, ganito pala mag-behave ang isang lalaki, ganito mag-behave ang isang tatay, ganito dapat ang pamumuhay ng maayos upang sa kanila pong paglaki, sa kanila pong pagbibuild ng kanilang family someday, ay meron po silang halimbawang matutularan. At tayo po iyon, mga magulang. Salamat po.
0: Okay, maraming salamat. Pagbabago sa ating gawi at gawa. Napakaganda, no? So muli, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa. At kung kayo po ay nagnanais sa mga trainings or mga activities na marahil po ay malapit sa inyong lugar or gusto nyong puntahan, you can always go sa The World Needs a Father Philippines Facebook page o kaya naman sa theworldneedsafather.com. At pwede nyo pong puntahan yung ating area, no, Philippines. Kasi click nyo po yon. Baka mamaya, open ako rito. Pero yun pala sa kung saang bansa po yan. Kailangan tamang lugar. Ano po?
2: Yeah.
0: At nakalagay naman dyan yung mga trainings na yan. So muli, sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Allison ko, paring Pastor Mark, ito po ang inyong kasama, paring Jebo Bansuelo, at nagpapasalamat pong muli sa bawat isa, tigit sa lahat sa Panginoon, sa pagkakataon pong tayo magkasama-sama at lumago ng magkakasama. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
3: Paring Parenting and Relationship Enhancements sa FEBC Radio.
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

Hi, Kaagapay! Welcome to our new episode here on In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At Saturday na naman, and this is your ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And happy listening sa lahat ng nakatune in na sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit nyo, kung kayo ay naka-transistor radio or PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasaan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. At syempre, binabati rin natin at nage-hello rin tayo sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV page at sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang mga pabati ninyo dyan sa ating comment section. At kung may pagkakataon, Kaagapay, ishare mo na din ang merienda mo or kaya naman kung anong ginagawa mo ngayon habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Dizzy AS. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan ang mga nakikinig sa atin sa ating streaming through febc.ph at sa ating mobile app na libre nyo pong pwedeng i-download sa Google Play Store or Apple App Store. At yan po ang 702 DZAS mobile app. Kaya kung gusto mo ng tuloy-tuloy na inspiration o kaya naman ay current events, yan, mga balita, at syempre na may halong saya, diba? Good vibes, anytime and anywhere, i-search nyo lang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong Apple App Store or kaya naman ay Google Play Store para ma-download nyo po ito ng libre. At ang kinagandahan nito, pwede nyo po ito access 24/7 as long as meron po kayong Wi-Fi connection at data. Ayan, para naman kahit hanggang madaling araw, kayo po'y nakakapakinig ng mga programang hatid ng inyong 702 DZAS. At kung first time mo, Kaagapay, na mapadaan or makinig sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa. At sa mga kaagapay natin or listeners, kung ikaw ay first time listener ng In-Betweens and you're wondering bakit nga ba In-Betweens ang title ng ating programa. Well, kasi kaagapay, madalas natin pag-usapan yung pagsisimula o kaya naman yung finish line na. Pero bihira natin pagtuunan ng pansin yung gitna, hindi ba? Yung in-betweens of our lives. And that space where journey happens, hindi ba? Where things are yet to unfold, where prayers are still unanswered, where dreams are not quite there yet. Diba? Yung wala ka pa doon. And kasi diba, sa totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya dito natin pag-uusapan sa in-betweens, diba? Ang mga ganyang ganap in our life. Kasi itong in-betweens ay space for honest conversations about life, love, faith, career, and all things in between. Dahil nga madalas natin hindi napapag-usapan ang gitna, dito sa In-Betweens, we'll give space to pause and breathe. Kaya saglit muna tayong huminga, diba? Hinga-hinga muna tayo, chill lang kayo kaagapay, and here's a song that might speak to your season right now. Kaya stay with us kaagapay, and you're listening to In-Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua.

0: Hello again, Kaagapay, at kayo'y nakikinig pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And welcome to In Betweens, your space for real talk in the middle of real life. And today, we'll journey through a letter. Ayan, meron tayong letter sender, Kaagapay. Siyempre, ayan ay mula sa isa sa ating mga listeners. Kaya naman, pakinggan natin ang storya niya.
1: Dear In-Betweens, magandang araw po, Ate Absidy. Ako po si Celine, isang estudyante na tulad ng marami nangangarap ng magandang kinabukasan. Pero sa likod ng mga ngiti at tapang na ipinapakita ko sa araw-araw, meron akong tahimik na laban. Hindi pa man ako nakakapagtapos ng kolehiyo, grabe na yung pag-overthink ko. Parang araw-araw akong hinahabol ng mga tanong na wala pa akong kasagutan. Tulad ng, kapag gumraduate ba ako, makakahanap ba ako agad ng trabaho? Kung makahanap man ako, angkop ba to sa kursong pinili at pinaghirapan ko ng ilang taon? Paano kung hindi? Paano kung mapunta ako sa trabahong malayo sa pangarap ko? Yung trabaho na pinasok ko hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kailangan ko? Sa daming naghahanap ng trabaho ngayon, saan kaya ako babagsak? At higit sa lahat, yung tanong na, magiging successful kaya ako? Nakakapagod naman mag-isip. Minsan nga, gusto ko na lang maging hotdog. Biro lang po. Pero sa totoo lang, nakakabaliw minsan sa dami ng iniintindi. Pero hindi ko rin siya kayang hindi isipin. Kasi hindi lang to basta pangarap. Magiging responsibilidad rin siya. Gusto ko kasing makabawi kay mama. Gusto ko siyang bigyan ng sariling bahay. Gusto ko siyang bigyan ng maraming pera para hindi na siya mahirapang magbayad ng bills. Gusto ko masuklian lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Single mom na kasi si mama. Single mom na kasi si mama. May mga kapatid ako sa pangalawa niyang asawa pero naghiwalay sila. Kaya naiwan sa kanya ang dalawa nilang anak. Simula noon, siya na ang sumalo sa lahat ng bahay, bayarin at pagiging tatay. Minsan nga ang hirap eh. Pag-uwi ko galing school, imbis na magpahinga, gumawa ng assignments eh, nakikinig pa ako sa mga rant niya sa bayarin, trabaho at problema. Pero okay lang naman kasi alam ko naman na sa pamamagitan nun, eh gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya ganun na lang ang takot ko na mag-fail. Ate Absidy, ayoko kasing masaktan siya. Ayokong sayangin lahat ng sakripisyo at pagod niya. Pero syempre, di ko naman hinayaan na puro negative na lang nasa isip ko. Dapat may positive rin. Kasi kapag puro negative lang, baka ma-depress ako. Kaya kahit nahihirapan, pinipilit kong magpatuloy. Kahit walang kasiguraduhan, nilalaban ko pa rin. Mga kaagapay, alam kong hindi lang ako ang may gantong struggle. Marami sa atin ang natatakot mag-fail. Marami rin ang nag-overthink tungkol sa future nila. Ipagdasal natin na mawala ang mga takot at mapalitan ito ng tiwala sa Diyos na may kasamang pagkilos. Ate Absidy, isama niyo po sana kami mga katulad ko sa inyong mga prayers po na sana mawala po ang takot ng bawat isa po sa amin. I-pray niyo po sana kami na bigyan po kami ng strength sa pang-araw-araw at magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Sa mga katulad ko, nag-overthink tayo minsan, oo, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Normal lang ang matakot, pero sa bawat pagod at sakripisyo natin ngayon, may kapalit yan na magandang kinabukasan. Kaya kapit lang, magtiwala, manalangin, at magpatuloy. Maraming salamat po, Ate Absidy.
0: Ayun, Celine, salamat for sharing your story. And I'm sure, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito, hindi ba? Maraming young adults ngayon ang nag-overthink, ganyan, may mga isipin din na kagaya ng pinagdadaanan mo. Kasi totoo naman, di ba? Ang adulting life is very heavy. Diba? So today, pag-uusapan natin ito. Sa kanyang letter, student siya na may big dreams. Gusto niya makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, at higit sa lahat, makabawi sa nanay niya. Pero habang pinapangarap niya yon, hindi niya maiwasan ng overthinking. Ayan, madalas tayong ganyan eh, di ba? Mabilis tayo or talagang hilig natin minsan yan, hobby natin na mag-overthink at advance tayo mag-isip minsan, di ba kaagapay? Kung paano, kung hindi makahanap ng trabaho agad. Ayan, yan yung nasa letter ni Celine na kung paano kung hindi siya maging successful. Or ang dami niyang tanong, or ang dami rin niyang kinakatakutan. At ang pinakaugat nito, takot siyang mabigo ang nanay niya. Kasi minsan, nakikita niya yung hirap, gaya ng mga bills, yung stress, at gusto niya maging, alam mo yun, gusto niya maging sagot sa lahat ng yun. And nakaka-relate ka rin ba, kaagapay? Kasi madalas rin tayong ganito, di ba? Admit it. Kapag iniisip natin yung future, parang ang dami-daming tanong na walang kasagutan. Di ba? Para tayong hinahabol. Parang hinahabol ka ng mga tanong na wala ka namang control sa ngayon. At dahil gusto natin makabawi sa family natin, lalo na, syempre, sa mga magulang natin na sobra-sobra ang sakripisyo, mas mabigat sa atin yung pressure. Diba? Mas mabigat yung pressure na dinadala natin sa araw-araw. At syempre, minsan, diba, may mga panahon na nakangiti lang tayo. Diba? Nakangiti tayo, smile lang, ganyan. Nakikita nila na parang ang saya-saya natin sa labas. Pero deep inside, diba, may takot at kaba na baka hindi natin kayanin. Pero yung story ni Celine, para siyang boses ng marami sa atin, hindi ba? Yung mga silent battles na hindi natin laging sinasabi. Pero ramdam natin gabi-gabi. Yung totoo, di ba? Minsan hindi lang sarili natin ang iniisip natin, kundi yung mga taong umaasa sa atin sa araw-araw. And honestly, nakaka-relate ako kay Celine. May mga ganun din akong iniisip or may ganun din akong desire na maging successful, hindi lang para sa sarili kong goals, pero para makabawi ako sa parents ko. Kasi gusto ko silang mabigyan ng buhay na deserve nila. Yung ginhawa ba, di ba? Yung ginhawang binigay nila sa akin growing up, parang gusto ko yun iparanas or maibalik man lang sa kanila. Pero kasabay ng desire na yun, syempre nandun yung pressure, di ba? May pressure din kung paano kung hindi ko magawa or paano kung hindi ako makabawi. At some point, kailangan natin maging honest sa sarili natin at itanong, ano ba talaga yung kinakatakot kong mabigo? Or natatakot ba akong hindi ko ma-meet yung expectations ng iba? Or natatakot akong i-disappoint ang sarili ko? At higit sa lahat, paano ko ba sinusukat ang success? Ayon ba to sa definition ng mundo kung paano nila tignan ang success? O ayon pa rin ba sa definition ng Diyos? Sa Proverbs 3 verse 5-6, malinaw yung paalala sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Napansin mo, kaagapay? Hindi sinabi sa Bible na figure out the whole map or trust in yourself. Ang sinabi, trust in the Lord. Diba? Napakaganda. Trust in the Lord. Sa Kanya ka magtiwala. Madalas kasi, yung overthinking, nanggagaling sa pakiramdam, diba? Na kailangan alam na natin lahat ngayon. Parang kailangan hawak natin lahat ng sagot, or kaya lahat ng plano natin, or lahat ng resulta, outcome. Pero ang totoo, wala talaga tayong control sa lahat ng bagay. Diba? Wala tayong control sa lahat. It is beyond our control. Diba? Beyond our control ang maraming bagay. Pero dito nagiging maganda yung picture kasi ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Diyos. pwede tayong dumepende sa Kanya. Napakaganda, di ba, Kaagapay? Isn't that comforting? The God that we serve is not just a God to us, but a loving Father. Our Abba Father. Yung moments na hindi natin kaya, or yung hindi natin alam, or yung feeling natin hindi tayo sapat, dun lumalabas yung strength ng Panginoon. Dun lumalabas yung strength niya. Sabi nga, in our weakness, His strength shines the brightest. At ang totoo, hindi naman requirement ng Diyos na alam natin lahat. Ang hinihingi lang niya ay magtiwala tayo. Kahit isang hakbang lang muna ngayon. Alam ko ang bigat ng ating pinag-uusapan, pero mabigat man, ang gandang reminder nito na yung hindi natin kailangan makita lahat ng steps. Basta magtiwala lang tayo kay Lord, one step at a time. So habang iniisip natin yon, let's pause for a moment. Hinga, breathe, and let this next song remind us na hindi tayo nag-iisa sa labang ito.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At Kaagapay, patuloy mong i-share ang episode natin or i-share mo na sa friends or family or kaya naman sa loved ones mo na sa tingin mo need nila mapakinggan ang episode na ito. So now, let's pause here muna Kaagapay. Dahil syempre kanina napag-usapan natin na ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating what ifs, like what if hindi ako makahanap ng work, o kaya what if hindi ako maging successful, or what if ma-disappoint ko yung mga taong mahal ko. Pero minsan, malaking tulong kapag shinif natin yung tanong, what if may gagawin ng Panginoon? What if sa job na ito na hindi mo in-expect, dun ka pala lalago? Or what if sa failures na ito, doon ka matututo ng faith at resilience na kinakailangan mo? Alam mo Kaagapay, share ko lang din tong personal story ko kung paano ako dinala ng Lord sa kinilalagyan ko today. Nangyari to during college. Time na dapat na graduating ako. Requirement namin sa school yung 300 hours ng internship. So bilang print journalism student, kailangan kong mag-OJT sa newspaper o kaya naman ay magazine. At yun, nahirapan ako maghanap. To be honest, nahirapan ako maghanap kasi either hindi sila sumasagot or puno na sila or may parang limit, yung limitation. Kasi requirement din sa amin na bawal kaming magsama-sama lahat sa isang company. So, kailangan, kumbaga eh, nakaspread out kami. So, late ako nakapag-start ng OJT. Nakakompleto naman ako nung first half ko sa isang newspaper sa Intramuros. Pero dahil pasukan na that time and my thesis, nagpe-prepare pa kami sa mga comprehensive exam at yun, yung awards event namin na parang pinaka-final output ng aming batch, eh hindi ko na na-squeeze in yung remaining 150 hours na kailangan kong bunuin. So to make the long story short, hindi ako nakagraduate dahil sa 150 hours na kulang ko. Yun, hindi ako nakagraduate on time. Diba? Sobrang lungkot ko noon, talaga promise Kaagapay. Kasi talagang yung lungkot ko noon dumating pa sa point na nag-deactivate pa ako ng Facebook dahil ayoko talagang makipag-connect that time. Talagang gustong-gusto ko mag-disconnect kasi feeling ko, alam mo yun, parang syempre ayaw mo matanong during that time kung bakit ka na delaying graduate? Tapos sasabihin ko like, dahil sa 150 hours kung hindi natapos na OJT. At ang feeling ko nun, natapos ko naman lahat ng kailangan ko. Pero dahil dun, sa iisang requirement na yun, diba, nag-iba lahat ng plano ko. Diba, parang ang laking dagok nun for me. Pero hindi ko alam noon, nagagamitin pala yun ng Panginoon, yung delay na yun bilang direction sa buhay ko. At alam mo ba, Kaagapay, yung remaining 150 hours ko, natapos ko sa FEBC. At yun nga, no, yung day one ko noon natatandaan ko, that was November 5, 2018. Nag-OJT ako sa news department. Dati nasa programming at new media ko at sa radio TV. So, napakalaking blessing nung pinagdaanan ko talaga at kung paano ako dinala ng Lord sa FEBC na kahit na-delay ako ng graduate at parang naramdaman ko hindi ko alam kung anong gagawin ko next step. Pero bigla niya na lang ako nilead sa FEBC. At sa FEBC ko rin na-realize na pwede ko palang i-pursue yung ginagawa ko as a career. Noon kasi akala ko parang, ay gusto ko na lang itong tapusin tong course kong to. Like pagod na ang taong to. Ganun. Parang ganun na lang yung mindset ko. Parang gusto ko na lang talagang tapusin para makapagtrabaho na ako, makapag-start na ako, kahit wala ako sa field ng media. Pero God has a better plan. Diba? Yung delay ko,
yung delay na yon is nag-open ng opportunity or doorway para sa DZAS. Alam mo yun, parang makapasok ako sa DZAS. At talaga naging opportunity siya na hindi ko inaasahan. Kaya kapag may magtatanong ng kwento ko, or like kwentong FEBC ko, or kwentong kaagapay ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Because it's a proof na hindi always linear ang plan ng Diyos sa buhay natin. Pero it's always perfect. Perfect timing. Marami sa atin ang iniisip, kung hindi perfect ang simula ko, baka wala na akong marating. And ako rin, ganun din yung mindset ko noon, na parang, hala, bakit ganito na yung nangyari? Parang na-discarril yung plano, or yung parang inaasam kong mangyari, tapos may iba palang gagawin ang Panginoon sa buhay ko. At noon napagnilayan ko yon, na talagang makikita mo na kahit yung mga unexpected at mabagal na simula, nadala sila yung nagtutulak sa atin papunta sa mas mabuting direction. Ginagamit talaga ng Lord yung mga ganong pagkakataon. At kung may natutunan man ako mula sa na-experience kong yun, natutunan kong hindi sukatan ang halaga ng buhay mo kung perfect yung start mo or mabilis ang success. Diba? May seasons tayo ng delay or kaya naman seasons ng pagkabigo at seasons ng mga doubts, diba? Pero minsan yun pala yung daan kung saan nagpapakita ang Diyos ng bagong opportunity. So let's break the mindset, kaagapay, na kailangan perfect agad ang simula. And remember, God's presence is already your provision. Kaya grabe no, kaagapay, yung mga delay na akala natin dead end na, minsan pala yun mismo yung doorway ng Diyos para sa mas magandang plano niya para sa buhay mo. So habang dinadigest natin itong ating pinag-uusapan, let's take a quick break muna. Kaya magbabalik ang In-Betweens.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ako, ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. At ngayon, Kaagapay, let's move to the challenge. Kanina pinag-usapan natin yung mga delay at mga what ifs na minsan akala natin dead end na, pero ginagamit pala ng Diyos as doorway. And habang nasa gitna pa tayo ng journey, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos si Lord sa'yo, Kaagapay. So this is the challenge for us. Take one surrendered step kahit hindi mo pakita ang buong picture. Napakaganda, no, Kaagapay? At napakagandang reminder din kung estudyante ka, di ba? Minsan nakaka-stress. Isipin agad yung buong college life mo or buong career path mo. Pero remember, God is asking you to be faithful today. Today, Kaagapay. So, hindi mo kailangan isipin yung whole picture agad. Kung ano bang patutunguhan nito? Ano bang kailangan kong gawin? Kailangan na ba alam ko na lahat ng sagot sa aking gagawin? Hindi. God is just asking you to be faithful today. Hindi niya hinihingi na masagot mo lahat ng tanong ng future or ng kinabukasan mo. Ang hinihingi lang niya ay gawin mo ng mabuti ang kaya mo ngayong araw. Let's say, pwede natin gawing mas practical. Gumawa ka ng 3

0: bagay. 3 things to finish. Ilista mo sa bawat araw para hindi mo ma-overwhelm yung sarili mo sa sobrang dami mong goals. Pero syempre, di ba, alam naman natin, marami tayong gustong gawin na minsan parang feeling natin hindi na kaya, hindi na kasya yung 24 hours. Pero syempre, parang hindi tayo ma-overwhelm. At huwag mo i-overwhelm, kaagapa yung sarili mo, no? Sa sobrang dami mong gustong gawin or dami mong goals. Ilista mo lang yung 3 things na kailangan mong tapusin. Diba? 3 bagay lang. Halimbawa, mag-review ka ng isang chapter. For students to, ah. Mag-review ka ng isang chapter or tapusin mo yung isang requirement at mag-pray ka bago matulog. At bago ka magsimula, i-offer mo kay Lord yung list na yon. Kasi minsan, hindi sa dami ng natapos yung basihan, kundi sa pagiging faithful mo sa maliit na hakbang nag-uumpisa ang tunay na success. Diba? At kung ikaw ay working naman, kaagapay, alam ko napakabigat ng responsibility ng ganyan. Minsan pakiramdam mo, diba, na parang lahat nakasalalay sa'yo or lahat nakaasa sa'yo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Start with what you can give today. Kagaya kanina, diba? Today, ngayong araw, kahit maliit lang kaagapay, hindi kailangan isang bagsak na malaking ambag agad. Minsan, yung tuloy-tuloy at consistent ang mas may effect o may mas epekto. Diba? Consistency is key. Hindi kailangan sobrang laki agad. As long as nagpapatuloy ka, kahit sa maliit na kaparaanan, kahit mabagal, as long as you're consistent, okay yun. So, para mas maging practical, kung meron kang sobre or jar para sa mga savings mo, isa para sa bills or isa para sa pang-araw-araw. So, kahit 50 pesos or kaya namang 100 pesos lang ang maitabi mo kada linggo, eh, malaking tulong na yun. Diba, in the long run, minsan kasi minamaliit natin yung kahit piso-piso lang na naiipon natin, pero hindi natin nare-realize, eh, nag-a-accumulate yun. At malaking help yun in the long run. At higit sa lahat, huwag kalimutan maglaan, hindi lang ng pera, ha? Kundi ng oras para sa family mo. Dahil minsan, mas kailangan nila ng presence mo. At para naman sa mga kaagapay nating overthinkers, yung advance mag-isip at natatakot or ang daming uncertainties para sa kanilang future, yes, I feel you and I am with you na overthinking talaga is real. Minsan nauubos tayo niyan. Ako, aminado ko, isa yun sa mga bagay na talagang pinipilit kong i-workout kasi talagang nakakaubos. Hindi dahil sa bigat ng present, kundi dahil sa bigat ng mga what if ng bukas. Kaya subukan mo i-expose kaagapay yung fears mo, yung mga bagay na kinakatakutan mo, uncertainties mo. Isulat mo sila. Tapos sa tabi ng bawat what if I fail, what if I'm not enough, isulat mo. But God is greater. Napakaganda. Para kasi siyang kinokontra mo, eh. Kinokontra mo yung negative thoughts mo na ganito. What if I'm not enough? But God is greater. What if hindi umabot? But God is greater. What if hindi ko ma-achieve? But God is greater. Kasi totoo, may takot, pero mas totoo at mas matibay ang Diyos na hawak ang future mo. So, para mas gawin nating practical, gawin nating habit yung pag-journal. Dati ako, gusto ko rin talaga na nag-journal. At meron akong notebook kung saan sinusulat ko talaga yung mga bagay na nangyari today, yung mga ipinagpapasalamat ko. Yung parang mga highlights ba? So, tuwing gabi, sinusulat ko yan. At pwede mo rin yung gawin, kaagapay, no? Tuwing gabi, sulat mo yung 3 worries mo. Tapos, katabi nun, ilagay mo yung 3 truths ng Diyos mula sa Bible. Kahit mga ganong kasimpleng ways, pero powerful kasi it shifts your focus from fear to faith. It fixes our eyes on Jesus. Hindi sa circumstance, but sa kung anong gagawin ng Lord pa sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 37 verse 23, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him." Kaya para kay Celine, thank you so much for sharing your story at para sa lahat ng kaagapay natin, including me. Maybe you're also afraid of failing, or maybe iniisip mo rin ba kung may future ka ba? Rest in the comfort that the Lord holds your story. Hawak ng Lord ang buhay mo, kaagapay. It is at the palm of His hand. Hawak ka niya. At sa bawat in-between na pinagdadaanan mo, God is already building your character, your faith, and your future. So let's pray, kaagapay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito at sa opportunity na ito na malaya kaming nakakalapit sa inyo. We come before you today with all our questions, all our doubts, at yung mga bit-bit namin, Panginoon, na what ifs. Minsan, Lord, hindi namin maiwasan na mag-overthink. What if hindi kami magtagumpay, or what if hindi kami makabawi sa mga parents namin? Or kaya naman, what if madisappoint namin yung mga taong mahal namin? Pero salamat, Lord, kasi you remind us na hindi niyo kami pababayaan at hindi niyo po kami iiwan. Salamat sa bawat delay or sa bawat closed door at sa bawat bigat na nararanasan namin. You are actually redirecting our steps. Thank you for reminding us through your word in Proverbs 3 verse 5 to 6 na magtiwala sa inyo ng buong puso at hindi manangan sa sarili naming karunungan. Lord, we admit na mahirap kasi gusto namin alam namin lahat ng detalye. Gusto namin hawak namin ang mga plano. Pero we surrender those fears to you, Panginoon, dahil you are in control. We pray sa mga katulad ni Celine or every student na nakakaramdam ng pressure, lalo na sa mga young adults na nagtatrabaho, na pagod na at nag-aalala sa kanilang future. Lord, meet them kung nasan man sila. Meet them where they are. Give them the courage to take just one surrendered step today. Tulungan mo kaming makita na kahit maliit na step, kapag kasama ka, Lord, it's already a progress. And so today, Lord, we choose to trust you. Not because we know the whole story, but because we know that you hold our story. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, amen. Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour. At syempre nagpapasalamat tayo sa mga sumama at umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero syempre hindi pa natatapos dito ang ating journey, kaagapay, dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Abcd Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, Namaysamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
7: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana
8: hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
9: 702 DZAS FEBC Radio TV Agape.

0: kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka na, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZES FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to, kaagapay, sa kapurihan ng Panginoon. Buhay na Pag-asa by Hannah Bercero of Living Worship.

Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito, kaagapay. Ito ay may pamagat na Victory Over Sin. Kaagapay, narinig na ba ninyo ang ganitong mga pangungusap? Pwede na akong magkasala hanggat gusto ko kasi tinanggap ko na si Kristo at tiyak na akong pupunta sa langit. Kahit pa ulit-ulit akong magkasala, basta humingi lang ako ng tawad sa Panginoon, tiyak na patatawarin niya ako. Kaagapay, ang mga pangungusap na iyan ay naglalaman ng maling kaisipan na sinikap ni Apostol Pablo na ituwid. Sa Roma Kabanatang 6, talatang 1, may tanong si Apostol Pablo na dapat sagutin ng lahat ng Kristiyano. Tanong niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Bakit kaya ganyan ang tanong ni Apostol Pablo? Ganyan ang tanong niya sapagkat may mga taong nagbigay ng maling kahulugan sa kanyang sinabi sa Roma Kabanatang 5, talatang 20. Ang sabi doon, kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Ang isip ng mga taong iyon ay ganito, aba kung ang biyaya ay higit palang dumarami kapag dumarami ang kasalanan, kung gayon, sige, magkasala pa tayo ng magkasala upang mas darami pa ang biyaya. Balikan natin sumandali ang nakaraang pag-aaral natin. Sa Roma, Kabanatang 1, talatang 18 at Kabanatang 3, talatang 20, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang problema ng kasalanan ng tao. Sa Romans chapter 3, verse 21 and chapter 5, verse 21 ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang kalutasan sa problema ng kasalanan. Kalutasang binalangkas at isinagawa ng Diyos. Ang kalutasan ay ang ebanghelyo ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan sa kasalanan. Basahin natin ang Roma Kabanatang 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko ikinaihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaagapay, ang kaligtasang dulot ni Kristo ay kaligtasan mula sa kasalanan. Mateo, Kabanatang 1, talatang 21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tama kaagapay, si Jesus ay tagapagligtas mula sa kasalanan at ang kaligtasang dulot niya ay sumasaklaw sa tatlong kapanahunan, para sa nakaraan, para sa kasalukuyan, at para sa hinaharap. Una ang nakaraan, pag-aaring ganap or justification. Ito ay inilalarawan ng patayong linya o vertical line na nagdudulot ng pagkamakasalanan ng tao at katuwiran ng Diyos. Dati tayo ay nasa ibaba, sa posisyon o kalagayan ng pagkamakasalanan ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, tayo'y pinatawad at iniligtas sa parusa ng kasalanan, saved from the past guilt and penalty of sin. At tayo isinampa sa posisyon o kalagayan na ganap at katanggap-tanggap sa pamantayan ng katuwiran ng Diyos. Dahil sa justification o pag-aaring ganap, tayo ay ligtas na magpakailanman. Hindi na tayo nanganganib na pumunta sa impyerno. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkamakasalanan ng tao at tungkol sa justification o pag-aaring ganap sa Romans chapter 1 verses 18 and chapter 5 verse 21. Ang ibig bang sabihin, yamang ligtas na ako sa impyerno, ako'y pwedeng magpatuloy sa kasalanan? Hindi, kasi ang kaligtasan ay may kahulugang pangkasalukuyan. Ikalawa, ang kasalukuyan, pagpapabanal or sanctification. Ito ay nilalarawan ng pahilig na linya or diagonal line
na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at pagpapabanal. Mula sa oras at araw ng ating pag-aaring ganap o justification, magsisimula ang gawain

liwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 to chapter 8. Ikatlo, ang hinaharap, pagluwalhati or glorification. Sa pagbabalik ni Kristo, ang ating kaligtasan ay magiging ganap. Tayo magiging katulad ni Kristo sa kanyang kaganapan at maliligtas tayo mula sa presensya ng kasalanan, saved from the future presence of sin. Lubusan nang maaalis ang lahat ng bahid ng kasalanan sa ating buhay at sa buong sangnilikha. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagluwalhati sa Romans chapter 8 verses 17 to 25. Ngayon kaagapay, ano ang tagumpay laban sa kasalanan? Tayo'y nakatitiyak na sa ating kaligtasan, pinatawad na ang ating mga kasalanan at tiyak na ligtas na tayo sa impyerno. Subalit, nasa daigdig pa rin tayo at habang tayo ay nasa buhay na ito, ang tanong na dapat nating sagutin ay ito, paano tayo makapagtatagumpay laban sa kasalanan? Paano mangyayari ang ating pagpapabanal or sanctification? Sa Romans chapter 6 ay matutuklasan natin ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Sa English, know, recon, yield. Sa Tagalog, alamin, ituring, ihandog. Unang hakbang, alamin. Upang maranasan natin ang tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating alamin na tayo nga ay kaisa at kalakip ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. At dahil dito, wala nang pakialam o kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Mula sa ating mga Biblia ay basahin at bulay-bulayin natin ang Romans chapter 6 verses 1 to 10. Kaagapay, mula sa mga talatang ito ay dapat nating malaman at sampalatayanan ang tatlong katotohanan tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Unang katotohanan, ang Kristiyano o mananampalataya ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan. Ikalawa, ang Kristiyano o mananampalataya ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkalibing. At ikatlong katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Ngayon, paano nangyari ang pakikipag-isang ito kay Kristo? Nangyari ito sa pamamagitan ng prinsipyo ng kinatawan. Ayon sa Romans chapter 5 verses 12 to 21, may dalawang kinatawan o representative. Una, si Adan, na siyang kinatawan ng makasalanang tao. At pangalawa, si Kristo, na siyang kinatawan ng bagong tao. Ang bawat tao na isinilang sa daigdig ay isinilang sa ilalim ni Adan. Lahat ng taong nakalakip kay Adan ay nasa ilalim ng sumpa at kapangyarihan ng kasalanan ni Adan. Sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo, siya ay makararanas ng ikalawang pagsilang. Yan ay ayon sa 1 kabanatang 3, talatang 3. At siya'y ililipat mula kay Adan upang siya'y mailakip kay Kristo. Lahat ng nakalakip kay Kristo ay nasa ilalim ng pagpapala at kapangyarihan ng pagsunod ni Kristo. Sa pagitan ng daigdig ni Adan at daigdig ni Kristo ay nakalagay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Kristiyano ay ipinahayag ng Diyos na kaisa sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pakikipag-isang ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, namatay na ang Kristiyano patungkol sa kasalanan. Ang ibig sabihin, patid na ang kanyang koneksyon sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan o karapatan ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Pangalawa, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, nabuhay mula sa patay ang Kristiyano patungkol sa Diyos. Ang ibig sabihin, nakakonekta o nakakonekta

0: kaugnay na ang Kristiyano sa Diyos at sa bagong buhay. Batay sa prinsipyo ng kinatawan o principle of representative, ang isang tao ay maaaring magpasailalim lamang sa isang kinatawan o pangulo. Kung ikaw ay na kay Adan, wala ka kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, wala ka kay Adan. Ang unang akbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay alamin at sampalatayanan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isang ito kay Kristo kaagapay ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo sa tubig. Roma Kabanatang 6 sa mga talatang 3 at 4, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaagapay sa bautismo, noong inilubog tayo sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay namatay at nalibing kasama ni Kristo, at ang ating koneksyon sa kasalanan at sa lumang buhay ay namatay at nalibing na rin. Nung tayo ay iniahon mula sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay muling nabuhay kasama ni Kristo, at nagsimula na ang ating bagong buhay na may koneksyon sa Diyos. At ang bagong buhay na ito ay nakalaan na para sa Diyos lamang. Amen. Ang unang akbang tungo sa tagumpay sa kasalanan ay ating alamin at laging pakatatandaan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So unang hakbang, alamin or know. Pangalawang hakbang, ituring. Ang ikalawang hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay ituring na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Basahin natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 11. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kagapay, ituring nating tayo ay totoong patay na nga sa ating relasyon sa kasalanan. Ituring nating tayo ay totoong nabuhay na maguli at mayroon na tayong relasyon at koneksyon sa Diyos. Ano ang napapaloob sa hakbang na ito? Una, sumang-ayon tayo na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Sabi ng Panginoon, patay ka na sa kasalanan, naputol na ang iyong relasyon sa kasalanan. Dapat ang isagot natin, yes Lord, opo Panginoon, patay na ako sa kasalanan, naputol na ang aking relasyon sa kasalanan. Sabi ng Diyos, buhay ka na sa Diyos, nakaugnay at konektado ka na sa Diyos. Ang isasagot natin, opo Panginoon, buhay na ako sa Diyos, nakaugnay at konektado na ako sa Diyos. Pangalawa, tanggihan at itakwil natin ang anumang pagnanasa para sa kasalanan na maramdaman natin sa ating kalooban. Kahit tinanggap na natin si Kristo, mararamdaman pa rin nating ang mga pagnanasa sa kasalanan dahil sa ating lumang buhay at lumang pag-uugali. Subalit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pag-aralan nating sabihin, ang pagnanasang iyan sa kasalanan ay bahagi ng aking lumang pagkatao na namatay at nalibing kasama ni Kristo. Tinatanggihan ko at itinatakwil ang pagnanasa sa kasalanan. Ako'y patay na sa kasalanan. Pangatlo, tanggapin at sangayunan ang pagnanais sa kabanalan na nararamdaman natin sa ating kalooban. Pagkatapos na tanggapin natin si Kristo, mararamdaman natin ang pagnanais sa kabanalan na humihila o nagtutulak sa atin papalapit sa Diyos. Dapat pag-aralan nating sabihin, ang pagnanais na iyan tungo sa kabanalan ay siyang tunay kong bagong pagkatao kay Kristo. Tinatanggap ko at sinasang-ayunan ang banal na pagnanais na iyan. Amen? Yan ang pangalawang hakbang. Ituring. Ituring na patay ka na sa kasalanan at nabubuhay ka na lamang para sa Diyos. Pangatlong hakbang, ihandog. Ito ang pangatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Ihandog natin ang mga sangkap ng ating katawan upang maging kasangkapan ng kabanalan. Basahin natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kagapay kapansin-pansin na ang mga bahagi ng ating katawan ay tinawag na mga kasangkapan, di po ba? Or instruments. O sa ibang salin or translation, mga sandata, weapons. Ang sundalo ay kasingbisa lamang ng kanyang sandata. Ang kasalanan ay parang kaaway na sundalo at gusto niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kasamaan. Ang katuwiran o kabanalan ay ang iyong kakamping sundalo. Ibig din niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kabutihan. Ano ang payo sa atin ng Romans chapter 6 verse 13? Huwag nating ibigay ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng kasalanan. Sa halip ay ibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang maging sandata ng katuwiran at kabanalan. Narito ang isang napaka-praktikal na hakbang laban sa kasalanan, kaagapay. Kung aagawin at aalisin natin ang mga sandata ng kasalanan, ay hindi siya makagagawa ng anuman. Ang mga sandatang ginagamit ng kasalanan ay ang mga bahagi ng ating katawan. Kung aagawin at aalisin natin ang mga bahagi ng ating katawan para hindi na ito magamit ng kasalanan, tiyak na hindi makapagtatagumpay sa atin ang kasalanan. Sa kabilang dako, kung ibibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng katuwiran o kabanalan, siguradong magtatagumpay sa buhay natin ang katuwiran at kabanalan at matatalo natin ang kasalanan. Ano ang dapat nating gawin? Alamin, ituring, ihandog. Yan ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Alamin na kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ituring na talagang totoo ang sabi ng Diyos na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na lang para sa Diyos. Ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan upang maging kasangkapan at sandata ng katuwiran at kabanalan. Kaagapay, upang maging mabisa ang tatlong hakbang na iyan, kailangan mong gumawa ng isang matatag na pasya. Ang sabi sa Roma Kabanatang 6, talatang 12, kaya't huwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Kagapay, upang magtagumpay laban sa kasalanan, dapat mong ituring ang kasalanan bilang kaaway na hari. At dapat gumawa ka ng matatag na pasya na iyong sasabihin, ayaw ko nang maghari sa aking buhay ang kasalanan. Tanging si Kristo na lamang ang tunay na maghahari sa aking buhay. Kapag ginawa mo ang pasyang iyan, makakaasa ka sa malaking pantulong mula sa Diyos. Roma Kabanatang 6, talatang 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa iyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya, kaagapay. Wala na tayo sa ilalim ng batas. Anong ibig sabihin nito? Sa ilalim ng batas, ang mga tao ay pinag-uutusang gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan. Subalit hindi naman sila binibigyan ng kapangyarihan upang gawin ang ipinag-uutos. Subalit ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng biyaya. Sa ilalim ng biyaya, ang mga Kristiyano ay inuudyukan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin. At kasabay ng udyok na iyan ay ibinibigay din ang kakayahan at kalakasan upang isagawa ang ipinag-uutos ng Diyos. Galatia Kabanatang 2, talatang 20, si Apostol Pablo ay nagpapatutuo tungkol sa bagay na ito. Sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako, kundi si Kristo. Ito ang mabisang pantulong. Kaya nating kasuklaman ng kasalanan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nasusuklam sa kasalanan. Kaya nating ibigin ang kabanalan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nagmamahal sa kabanalan. Napakadali ang ating dapat gawin. Sabihin lang natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang mag-isip sa loob ko. Ikaw ang magmahal sa loob ko. Ikaw ang sumunod at maglingkod sa Diyos sa loob ko. Hindi ako, kundi si Kristo. Ito ang hamon, kaagapay. Nakita natin sa pag-aaral na ito na ang susi sa tagumpay sa kasalanan ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo'y kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang pagkakaisang ito ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo. Sa bautismo, nung tayo'y inilubog sa tubig, ating ipinahayag sa buong daigdig. Ang lumang pagkatao ko sa kasalanan ay namatay na at inilibing kasama ni Kristo. At noong tayo umahon sa tubig, ating ipinahayag sa buong daigdig, ako ay muling nabuhay ngayon sa bagong pagkatao upang ako'y mamumuhay na lamang para sa Diyos. Kayo mga nabautismuhan na, kung sakaling nalimutan na ninyo ang kahulugan ng inyong bautismo, hinahamon ko kayong gumawa ng panibagong pagtatalaga ng inyong sarili o recommitment upang talikdan ng lubusan ang kasalanan at mamuhay na lamang para sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Victory Over Sin. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kagabay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan, Pagpalain Ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman po ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Salamat po for tuning in. Stay with us dito hanggang 11 ng gabi. At may bago na naman po tayong pag-uusapan para nang sa ganon mas lalo po din natin naiintindihan ang ating sarili at lalo na sa relasyon natin sa Panginoon. Ako po si Carmen Go Vargas, ang other half ng J Car. And yung isa, eto, kasama ko, pakilala siya sa sarili niya. Good evening, Pastor JV.
4: magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa paborito ninyong programa sa time slot na ito. Ang panahon ng paghilom. Kasama ayan ko po ang kaakit-akit at walang kakupas-kupas na si Carmen Go Vargas. So welcome ayan po sa ating mga tagapakinig at tagapanood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating lahat.
3: Yan. Salamat for joining us ngayong gabi na ito ni Pastor JV o ni Kuya JV. At pag-uusapan natin is a very interesting topic na alam natin lahat pero hindi natin madalas pinag-uusapan kasi parang on some part or in some ways ay parang nakakahiya to even admit na meron tayong double life. Ayan, yung double life. Kuya JV, nung nag-aaral ako, meron sila sa psychology na tinatawag na I would say a double life. Yung bang aalis siya sa original niyang family nang hindi niya talaga sinasadya. Mapupunta siya sa ibang lugar and then nagulat siya, sino siya, saan siya nanggaling, bakit siya nandun. Then he will start a new life. Hindi talaga yung sinasadya. Sabi ko, is that possible? Possible pala, psychologically, merong posibilidad yun. I forgot that exact term, no? Pero pagka nakita siya ng mga dati niyang kakilala, nagugulat siya, hindi niya sila kilala, pero siya kilala. So, parang double life yun. Kasi iba yung buhay niya doon, iba yung dito. Pero ito, yung gusto nating pag-usapan ngayong gabi na ito, aware na aware yung tao na namumuhay siya ng isang, tatawagin ba natin yung Kuya JV na doble karang buhay, a double life. Can you please a bit explain to us a bit about this?
4: Okay, pag sinabi kasi nating double life, merong from the word double, no, dalawa, ibig sabihin, merong kang dalawang versions ng buhay mo, no, na yung isa hindi alam ng mga tao, no. So baka isipin ng mga listeners natin na yung double life ay yung napapanood nila sa pelikula. Halimbawa, pag pinanood nila yung pelikulang Batman, no, si Bruce Wayne, no? Si Bruce Wayne may double life, no, kasi yung isang version ng buhay niya, siya ay philanthropist, no? Philanthropo, kasi ano siya, milyonaryo siya, no? Meron siyang minana sa kanyang mga magulang. So, yun yung isang version. Tapos, yung pangalawang version ng buhay niya na hindi alam ng mga tao ay siya ay superhero, no? Hindi po ito yung tinutukoy nating double life, no? Yung double life ng ating mga superheroes. Kundi double life again, may dalawang versions ng buhay mo Yung isa, ito yung alam, ito yung nakikita ng mga tao sa iyo, no? Pero yung isa, ito yung lihim na bahagi ng buhay mo. Lihim kasi hindi alam ng mga tao ito tungkol sa iyo. No? So halimbawa, isang tao na alam natin na pag nakita natin siya, parang normal ang kanyang family life, no? Pero yung pangalawang version ng buhay niya ay hindi natin alam, meron pala itong kirida na meron siyang ibang karelasyon at tinatago niya ito, no? So yan yung isang example ng double life, no? Na isa halimbawa sa so wag na tayong lumayo. Halimbawa sa mga churches, leader ka sa church, no? Pero leader ka na living a double life, no? Leader ka, no? Kilala ka ng mga tao na spiritually mature, no? Very very very zealous ka, masigasig ka sa mga ministries ng church, no? So to the point na people mataas ang tingin sa iyo ng mga tao. Pero hindi nila alam behind that first version of your life ay merong pangalawang version ng buhay mo na hindi alam ng mga tao. Yun pala ikaw ay sexually broken, no? Merong kang mga sexual struggles na hindi alam ng mga tao, no? At yun, tinatago mo yun, no? Tinatago mo yun. So ito yung tinutukoy nating double life. Ito yung double life na ano, nakaka ang double life ang so ito ay iba sa si ano, magkaiba ito sa ano, halimbawa may nagsasabi na may mga bahagi ng buhay ko na ano, I want to remain private, no?
3: Ah,
4: I want to remain private. So halimbawa, kung ano yung halimbawa ano, so sa church ganito ang public life ko, pero kung ano yung ginagawa namin ng pamilya ko, no? Ano yung private yun, no? So may mga things na tayo ay entitled doon na may parts sa buhay natin na we want to remain private. Pero napapansin ko ngayon ano eh, actually especially with the generation now, parang wala nang private sa buhay kasi lahat na lang pinopost sa ano, social media, no? Pinopost nila kung saan sila kumakain, ano yung niluluto nila. So parang
3: yes,
4: parang wala nang private ngayon, no? Pero there are some people na so for this area ng buhay ko, I want to remain private. Halimbawa ng ano, private, no? Kung magkano yung binibigay ko na offering sa church, I want that to remain private. Yun. And that's good, no? So hindi ito yung tinutukoy natin na double life. Yung double life na sinasabi natin ay ito yung bahagi ng buhay mo na nililihim mo, sikreto. No?
3: At ang dahilan, sikreto. Nakakahiya.
4: At oo, hindi lang 'yon nakakahiya, no? Yung itong tinatago mo sa buhay mo actually nakakapinsala sa mga relationships mo, no? Nakakapinsala sa relationships mo at kaya mo tinatago yan bukod sa nakakahiya, actually ano, deception o panlilin lang, meron kang panlilin lang na ginagawa. So yan yung sinasabi nating double life at ito yung pag-uusapan na natin sa episode ngayon.
3: Alam mo, may nakita pa ako isa pala, Pastor JB, Kuya JB, bago din tayo mag break muli. Yung Johari, Johari. Yun yung apat na area sa buhay ng tao. Nabanggit na natin yung open area. Alam ng iba, alam mo. Meron din yung hidden area. Yan yung alam mo sa iyo lang, pero hindi alam ng iba. Part yun nung kine, oh, yun yung explanation sa Johari window. Pero meron pa lang tinatawag din na blind spot. Hindi mo alam, pero nakikita ng iba. Known pa. Yung bang, di ba yung dinidenay mo, ay hindi ako ganyan. Pero kitang kita ng iba. Ganon ka. And meron yung unknown, hindi alam na area sa buhay mo na hindi mo alam, hindi rin alam na iba. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero hindi naman ho tayo doon pupunta, no? Hindi ho tayo psychological class ngayon. Pero Johari window, that's another area na magandang matignan.

0: pa. Eh, okay lang ba yun? Safe ba yun? Or it's part of wanting to be yourself or whatever. Magulo, no? Pero uunawain natin yan lalo sa ating kwentuhan dito sa panahon ng paghilom.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Isang kaibigang laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Anumang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumula ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. Matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa'yo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702DZAS.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
0: You are listening sa 702DZAS at ito po ang programa in partnership with DZAS ang sa panahon ng paghilom. Hatid naman po ng Living Waters Philippines. Ayan. At natutuwa kami na makakapiling na naman namin kayo. Sabi nga ni Kuya JV, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan. Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. So stay with us hanggang 11. Pakisabi nyo na rin sa iba nyong kaibigan, uy, maganda ang topic nila ngayong gabi tungkol sa double life. Ano ba yung double life? Ayan, mas maunawaan pa po natin yan. And how we can really find freedom. So, Kuya JV, ay, bago nga pa na natin pakilala yung guest. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
5: Ako naman po si Kuya JV Di Choco. At sa gabing ito, ang ating panauhin ay siya po ay Associate Pastor ng Christ to the Philippines dyan po sa Nagcarlan, Laguna. At siya rin po ay one of our leaders sa Living Waters Philippines. At i-welcome po natin siya sa gabing ito, si Pastor RJ Cruzin. Hello, RJ.
6: Magandang gabi po. And thank you po, Pastor JV and Ate Carmen. Thank you for having me po sa panahon ng paghilom. So muli, magandang gabi po sa lahat din po ng manonood.
0: Ayan. Welcome and thank you for saying yes to be part of this program tonight. And Kuya JV, alam mo, akala ko si RJ ay medyo may edad na, mga 40 going 50, yung pala, grabe, 30s lang pala ito. Pero natutuwa ako at his age, he is being healed by the Lord. Yun. Pero bago kami magtanong sa'yo, RJ, baka may gusto kang batiin. Although napakilala na ni Kuya JV ang mga taga na Carlan, hello po. Ikaw, meron ka pa bang gustong batiin?
6: Yeah, siguro po, batiin ko lang ang akin pong butihing may bahay, si Nina, ang aking mga anak. I have 5 kids already. And I have twin daughters, so binabati ko silang lahat. I also want to say hi to my church community dito sa CTTP Nagcarlan and to all the brethren po ng Christ of the Philippines. Thank you po.
0: Nashock ako doon na, lima na anak mo. Ang isip ko, dalawa lang. Tas, mga
5: ako rin
0: edad.
5: Ang alam ko lang, dalawa.
0: Ayun, ano nga, sa edad niya parang dalawa lang anak. Tapos nakalima ka na, ilan taon ka na nag-asawa? So, ilan taon yung panganay mo?
6: At 16 na po, 16. Oh. So, 20, maaga po ako nakapag-asawa, 20 years old.
0: Oh, binibilang ko nga,

0: 57 minus 16. Ayan. At ang bunso mo, ilan taon?
1: Six po.
0: Oo. O, tama na ha. Sabi lang
1: Ibig
0: ka lang. De, bala na si Lord kung dadagdagan niya o hindi. Ayan, thank you
1: sabi
0: for...
1: Carmen, ibig sabihin niyan dahil lima yung mga anak nila, ano,
0: Oh.
1: wala silang poverty mentality.
0: Parang iniisip ko nga, every how many years ba ang pagitan ng mga bata? Pero that's a blessing. That's a blessing. Kami mismo sa family namin, Kuya JB and RJ, lima kaming magkakapatid. Ayan. And nag-adapt pa ang parents ko. Kaya marami nga. Masaya yung marami. Okay, sige. So, una nating tanong para kay RJ, kamusta ba yung growing up years mo sa iyong pamilya?
1: Ako po ay panganay sa limang magkakapatid. So, lumaki ako sa isang typical po na Filipino family na maraming relatives around us at magkakasama po sa isang bahay. So, mahirap po ang buhay ng parents ko noon at kitang-kita ko po kung gaano sila kasipag. So, malaki din po ang family ng mga parents ko ay kung di ako nagkakamali po ang mga magulang ko ay 13 silang magkakapatid then sa side ng nanay ko po yon sa side ng father ko naman ay 9 sila. So we have a very big family and so mahirap po ang buhay noon and I saw my parents worked hard to provide for us at hindi lang po sa amin kundi pati po sa mga relatives namin na nakadepende sa kanila. So nag-start din po kasi na mag-manage ng business yung parents ko and then eventually as habang lumalago yung business ay maraming uma na, umasa umaasa sa kanila, hindi na lang po kami. So and also yung environment ko po habang kinalalakihan, marami po kami sa isang bahay. So yun, ganun po yung itsura po
0: Environment.
1: nung opo ng habang lumalaki po ako.
0: Ayan. Kuya JV, talo pa rin pala si RJ. Siyam yung at labing tatlo. Ikaw, lilima lang. Sorry, bumalik na naman ako dun sa mga dami ng bata. Pero sa kwento mo, 13, tapos 9, parang ang gulo nga. Tapos mga relatives and then marami dependent sa family mo. So, would you say na parang dahil sa dami nyo rin, eh, ano, napapabayaan ka? Pangilan ka nga ba sa magkakapatid?
1: Panganay po ako, Ate Carmen,
0: Oo.
1: panganay.
0: So, meron bang parang naging, ano, lacking ang parents mo in terms of, hindi naman siguro sa physical needs, pero sa emotional?
1: Opo, naalala ko po nung nagsisimulang kumita, I think siguro yung business namin. So, kumakain, nilalabas naman kami ng parents ko. I think tatlo pa lang kami noon, hindi pa lumalabas yung dalawang bunso namin. Pero natatandaan ko nung bata ako, nilalabas naman kami para kumain, nag-spend time kami as a family. At yun ay good memories for me. Pero habang lumalaki yung business, lumalaki yung demand, unti-unti pong nawawala yung ganung moments. Tapos naging busy ang parents ko and naintindihan ko naman. They work hard for us. Pero siguro dahil din sa stress, pagod, frustrations, and sa lahat ng mga nangyayari sa pagpapatakbo ng business, parang naging unpeaceful yung atmosphere sa bahay habang lumalaki ako at na-expose din ako sa iba't ibang conflicts, away ng parents, relatives, sa mga ano, mga nakata parang yung pong lumalaki ako, yung mga taong nakapaligid sa akin ay ano man laging galit and you know, ganun po yung na exposure ko, ika nga. So, may mga times po na talagang kahit ako natatapunan ako ng galit. So, lumaki ako, I think, just to survive emotionally. Detached ako sa mga tao, shy. So, kahit po sa mga kapatid ko, kahit kami magkakasama sa bahay, lumalaki kaming parang emotionally disconnected. So, ganun po yung itsura ng aming paglaki sa parents ko, sa family ko. para kaming may kanya-kanyang buhay, hindi kami masyado
0: Mm.
1: nag-uusap o nagpapansinan.
0: And usually ganoon naman sa isang malaking family, may kasama pang mga relatives. Pero saan yung you grew up in a church kanina off air. You grew up in a church. What do you mean by that? Pastor ba? Hindi, may business ang parents mo eh, di ba?
1: Opo, opo. I think abang ano din po ako, lumalaki, about 5 years old siguro, nakakilala yung parents ko. So, dinala kami sa church. So, elementary hanggang high school, hanggang yun, lumaki ako, dala-dala kami sa church. So, parang routine, naging routine namin siya. Pero, yun, we go to church, pero we have our own life every day during weekday. So, ganun lang yung typical na routine namin. We attend church activities, we go to Sunday school. Naging active din ako nung teenager ako, but with regards to my relationship with my family, yun lang siya, routine siya, and we are emotionally disconnected.
0: Kaya hindi rin kumbaga hindi rin ka masyadong nag-click with your loved ones. Ayan. Buti nakilala mo ang Panginoon. Pero off air also you mentioned na you start to have a double life as a young person. Paano nangyari yon? What do you mean also, ikaw sa iyong definition, is it similar to what Kuya JV was explaining kanina of the kind of double life that you have?
1: Yes po, kagaya po ng na-share ko kanina, I grew up attending church. So, during my teenage years, so naging kabataan, typical, maraming friends sa loob ng church. So, yung sense of belongingness, doon ko nakuha, naging leader din ako. So, externally, people could see me as someone na connected sa church. Pero internally mayroon po talagang deep void sa heart ko na ano, searching for meaning, significance, identity. So I started hanging out with people na tinuturing kong friends outside the church. So habang lumalaki ko from high school hanggang mag-transition ako sa college, yung identity ko nabuo doon sa mga kabarkada ko outside the church. Kasi parang ano po ba, yung longing ko for significance and yung value, yung sense of belongingness, yung longing ko doon nakuha ko sa mga friends outside the church. So yun po bang parang masaya ako kasama sila, na recognize yung value ko, I am seen by them, pero eventually yun, doon ko natutunan na mag-smoke, to drink alcohol, and you know, little by little, even though I grew up in the church, on Sundays I nasa church ako, pero iba yung ginagawa ko during the week, lalo na po nung nag-college ako, mas naging independent ako. So I was very enslaved to different kind of sinful habits. So from pornography to masturbation and to premarital sex, yun po yung naging routine ko, na hindi alam ng church family at even my own family. Yun po yung life na meron po ako. I think for about 4 to 5 years, ganun po yung buhay ko po.
0: Supposed to be naglilingkod ka sa church, supposed to be malapit ka sa Panginoon, supposed to be mabait ka at matino.
1: Opo.
0: Pero Kuya JV, sorry yan, natatawa ako, pero parang marami sa atin yung ganon. May talagang tinatago ano na klase ng buhay. Is this out of yung sinabi kanina ni RJ, it's out of his need para sa to be seen, na makita, na matanggap, na ma-appreciate. Wala, parang sa kwento rin ni RJ, nai-enjoy niya. Walang klase ng guilt na nararamdaman. Ano yung masasabi nyo with regards to this, which is so common to teenagers, kasi that time college daw siya, teenager siya.
2: Oo. Actually, hindi lang siya, totoo, common siya among teenagers, no? Pero, well, lahat kasi tayo, ano eh, dumaan sa mga panahon na napakalaki ng ating kahihiyan, no? Na dahil sa kahihiyan, at meron tayong kahihiyan, at the same time, marami tayong mga pangangailangan, no? Isa sa pangangailangan natin ay yung binabanggit ni RJ kanina, I want to be seen, I want to be heard, no? I want to belong, I want to be appreciated, I want to be affirmed. Yung mga pangangailangan na yon ay hindi yan kasalanan, because that is how God designed us, no? Ganun yung pagkadisenyo ng Diyos sa atin, na talagang tayo ay mga needy, needy na tao, no? Tayo ay mga tao na mayroong mga pangangailangan. Pero sa pangangailangan na yan, bukod dun sa pangangailangan na yan, may mga naririnig tayo sa naririnig, nasasaksihan, nakikita, na tumutulong sa pagbuo ng mga pinaniniwalaan natin. No, halimbawa, lumaki tayo sa isang pamilya na kung saan laging nare-reward ang ano, pag ikaw ay mabait, nare-reward ka, no?
0: Kung
2: Pero
0: mataas ang grades mo,
2: mataas ang grades mo,
0: oo.
2: no, nire-reward ka. Pero ano, nakita mo rin na kapag gumawa ka ng kalokohan, no, binigyan mo ng kahihiyan yung pamilya, pinaparusahan ka, o kaya pinagsasalitaan ka ng masakit. So nabubuo sa isip mo yung paniniwala na hindi pala pwede yung kwan, yung hindi pala pwede na maging totoo ako, na pag ako ay mayroong dinadaan ng struggle, hindi ko dapat sabihin yon, kasi pag sinabi ko yon, hindi ako ma-affirm, papagalitan pa ako, paparusahan pa ako, mapagsasabihan pa ako ng masakit. So, itatago ko na lang yon.
0: Yan yung sinasabi
2: Itatago.
0: natin, Kuya JB, na parang nagsusuot tayo ng maskara. Meron yung, si RJ ang maskara niya, yung saint, mabait. Yun talagang, kung sasabihin natin, hindi makabasag pinggan. Meron naman yung
2: Oo.
0: clown, patawa ng patawa. Kasi
2: Oo.
0: gusto niya, mapansin din siya at makitang masayahin siyang tao. Pero nalulungkot, no? Yung mga ganyan. At yung iba naman gusto yung maskara nila, yung genius. Matalino, wala kang itatanong na hindi niya masasagot. Pero maskara yun eh. Ang hirap din magtago doon. So, mamaya, Kuya JB, at sa kwento rin sa atin ni RJ, paano siya nahilom doon? At paano niya nakita, RJ, sabihin mo sa amin, you are sexually broken. Ano yun? At paano ka rin hinilom ng Panginoon? Sige, we'll take a quick break. And then pagbalik po natin, mas tatanungin pa natin si RJ tungkol dito sa double life niya, sa kanyang sexual brokenness. Sige po, stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision, basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan dito sa ating paboritong programa sa time slot na ito at sa araw na ito. Ito po ang panahon ng paghilom. Welcome po. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
0: Ako naman po si Carmen Go Vargas at ang ating panauhin.
2: Ang kaakit-akit at ang kaakit-akit at walang kupas.
0: At ang, thank you Kuya JV. At ang ating guest ay si RJ or Russell RJ Cruzin. Yan. Pero may imbitasyon pa rin po kami na para sa ating celebration ng 25 years. Oh, nagulat kayo, 25 years na ang Living Waters. So, Kuya JV, ano ba ito muli?
2: Okay, para sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin, alam niyo po ba na ang Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang Silver Anniversary, ang ibig sabihin ng Silver Anniversary, 25th Anniversary, ngayong darating na November. At nais po namin kayong imbitahin sa celebration ng aming ika-25 anibersaryo sa pamamagitan po ng isang public conference na iko-conduct po ng Living Waters. Ito po ay gaganapin sa November 7, 2026, mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi sa Christ Commission Fellowship, CCF, Multipurpose Hall, dyan po sa Tiendecitas, Pasig City. At kayo po ay aming inaanyayahan dito sa public conference na ito. Pag sinabi pong public conference, this is open to all, no? So hindi lamang po ito para sa mga pastors. Ito rin po ay para kahit kanino na struggling with depression, no, yung mga hurts like abandonment, rejection, at dahil po sa mga struggle na yan, sinusubukan yung gamutin ang struggles na yan by going into sexually immoral relationships, no, addictive patterns like pornography, compulsive masturbation. So kung yan at o kaya meron kayong suicidal tendencies, kung kayo po ay nakaka-identify sa mga issues na yan, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. At kung kayo po ay pastor, no, pastor, elder sa church, ito pong conference na ito ay magsisilbing encouragement at panawagan sa inyo po para buksan ang pintuan ng inyong mga simbahan, especially to those who are confused in their gender. So mga leaders po ng mga churches, welcome po kayong umattend dito sa conference. Kung kayo po ay magulang na meron po kayong mga anak na nag-a-identify as LGBTQ hindi nyo po alam kung paano nyo po mamahalin ang halimbawa lesbian or gay ninyong anak, na hindi nyo kinakailangang i-compromise ang religious convictions ninyo, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. Kinakailangan po kayong mag-register, no? Mag-register at kung kayo po ay meron po kaming special offer para sa especially sa mga church groups. Kung kayo po ay makakabuo ng isang grupo po na 25 people, no? 25 people, yung lima po doon sa 25 ay libre at yung 20, yung matitirang 20 doon sa 25 na binuo ninyo, sila po ay magbabayad ng regular rate na 750 pesos. So yan po yung aming special offer para sa ating mga church groups, no? So mag-register lang po kayo, pumunta lang po kayo sa aming website www.livingwatersphilippines.org. Hanapin po ninyo yung An Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts, no? At iscan nyo lamang po yung QR code. At kung kayo po ay hindi masyadong mateki, no? Meron din po kaming manual registration. Tumawag lamang po kayo sa aming hotline 0917-828-4654 para sa proseso po ng pag-register. So, again, magkita-kita po tayo para sa ating public conference sa November 7.
0: Yan. Alam mo, Kuya JV, inano ko sa math yung 20 people na 750 is actually 15,000. Ano? Pero pag inidivide mo pala yon sa 25, it's 600 per person. So, ang laking tipid pa rin. Kaya, wow, take advantage of it. Bumuo na ho kayo ng 25 people and lima doon, libre. Pero kung hindi, pwede naman at kayang magbayad, taksi 600 pesos lang kayo doon. Galing naman doon. Sige, so we hope you'll join us. Makikita nyo kami doon ni Kuya JV and definitely our guest, si RJ. RJ, nandun ka sa November 7. Ah. Huwag ka
2: mawala. Marami sila, 40 plus sila galing sa CTTP Nagkarlan.
0: Wow, sige, magkita-kita tayo doon. At kasama niyo po kami doon, mga napapanood niyo at naririnig dito sa programa ng Sa Panahon ng Paghilom. And of course, ang main speaker natin, ang founder po ng Living Waters, si Andy Comiskey. Yun. So balik tayo sa ating kwentuhan, sa ating pong pag-uunawa ng pinagdaanan ni Kuya Kinuya. Matanda pa ako sa'yo. Ni RJ. Ayan, double life. Ang tanong ko sa'yo ngayon, RJ, yung sabi mo, nagsimula ito when you went into college, napabarkada ka. Pero nabanggit din natin kanina na maskara yon. So ang maskara mo nga ba ay ano, yung si mabait, si hindi makabasag pinggan, o ikaw si matalino, nakakatawa, or ano ba yung maskara ng sinuot mo para tanggapin ka ng iba pero tinago-tago mo? Or is it more of having relationships sexually with girls? Kwentuhan mo kami, ano yung naging double life mo?
1: Sige po. Well, growing up, kilala po ako ng mga tao as someone na yun nga po, mabait. Kasi tahimik lang po ako eh. Kahit ako po ay kahit teenager na, but also I kind of perform nakare-recognize sa mga tao yung abilities and talents ko. But when I entered different relationships, ito yung parang naging in a way kuhanan ko po talaga ng parang sense of self yung you are no you are love, yung alam mong loved ka. So back then, hindi ko pa alam yung mga terminology like emotional attachment. So pero habang ngayon na recognize ko na siya, ganun pala ako. So hindi naman po ako yung tipong nag-e-enter ng maraming relationships. Pero pag nasa isang relationship ako, ano talaga ako, invested ako emotionally. So, as long as I feel, o yung may nakukuha kong need, talagang ano siya, very ano ako, very attached ako. So, ganun po yung ano ko po, ganun po yung naging life ko. At, but of course, at sa isang banda, hindi yun tama dahil I grew up na alam ko yung tama at mali when it comes to Christianity. So I know I am doing things that weren't that are not aligned with my faith. So pero ano po eh, parang I know that, but sa isang banda I can't help myself na to get out of this kind of life or double life that I am into. So that's very difficult po dahil habang tumatagal nasasanay ko siyang itago. So compartmentalize yung life ko. I'm studying during that time Bachelor of Science in Nursing. So malayo ako sa bahay. Tapos nauwi ako weekly. Mga kakamustahin ako ng mga tao, ng church, but they don't know kung ano talagang ginagawa ko. So, ang hirap kasi, ano, yung pagtatago, naging normal siya. So, I was carrying this hidden part of my life. And habang tumatagal, mas lalong bumibigat. Na kahit alam mo naman, na may nakukuha ka, pero mabigat din at the same time. So yung I think I would say yung emotional cost, yung shame, yung guilt, yung fear of being discovered, hirap. So yun pala, you know, when you're living a double life, you have to constantly manage yung dalawang version ng pagkatao mo. So I think yun yung isa sa pinakamahirap dalhin nung time na yon na nandun ako sa ganong pagkakataon.
0: So, ang sinasabi mo, pagka nasa church, pagka nakita ka ng mga kakilala mo na alam ang maskara mo ay maging mabait. So, yung kabila ng double life mo, hirap kang itago. Ano ba yung kabila ng double life mo? Are you saying you have sexual relations with different women o sa girlfriend mo? Or can you be more specific? Nanonood ka ng pornography? Yung ba?
1: Apo. Opo. So during weekends, nakikita ko ng tao na nag-aaral, na attend the church.
0: Meron kang ministry sa church during that time kahit yung
1: nung una po, I was before ko pupasok, o before ako pumunta doon sa ganong klase ng lifestyle, na-appoint pa ako as youth leader. So, pero eventually, natanggal din ako kasi nga hindi ko nagagampanan dahil malayo ako din. Pero nasa church pa rin ako. I'm also in the music ministry. So, from time to time, ay nagagamit nila ako. Pero at the same time, yung life ko, I'm doing smoking, drinking, and then also yun pong engagement ko with the sex outside marriage. So may girlfriend ako during that time, then eventually siya rin po naman yung napangasawa ko, pero yung ganong pattern po ay yun na yung buhay na itinago ko. So actually kasama ko din yung wife ko dito dahil sa yung wife ko po ay nakilala ko sa church. So nagtago kami parehas, siya din po ay isang worship leader. So parehas kaming nagtago sa ganung lifestyle. And then medyo kilala kami, may expectation ng tao sa amin, leader kami, gifted, skillful, they would say, but at the end of the, pero yung ano, yung pong lifestyle na ginawa namin na tinry naming itago ay kaiba dun sa nakikita ng tao.
0: So, parang while you're going to the other side ng life mo na maganda sana sa church, do you feel like nawawala na si RJ? Do you feel like losing the real RJ? Tapos parang nai-imagine ko pareho pala kayo nagli-lead ng worship. Hindi ka ba nagigilty nagli-lead ng worship? Yung ba yung sinasabi mong ambigat dalhin?
1: Yeah, yes po. Yung dinadala mo yung shame, yung guilt, and also yung fear of being discovered. Kasi alam naman po natin, syempre parang pag Christian ka, ganito ka. So alam mo yun, deep inside, nag-struggle ka dun sa ganong feeling. So there was a point na parang hindi mo rin talaga, o ako personally, hindi ko din talaga maintindihan na kung sino ako. So nakikita ako ng mga tao sa church, pero pag mag-isa, iba yung ginagawa ko, or pag iba yung kasama ko, ganito yung ginagawa ko. So hindi lang naapektuhan nito yung what I do, but slowly na distort din po nito yung kung paano ko tinitingnan yung sarili ko. So I was trying so hard to find who I am. So I look for it in people, yung acceptance ng iba. Pero habang tumatagal, the more I look for myself in those things, parang dun ko mas lalong nare-realize na the more I actually losing myself. So, yes po, dumating sa time na tinanong ko talaga yung sarili ko, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Kristiyano ba talaga ako? Ang dami pong mga tanong na naglalaro sa isip ko during that time.
0: Wow. Buti na lang, nag-iisip pa rin. Huwag manatili doon. So, yan nga ba ang reason na ikaw ay nagpunta sa Living Waters? At paano mo nalaman ng Living Waters? Nahuli ka ba? Nahuli ka ba sa mga kasalanan mo?
1: Yeah, ito po. Yun po. So, siguro po, one of the biggest turning points ay nung na-expose po yung hidden life ko. So, nagawa ko pong itago ito for years. And then, I had to, since exposed na, I had to face the consequences. So, mahirap siya, nakakahiya, masakit, and I felt a lot of shame. So, I had to confess and also had to undergo discipline. So, I needed to be honest po to confess, to have accountability, and of course, to really surrender everything to Jesus. So, siguro po, bago po ako na-meet yung Living Waters or naka-attend sa ilang programs ng Living Waters, mayroon pong miracle din na nangyari. So at the age of 24, lumaki nga ako sa church, pero mas naitindihan ko at the age of 24 yung gospel. So yung dating laman ng isip ko patungkol kay Jesus na dati nasa isip ko lang, I have come to the understanding of who Jesus is. So that's where my journey of healing and discipleship really began. So but second, nung na-expose po yung brokenness ko, yung sin ko, hindi ako itinapon ng community. I had to face the consequences and undergo discipline, pero I was also given grace and walk through the process of restoration. So doon ko nakita na healing happens in community. So hindi ko pala kailangang lumaka dito mag-isa. So those two important happening sa buhay ko ay isang malaking turning point sa akin. But the third is, of course, yung Living Waters, one of the very memorable experience po sa akin ay when ako po at saka yung nanay ko, I think Jesus, this is also my Jesus moment. Ako po at ang nanay ko ay participant, and God had already been working in my heart, and na-realize ko din na hindi ko na kailangan i-demand sa parents ko yung matagal ko nang hinahanap growing up, yung affections, affirmations, actually even physical touch, kasi dati po nainggit ako sa mga batang hinahag, kinikis. So pero hindi ko na, kumbaga, dahil may mga nangyari sa buhay ko ay naunawaan ko na rin yung aking brokenness, pero ni-restore pa rin ako ng Panginoon, even our family, even my relationship with my family. So one of the Jesus moment during cross current sa church namin was hinag ako ng nanay ko at sinabihan niya akong mahal niya ako at sinabihan niyang proud siya sa akin. So first, sa pagkaalam ko, first time kong narinig yon. And I see myself na nire-restore ako ng Lord in the process na yes, I lived a double life because yung longing ko for sense of yung love and yung belongingness, affirmation, affections na hinahanap ko, na-lead ako doon. But at the same time, the Lord continue to restore me through the community and the family na binigay niya po sa akin. So yun po.
0: Kuya JV, may gusto ka bang i-emphasize dun sa mga na-share ni RJ sa atin?
2: Yung sinabi ni RJ kanina, no, yung emotional cost of having a double life, no, napaka-importanting maunawaan yun ng ating mga listeners na ano, yung merong kang dinadalang takot na paano pag nalaman ito ng mga tao. Kaya, so dahil sa fear na yon, it makes you strive. It makes you strive. So gumagawa ka ng paraan na para hindi ka madiskubre, no? Gumagawa ka ng paraan. I like the word na sinabi ni RJ kanina. So minamanage ko yung buhay ko para ano, hindi nga ako madiskubre. So habang pinapakinggan ko siya kanina, nakakapagod yung ano, nakakapagod yung ginagawa ni. Nakakapagod po yung ano, no? So sa madaling salita, nakakapagod po na magkaroon ng double life kasi nga kailangang i-manage mo yung buhay mo. Hindi yung ano, hindi yung pinapasa ilalim mo kay Lord yung ano, yung buhay mo. So ano, and there will come a time talaga, no? There will come a time malalaman at malalaman din ng mga tao kung sino ka, no? So pero makita natin ngayon na when ano, nung actually ano, I must say na nung na-expose ka, RJ, actually ano, ang totoo nun, mercy ni Jesus yun para sa iyo. Kasi ano, hindi dinisign ni Lord. God never ano, hindi dinisign ni Lord na ano, yung mabubuhay ka having a sabi nga ni Andy Comiskey, having a divided life.
0: Ano, divided.
2: Hindi ano, it is not worth it, no? Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng ganong klaseng buhay. Kasi ang karapat-dapat para sa atin, no, is to live an integrated life. Pag sinabi nating integrated, no, yung what people see on the outside ay yun din yung ano, yun din yung ginagawa mo privately, no? So so yan, so naranasan ni RJ yung integration, no, integrated life. Tapos yung matagal niya nang hinahanap, no, na affection, affirmation from parents, no, nung dumating yung point na na-realize niya, hindi niya pwedeng i-demand yon sa mga magulang niya. Talagang kay Lord lang yon makikita eh. Nung dumating na siya sa point na yon na ano, hindi ano, talagang kay Lord ako maghahanap ng security and significance. Saka naman dumating yon yung kung kailan hindi niya na dinidemand, saka dumating yung mother niya mismo yung ano nag-affirm at nag-express ng pagmamahal sa kanya na hindi niya kailangan i-demand, no. Kusang binigay sa kanya. Yun. At napakasarap na experience po 'yon, that you no longer have to demand anything from people, no. Kay Jesus lang tayo talaga titingin.
0: Yeah, not no longer demanding from people, no longer hiding that part of your life na alam mo nakakahiya at alam mo hindi siya okay. Hindi lang dahil sinabi ng Lord kasalanan yon, kundi alam mo, hindi ka rin magiging masaya. Yon. Sige, we'll take another break, and when we come back, gusto natin itanong kay RJ, ano yung mga nabago sa'yo? Di wala na yung pakatago-tago. Open na. So let us know how the Lord has been healing you or changing you. Sige po, we'll take another break, and when we come back, nasa last part ho tayo ng ating program, pero hindi pa tapos kasi mas gusto natin makita ngayon ano yung changes na ginawa ng Panginoon kay RJ. At pati yung sinasabi niya kaninang community, alamin natin po yon. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
9: Ito ang Panahon ng Paghilom.
10: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
11: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay ng sambayanan.
9: Ito ang Panahon ng Paghilom.
0: Salamat, kaibigan. Nandiyan ka pa rin. And kung na-miss mo yung first part ng ating kwentuhan dito sa Panahon ng Paghilom, don't worry. Ito po ay mapapanood pa rin sa YouTube at sa ating pong website sa online ng Living Waters Philippines. And bisitahin mo ang aming website. Makikita mo pa yung ibang mga episodes na na-air na namin dito sa DZAS, and also yung mga activities ng Living Waters Philippines. Ayan. Salamat for being here with us. Sabi nga ni Kuya JV, ang paborito niyong program sa araw na to at sa oras na to, sa time slot na to. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest for this episode, si RJ Cruzin.
0: Ayan. RJ, thank you for being here. At ito yung pinaka gusto kong palaging tinatanong sa mga naging guests namin. Ano yung nabago sa'yo? Ano yung hinilom ng Panginoon sa'yo? Gusto ko nang isipin na hindi ka na nabubuhay ng double life. Parang ang iniisip ko, Kuya JV and RJ, nag-integrate na. Ayan, nagsama na yung dalawang klase ng buhay, pero hindi na natili yung mali, nagstay yung tama at yung naayon sa kalooban ng Lord. So what were the changes na nangyayari sa iyo ngayon, RJ?
1: Yeah, thank you po muli. So I think one of the biggest changes po sa akin na nangyayari is that first, I don't have to hide anymore. I don't have to pretend. I learned to be vulnerable and be honest with people. So naalala ko isa din sa turning point namin din mag-asawa was that hindi kasi sanay ang church namin to, you know, say yung mga gantong sitwasyon sa pulpito, yung real stories na i-share mo, i-testify mo publicly. So yun, we learn to just tell people who we are, what happened to us, and what the Lord has done. So napakalaking bagay po na yun po yung naging sabihin na natin na parang simulan din na yung culture of vulnerability and honesty na ngayon ganoon na rin yung nilalakaran po ng church po namin. So yun po
0: parang,
1: I think one.
0: Parang na-imagine ko, no, Kuya JV, yung kanina ang kwento ni RJ, yung binabalance niya. Ang bigat. Lalo na yung kasalanan, napakabigat nun. And sabi mo nga, Kuya JV, only by the grace of God. Tapos ngayon, parang ang feeling ko nakahinga na siya. Parang maluwag na. Diba?
2: Oo. Actually, pagka when you live an integrated life, no, mapagpalaya yun eh. Napaka-freeing nun. Kasi wala na akong dapat itago. Wala na akong dapat i-manage. Alam mo yun? Malaya na ako na ito ako, ito yung totoo sa pagkatao ko. And yun nga, mapagpalaya yun.
0: Yeah. Kaya sa kwento mo, actually ako nakakahinga, RJ. So ngayon, ano ang ginagawa mo? You know, kasi ang tukso, ang kasalanan, and especially ang enemy always comes back, tempts us, tortures us. Paano ka mo na maintain? Mamaya yung community tatanong sa iyo ni Kuya JB how it is. Pero yung ikaw as an individual, yung kahit mag-isa ka lang.
1: Of course, first I since yung security na meron ako kay God the Father and my identity in Christ, yun yung palagi kong pinapaalala sa sarili ko, and also the Holy Spirit continue to remind me of who I am. So whenever there will be temptations, I lalo na kapag po yung sense of parang need for affirmation and belongingness ay natitrigger. The Lord is continually reminding me of who I am and who He is. So, but practically speaking, I learned a lot from different mentors, leaders on how to set boundaries. Ano yung mga dapat kong hindi lampasan. Dati kasi I don't have boundaries. Hindi ko nga alam yung salitang yun before. So hindi ko alam kung ano yun. But along the way, I praise the Lord. Ano yun? I mean, personally, yung personal discipline, personal checking ko sa akin, na-discover ko na siya along the way. And sometimes, even kami, one of the things din na appreciate ko sa ginawa ng Lord. Kahit kaming mag-asawa, we learn to confess to one another. Noong una parang napaka-imposible na gawin ito, syempre. Pero along the way, God as God heals us and restores us, yun na rin yung nilalakaran namin mag-asawa, and also yung exposing even the tendencies that you have to different people, to your church community, to your leader. So yun yung mga pamamaraan na ngayon ay ginagawa ko para, you know, hindi na ako bumalik sa ganun dating buhay.
0: Oh, teka, to clarify ko, ano yung boundary mo ngayon na kahit isa lang na pinapractice mong boundary?
1: Oh, boundary. Una po, when it comes to social media or yung temptation sa example yung pornography. So I learned to manage ano yung dapat lang. Pero when it comes to in relationship with the opposite sex, example lang po, pinag-uusapan nga po yung sexual brokenness. Alam ko na po kung paano makikipag-usap na yung
0: tama lang.
1: Yung dati po kasi ay parang wala akong sense of na ganun. So pag may mga vulnerable moments and you know, people, lalo na po ngayon
0: ibig mo sabihin, minsan you tend to flirt with girls.
1: Dati po, before.
0: Kahit hindi mo sinasadya, nagpa-flirt ka. Ganun ba?
1: Yun po yung lifestyle ko noon nung namumuhay po ako sa double life. So ngayon I have the yung kapag kasi lalo na po kahit sa ministry ng pagpapastor, someone, may mga taong magme-message sa iyo kasi ngayon po ay nagmi-ministry na ako, magme-message sa iyo. So alam ko na po kung paano yung hindi dapat. So yun yung mga bagay na natutunan ko along the way. At salamat din sa mentorship na Living Waters kasi natutunan ko din yun along the way. So, and even yung ano nga po, yung wala kang tinatago sa asawa mo, sa mga tao sa paligid mo. So, yun.
0: Alam mo, yung walang tinatago sa asawa, yung kayang buksan, pwedeng buksan ng asawa mo ang cellphone mo.
1: Yes po.
0: Na walang po. Ano. Oo, ayun. Kuya JV, may tinatanong ka kanina, even off the air, yung community na sinasabi ni RJ. Ano nga yung question mo on that?
2: Yeah, paano nagsimula yung Living Waters sa church ninyo?
0: Mm-mm.
1: Ay, opo. Magandang tanong po yan. So, nung pong eventually, I become part of the leadership ng church namin. And then, yung people started confessing their sins, their struggles, and then yung senior pastor ko po, sinasabihan ko po ng mga bagay na ito po yung nakikita natin ngayon sa church, ito yung nangyayari, ito yung struggle ng mga tao. Ganun din po siya, nakikita niya po yun. And we don't know what to do. So, noong time na yon ay ako po ay ginugroom na rin ng pastor ko. I became a youth pastor and then eventually his associate. So hanggang ngayon, ganun pa rin po kami. And then, ngayon, nakita namin na yung church po kasi nagbabago po ng direction. So instead of superficial Christianity, iba na po yung nakikita namin na needs ng mga tao na hindi na kailangan namin mag-perform. So, and then eventually, yung mga tao, nagsisimula po silang mag-share ng kanilang struggles. Then my senior pastor eventually got convicted by the Lord. Ang kwento niya kasi ay nagda-drive silang mag-asawa. Narinig nila yung programa ng Living Water sa radio. I think itong panahon ng paghilom. And then siya po ang kusang kumatok. Pumunta siya sa office ng Living Waters. Pero during that time, may nakakatawang kwento kasi kumakatok siya ay wala daw pong tao during that time. Kasi po parang meron yatang leadership training yata or may event. Uh-huh. So, pero hindi po natapos doon, parang hindi tumigil yung pastor ko na kumontak sa Living Waters. And eventually, yun po, nakapag-meet po sila. At from there, nag-start na yung partnership. Nag-run na po ng mga ilang programs from intro to healing. At ang una po pala, pinadala yung kapatid ko sa isang leadership training ng Living Waters. So siya yung kauna-unahang napatapon. And then siya yung nagkwento sa amin. And then, fast forward ngayon, we are conducting programs na rin ng Living Waters sa church.
0: Wow, and nasabi mo nga kanina off air, meron na kayong naging cross current
1: Yes po.
0: programs and meron pa rin darating. Kaya we're excited for what God is doing. So mahalaga ang community, sabi mo nga RJ kanina. What would you like to say to our listeners right now, bago tayo rin matapos ng program, about yung maaring struggle din nila about

natin sa ating pong broadcast na ito. Kami po, sa ngalan ni Benji Cruz, ako po si Carmen Go Vargas. Hanggang sa susunod na episode. Take care po. God bless you.

0: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vidmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
5: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador, at mga alkalde, mga sangguniang bayan at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas. Ako'y bukas sa pagtutuwid ng Diyos at naninindigan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa Kanyang biyaya.
0: Ang kanatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Payapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng isang makabayang pananalangin, ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang dakilang Diyos ay pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sapat na trabaho sa mga lalot sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy namin ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
1: Peaceful Pieces.

kaibigan. Muli, magandang gabi. Narito na po ang Perfect Peace, ang inyong inaabangan tuwing Sabado, tuwing ganitong oras sa gabi, alas 11 hanggang alas 11:30. Dito lamang sa 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kaibigan, samahan mo ko at makinig ng mga musika ang tutulong sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga, habang ikaw ay nagmumuni-muni, habang ikaw ay naghahanda. Ito po ang musika ng Perfect Peace, dito lamang sa programang Perfect Peace. Maya-maya po meron tayong short devotion, kaya abangan po yan, at meron din po tayong prayer time. Tumutok lamang dito.

0: Perfect Peace dito sa 702 DZAS FEBC Radio, ang gampay ng sambayanan. Ako po ang inyong kaibigan, Paul Pascua. At sa susunod na 13 minuto, tayo po ay magkakasama at meron din po mga musikang mapapakinggan. At nawa, itong mga napakinggang musika ay nakatulong sa iyo at iyong naibigan ang hatid na kapahingahan habang ikaw ay nagpapahinga. September na po. Nagulat nga ako pagpasok ko dito sa studio o sa office po ng 702 DZAS. Meron na pong nakalagay na Christmas tree at meron na rin pong mga palamuti at pailaw. At sa studio mismo ay meron pong mga tatlong mago na maganda po ang disenyo, ang dekorasyon, at naramdaman ko kaagad at ang malapit na papalapit na Pasko. Sana po ganyan din ang inyong nararamdaman. Sa kabila po ng mga problema, kinakaharap ng ating bansa, sa mga bagyo, malalakas na ulan, baha, at mga nangyayari sa Senado, sa kapaligiran, tila lahat negatibo. Pero pagpasok din September, may pag-asa na nararamdaman. Ito po ang perfect peace na maranasan mo rin ang kapayapaan habang kapaligiran ay puro kaguluhan. Tutok lamang dito.
1: Precious Promises.
0: Patuloy ka nakikinig sa Perfect Peace. Kami po ay kasapi sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ako po ang inyong kaibigan, Paul Pascua. Nabanggit ko kanina sa aking pambungad at pag-uumpisa na meron tayong short devotion at tayo po ay nasa Precious Promises na, kung saan meron tayong short devotion na mula po sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto niyo rin po makakuha ng pang isang taon na devotional material, makipag-ugnayan sa kanila, lumiham lamang sa kanilang email address, mag-iwan ng mensahe sa scriptureu.phil@yahoo.com. Ulitin ko po, sa scriptureu.phil@yahoo.com. Ang pamagat po ng ating short devotion ay alam ng Diyos ang dapat gawin. Alam ng Diyos ang dapat gawin. Hayaan niyo po akong basahin ang aklat po ng mga awit, Kabanata 120. At ito po ang sinasabi, dalangin upang tulungan. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Sa taong di tapat, gawa'y manilang, Yahweh, iligtas mo at ako'y isang galang. Sa kamay ng Diyos kayong sinungaling, ano kayang inyong parusang kakamtin? Tutudlain kayo ng panang matalim at idadarang pa sa may bagang uling. Yaong buhay ninyo'y ang nakakatulad, ang buhay sa Mesek o kaya'y sa Kedar. Matagal-tagal ding ako'y nakipisan nang hindi mahilig sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang binabanggit ko, pakipagbaka ang laman ng ulo ko. Mula po sa mga aklat ng awit, Kabanata 120. Alam ng Diyos ang dapat gawin. Sabi po sa mga awit, 120, talatang 2, sa taong di tapat, gawa'y manlinlang, Yahweh, iligtas mo at ako'y isang galang. Paano kung may kasama ka sa trabaho na napatunayan mong gumagawa ng mga katiwalian? Magbubulag-bulagan ka lang ba o bilang tapat sa Diyos ihayag mo ang katotohanan? Sa paglalahad mo ng katotohanan sa halip na manaig ang tama, nabaligtad niya ang katotohanan at ikaw ang napahamak. Ito ba ang kapalit sa pagsasabi ng katotohanan? Ngunit kailangang manindigan sa katotohanan at magtiwala sa darating na darating ang araw na malalantad ang katotohanan. Hindi ako pinanghinaan ng loob. Sa Panginoon, ako tumawag at humingi ng tulong. Tulad ng mang-aawit, alam kong ililigtas ako ng Diyos sa gawa ng kaaway at sa mga mapanlinlang na salita. Araw-araw, ito ang laman ng aking panalangin. Ilan pang mga buwan ang lumipas, isang pangyayari ang nagpatunay na totoo ang ipinahayag ko tungkol sa taong ito. Tunay ang sinabi sa mga talatang 3 at 4. Parusa ang nakamit niya. Salamat sa pagliligtas at pagtatanggol ng Diyos. Salamat din dahil sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon na malantad ang katotohanan. Pinakamabuti ang pamamaraan ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay at maging ang lahat ng mga dapat gawin. Siya ang tanging nakakaalam. Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas. Nawa lagi po kaming magtiwala sa pagkilos mo sa aming buhay. Yan po ang ating short devotion, hatid po ng Scripture Union. Patuloy pong tumutok dito sa Perfect Peace kasama si Paul Pascua at hanggang alas 11:30 pa tayo.
1: Peaceful Pieces.

0: personal plea.
1: Kaibigan, ito na ating sandali ng pananalangin. Dumulog tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin. Aming dakilang Diyos, baka pangyarihan sa lahat, kami po ay sumasamba sa inyo, kumikilala sa inyong kapangyarihan. Kayo po ay itinatanghal. Kayo po ay itinataas lamang. Panginoon, kayo ay tunay na mabuti, tapat at mapagmahal. Salamat po sa pagsalban ninyo sa amin sa araw na to at itong nakaraang linggo. Salamat po sa mga pagpapala, sa mga pag-iingat. Salamat sa pagkakaloob na aming mga pangailangan. Tunay na kayo'y tapat sa inyong mga anak. At Panginoon, kami po ay pakasamahan sa panibagong linggo na kakaharapin. Kayo po ang inaasahan namin na patuloy na sasama sa amin. Idinadalangin ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang sitwasyon at kalagayan, pero alam ninyo aming Diyos Ama. Kayo po ang kumalinga sa Kanya. Kayo po ang magligtas sa Kanya. Kayo po ang tumulong sa Kanya, Panginoon. Isalba niyo po siya. Siya na nakakaranas ng takot. Siya na nakakaranas ng pag-aalinlangan, kaguluhan. Panginoon, papayapain niyo po ang kanyang kalooban. Magministeryo po kayo sa Kanya. At Panginoon, ibangon niyo po siya sa araw ng bukas na may panibagong sigla, pananampalataya, pag-asa sa inyo, aming Ama. Salamat po sa pakikinig sa panalangin. Ito po aking hiling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, narito na ang ating sandali ng pagpapaalam. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Isang magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. Same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
2: Perfect peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect peace.

0: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpila ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
4: Ki huang tai lo gao tiong xiu zuo a. Kina li bo hua lang ki gao hui a.
5: What problem lo? De lao di chu lai xiu xiu.
4: Kina li de jia gu chu lai lang o. Bo hua lang chu meng a.
5: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702 mui jiu li tiong wo 12 dian buan. Wei li bo hong man nan wei kong tiong zong bai jia bo. Bo lun li lang de de lo. Long tang yin xiao xie e xiong yin ge xiang di ji wei dang xin jin bai dang xiong ji hun an ling ge li liang xin yao li ge li ge lin ji yu yi dong diao bing xiu tian mui jiu li dong wo 12 dian buan shou ding DZAS 702 man nan wei kong tiong zong bai.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
7: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng sambayanan.
9: A fancy latte. A trip to the nail salon. Dinner out. People enjoy treating themselves. However, a recent report showed nearly 3/4 of Americans say they feel guilty when they spend money on little luxuries that once brought them joy.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

A blessed Saturday, kagapay, binabati kita ng isang pinagpala at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Iaalay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, tayo muna idumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako kaagapay. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila kayo po ay nananatiling tapat, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang. At sa oras na ito, Panginoon, aming idinudulog sa inyo ang aming mga sarili. Pagindapatin niyo po kami, Panginoon, at linisin, Panginoon. Lord, inilalapit namin ang aming mga kaagapay sa inyo sa mga pagkakataong ito, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, san man sila naroroon na panig ng mundo. Alam namin, Panginoon, na kaya niyong abutin ang lahat, Panginoon. Naniniwala din po kami, O Diyos, na ang inyong biyaya, ang inyong pagpapala ay inyong ibibigay sa mga anak ninyo, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo. Ipinagkakatiwala ang aming pamilya, ang aming trabaho, maging ang mga pag-aaral ng mga estudyante. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mo nang ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan dyan po sa ibaba sa comment section at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kaagapay, kung sakali naman na sinagot na o may katugunan na ang Panginoon sa mga panalangin kahilingan, ay maaari nyo rin pong ipadala ang inyong pasasalamat o thanksgiving para po mapasalamatan natin sama-sama ang Panginoon at ma-encourage din ang iba na lalo pang magtiwala sa ating Diyos. At kung sa mga pagkakataon naman na hindi na po mabasa lahat, no, yung mga pinapadala nyong listahan ng panalangin, ay umasa po kayo na maging sa aming mga personal prayer and devotion ay amin pong ipapanalangin, isasama ang inyong mga prayer concern. Purihin ang Panginoon. At para sa ating pag-aaral kaagapay ng salita ng Diyos, sama-sama natin itong unawain at tumingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Kagapay, huwag nating ipagwalang bahala habang ang pagkakataon ng pagbabago ay naririyan pa. Kapag naglaan ang Diyos ng araw, mayroon laging pagpapahalaga dito. Ang banal na panahon ay laging nakalaan sa bawat henerasyon. Ang sabi sa mga Hebreo, Kabanatang 12, sa talatang 26, dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Sa panibagong pagbubuhos, ikaw ba ay nakahanda sa pagdating nito? Ang pagpapanibagong pagbubuhos o new outpouring ay naging bahagi na ng kasaysayan ng iglesia o simbahan kasama ang luma at bagong tipan. Meron laging banal na pagdalaw sa bawat nakatalagang panahon. Ito ay paikot-ikot na pangyayari sa bawat panahon.
At mula sa kwento sa banal na kasulatan, kaagapay, si Juan Bautista ang ginamit ng Diyos upang ihanda ang puso ng mga tao bago dumating ang Mesyas. Panahon na kailangang mapalambot at maiayos ang puso. Ituwid ang liko-liko at bakubakong landasin o bakubakong daan at papatagin ito. Likas sa atin na sa tuwing may darating tayong bisita, di po ba, sa ating mga tahanan, ay maghahanda tayo upang maging presentable ito, itong ating tahanan. Inihanda rin ng Diyos ang kanyang tahanan, ang iglesia o simbahan, upang maging maayos at malinis. At nakahanda na para sa bagong pagbubuhos o new outpouring. Ang bagong pagbubuhos ay mas magiging makapangyarihan at magiging mas dakila kaysa sa nakaraang kasaysayan ng iglesia. Naniniwala akong yung luma at bagong pagbubuhos ay magsasama o nagsama at maging mas makapangyarihan bago bumalik ang ating Panginoong Yesus. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, hindi maglalagay ang Panginoon ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ang lumang sisidlan ay kinakailangang ihanda muna sa pamamagitan ng pagbababad o pagbababad sa tubig ng ilang panahon upang maging malambot at maging handa sa bagong alak. Kaagapay, humanda ka. Ang Diyos ay may gagawing bagong bagay sa ating kapanahunan. Kaya mayroong kasalukuyang pagyayanig na nangyayari sa iglesia ngayon. Idinadaan sa apoy ang ating buhay o buhay paglilingkod upang maging malinis at maging handa. Tama ka, agapay, maging handa tayo sapagkat minsan darating ang mga pagsubok sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Susubukin ang iyong relasyon, susubukin ang iyong kalagayang pinansyal, susubukin ang iyong kalusugan at maging ang iyong karakter, lalo na sa mga panahon na iiwan ka ng mga taong inaasahan mo at sa akala mo ay karamay mo. Kagapay, kung ang iyong pananaw ay nakatuon sa pangkaraniwan lamang, ito'y lubhang nakakapagpalugmok. Subalit kung patuloy mong itutuon ang iyong pananaw sa Diyos, makikita mong ito ay simula na ng pagkatalo ng kaaway. Dahil alam kong sa mga naturuan, sa mga may spiritual na pangunawa, at sa mga ang puso ay bukas sa pamamaraan ng Diyos, alam nilang hindi ito ang katapusan, kundi ito ay simula lamang ng bagong ikot ng kanilang espiritual na buhay. Let it shake you. Let it increase the fire. Don't worry. God controls the burner. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan, subalit nababatid kong pagkatapos kang idaan sa apoy, lalabas mula sa iyo ang tunay na pagiging ginto. Sa bundok ng Sinai, nakita ng Diyos na ang mga tao ay panlabas lamang ang kanilang kalinisan, subalit sa loob ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya nararapat lang na may gamitin ng Diyos upang sila ay ihanda na ilayo sa mga kakompetensya ng Diyos sa kanilang buhay. Sa aklat ng mga gawa, ang mag-asawang Ananias at Sapphira ay namatay dahil hindi nila nakayanan ang kapangyarihan ng banal na espiritu na lumukob sa kanila noong sila ay nagkaroon ng pandaraya at naging Diyos-Diyosan nila ang pera. Ang sabi ng Panginoon, masisira ang sisidlan, mabubutas ito kung hindi ito ihanda bago buhusan ng bagong alak. Hindi na nakapagtataka. Sa 500 disipulo na nakarinig ng mensahe ng Panginoon na maghintay sa Jerusalem ay kinakailangan ng 10 araw upang magbawas sa bilang mula 500 naging 120 na lamang sapagkat yung iba ay hindi pa handa.
Sa panahon ni Moises, inalis din ng Diyos ang mga taong may puso ng pagre-rebelde at yung mga taong reklamador sa daan pa lamang papasok sa lumang pangako. Dahil magiging sagabal sila sa mga kahit kakaunting taong tumatalima sa Diyos sa malawakang gagawing pagkilos ng Diyos. Kaya naman, sa mga panahon na ito, yung mga naninindigan ay patuloy na hinuhubog sa kabanalan. Ito yung mga taong tutuloy pa rin kahit pawala na silang kasama, kahit sila na lang at sila'y iniwan na. Ito yung mga taong patay na sa papuri ng ibang tao. Patay na sila sa maraming bagay, subalit sila naman ay buhay sa pagsunod, paglilingkod, at pagmamahal sa Diyos. Purihin ang Panginoon.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago, makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen. At amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala. ng mga prayer request. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at umaamin, Panginoon, sa bawat nagagawa naming pagkakamali. Patawarin niyo po kami sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagdulog sa inyo. Paging dapatin niyo po ang aming puso, ang aming buhay. Lord, inilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan ito, Panginoon. At alam namin na kayo po ang tutugon nito according to your will. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Sheila May Alcaraz, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang nanay na nangihina yung katawan. At ang prayer namin, Panginoon, ay tuluyan na siyang gumaling at bumalik po ang lakas ng nanay ni Sheila May Alcaraz. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Noli Vincent Manrique, Lord, na yung kanyang asawa na madalas makaramdam ng pananakit ng ulo, Lord, naway gumaling na po siya. Bigyan niyo po ng kalakasan at kagalingan sa mga oras na ito, Panginoon. At anuman yung kanyang plano sa kanyang pagpapa-check up, naway maging maganda po ang resulta nito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Annalyn Grace Tolentino, Panginoon. Ang aming panalangin ay para sa kanyang anak na kasalukuyan nagpapagaling mula sa karamdaman, at ang aming dalangin ay tuluyan na pong bumalik yung kanyang lakas at makarecover po siya, Panginoon. Lord, na bumalik yung kanyang sigla, Panginoon. Lord, amin ding idinadalangin si Wilfredo Lucas Serrano, Panginoon, ang kanyang kapatid na naka-confine o nagpapagaling, Panginoon, sa oras pang ito ay bigyan niyo po siya ng lakas at maging maayos po ang kanyang kalusugan, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin si Mercedeta Joy Cabral, Panginoon, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang ama na may iniindang pananakit ng katawan, at ang aming dalangin naway makaramdam siya o makaranas siya ng kaginawaan, at hayaan niyo, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa inyo. Lord, ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Armand Luis Villaflor, Panginoon. Ang aming panalangin ay kagalingan din para sa kanyang asawa na sumasailalim sa gamutan, at nawa, Panginoon, maging matagumpay ang bawat treatment, na unti-unting bumuti na rin ang kanyang kalagayan, Panginoon. Maraming salamat po. Amin din pong pinagpe-pray sa oras na ito ang aming kapatid na Rosario Ann Madamba, Panginoon, para sa kanyang kapatid na matagal nang may iniinda rin karamdaman, at ang aming dalangin ay siya po ay lumakas physically, Panginoon, at patuloy siyang magtiwala sa inyo sa anumang kaparaanan, sa anumang aspeto ng kanyang buhay. Amin ding idinadalangin sa oras na ito si Edgardo Simeon Laksamana, Panginoon. Ang kanyang panalangin naman ay para sa kanyang lola na mahina na ang pangangatawan, at naway bigyan siya ng kalakasan na galing sa inyo, Panginoon. Comfort at mapayapang buhay, Panginoon. Lord, alam namin na kayo ang pinanggagalingan ng lakas, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Jocelyn Maris Coronel, Lord, ang kanyang anak na pabalik-balik ang pagkakasakit. Ay amin pong idinadalangin na naway tuloy-tuloy na yung paggaling, tuloy-tuloy na yung kalakasan, Panginoon, at yung magandang resistensya kanyang maranasan, Panginoon, at maging mabuti na ang kanyang kalusugan. Lord, amin ding idinadalain sa oras na ito si Danica Ruth Manabat, Panginoon. Ang aming panalangin ay para sa kanyang asawa na nakakaranas din ng matinding pagod. At dalangin namin na makapagpahinga din ang taong ito ng maayos at maibalik ang kanyang lakas. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito, O Diyos, ang aming mga kaagapay na patuloy na nagiging partner namin sa paglilingko dito pa sa FEBC. Pinagpe-pray namin si Brother Epifanio Salvador at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Salvador family, ang kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganon din si Sister Carmi Gabasa and ang Dawul Gabasa family. Lord, pagpalain niyo po sila at ang aming dalangin na makakilala ang buong pamilya sa inyo. Pinagpe-pray ko rin si Reverend Jolly Tagala, Panginoon, dyan po sa kanya ministry sa Apayao area, Panginoon, lalo na po yung kanilang church building. Lord, i-bless nyo rin at patuloy pong gamitin, Panginoon, ang aming kapatid at ang kanyang pamilya, Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family sa kanilang paglilingkod, dyan po sa kanilang simbahan sa HCFC Fairview, sa panguna po ni Pastor Ronnie Algario at Sister Josephine Tagala Algario. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ang lagi naming katuwang, Panginoon, sa paglilingkod. Inilalapit ko rin sa oras na ito, Panginoon, kapatid na Brother Leo Abisamis, Panginoon, pagpalain niyo ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay, ang kanyang ministry, Panginoon, dyan po sa Texas, USA. Ganon din po si Brother Engineer Romeo David, ang kanyang kalusugan ay patuloy pong aming nilalapit sa inyo na nawa'y maging maayos lagi, Panginoon, safety and protection para sa kanya. Lord, amin din ipinagpe-pray sa oras na ito si Tita Abby Dailo, Panginoon, lalo na po ang kanyang kalusugan, Panginoon, na nawa ang aming dalangin ang kalakasan na galing sa inyo ay kanya laging maranasan physical at spiritual. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Pastor Jose Tulios, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ministry, Panginoon, ay patuloy niyong i-bless, Panginoon, upang makita niya lagi ang inyong pagsama sa kanyang buhay. Lord, maraming salamat din kay Sister Nora Canciela na aming mga kaagapay dito sa FEBC, Sister Corazon Hollandes, Lillian Guerrero, Panginoon, at ang aking dalangin na lagi niyo po silang samahan sa lahat ng pagkakataon. Ganun din aking pinagpe-pray Sister Veronica Barion, yan po sa Philippine Bible Society, yan po sa kanyang department, sa marketing department. I-bless niyo po ang department na ito at ang buong Philippine Bible Society, Panginoon. Maraming salamat po at alam namin na kayo lagi ang aming katuwang, ang aming tulong, ang aming lakas sa aming buhay. Kaya naman, patuloy ko rin tinataas yung aming mga katuwang dito sa FEBC, si Mami Ahoring Sumulong, yan po sa Tagaytay area. I-bless nyo po ang buong Sumulong family, ang kanilang source of blessing, source of income, Panginoon, lalo nyo pong pagyamanin ang mga anak nyo pong ito. Si Tita Telma Manjares, Panginoon, pagpalain nyo rin, ingatan nyo siya lagi, lalo na po ang kanyang kalusugan. Ganon din po kay Pastor Pablo and Nanay Biring Marquez. Maraming salamat po sa kanilang buong pusong paglilingkod sa inyo. Napatuloy na bigyan niyo sila ng kalakasang physical at spiritual para magamit sa iyong kapurihan at sa iyong gawain, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat ang aming mga panalangin, alam namin pinakinggan ninyo at sa inyong perpektong kabanalan, perpektong kapanahunan, Panginoon, tutugunin ninyo ito, Panginoon, sa bawat panalangin kahilingan. Panginoon, ganun din, aming ipinagpe-pray ang mga hindi na namin nabasang mga pinadala ng aming mga kaagapay na prayer request. Lord, alam namin, nakilala niyo po kaming lahat at tutugunin ninyo ito, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, Panginoon, at ang inyong napakalawak na biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat, pinupuri ka namin at ginadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at sa Facebook Live, ganun din sa ating YouTube. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patunoy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ito pong weekend na ito ay mas mainam kumpara sa mga nakaraan. Pagamat ang panahon po ay babago-bago, mayang iinit, biglang uulan, iinit uli. Pero tayo naman po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay safe and secure. Ang atin hong prayer, sana po kayo rin ay nasa mainam na katayuan at ito pong weekend na ito ay mapakinabangan natin ng husto by being productive. Ito pong buwan na ito ng September, ang atin hong mga discussion is related to hope, no? So last week, yung hope natin yung pinag-uusapan is given by God para kapag yung realidad ay nag-set in na tayo po may mga haharapin challenges, mga obstacles, trials, pains, and hurts sa ating mga buhay. Ang pag-asang iginagawad ng Panginoon can still uplift us and we will be able to stand. Ngayon naman po, ang ating pag-uusapan is a hope in relation to us moving forward. Because pagduduktongin natin yung connection ng hope and strength. Tama po ang inyong narinig, hope and strength. Ang sabi po, hope in God so that we will get the strength that we need. No? So, kailangan natin yun. No? Ang pag-asa po sa Panginoon na nagdudulot ng lakas na kinakailangan po ng ating mga buhay. Well, we have to admit, ang nawawala po kasi sa atin pagka tayo po ay pinanghihinaan ay hindi lamang po physical strength. May mga times yun kung ating kaisipan, humihina na rin. Nahihirapan tayong mag-process. Nagkakaroon tayo ng kalituhan. And of course, nawi-weaken na rin yung ating kaisipan and we focus on negative things. May mga times yung atin din hong heart, di ba, yung emotions natin when we are undergoing difficulties and painful experiences, yung atin pong mga damdamin tend to also somehow, di ba, parang mag-elicit or magkaroon ng mga negative emotions. Kalakip noon is discouragement, yun pong atin hong mga damdamin na lumalabas ay yun pong mga may kinalaman sa irritation, anger, loneliness, halo-halo po eh. So kailangan natin ng lakas pang kalooban din. And syempre, kasama manon yung ating physical, di ba? Pagka kayo ay nakakaramdaman ng kabalisahan, minsan parang feeling nyo pagod kayo. Kahit minsan, ayun yung nang gumalaw, tulog na lang ng tulog, lagi lang nakahiga. Nawawala ng optimism, nawawala ng passion, and of course, merong feeling of being lethargic. Ang ibig sabihin, parang nanghihina ang katawan. Yan. At yun nga, kaya kinakailangan na tayo mabigyan ng lakas. Maganda ko yung nakita ko sa isang quote, no? Ano ba yung connection ng hope and strength? Ito yung sabi niya. At the end of the day, all you need is hope and strength. Hope that it will get better and strength to hold on until it does. So may mga pagkakataon, yung ating pinagdadaanan is not the ideal. Actually, it's something na ayaw mo nga sana. No? Ito yung mga mabibigat na episodes ng ating buhay but part of our realities. So yung hope, ito po yung nagbibigay sa atin ng kaisipan na something better can still come sometime soon. Pwedeng tomorrow, sabi nga ng ibang quotation, di ba? Tomorrow will be a different day compared to today. And so, hoping na tomorrow it will be better, lighter. O kaya, maybe somehow as we move forward in the future, na makita natin yung improvement and development na ating kalagayan. But we will be able to witness that if we don't give up. No? Kaya doon naman pumapasok yung strength. Yung strength to hold on until we see yung improvement, yung betterment ng ating buhay at ng kalagayan po nito. So, tingnan natin ang tatlong bagay that can basically be, sabi nga natin, helpful sa atin in relation sa papel ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pag-asa at yung lakas na kaakibat nito. Yung una daw, ang hope produces perseverance. Sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang mga pagtuturo, pag binibigyan tayo ng pag-asa, nagdudulot para tayo ay maging matiyaga, magpursige, at sumulong pa sa buhay. Ito yung sabi, waiting for unseen promises with hope teaches believers how to persevere through hard times. No? So, tayo po ay mayroong mga pinahahawakang mga pangako. Kaya nga nagsimula tayo a few months back at ginagamit natin yung katuruan about faith. No? Kasi ito pong hope na ito na may kinalaman sa pananampalataya is a hope anchored on God. So may mga papangako siya. Kung ikaw ay naniniwala sa kanyang pagmamahal sa iyo at ikaw ay naniniwala na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako, ito yung mga bagay na panghahawakan mo sapagkat una, wala ka na ibang mapanghahawakan. Pangalawa, ito na ang pinaka-stable talaga at sure na iyong pwedeng maging sandigan sa panahon na ikaw ay dumadanas sa, sabi nga natin, yung parang shaking ng iyong buhay. No? Talagang minsan nauuga tayo. At yun nga, ang pag-asa nito ang nagdudulot na kahit mabigat, tayo po ay nagpapatuloy. Maganda yung sinulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verses 24 to 25. For in this hope, we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. No? Parang ang punto niya, yung pangahawakan sa pangako ng Panginoon in relation to the manifestation ng mga spiritual na bagay. May mga okasyon, no? Hindi mo pa nakikita eh. Pero yun nga, naniniwala ka na ang Panginoong Diyos ay kikilos. Ang Panginoon ay gagawa. Gagalaw siya. Kaya tayo po ay nagpapatuloy. Yun nga ay napaka-importanting elemento no, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pangalawa, ang hope daw produces yung panibagong energy. It renews our energy. Na parang alternative energy lang. Well, it's not solar energy or wind energy. Itong energy na ito is an energy within. Na ang sabi dito, waiting on the Lord restores physical and spiritual strength. So magkaduktong yung dalawa. Yung mga pangako ng Diyos, yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at pagpapatatag, nagdudulot din ng kalakasang pang-pisikal. Keeping people from fainting under heavy burdens. No? Kasi talaga naman madaling itaas ang kamay at sumuko na. Parang gusto mo ng ayawan yung mga bigat at mga pasakit na yung inaabot. Lalo't-lalo na kung ito'y wala namang kinalaman sa iyong mga desisyon at aksyon. These are things born out of circumstances na wala kang magawa. But you're in it, no? So, kinakailangan mong pasanin, kinakailangan mong dalhin, no? Pero ito, isa sa mga magagandang verses sa Bible, yung kalahati lang yung aking bibigkasin. Isaiah 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength, no? Kung umaasa tayo sa Panginoong Diyos, napapanumbalik, napapanariwa ang ating lakas. At yun nga, we can soar with wings like eagles. Na parang ang idea nun ay bibigyan ka ng Panginoong Diyos ng panibagong pagkakataon na yung word natin ay parang umarya, umarangkada. O kaya ay yun nga, makasustain no? Sa iyong dapat mga tugunan sa iyong buhay. It provides us with renewed energy. Alam mo, tinitingnan ko yung isa sa mga passages sa 2 Corinthians. Nung sinabi ni Apostle Paul, yung halos ano na sila eh, napabagsak na, pero hindi na natiling talunan. No? May mga pagkakataon, pagod na, pero hindi sila napigilan. Ang iniisip ko, ano ang meron tong mga, di ba lingkod ng Panginoon, mga mananampalatayang ito sa kapanahunan nila. Now with all those serious difficulties, no? Pag sinabi natin serious, it is life-threatening, it is with physical pain, rejection, at marami pang ibang pinagsama-sama. And yet, ang sabi nga, hindi sila nagugupo. Kung sila man ay pansamantalang nakadadanas ng mga difficulties, nagkakaroon pa rin ng ability to move forward. At yun po ay napakahalaga, no? So ito ay sinasabing nagmumula sa pag-energize ng Panginoon sa kanila.

you still see what is good, you know, in a situation. You still see the hand of God moving in the midst of the difficulties na meron ka. So, yun, very important. Kaya sabi nga, trusting God will fill believers with joy and peace through the power of the Holy Spirit. Balikan natin yung binanggit natin before kay Paul sa pagsulat niya ng prison epistles, specifically making mention of Philippians. Kaya, hindi ba, pwede naman siya nagmukmuk. Pwede naman siyang sumuko na lang sa kanyang kalagayang pambuhay dahil lahat naman ng kanyang pinagdadaanan during that time can be seen as a compounded collection of negative things. Inakusahan ng mali, nakulong ka pa, hinatulan ka ng may daya, mamamatay ka pa. At you can probably say that it's unfair. Totoo naman, no? It was unfair. Pero hindi na lang siya nagmukmok. Alam niyo, may konting panahon na lang. Nakapagsulat pa siya ng mga sulat na nakapagbibigay ng gabay. Encouragement. Hanggang ngayon, 2,000 years after, we're still reading the same letters and we are encouraged. And yun nga, yung kalooban ng Diyos for him to still be serving as a mouthpiece of God, na ipangaral pa niya yung mabuting balita, ay nagawa niya. Kayo ba yung nakapag-self-talk na? Nothing bad about it. Pero ginagawa natin minsan. Di ba kinakausap mo yung sarili mo? Hindi po ito yung ano, yung wala na sa hulog. Iba yun. Ito yung mga tipong pagod ka na pero sinasabi mo, oh, kaya ko pa yan. Kaya ko pa. No, sabi. Di ba? Minsan pinapangalanan mo pa sarili mo, Jay. Sige, kaya pa. Tatag lang, tatag lang. Kaya pa. Minsan, ginagawa natin yan in order to somehow boost ourselves. Kasi walang ibang magsasabi. We know that God can prompt us. Pero may mga times we need to encourage ourselves. Eh, ba't ko po ito nababanggit? Nung binasa ko yung Psalm 42 verse 11, tinitingnan ko, it's almost in the same way. Tingnan nyo ha. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. No? So, bakit ka lugmok aking kaluluwa at ba't ka nababagabag sa aking kalooban? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos upang ikay makapagpuri sa Kanya, sa iyong tagapagligtas at Panginoon. Ano yung prompting niya sa sarili niya? Lipat ka ng focus. Yung kabagabagan, may dahilan din naman para magpuri sa Panginoon. So, ituon mo naman doon, no? Para siguro ito ay pamamaraan at malampasan mo rin yung pinagdadaanan mong bigat. Kasi mabigat na nga yung pinagdadaanan. E tututukan po yung mga bagay that will discourage you. So, kinakailangan merong refocus, no? So, yun, napaka-importanting bahagi din ng atin hong mga strategies. Malaking bahagi din ng atin hong mga, kung tawagin natin, mga habits na mabubuo sa ating buhay. It's the ability, no, to somehow redirect our focus. Alam niyo ito, maganda ito. Kayo ba minsan pag may pinagdadaan ng pagsubok, nakakangiti pa? Ba't ko yan natatanong? Kasi di ba minsan, pag ngingiti-ngiti, pag marami ng problema, minsan iniisip natin, ano na lang yan, pabalat bunga, pwede. Pero yung iba parang hindi, ngiting aso na lang yan, di ba? Yung parang hindi na totoo yan, pilit na, pwede. On the other hand, minsan parang may genuineness na yung tao kahit na bigat na you're expecting na parang dapat simangot na siya or lamokos na yung muka. Pero nakakangiti pa. Meron ako nakita kasi magandang quote. Ito ang sabi, just because a person smiles all the time does not mean their life is perfect. That smile may be a symbol of hope and strength. No? Hindi dahil daw pangiti-ngiti ang tao madalas, eh perpekto buhay niya. Minsan yung ngiti na yun ay simbolo lamang na siya ay umaasa pa at meron pang konting lakas. Which is a very nice ano, no, way of looking at it. At kaysa isipin mo, peke yan, hindi. You probably are looking at that person and what you see as the movement of the facial muscles ay hindi lang yun. It most likely is also prompted by the heart. Di ba? Napapangiti pa tayo with, by God's grace, with God's help. At yun nga ay mahalaga. Ngayon, nakikita ko yung ano eh, yung mga report about yung Nepal, no? Siyempre, ang bigat, ilang araw na eh. Merong nagkasaya sila a few days ago lang.

0: na mayroon pang nakuha after 10 or 11 days na dalawang tao. Yung isa, yung pinakahuli, I think was a 61-year-old woman. Sabi nga ho doon ng isang expert, sabi niya, yung mga circumstances that led to her survival ay hindi mga basta-basta, sabi nila. Una, walang makain. Pangalawa, yung iniinom niya, yung nakakapa lang niya sa dilim na parang tampisaw ng tubig. At sabi doon, malamang sa hindi, meron pa siyang hope. At yun daw is something very important sa ganung mga nagdedelikadong sitwasyon. It helps motivate a person to continuously desire to live. No? At nakakagawa ka tuloy ng kahit maliliit na action that helps in your survival. No? So yun po ay mahalaga. Minsan, naalala ninyo ba yung nangyari sa Tacloban? Yun pong sa Yolanda. Meron pong isang international reporter noon. Ang sabi niya, medyo mahirap daw na humanap ng mga news clips na magpo-portray ng mabigat na damdamin sa Pilipinas. Ang dahilan daw, kasi ang mga Pilipino daw, syempre, ang daming namatay noon, libo din, at maraming nasirang mga lugar, mga bahay, at yun nga, di ba, nag-loot pa nga yung mga tao during that time. It's really a very hard time for them. At sobrang lakas ng bagyo na yun, super typhoon yun na yung, di ba may barko? Umahon Sabi ko nga, nung nandun ako sa pinaka, yung putol na ulo nung parang barko na yun, paano mo na iakyat sa ganitong burol, ibabaw ng burol yung barko, kung hindi sobrang lakas ng puwersa nung kalikasan, no? Hindi ko maiakyat doon sa ibabaw Sabi ko, grabe. Pero yun nga, bakit daw mahirap kumuhan mga news clips during that time sa Pilipinas? Kasi daw lugmok yung mukha, pero pag biglang natapatan ng camera, biglang ngingiti. No? At yun nga, parang ang hirap mong sabihin na sila ay aba o nalulungkot kasi biglang ngingiti. Tapos may nakitang lugar, parang nagawa ng maliit na basketbola, naglaro-laro ng kaunti doon yung mga tao. Parang iisipin mo, ano ba ito? Hindi ba sila marunong magluksa? Marahil marunong kasi lahat naman tayo nahihirapan at nagugulumihanan. Pero yun nga, ang kagandahan lang is the ability to bounce back. Yung kakayahan pang umiti-ngiti. No? Ito nga lately, marami tayong mga balita patungkol sa mga nalubog sa tubigan. No? Mula sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, pati yung pumotok pang tubo dyan sa may Cavite. No? Parang iniisip ko, napakabigat naman ito para sa mga tao na inabot ng ganitong kalagayan. So habang nanonood ng mga videos, lalo na dito sa area ng mga Pampanga at Bulacan, napansin ko nagkakasiya pa yung mga tao. Biyaya ng baha, sabi ko, biyaya ng baha. Ano kaya ito? Nakakahuli ng malalaking tilapia, hito. Bagamat yung sabi ng iba, sabi nila malungkot ito sa nagmamay-ari ng mga palaisdaang nakawala yung mga ito. Pero sa isang banda, dahil hindi naman kami makalabas, yung maraming kawalan, kailangan namin na makakain, wala naman makapagdala sa amin, may nahuhuli kami at nakakain kami kada araw. So iniisip ko, totoo nga, no? May mga pains, may mga hurts, at nasa gitna ng difficulty, nakalubog ka sa tubig. At yung gamit mo, yung buhay mo is definitely jeopardized, no? Nakakalagay sa alanganin. Pero dahil nakikita pa rin yung mga maliliit na bagay na parang nagdudulot ng sigla, ay somehow nakaka-encourage. Ako nga, nanonood lang na encourage ako. Sabi ko parang okay din to mga to, no? Nakakahuli sila. Ayun yung pag kinakain nila, parang nakakatakam. At yung pasalamat din nila na meron nga kahit papaano na napapakinabang. Yung namimingwit, tuwan-tuwa, may nahuli, yung nangungoriente. Dami ko napanood, no? Obvious na obvious sa akin yung mga kinikwento sa inyo dahil ko napanood na videos. Pero somehow, yun nga, as I'll look at that, yung sense of balance ay mahirap man makuha. Pero totoo, hindi naman totally wala. Meron pa rin mga bagay na pwedeng tingnan at makangiti at makasambit ng pasalamat, no? So napakahalaga din daw yun na bahagi ng kalagayan ng isang tao. So remember, just because a person smiles all the time, it does not mean their life is perfect. That smile may be a symbol of hope and strength, no? So I do hope na ito pong first part na ating lesson ay nakatulong sa inyo. Alam ko baka kayo rin may mga pinagdadaanan, maybe in relation to circumstances na inyo pong kinalalagyan, maybe in relation to decisions made and you regret yung naging outcome. At yun nga, ang kailangan po natin is hope. Yung pag-asang binibigay ng Panginoon nakakatulong para makabangon tayo. Pero hindi lang yun. Hope that gives energy para makagalaw pa tayo, makasulong pa. At yun po ay kailangan natin. Bukas ay pag-aaralan natin yung part 2. No? Iko-conclude natin, as is our practice, dito po sa ating programang Konektado, na makita naman natin na yung hope na ibinibigay ng Panginoon nakadikit sa kanyang mga katangian, sa character niya. Siguro ang tanong niyo, ano yun, Pastor? Bukas po, araw ng Linggo. Itutuloy po natin ang usapan na ito. So, paalala na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay, mga kapitbahay. Narito na muli ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta po ang inyong pamilya? Kamusta ang kwentuhan at ugnayan dyan sa inyong mga tahanan? Meron bang mga conflict na kinakailangang pag-usapan at ma-resolve? Walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng sira, pwede niyang buuin. Ang lahat ng mayroong mga lamat, pwede niyang paghilumin. Yan ang ating pag-uusapan ngayon kasama ang ating mga bisita na ipakikilala ko sa inyo maya-maya. But before that, eto po ang mga tips ng ating bibang nanay, si Dorcas Liedo Brion mula pa sa Negros. Ready na ba?
4: Let's be honest mga inay. Gaano kadalas tayo nagbibilang ng 1, 2, 2.5, or maybe you find yourself shouting from the other room, repeating the same instruction 5 times until you finally explode. If we wait until the 5th time to be serious, we are actually training our kids to ignore us the first 4 times. We are teaching them that mommy doesn't really mean it until she's screaming. So here's the truth. The late obedience is disobedience. When we allow our kids to negotiate, ignore, or wait a minute, we are not being chill parents. We are failing to provide the security of clear authority. Colossians chapter 3 verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Notice it doesn't say, "Obey your parents after they ask 5 times. First time obedience is not about being a dictator. It's about heart alignment and safety. So how do we move from the shouting cycle to a real follow through? Here are your bibong inay tactics. First, the eye-to-eye requirement. Stop shouting from the kitchen. If you're not close enough to touch them, don't give the instruction. Walk to them, get down on their level, and wait for eye contact. Once you have their attention, give the command once and only once. This eliminates the "I didn't hear you" excuse. Second, the listen and repeat protocol. After you give an instruction, ask them, "Anak, what did just mommy say?" Make them repeat it back to you. This ensures the message move from their ears to their brain. If they can repeat it, they are now responsible for it. There is no more confusion, only a choice to obey or face the consequence. Third, calm and consistent consequences. The moment the instruction is ignored, the consequence happens. No more warnings, no more isang beses na lang. If you said, "Put the toys away," and they kept playing, the toy goes to toy jail immediately. You don't have to be angry. Actually, the more nakalmado ka, the more powerful you are. Let the consequence do the heavy lifting, not your vocal cords. Mga inay, we are training our children's heart to respond to authority, which ultimately prepares them to respond to God's voice. If they won't listen to the mother they can see, how will they listen to the father they can't see? I'm your Bibong Inay. Stop counting to three and start leading with one. See you at the next war.
5: Meron pa kaming paanyaya sa inyo dahil sa September 26, kauna-unahang Cross-Gen Family Summit, mangyayari po. Ito naman ay gaganapin alas 8 ng umaga sa GCF South Metro. And we are bringing different generations together para mag-usap, para matuto, para pag-isahin ang mga henerasyon mula boomers hanggang Gen Zs. Kung hindi pa po kayo nakapag-re-register, September 16 ang last day to register sa CrossGen Family Summit. Hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Ayan, ngayong araw na ito, kasama natin ang mag-asawang Raf and Darlene Claire Cui. Sila po ay galing ng Bulacan at mga kaagapay natin sa CBN Asia, doon po sa prayer center ng CBN Asia. Welcome to Masayang Tahanan, Raf and Darlene.
6: Yes, magandang araw po. Thank you for having us.
5: Naku, maraming salamat ha, dahil mga nagtatrabaho kayo pero you carved out precious time para makasama natin dito sa Masayang Tahanan. Kwentuhan ninyo kami. You look like a very young, happy couple. Paano nagsimula ang inyong love story?
7: Makulay po.
5: Makulay. Paano nga ba? Saan kayo nagkakilala?
6: Sige, muna na ako. Ako po ay dating, pareho kami nagtatrabaho sa BPO. Doon kami nagkakilala.
5: So, and workplace romance pala yan.
6: Yeah. Nagkakilala kami sa Buendia, yung company na pinasukan namin doon. That was my second company. Galing akong south eh, from Alabang. So, lumipat ako Buendia. And then, nakilala ko siya doon.
5: Ano yan? Nung magkakilala kayo, barka-barkada? Or was it love at first sight?
6: Hindi po. Kasi at the time, ano na ako eh. By the way, I'm a pastor's kid. I've been in the church. I grew up in the church actually. And I've been part of the worship team. I'm also a musician. I was the worship director of our church at that time. Pero isa po sa challenge naming mga PK or pastor's kids, it's lalo na pag nabuhay ka sa Christian family na, is parang, for me personally, parang hinahanap mo yung identity mo. So, I was chasing after the world, kung ano yung in, ano yung trend sa mundo. So, to cut the long story short, I became a womanizer.
5: So, parang double life. Yeah. Worship leader sa linggo, pero womanizer naman Monday to Saturday.
6: Yeah, actually nag-start po yun way back in college. Nag-start ako ng college. Kasi nung college, parang medyo kilala ako sa school. Siguro sa itsura. So parang sabi ko parang, try ko kaya. Parang gusto ko i-explore. Yung father ko rin kasi parang habang lumalaki ako na yung kwentuhan na may ganun din siyang history. So parang na-curious ako. So tingnan ko hanggang saan yung level ng charisma ko. So nag-start ako college pa lang.
5: So marami talaga ang
6: medyo
5: marami ang napasagot ng pretty boy ganon.
6: Naalala ko nag-college yung wala pa pang Anli noon. So yung 100 pesos ko sa na load, ubos agad mga 30 minutes. Ang dami kong ka-text.
5: Marami kang ka-text.
6: Opo, marami nagte-text sa akin.
5: So nagkakaroon ka ng relationship sabay-sabay.
6: Opo.
5: Iba-ibang mga girls.
6: Yeah. In my time po, I think the most I had was like 6 sabay-sabay.
5: 6 girls at one time?
6: Yeah.
5: Lahat sila girlfriend mo?
6: Opo.
5: Ano yung pick-up line mo?
6: Nakalimutan ko. pag generally po kasi mga babae, pagka malambing ka, thoughtful ka, mabilis ma... So, dinadaan ko sa ganun.
5: Naku, marami palang pinafall itong si Raph. Si Darlene kaya, paano mo napansin si Raph?
7: Nagpapansin po siya.
5: Nagpapansin siya talaga.
7: Actually, ako po ay... from a broken family. Mm. So I was looking for love at the wrong places, the wrong people, and na-tsempohan ng isang pretty boy.
5: Mm-mm.
7: Kaya nung nakita ko po siya, ay, hindi ko po talaga siya gusto. Kala ko po talaga bading siya.
5: Bakit? Bakit mo naisip?
7: May kasama po kasi siya lagi na ano, is kaibigan niya, guy.
5: Oo.
7: So akala ko dahil kasama niya
5: yun ang karelasyon niya.
7: Kasi uso po yun sa BPO. Eh.
5: Oo.
6: So kababayan ko po kasi.
5: Taga-summer
6: din po kasi. Taga-summer po kasi ako. So kami yung medyo nagkakaintindihan kasi pareho kami ng ano, province.
7: Kala ko po bading siya.
5: Kala ko wingman mo eh. Yun ang taga... ito, subukan natin. Hindi ba?
6: Makulay po ang kwento namin.
5: Makulay din ang kwento. So, akala mo hindi niya type ang babae?
7: Opo. May nagka-crush po talaga sa kanya na friend ko.
5: Oo.
7: And yun po talaga yung gustong manghingi ng number niya.
5: Mm-mm.
7: Tapos sabi niya po is, bibigay ko lang yung number ko kung dun sa maliit na chinita na maputi.
5: Oo.
7: Siyempre ako po yun.
5: Oo.
7: Nung panahon po yun, nabalingkinitan pa. Ayun. So, nung panahon po na yun, so yun po, dun po kami unang nagkakilala.
5: Oo.
7: Sa text.
5: Ayun.
6: Nauna po ako sa company na yun.
5: Mm-mm.
6: Tapos bagong ano sila, bagong hire.
5: Mm-mm.
6: So nakita namin sila. So parang, target locked. Parang gano'n. Pero at that time po, may current girlfriend ako. So talagang, medyo ano na po ako nun, medyo parang kinain na ng sistema.
5: Ng sistema.
6: Yeah.
5: Paano mo sinuyo si Darlene?
6: Actually, kasalanan niya rin sa ganyan. Sa text po.
5: Oo.
6: So, overnight naging kami.
5: Overnight?
7: Yes po.
5: Ganong kabilis? Gaanong katagal yung ano yung pagte-text na iyon?
7: Siguro po mga less than 24 hours.
5: Less than 24 hours? Oo.
7: Kasi masyado po siyang malambing sa text. Tapos mm-hmm. marami siyang sinasabi na mga salita na talagang pag girl ka, mapufall ka.
5: Lalo na sabi mo nga, you came from a broken home and you were longing for... love and attention. Mm-hmm. Doon sa 24 oras na yun, ibinigay sa iyo lahat ni Raph.
7: Yes.
6: Sabi po kasi sa balita, di namin kayo tatantanan.
5: So talagang hindi mo tinantanan si Darlene, hindi ba? And ano yung naging takbo nung relationship ninyo? Kailan mo nalaman na hindi pala nag-iisa si Darlene sa buhay ni Raph?
7: Nalaman ko po siya the day after kasi nag-date po kami.
5: Mm.
7: Tapos anniversary po pala nila nung girlfriend niya.
5: Talaga?
7: Pero friend ko na po ngayon yung girl na yun.
5: Oo.
7: Close friends.
5: So, how did you feel na, di ba nga, ayaw mo ng broken home, ayaw mo ng merong maninira ng relationship ng iba. How did you feel when you realized, ako pala yung other woman dito sa relationship na to?
7: Actually, masakit po siya. Kasi, bago po yun, may prayer po talaga ako. Because I've been into a lot of relationships na po na failed. Tapos hindi rin maganda yung story.
5: Mm-mm.
7: So I asked the Lord, Lord, iyo ka na ng relationships na kagaya ng mga pinapasok ko.
5: Mm-mm.
7: I want someone na katapat ko.
5: Mm-mm.
7: So dahil po doon, I was given a dream.
5: Mm-mm.
7: So sa dream ko po na yun, mayroon po nakita na lalaki na makapalang kilay. Mataangas ang ulong. Maganda ang mata.
5: Oh-oh.
7: At nakaputi po siya na polo.
5: Parang yung katabi mo ngayon.
7: Parang siya pala yun. Diba po? Nakaputi po siyang polo.
5: Mm-mm.
7: And during the night of our first date, nakaputi siyang polo. Tapos parang nakatayo siya kung saan siya nakatayo sa panaginip ko. Kaya sabi ko, Lord,
5: ito
7: na
5: yun.
7: Ba yun?
5: Uh-oh.
7: Tapos nung nalaman ko po, nung after nung mag-date kami na hindi pala ako ang number one. Sabi ko, mm-hmm. Lord, bakit naman gano'n? Lord, niloloko mo ba ako?
8: Oh.
7: Kaya po, medyo, ano po siya, masakit talaga.
8: Oh, oh. So, po, ano yon nung nalaman mo na hindi pala nag-iisa si Darlene sa puso ni Raf, ano ba yan? Immediately, you broke it off with him?
7: Hindi po.
8: Hindi.
7: Siyempre po, kasi nasabi niya, wag. So, mm-hmm. nagpatuloy po, nagpatuloy. Hanggang sa nalaman ko po talaga yon kasi naiwan niya yung cellphone niya. Tapos, may nag-text. Mm-hmm. Tapos, lalaki yung name. Tapos, trinay ko pong i-text yung cellphone niya. Mm-hmm. Ang lumabas po na name ko doon ay Andrew. Mm-hmm. So, ibig sabihin
6: mo, biblical.
7: lahat po ng babae na nakalagay doon ay, ano po, 12 disciples yata.
8: Talaga? Oh, so yung pagiging pastor's kid mo, nagamit mo, ha?
6: Alam ko mga pangalan eh. Yun ang kinalakan ko eh.
8: So ang dami na mga lumalabas na pangalan ng lalaki, pero ang
7: pero
8: totoo,
7: may I love you.
8: May I love you. Ang mga babae pala yun.
6: Iba po doon na ikilala ko sa bar kasi, alam mo yun, napariwara din tayo.
8: Mm.
6: Laman din po ako ng bar. Nagbisyo din po ako, nagbarkada. So, yun. Ako
8: so,
6: po yung...
8: sa dinami-dami ng naka-relationship mo, papaanong nagkatuluyan kayong dalawa?
7: Actually po, hindi talaga kami dapat magkakatuluyan. So, medyo malabo na rin po kami. Dahil,
8: nag-aaway-aaway
7: na. Nag-aaway na po kami kasi nga po babaero siya. And I know na meron talaga siyang girlfriend. So, ako naman po ay babae. Ayoko naman po makasakit ng iba. Since galing nga po ako sa broken family. Kaya, in sa kasamaang palad, naiwanan po ako ng souvenir. Sa kasamaang palad, nalaman ko po, buntis po pala ako. So, in parang in a span of like 3 or 4 months of our relationship,
8: nabuntis
7: ka. Po ako. And it was quite impossible kasi meron po akong PCOS. So, sabi ng doctors, hindi ka impossible, di ba? Maraming PCOS na hindi talaga sila nabubuntis, mahirap. And yun yung pinangahawakan ko, hindi ako mabubuntis. So, kaya po ako malakas din ng loob, looking for love everywhere. And nung nalaman ko po yun, sabi ko, sa lahat-lahat naman. Sa isang talamak na babaero pa.
8: Oh.
7: Kaya ang prayer ko po noon, Lord, dinuloko mo talaga ako. Kasi unang-una na panaginipan ko. Tapos malaman ko pa, pastor son.
8: Mm-mm.
7: Tapos ganun yung buhay niya.
8: Mm-mm.
7: And then yun, nabuntis po ako.
6: Pero ano po yun, nang nabuntis siya, galit po ako sa kanya. Kasi going back po yung kababayan ko, type din pala siya. At may itsura din po kasi yun eh. So, siyempre ako, hinahati ko yung oras ko sa kanya tsaka dun sa nauna.
8: Girlfriend mo talaga.
6: So, may time na, alam mo yung sa BPO, pagkatapos ng shift, mag-iinuman. So, siyempre sila yung magkasama, ay type pala siya. Nabalitaan ko, sila, nag-date. Nag-kiss sila.
8: Oo,
6: so, galit na galit ako. Tapos, eventos, biglang nabuntis.
8: Oo.
6: So, sabi ko, parang di, akin ba yan?
8: Pinagdudahan mo
6: opo
8: pa.
6: Yung galit ako sa kanya doon nung time na yun.
7: So, ang sabi niya sa akin is ipalaglag yung baby. Pero ako po kasi pro-life. Siya po sabi ko, anak ka pa naman ng pastor. Loob-loob ko, anak ka pa naman ng pastor. Tapos gusto mo ipalaglag natin yung baby. So, syempre ako po hindi. So, sinabi ko po siya sa mama ko. Which is I thought na magagalit siya. Pero hindi naman siya nagalit. And nandun naman din po siya nung sinabi namin kay mama. And yun po, tanggap naman yung pregnancy. So, ako po, pinagpatuloy po namin yung pregnancy. All throughout na nambababae pa rin po siya. Kasi nga po, pogi daw po talaga siya eh.
8: Pinanindigan talaga niya, no?
6: Kasi nagalit ako sa kanya. So parang, sabi ko, parang parusa ko sa'yo.
8: Talaga? Parang, at ikaw pa ang may ganang magparusa sa kanya?
6: Kasi actually po, ano, yung, and ito po isa sa regrets ko, but pero, lagi pag sinishare ko po ito, as I always tell people, pinatawad ko na sarili ko, tumingin ako na tawad sa Panginoon. Kasi isa po ito sa, ano ba yun? Embarrassments, pero one of the things that I am thankful for, kasi bago pa po ako nag-suggest na ipalaglag yung anak namin, in my previous relationships, nakailan na rin po ako. If I'm correct, mga 5 or 6. So ganun, kumbaga, ganun po ako kasama. Pero looking back, every time I remember that, I always, you know, feel emotional. Kasi sabi ko, bakit, kung pwede lang ibalik, it's because, you know, kapusukan era.
8: Five but, lives, eh,
6: yeah,
8: no?
6: Yeah, opo. But thankful po ako kasi hindi siya pumayag. Pero embarrassment ko kasi ako yung anak ng ako yung Kristiyano, ako yung anak ng pastor. Sinasama ko pa siya mag-church.
8: Oo.
6: But then ako yung malakas ang loob na ganun, ako yung galit, ako yung nambababae, ako yung sinananakit sa kanya.
8: Mm-mm.
6: Ako pa yung may lakas ng loob sabihin ko, di ako ready. Ayoko yan. At pinagdudahan ko pa siya.
8: Mm-mm.
6: But I'm thankful kasi pinanindigan niya. Kumbaga siya yung ginamit ni Lord para kumbaga para akong ano eh tinapik ng Panginoon, gumising ka. Nakakahiya. Mahiya ka sa akin parang ganoon. Isa 'yun sa mga siguro mga steps or key moments ng buhay ko kung paano nag-umpisang kumilos ang Panginoon sa pagbabago ko.
8: Mm-mm.
6: Yung nabuntis siya.
8: Mm-mm.
6: At lalo na nung ano, yung magulang namin hindi nagalit. Parang pinag-pray na lang nila kami kahit humingi kami ng tawad.
8: Mm-mm.
6: Tapos lalo nung nabuhay yung anak ko. Na-inlove ako nung na, sabi ko doon ako ni Lord ni-remind na parang ansama ako, ang dami kong kabulastugan sa buhay pero binigyan niya pa rin ako ng regalo. So it was one of the turning points sa buhay ko. Do hindi pa doon nagtapos kasi nung nanganak siya nasa babae ko. Nasa babae din ako.
8: So nanganak ka mag-isa.
6: Opo.
7: Opo, nanganak po ako mag-isa. Yun.
6: Kasi galit nga ako sa kanya pero nung nakita ko yung anak namin,
8: baby girl.
6: Parang isa yung nagpa-decide sa akin na tigilan na yung relationship na yun. So tinigilan ko yun kasi nakita ko yung anak namin. It was parang nagkaroon ako ng gratefulness sa Panginoon at hiya kasi hindi ako deserving.
8: Pero pinagkatiwalaan kayo ng buhay, ng isang biyaya, ng isang anak, hindi ba? Ano yun, nung nabuntis ka, yung parents ninyo hindi sila nagalit, but did they require you to get married?
7: No po. Mm-hmm. Ako po personally against po sa idea of marriage. Kasi nga po, dahil galing ako sa broken family. And then, womanizer siya. So parang sabi ko, what's the point?
8: Ayaw mong magpatali sa kanya.
7: Po, baka gawin lang niya ng paulit-ulit.
8: Mm-mm.
7: And then, I was really right. Because even after na, trinay naman niya na magbago. Trinay naman niyang magpakatatay.
8: On his own.
7: Yes.
8: On his own.
7: Kaso sabi nga po niya lagi, is pag ano yan, ang manok, ang palay ay lumapit
8: sa manok.
7: Sa manok.
8: Bakit mo tatanggihan?
7: Oh, oh. Mm-hmm. Kaya sabi niya, kapag
6: ang BPO,
7: tukso ay lumapit, ayaw layuan. Kaya ayun po. Trinay naman niya, kaso talagang hindi natitigil. And I discovered it. So my way was to retaliate. Na talagang
8: oh,
7: ako,
8: so bumanti ka.
7: Yes po. Parang sabi ko, wait lang.
8: May anak na kayo nito?
7: Opo.
8: Mm-hmm.
7: Toddler na po siya. No?
8: How did you retaliate? Paano ka naghigante?
7: Sa BPO po kasi marami ding guys na nagme-message sa akin. Over the past times na nagme-message lang, hindi po talaga sila pinapansin. Kasi nga, I respect my daughter because babae po yun eh. Ayokong danasin niya yun balang araw. And then, I still have hope. Dahil nga sabi ko, Lord, nakita ko nagbago siya eh. Baka naman talagang magtuloy-tuloy. And ayoko talagang pansinin. Pero nung nakita ko po na talagang sunod-sunod, sabi ko, wait lang. Parang, it's my time to shine. Ako
8: talagang
7: naman.
8: Time to shine.
7: Time to shine. Gagante. And there are couple of males na talagang nagpaparamdam sila, giving you the attention that I was denied of. Kaya po siguro, ang lakas din ng loob ka na pansinin at pumatol. But again, it was a mistake that you know, I don't ever want to look back. Pero nagpapasalamat ako kasi yun ang stepping stone kung paano ako binago ng Panginoon.
8: Nalaman ni Raf na ikaw ay gumante and you entered into another relationship.
7: Yes po.
8: Ano pero, yung naging reaction niya noon?
7: Siyempre po, ginaya ko din siya. I was denying it. So sobrang pagde-deny ko po noon, nasaktan niya ako physically. Dahil nga po, inaagaw niya sa akin yung phone.
6: Lalo ko nagalit.
7: Lalo siyang nagalit. So dahil po sa pagde-deny ko yun, na talagang nalaman niya na talagang confirmed na meron talaga siyang iba at pumatol siya. It hurts him the most kasi hindi niya akalain na sa lahat ng babaeng kanyang kinasama, eh may gaganti sa kanya.
8: Pero, how did it feel to have a taste of your own medicine?
6: Sakit po. Mixed emotions po ako. Andun yung galit. Andun yung, parang di ko alam paano, anong mararamdaman ko. Andun yung, nasaktan din ako. Sabi, bakit niya ginawa sa akin yun? At parang, alam mo yung pride ng lalaki na, Kasi alam mo yun sa mundo natin, pag ang lalaki ang maraming ano, okay lang.
8: Parang katanggap-tanggap, opo, ano? Pero pag, although hindi katanggap-tanggap yun.
6: Sa mundo yun eh.
8: Oo.
6: Pero pag ikaw na yung binalikan, parang di mo matanggap.
8: Oo.
6: So galit na galit ako sa kanya. Nasasaktan ko siya physically. Ay magkakasama pa kami ng boyfriend niya dun sa office. At ang nangyari po ako, kasi parang di ko rin alam yung gagawin, nagkaroon din po ako ng isa-iba pang girlfriend, same office din. Parang ganun. Doon na po tayo attention.
8: Oo. Paano kayo tinanggal ng Panginoon sa ganyang sitwasyon ng gantihan, sa sitwasyon na you were trying to get even with each other, hurting each other? Ano yung naging turning point?
6: Siguro po sa akin, yun yung second turning point, na siguro pinaka-turning point talaga ng buhay ko. Kasi upon contemplating, kasi alam mo, magkahiwalay kami, na-realize ko, ang dami ko na-realize, sabi sa akin ng Panginoon, habang umuwi ako mag-isa, sabi sa akin ng Panginoon, ba't ka nagagalit? Ikaw naman nauna. So, sorry, wait lang. So, sabi, bakit galit na galit ka? Ikaw yung unang nanakit. Sabi niya, anong pakiramdam? Sakit ba? Sabi niya, di ka na nahiya sa akin, di ka na nahiya sa anak mo, di ka na nahiya sa magulang mo. Ulit-ulit mong ginagawa. And nakita ko din na nakita ko yung pagmamahal niya sa akin eh. Though galit kami nung time na yon sa isa't isa, pero nagstay siya eh. At pinaglaban niya yung anak namin eh. At sabi ko, ang pinareal sa akin ng Panginoon na siguro yung ginawa niya is resulta lang ng pagkakamali ko. At mas masama ako. So parang na-realize ko rin yun. Ayoko lang aminin. But slowly, parang binago ng Panginoon yung puso ko na I started to alam mo yun, unti-unti kong pinakawalan yung galit. And I started to forgive myself sa mga lahat ng ginawa ko. And I started to, sa puso ko, somehow inumpisahan ko na siyang patawarin. Though wala pa siyang ginagawa. Pero kasi galit nga ako eh. Pero somehow may, parang may kurot na. May paunti-unti nang nababago sa puso ko. Lalo na nung nag-decide siyang bumalik. Decide siyang sumama at sumama sa akin sa Bulacan. So parang ang laking ano sa akin nun.
8: Kasama ang anak ninyo.
6: Opo. So yun pinaka-turning point sa buhay ko. Sabi ni Lord, mas masama ka.
8: si Darlene, ano, paano ka nakawala doon sa isang relationship, yung naging bunga nga ng paghihiganti mo kay Raph?
7: Yun po ay isang malaking turning point din sa buhay ko. Yun pong sinamahan kong lalaki, may one point na kinasahan niya ako kasi ng barel. So dahil yun yung nangyari, sabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko pang mamatay. Parang dami ko pang plano sa buhay. But even before that, I was praying to the Lord already na alam ko kasing mali. Kasi tinatapik ako ng tinatapik ng Lord, reminding me na wag mo nang ituloy yan. And then, yun nga po, nung kinasahan ako ng barel, parang sabi niya, aakin ka lang ah. Parang sabi ko, why? I'm not even married to you. And meron akong sariling anak. Meron akong sariling pamilya. And during that time, I just decided na it's time for me to go. And I really prayed to God na ayoko na ulit siyang ma-encounter ever sa buhay ko. Kaya po nung one time, nagkakape po ako sa bahay, nagulat po ako sa anak ko. Kasi lumapit po siya sa akin eh. Tapos sabi niya, Lord, nag-pray po siya eh. Patawarin niyo po si mommy at daddy sa mga kasalanan po nila.
8: Ilang taon siya nito?
7: She was three.
8: 3 years old.
7: Toddler po siya nun. Ang sabi ko, anong alam niya sa kasalanan, karumihan ng mga magulang niya? That moment was a very heartbreaking moment for me. Kasi sabi ko, Lord, ginamit mo yung bata. Yung blessing namin, talagang blessing po talaga siya sa amin. And sabi ko, hindi ko hahayaan na kung ano man yung pinapanalangin niya, masira yung image niya forever sa ginawa namin. At patuloy niyang maranasan yung pait ng mga pinagagagawa namin. Kaya sabi ko, Lord, baguhin mo po ako.
8: How old is your daughter now?
7: She's 15.
8: 15 years old. Naalala ba niya yung prayer niya na yon?
7: Minsan po sabi niya naalala niya.
8: Oo.
7: Kasi naalala niya po na nanghingi siya sa akin noon ng tinapay. She loves food.
8: Oo.
7: Kaya po, alala ko nanghiya ako sa iyo doon ng tinapay. Kaya, ayun po, naaalala po.
8: Natanong mo ba what prompted her to pray that prayer?
7: Nung tinanong ko po, yun po, hindi na niya maalala.
8: Hindi na niya maalala. But at that point, ginamit ng Panginoon para mangusap sa iyo. Po. Paano nalagay sa ayos yung inyong pagsasama? So, you got you got pregnant, nagsama kayo nang hindi kayo ikinakasal pa, andun yung iba't ibang mga relationships with other people, ano, paano inilagay ng Panginoon sa ayos ang lahat?
7: Siguro po, ano, nakikita niya rin kasi ako kahit magkasama kami sa bahay dahil nga bumalik na ako doon. Pinagpipray ko po siya every night. Tapos hahawiin niya po yung kamay ko. Tapos sabi niya, sino ka ba para magpray sa akin?
8: As in, nililay hands
7: mo? Opo, nililay hands ko siya.
6: Kasi umiiyak siya.
7: Umiiyak po ako. Nag-umbisa po kasi akong umatenda ng prayer meeting. And I surrendered everything to the Lord. Sabi ko, hindi ko kayang magbago kasi napakadumi ko. I was very broken. Pero alam ko, ikaw lang yung makakapagpabuo sa akin. And I was laying my hands every night. Tapos kapag magigising siya, huwiin niya, nagagalit siya. And then, he sees me na talagang nag-attend ako ng church. Parang siguro po, ano, lumambot yung puso niya. And up until that time na talagang nag-usap po kami, and then we agreed na pag-usapan natin ano bang nangyari sa atin. And pinag-usapan po namin yung deepest, darkest sins po namin sa isa't isa.
8: Yung mga bagay na hindi nyo pa alam dati about each other.
7: Opo.
8: Yung iba...
6: Tsaka yung galit namin sa isa't isa.
8: Pati yung galit ninyo sa isa't isa. Yung iba ayaw balikan yung nakaraan. Ang sinasabi nila, hindi, past is past, hindi ba? At tsaka yung iba, they don't see the value of really confessing their deepest, darkest secrets. Kasi nga, baka kung ano yung meron, mag-iba pa. But what made you take that step na kailangan maging open at honest kami sa isa't isa?
6: Ako po, isa sa mga life verses ko is James 5.16. Sabi nga, at mag-aminan kayo ng kasalanan nyo sa isa't isa at ipanalangin niya ang isa't isa para makalaya kayo. So, I, as a pastor's kid, salamat sa Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng panalangin ng parents ko at sa Word of God na natanim sa puso ko early on. Na, kumbaga, andun yun eh. Kahit alam kong marami yung ginagawa sa kalokohan, andun yun eh. Hindi nawawala. So, I wanted to come clean before the Lord. I wanted, kasi nararamdaman ko na rin po yung calling ko na gusto ng Panginoon magpastor ako eh. Nagsiseryoso na po ako sa ministry nun eh. I also wanted to come clean before her. And I wanted to come clean before the people around us. And most of all, aside from God, I wanted to come clean before our daughter. Kasi wala siyang kasalanan eh. Kung magabunga siya ng mga, alam na, kabusukan namin. And I didn't want her to suffer that's a consequences. Kasi we have a lot of friends, people we know, na ganun ang nangyayari. Broken family, naghiwalay, nagkaanak lang. Kasi dahil sa kapusukan ng mga magulang.
8: Ang nagsasuffer yung mga anak. Ano?
6: Lagi yung anak ang nagsasuffer. So I didn't want our daughter to go through that as well. Kasi ando nga kasi yung conviction na sa akin ng Panginoon. I didn't want her to grow up like that. And ayokong lumaki siya may galit sa akin. Sa aming na magulang niya. So, nag-decide ako na ano, yun, mag-aminan kami, mag-usap kami. At dun, yung nga sabi niya sa ano na, tingnan natin kung magagalit tayo lalo sa isa't isa.
7: Yes,
6: or kung patatawarin natin ang isa't isa. Siguro po, bago pa yung time na yon, talagang pinatawad din namin yung isa't isa. Nag-decide na kami na patawarin ang isa't isa. Kaya, kumbaga, hindi na siya naging mahirap or mabigat. Natuto kaming magbati. At mahalin at patawarin ang isa't isa. Nag-pray kami. And then eventually, nagkasundo kaming mag-asawa or magkasal. Magpakasal.
8: Paano mo na-overcome yung fear mo of getting married? Kasi nga, lumalaki ka, hindi maayos yung relationship ng parents mo at ayaw mong matulad doon. When he proposed to you and offered marriage to you, ano yung nag-encourage sa'yo para tanggapin ito?
7: Forgiveness is a choice you make kapag talagang mahal mo ang isang tao. Lalong-lalo na mahal mo ang Panginoon. And during those times, kilala ko na ang Lord. Binago niya ako eh. Sino ba ako para tanggihan din yung paghingi ng tawad ng taong nakasakit sa akin? Kung ako nga na grabe yung kasamaan ko sa buhay. And even to our daughter, wala naman siyang kinalaman. Sobra yung kasamaan namin na ginagawa sa kanya nang hindi siya aware. But still, God chooses to forgive us again and again. Kaya yun po yung nag-udyok sa akin na para sabihin sa Panginoon na ready na akong magpakasal. Saka po, napaganda po kasi ng proposal niya. Sabi
8: ano
7: niya po kasi...
6: Ganda niya talaga.
7: Ah, pati na po talaga. Ang haba po ng buhok ko. Sabi niya po kasi, kung hindi rin lang ikaw, huwag na lang.
8: Wow. Saan mo naman nabasa yon?
6: Kanta po yun, kung hindi.
8: Isa ba yan sa mga pick-up lines na ginamit mo dati? O, siya lang ang sinabihan mo nun?
6: Opo.
8: Nag-isip kasi, eh. Opo.
7: Parang hindi siya sure.
6: Kasi ayoko din po magpakasal eh. Lalo na at an early age. Kasi magsama kami, 22. So sabi ko, gusto pang mag-enjoy ng mga panahon na nag-enjoy pa ako. Pero yun nga, binago ni Lord yung puso ko, yung buhay ko. And then I truly learned to surrender to Him. Kasi actually, ang hindi lang po ang nag-suffering relationship namin noong panahon namin, na yun eh, finances namin. Kumikita kami malaki, pero dami namin utang. Magulang niya, pamilya na galit sa akin. Gusto nga abugbugin ng pinsan niya kasi nakita ako sa Cubao. May kadate ako.
8: Iba yung kasama mo.
6: Sinumbong ako sa kanya. So yun, so parang sabi ko, gusto ko nang maging maayos ang buhay namin.
8: Nakakapagod so, na.
6: Opo. Na gusto ko na rin maging tama. Kasi ayokong pagdating ng panahon pag humarap ako sa Panginoon, baka di niya ako tanggapin. So ayoko po nang, kumbaga inisip ko na rin po yun. And for our daughter as well. Kaya yun na yung nag-decide na ako na, Lord, gusto ko na rin mabago. Gusto kong maglingkod sa'yo. Gusto kong maging mabuting halimbawa sa asawa at anak ko. Yun po yung naging
8: at
6: decision.
8: At ang totoong nakapagpapabago sa atin, not even the will to change, eh, no? It is only because of the power of God that we can change. At nakita natin yan, unti-unti, binabago ng Panginoon kung ano yung nasa puso ninyo. Unti-unti, yung sinira ng mga wrong decisions and choices ay binubuo at pinapaganda ng Panginoon. Very touching yung anak ninyo na 3-year-old nung panahon na yon, yun pa ang ginamit ng Diyos to help you go back to your senses na ano nga bang ginagawa ko sa buhay ko, hindi ba? Eto po, kasama natin ang mag-asawang Raph and Darlene. Patotoo na ang Diyos ay kayang bumuo ng mga bagay na pinipilit sirain ng katigasan ng ulo natin. Marami pa tayong matututunan sa kanila at itutuloy natin ang kwentuhang ito sa Masayang Tahanan. After this song, ano, si Raph ay nasa worship team, tama ba?
6: Yes po.
8: Nagli-lead ka ng worship?
6: Worship director po.
8: Pareho kayo na nasa worship team. Kung isang worship song ang buhay ninyo, ang inyong buhay mag-asawa, anong worship song yan?
7: Sukdulang Biyaya.
8: Sukdulang Biyaya. Bakit Sukdulang Biyaya?
7: Sabi po kasi doon, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng hindi kayang pantayan. And that song would always remind us of how great the love of God is, how powerful He is, na yung pinakamaduming ikaw, kaya niyang gawing malinis.
8: Ang pinakamaduming tayo, kayang linisin uli ng Panginoon. At this point, sasamahan naman tayo ni Pastor Romel and Susan Guevara for a time of worship. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, maaaring pagtawag at imbitasyon sa atin ng Panginoon to stop striving or our own effort, on our own effort, di natin kayang magbago kung sariling lakas lamang natin ang ating paiiralin. Let's use this time to worship the Lord, the God who can forgive us, the God who can make us whole again.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara. So, nag-celebrate kayo ng inyong 11th wedding anniversary! Woohoo!
1: Thank you po.
0: 11 years na Mrs. Kui, di ba? Anong pakiramdam na ikaw ang nag-iisa, di ba? Nag-iisang Mrs. Kui sa buhay ni Raf.
2: Napakasaya po. Kasi syempre nakita ko po talaga yung pagbabago niya. And yun yung pinaka matamis na reward na ibinibigay sa iyo ng Panginoon eh. Going back to the dream that I was telling earlier, sabi ko nga, Lord, inilaan mo talaga siya para sa akin. He was the right guy, but that moment was the wrong time. But now that you have redeemed our story, restored us, I can see kung bakit ko siya napanaginipan during that time. Because we were two broken people, but you have allowed us to meet. And now, I'm Mrs. Kui.
0: Wow! Nakakatuwa. Ilang taon ang inyong anak nung kinasal kayo?
2: Four.
0: So siya na ang flower girl.
2: Yes, four.
0: Ano ang sabi sa inyo ng anak ninyo nung kayo ay kinasal na at flower girl na siya?
2: Sabi niyo po, ako ang wife.
0: Nakakatuwa, ano? How old is she now?
2: 15.
0: 15 years old. At doon sa inyong journey bilang mag-asawa, di ba sabi nga natin, marami ang kumikita sa BPO, pero ang dami ring buhay na nasisira. Paano kayo tinanggal ng Panginoon from that situation and from that work at nilagay sa CBN Asia? Ano yung storya dyan?
3: Ako muna. We prayed po. We decided to, you know, move or, you know, get away from that place. Yung kung saan nagka-problema kami. Kasi we asked God na tulungan kami na para makalaya na talaga. Ayaw na namin ng ganung buhay. At that time then, nagpa-pioneer yung church sa Bulacan. So my parents asked us na pwedeng tulungan namin sila doon. Sabi ko sa kanya, sign tayo, tulungan natin sila. So, ganyan yung isa sa naging way para makaalis kami doon. But we still tried to work in another BPO. Pero magkasama na kami and then okay na kami noon. Kumbaga, wala nang ganong mga moments sa buhay namin. So, God has fully restored us during those times. Yeah. So, yun yung mga naging way. And then, nag-focus kami sa ministry.
0: Paano ninyo pinoprotect ang isa't isa? Meron pa rin bang mga palay na lumalapit sa manok?
2: Siguro po, masasabi ko, we live in a fallen world. So, meron at meron pa rin. And what would you do is, you choose to do what is right and pleasing before the Lord. Kasi alam ko na po kung ano yung kahihinatnan, kung papatol ka ulit sa ganon. And talagang hindi natin maiiwasan eh. But as a Christian, you know na hindi yun gusto ng Panginoon. And His will is for you to fully submit yourself to your husband, me as a wife. And yun po yung patuloy na ginagawa ko. So we always pray for each other. We always remind each other. Every day, we tell each other how much we love one another. So lagi po kaming may I love you. And yung hug.
0: Hindi na I love you from Andrew.
2: Yes, hindi na po. Hindi na po lalaki ang pangalan ko. Tunay na pangalan.
0: Tunay,
2: may endearment na pala.
0: Mga tunay na pangalan na, hindi ba?
3: Ako po ang ginagawa ko. Kasi may times na ako lang yung may word. So, I really announce, married na ako.
0: Palaging suot ang wedding ring.
3: And then I always tell the people na I am serving in the church. I'm pastoring. So parang pag nalaman nila yun, parang... I fully declare my faith in the Lord. Kasi in the previous years, sinasabi ko lang na Christian ako. Pero marami, hindi ko pinapanindigan kasi nga marami akong ano. Pero that time, talagang when I surrendered my life to the Lord, and hinayaan ko na siya, binigyan niya ako ng courage na i-declare yun. I am thankful kasi ginagamit ng Panginoon buhay namin sa previous work jobs namin. Para maka-encourage, para ipag-pray namin sila. That happened. I never imagined na mangyayari yun. Ma-encourage namin, mag-ipag-pray namin. Then talagang ma-announce namin na may asawa na ako. Nag-serve kami sa church. So, para protection na rin sa sarili ko.
0: Totoo.
3: Protection sa asawa ko. Though hindi mo mayawasan lagi kung may kitang maganda or maiksi yung suot.
0: Mm-mm.
3: But one thing na I always ask God, na every time na makakita ako ng ganun, na lagi niyang palitan yung image na yun ng image ng asawa ko. Para wala na akong ibang makikitang maganda.
0: Oo.
3: Kundi siya.
0: Uh-oh.
3: At pag may nakikita ko, laging siyang maaalala ko.
0: Mm-mm.
3: And I will always want to go home.
0: Mm-mm.
3: Kasi ayokong magkasala at gusto ko i-express yung nararamdaman ko sa kanya.
0: Mm-mm.
3: Hindi sa iba.
0: Hindi sa iba.
3: But it's not easy kasi, alam mo, mahina tayo eh.
0: At saka,
3: so it's all by the grace of God.
0: Fallen world nga eh, yes. Diba? Kaya nga sa Bible, ang daming paalala, you flee from temptation because the temptation will always be there. Pero bahagi nga ng tungkulin natin sa isa't isa bilang mag-asawa, i-protect natin, ano? I-protect ang mister, i-protect ang missis, ating alagaan at i-protect ang ating pamilya.
3: Siya din po pag may napapansin akong parang medyo nagpapapansin. Oh, ano yan? Napapansin ko ah, parang close-close ah.

0: Ako po, kilala ko po kasi lahat. Yun eh. Naaalala ko po lahat
1: friend
0: sila.
1: Mga ex.
0: Friend ko po silang lahat.
1: Oh.
0: And masasabi ko, ako po ah, sa part niya, siguro nagkaroon po siya ng closure to some. But there are still those na talagang, kumbaga sa order pending. Waiting list. Pero part po ng napag-usapan namin is lagi ko sinasabi sa kanya, if ever that time would come, ako po ready po ako na manghingi din ng tawad. Kasi somehow, nakagawa ka din ng kamalian sa buhay nila. And ako po, ready akong mag-share ng gospel. Pero siya po yung paharapin ko. Siyempre, lalaki po yun. Ako po yung paharapin din niya sa babae.
1: Bahagi yan ng protection din. Ano? Yung setting healthy boundaries. Meron tayong mga kakilala. Halimbawa, kung lalaki yung nagmamaneho at wala yung kanyang asawa, hindi po pwedeng merong umupo na ibang babae doon sa upuan katabi ng driver seat, hindi ba? So, importante na pag-uusapan. Na pag-uusapan ng mag-asawa, ano yung mga boundaries, especially in dealing with the opposite sex, para hindi na mauulit yung mga nangyari in the past, hindi ba? Ang anak ninyo, kamusta ang kanyang buhay ngayon? How do you prepare her para yung mga, minsan may takot ang magulang eh, na baka yung mga pagkakamali, maulit doon sa anak. So, how do you prepare her to have a biblical image of understanding of marriage and also of the family?
2: Una po is, alam niya yung buhay namin. She knows our history.
1: Wala kayong tinago.
2: Pati po yung sinabi ko, gusto kitang ipalaglag, alam niya po yun. Inamin ko po yun sa kanya.
1: Nanghingi ka ng tawag
2: yes
1: sa
2: po.
1: Kanya.
2: So yun, lagi ko po nare-remind sa kanya yun. And that, we always remind her that we love her and we want her to be better than us. Alam niya yung maling choices namin eh. So ayaw namin, hanggat maaari, na wag na ulitin niya. And she should know better. Though of course hindi namin ma-control kasi nga lahat dumadaan sa ganong stage, di ba? What we do is we constantly remind and guide her. And we tell her parang mali yan anak. And then we always remind her our past. Para matutuhan niya. And then we always remind her of the word of God. And we try to live that word of God every day as much as we can para wala, hindi niya kukunin sa ibang tao yung pagmodelo kundi sa amin. It's not perfect, marami kaming pagkukulang. But by the grace of God, somehow we try our best to show it to her at para may guide siya. At thankful kami kasi though may maling choices na gawa nung parang elementary, parang nagtry mag-boyfriend ng message lang naman. Pero nakita niya rin na parang walang direksyon. So parang iniwala niya rin. So ngayon, parang sabi niya, ingat na siya. Hindi na siya basta-basta na dadala ng mga pa-cute-cute, mga smile-smile. At gusto niya mag-focus sa pag-aaral. So yun yung thankful naman kami na hindi namin siya kinailangan persahin. Though, nung nalaman namin yun, sinabi namin, disappointed kami. Alam mo na hindi namin gusto yung gano'n. Alam mo, hindi kalugod-lugod kay Lord.
1: So, napag-uusapan nyo yan. You talk about love. Kasi nga, teenager na eh. Hindi ba? Okay. Yung ibang mga parents medyo asiwa o hindi sanay. Minsan natatakot, ano? Kapag teenager na yung mga anak and you have to talk about love, you have to talk about purity. So, how do you introduce these conversations with your child?
0: Ako po, ano, I'm really open to her. And first and foremost, ginagawa po namin sa kanya to protect her is to really cover her in prayer. Especially now, siya naman yung anak ng pastor. Kasi nagpa-pastor na rin siya. So dahil doon, alam namin that temptations do come and go, especially for a pastor's kid. And lagi namin sinasabihan and nire-remind sa kanya, kung merong mga bagay na katanungan siya, pwede niyang i-open up yun sa amin. Tapos para sa amin, kami ang sasagot. Because we know na kapag hindi namin yun in-introduce sa kanya early on, she will find the answers sa internet.
1: Totoo.
0: Which is...
2: Or sa ibang tao.
1: Or sa ibang tao.
0: Which is mali yung pagturo sa kanya. And we really praise the Lord because nagkaroon siya ng talagang right mindset. Especially, yung sa nangyayari ngayon, ang daming LGBT, even in school. And nagkakaroon siya ng ability to stand her ground on the word of God. At talagang pinaglalaban niya yun. Pag meron siya mga friends na dumadanas ng relationship problems, kukwento niya sa amin yun, Mami, nakakainis yung mga friends ko. Ganyan. Aga-aga pa. Nag-boyfriend na. So, siya po yun na si stress. And ikukwento

0: Kaya po yun sa amin, papayuhan niya. At may inis siya kapag hindi nakinig sa kanya yung mga kaibigan niya. But we really thank the Lord because truly, nakikita namin na talagang siya din mismo gusto niya na may patutunguhan yung buhay niya.
1: We try to be open to her as much as we can. Mm-hmm. And learning siguro na rin po from our past, our mistakes. Kasi ako po, lumaki din akong wala akong maayos na communication sa parents
2: with
1: ko.
2: Your parents.
1: Opo. So I didn't want her to grow up like that. Mm. So early on pa lang, parang in-establish na namin na safe place kami. Mm. Na safe siya mag-share sa amin ng nararamdaman niya kahit ano. We will not judge her. Mm. We will listen to her and we will understand her and we will try to go with her as much as we can. Mm-mm. And we will always love her. Mm-mm. Kahit anong mangyari sa buhay niya.
2: At maraming mga bata would like to experience that in their homes, ano, with their parents, for the home to be a safe space para sa kanila, kung saan makakapag-open up sila ng kanilang mga puso, ng kanilang mga iniisip, makapagtanong, even very difficult and sensitive questions nang hindi sila huhusgahan ng kanilang mga magulang. Ngayon, meron ka ng pamilya, isa ka ng misis, yung dating kinatatakutan mo na ayaw kong magpakasal kasi ayaw ko ng broken home, di ba? Looking at your family, ano ang sinasabi mo sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa iyo, para sa pamilya ninyo?
0: I'm just so thankful to the Lord. Mm. Very grateful. Kasi nakita din ng mga tao sa paligid namin kung paano din nabago kaming dalawa. Mm. People would tell us, kung hindi kita kilala noon, hindi kita talaga maikilala ngayon kasi sobrang laki ng pinagbago mo from who you were before. Mm. And I am thankful because it is only God who can do that change. Mm. Hindi natin yun kaya ng tayo lang eh. Mm. And what I'm even more thankful is that kahit na araw-araw, may binabago pa rin ang Panginoon. And He would always remind us na yung kapatawarang ito ay pwede mo din ibahagi sa iba. Mm. That's why we use our story. Na sabi nga, testify, kasi hindi mo alam kung sino yung nakaka-relate sa story mo. Sino yung nababago dun sa testimony mo. Mm-mm. And one of the biggest person na talagang tinatamaan ng story namin is yung anak namin. Because for her, her standard of a man would be like her dad. Mm. Pero yung binagong version.
2: Mm. Yung binagong version.
0: Yes, yung binagong version.
2: Linawin natin.
0: Linawin natin. Yung binagong version na talagang kilala ang Panginoon. And sabi ko, Lord, thank you because I got married. Kasi kung hindi, I will continue living in sin. And I know, hindi ka malulugod doon. And I will not enter heaven one day. Kasi patuloy lang ako sa pagkakadapa. Mm-mm. But those times na nadadapa ako, kaya paborito din po namin yung Sukdulong Biyaya. Eh, dahil patuloy mo kaming inaakay. Mm-mm. Patungo sa kaliwanagan. Mm-mm. Kaya thank you, Lord. Mm-mm.
2: God saves and God makes whole that which is broken. Raph, sa mga kapitbahay at kaagapay natin na nandun pa sa wilderness experience, hinahanap pa rin ang sarili nila, nandun pa rin at talagang enjoy na enjoy pa rin yung kanilang mga choices sa buhay. Ano? Merong struggle within. Gusto nilang magbago. May realization na hanggang ganito na lang ba ang buhay? Ano ang words of encouragement na gusto mong iwan?
1: Tigil nyo na yan. siguro masasabi ko, I know you might be enjoying at the moment. But always remember, the pleasures of this world is fleeting. Mm. Madali, it's mabilis, maubos, madali, at panandalian lang yan. Mm. And always, lahat ng bagay may consequences. Mm. So isipin natin yung balik. So sa pamilya natin, sa sarili natin, higit sa lahat sa kaluluwa natin. And I know you might be trying to change, but you cannot. Mm. Kasi kami po, hindi namin magagawa yun sa sarili lang namin. It's really hard. What I would like you to do is to surrender. Learn to surrender your life to God and allow Him to take over and change you from the inside out. Mm. Because that will be the time that you can fully change. Not by yourself, but by the grace of God. Mm-hmm. Kaya nga po, sukdulang biyaya eh. Kasi ako po, pag every time naalala ko yung buhay namin, ang laging bumabalik sa puso, sa isip ko, is sukdo ng biyaya. Mm. Yun lagi. Iniyakap mo ako sa aking karumihan. Mm. Inibig mo ako ng di kayang pantayan. Di ba? So, go back to that. It's kasi doon ka magkakaroon ng deep sense of gratitude. Mm. And you will learn to let go of yourself and let God take over and change you para maranasan mo yung buhay na ganap, buhay na binago, at buhay na ginagamit ng Panginoon para maging testimony sa iba. Mm. So, yun po ang aking encouragement sa inyo. It's not too late. All you got to do is just draw near to God and He will draw near to you. Ask Him to change you, forgive you and change you, and He will definitely do that for you.
2: Wow. Salamat, Raph. Salamat, Darlene Claire. Yan. Oh. At talagang nakaka-amaze ang biyaya ng Panginoon. Sinners as we are, unworthy as we are, pero inaabot tayo ng Diyos, pinapabangon muli at binabago ng buong buo. I'd like to pray for you. Nais ko rin ipanalangin ang ating mga kapitbahay at kaagapay na nakatutok ngayon. May this be the day of redemption, the day of salvation for you. Sabi nga ni Raph kanina, itigil mo na yan dahil merong gustong simulang maganda ang Diyos sa buhay mo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, dahil walang buhay na patapon sa inyo. Yung buhay na akala namin ay sirang-sira na, ang dumi-dumi dahil sa kasalanan, kaya niyong linisin, patawarin, ayusing muli. Gaya ng nakita namin sa buhay ni na Raph at Darlene. Lord, maaaring meron kaming mga nanonood at nakikinig ngayon who choose to live the way they want kahit na alam nila na hindi ito ang kalooban ninyo at hindi ito ang disenyo ninyo. Gusto nilang magbago pero hindi nila magawa on their own. If that is you whom we are describing right now, hindi aksidente na ikaw ay nakikinig at nanonood. You can pray this prayer, sabayan kami sa panalangin ito, panalangin ang pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Pray with me. Panginoon, ako ay makasalanan. Marami akong sinaktan. Marami akong sinira. Nais kong maranasan ang pagpapatawad ninyo. Nais kong maranasan ang paglilinis ninyo gaya ng ginawa ninyo kay na Raph at kay Darlene. Tinatanggap kita sa aking buhay, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. I will stop running away from you. I will draw near to you. Be the one to lead my life. Be the one to take full control, O Lord, of my life. I give you my heart. I give you my everything. Change me, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Lord, I pray for Raph and for Darlene. You gave them a story that only you can write. You gave them a beautiful gift in their daughter. Panalangin po namin na ang pamilyang ito gamitin mo para magbigay ng luwalhati sa inyo. Ma-i-declare, Panginoon, ang inyong kapangyarihan para magbuo ng pamilya at magbago ng buhay. Use them mightily, O Lord God, as a channel of your grace, of your blessing to many couples and to many families. Use them, O Lord, in this world that is so broken and so dark. May they be salt and light that will bring and declare your message of hope to many homes and to many families. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Darlene, Raph, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Masayang Tahanan. Thank you very much.
1: Salamat din po giving us the opportunity to share our testimony. Yes,
0: praise the Lord.
2: Praise the Lord indeed. Happy anniversary sa inyong dalawa. Happy worksary din sa inyong pagtatrabaho sa CBN Asia. Thank you so much. At maraming salamat sa ating mga kaagapay na sina Aileen, Nicole, Dessa, at Benjo. Siyempre, kay Precious Grospe Cruz na atin din pong editor para sa programang ito. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless your family. God bless the Philippines.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Isa sa mga binitawang kataga ni Ricky Lee na isang batikang manunulat sa kanyang talumpati mula sa Polytechnic University of the Philippines sa mga graduate noong 2020. Sabi niya, hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan labanan ang sarili mo o patayan ng iba. You are never worthless, just be yourself. Langoy lang ng langoy, lipad lang. Ganito ang dapat maging motibasyon ng isang kabataan ngayon. Mabilis man ang mundo, di naman ito tungkol sa kung sino ang magaling at mahusay, at ito ay tungkol sa kung sino ang may kakayahang magbago ng kanyang kasalukuyan. Ayon sa National Youth Commission o na NYC noong 2023, umalo na sa over 4,000 registered youth organization ang nasa Pilipinas at hindi pa kasama dyan ang mga independent organization. Ilan sa mga kategori ng mga youth organization ay ang community-based organization na sinasagawa sa mga barangay, student and academic organization na pinagsama-samang grupo sa loob man yan ng universidad o ng paaralan at ng advocacy o volunteer organization. And speaking of youth organization initiatives, merong isang dalawang binata na nagkaroon ng puso o isang binata na nagkaroon ng puso sa pagtulong kung hindi lang sa iba't ibang aspekto ng voluntarismo kundi sa iba't iba pong pamamaraan din. Nang dahil sa Youth Citizen of Makati na itatag ang isang organisasyon na kasalukuyang opisyal na itong kinilala bilang Youth Serving Organization sa ilalim ng provincial category ng Youth Organization Registration Program o NYC-YORP ng National Youth Commission. January 2019 na ito ay magsimula at ang purpose, tumugon sa iba't ibang problema ng lipunan, partikular sa apat na larangan, kalusugan, education, paghahanda at pagtugon sa sakuna. Magandang araw, kaagapay. Pasok na po sa tahanan ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV sa dalawang platform po, Facebook at YouTube. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating 702 DZAS radio app. Yan naman po ay sa inyong mga cellphone or online. At kasama na po natin, hindi na po natin patatagalin, si Sir Edgardo Marte Jr., founding president ng Humanity for Love and Peace, team leader for medical operations, Olympia Fire Rescue Team. Magandang araw po.
1: Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: Kasama po natin si Mark Anthony Pareja, vice president and co-founder ng Humanity for Love and Peace, at dating sangguni ang kabataan kagawad.
2: Magandang umaga po.
0: Mm-mm. At bago po tayo magsimula, pwede po ba naming makilala si Sir Edgardo? Paano po bang palayaw niyo po?
1: Actually, malayo dun sa totoong pangalan ko kung ano yung palayaw ko. Ako po si Miko. Mas kilala ako bilang Miko. Yun po.
0: Nag-start po tayo sa bakit. Bakit Miko?
1: Hindi ko po alam sa magulang ko kung bakit po Miko ang tawag sa akin, pero
0: sila na nagpangalan sa inyo.
1: Yun po.
0: Assignment mo yan, ha? Babalik ka dito at ika-clarify bakit ka Miko.
1: Sige po, sige po.
0: Pero Sir Miko, ano si Sir Miko bago itong Humanity for Love and Peace?
1: Ako po ay isang estudyante ng University of Makati bago po naming maisipan na gawin yung mga ginagawa namin sa loob ng paaralan noon.
0: Ano ba yung ginagawa niya sa school?
1: Dati rin po kasi akong pangulo ng Volunteer Students for Civic Action nung sa higher school po. Then, yun, hanggang sa college, which is yung League of UMAC Volunteers po. So, doon pa lang po, nagkaroon na kami ng kasanayan kung ano ba talaga yung mga pwedeng maging advokasya ng doon pa lang namin ginagawa yung mga dapat pwedeng i-implement pagdating po sa community.
0: Mm-hmm. Si Sir Mark Anthony, Ay, ito ba yung palayaw mo?
2: Mark po.
0: Mark, okay. At least malapit-lapit. Mm-mm.
2: Ako po si Mark Anthony Paraya po. Vice President po ng Humanity World Love and Peace po. At dati na rin po naglingkod sa Sanggunang Kabataan po ng Barangay West Rembo.
0: Mm.
2: Tapos, dati po kami estudyante po na nag-serve po na as volunteer po sa aming paaralan sa University of Makati. At kinontinuous po namin ito sa community para mas mapagpatuloy pa yung paglilingkod sa di lang sa kabataan, di lang sa kapwa-estudyante namin, kung pati na rin sa mga matatanda, mga bata.
0: Mm.
2: Lahat po ng mga pwede namin matulungan, mga kahit po yung mga nandyan lang sa kalsada, yun po.
0: Mm. Sir Miko, anong course nyo? Magkaklase ba kayo?
1: Opo. Way back 2016? Ay, 2015? Yun. So,
0: anong course nyo?
1: Bachelor of Arts in Political Science.
0: Ah, Paul, say, gusto niya talaga yung ganong course?
1: Opo, kasi doon mas na-open kami sa sa kung ano ba ang kalagayan ng politika sa bansa natin. So, kaya namin itinake tong course na to. Pero bukod po doon is bala kasi namin magtuloy bilang abogado.
0: Mm.
1: So, yun po. Isa sa mga pre-requirements kasi yun bago pumasok ng...
0: So, natuloy ba yung plano ninyo na ituloy sa abogasya?
1: Sa akin po, hindi. Kasi
0: hindi
1: mas...
0: hindi
1: pa sa akin.
0: Uh-huh.
1: Kasi po, mas inuna ko po muna kasi yung pagtatrabaho ngayon. Kailangan ko pong mag-ipon. Lalo na po, kailangan din po kasing tumulong sa pamilya.
0: Mm.
1: Yun, kaya po ako ngayon nandito sa...
0: Humanity for Love and Peace.
1: Sa trabaho po sa Olympia.
0: Ah, okay.
1: Sa Barangay Olympia. Ayan po.
0: Sa
1: Barangay Olympia po.
0: Ah, okay. Si Sir Mark.
2: Ako po ngayon pinagpapatuloy ko po ulit yung pag-aaral ko po. Sa political science.
0: Ah, political science?
2: Opo. Sa fourth year na po ako.
0: Ah, okay. Opo. Bakit ka nahinto?
2: Ano po? Marami lang pong mga ibang inuna po.
0: Gaya na?
2: Yung... May mga ano po, may mga ginawa lang pong mga ibang bagay. Parang nagtrabaho din po ako dati.
0: Nag-work tapos bumalik ka sa pag-aaral. Wow, and that's good to know. Pero ano po ang ginagawa nitong Humanity for Love and Peace? Sabi niyo nga, ito ay project sa undergrad school ninyo tapos itinuloy niyo sa labas.
1: Ayan po, with regards po dun sa... paliwanag ko lang po, yung Humanity for Love and Peace po is isang community-based organization na registered po siya ng National Youth Commission. Bukod po doon is ng iVolunteer Philippines. So yun, nakafocus kasi yung organization na yun sa four clusters na tinatawag po namin or four sectors na main problem po ng community natin.
0: Mm-mm.
1: So yun po.
0: Yung main problem ng community ay ang apat na focus ninyo, no?
1: Yes po.
0: Which is education, kapaligiran, kalusugan, at paghahanda at pagtugon sa sakuna.
1: Yes po.
0: Oh, alin dito yung currently busy kayo?
1: Disaster.
0: Disaster response. Mm-mm. So anong ginagawa ng inyong grupo? With regard to disaster response, is it concentrated lang sa community?
1: Concentrated sa... Yes po. Any type naman po ng is part of community. So,
0: so malawak yung area ninyo.
1: Yun po. Ang ginagawa po namin, minsan may nag-invite din po sa amin para mag-public speak with regards to prevention po ng disaster. So, yun po. Sa simpleng bagay po na yun, kahit papaano po, mayroon tayong naitutulong sa community na alam po namin na magagamit din po yung ganong bagay tulad po ng... kasi ako po, nagpa-public speak po ako. Madalas po ako kasi sa University of Makati. So, nagpa-public speak po ako with regards to basic first aid. Nagtuturo po ako. Ganun po.
0: Pero sa pag-respond po ninyo sa mga nangangailangan, ano po ang ginagawa ng Humanity for Love and Peace?
1: Yun po. May mga open na agencies naman po na nangangailangan po ng mga suporta ng volunteers tulad po ng TSWD. So doon, nag-gather kami ng volunteer para po, yun, sa simpleng bagay po na yun, at least po, nakakatulong po tayo na...
0: Sa simpleng bagay, gaya po
1: ng... Ayun po, tulad na po ng repacking, ganun.
0: Okay. How about si Sir Mark?
2: About naman po sa ano po ng Humanity for Love and Peace. Yun po, nagpapatuloy naman po yung pagbibigay po namin ng about po sa mga pagtitraining po sa mga first aid po sa mga community, mga kabataan, para matuto rin po yung kabataan. Kasi pag, kumbaga po, minsan hihintay pa yung rescue. Kung meron naman po marunong mag... basic first aid, mas matutulungan na po kaagad nung kabataan para pagdating po ng rescue. Baka may magagamot na po mga ganun.
0: Okay. So, yung basic first aid, mga malawakang grupo ng mga kabataan yung tinuturuan ninyo?
1: Depende po sa community.
0: Oo, mga ilan yung mga tinuturuan ninyo?
1: Pero as of... 2025, at least 1,500 na po yung
0: naturuan. Okay. Bakit mahalaga na alam ng bawat mga kabataan yung basic first aid?
1: Ayun po eh. Kung wala, lalong-lalo na po kasi sa probinsya, napakahirap po kasi ng tawag dito, tumawag ng tulong. Lalong-lalo na po sa mga malalayong probinsya. Kasi doon pa lang po, at least kahit papaano, meron po tayong nagiging tugon doon sa mga alam po nating katulad po ng mga na-aksidente. Yan, ano po ba yung dapat gawin? So doon, yun, na-apply po yung tinuro po namin.
2: Tuturo din po namin yung mga simple po na yung may kumakain po na sinok. Mm-mm. Kung paano po yung gagawin yung mga nabulunan po.
0: Paano yun pag nasinok? Meron ba tayong gamot sa nasinok? Saktong-sakto, baka may mga nakikinig ngayon na kumakain tapos sinisinok sila kanina pang alauna ng madaling araw.
1: Actually, hindi siya nasinok. Nabulunan.
0: Nabulunan. Okay. So yung ano ba yun? Yung anong tawag doon?
1: Sa choking incident
0: maneuver.
1: Po. Maneuver? Ngayon, alam ko, hindi na po siya ginagamit.
0: Hindi na ginagawa yun.
1: Abdominal thrust na po ang ginagamit ngayon.
0: Magtitiwala tayo sa abdomen.
1: Thrust,
0: ano? Paano yung tamang ginagawa doon?
1: Ayun, yung pagdating po sa abdominal thrust, depende po kasi sana sa laki ng tao. Lalong-lalo na kapag, kunyari.
0: Kapag ano lang, normal na size lang po.
1: Normal. Yun. So, kasi ang application kasi noon is depende po. Minsan kasi, pwede tayo mag-rely sa book or pwede tayo mag-rely based dun sa situation. So, sa amin kasi, ang ginagawa po kasi namin, kung alam po natin na nachochoke, ang isang kasama po natin is...
0: Malalaman mo kasi hindi na yun makakainga tapos kakalabitin
1: yes po,
0: ka na.
1: Yes po, meron tayong tinatawag na universal choking sign.
0: Uh-huh.
1: Yung parang nakahawak siya sa leeg.
0: Sa leeg na hindi na makahinga.
1: Yes po.
0: Naranasan ko na yan eh. Sige nga, ikwento mo pa.
1: Yun. So, kapag ka nagkaroon na ng bluish color din yung patient,
0: masana siya maging blue na. Hindi na nakakahinga talaga
1: yes
0: yun.
1: Yes po. May mga insidente na rin po ako na cater.
0: Oo.
1: Kasi po, ako ay nasa ambulance din po.
0: Mm-mm.
1: Na...
0: So, anong gagawin nung naka-blue, naging blue na siya?
1: May tinatawag po kasi tayo na, kailangan po muna natin magbigay ng back blow.
0: Sa likod. Ano po?
1: Sa likod. So, itatap natin siya.
0: Sige nga, i-monstra mo nga kay. Ready ka ba,
1: ready
0: Sir
1: ka?
0: Mark?
1: So, back
0: medyo
1: blow
0: malakas
1: po yan. Opo, so, mas okay na pong...
0: Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, tatapikin ba o ano ba?
1: Pupwersahan.
0: Hampas.
1: Hampas talaga.
0: Hampasin yung likod kasi gitna ng likod.
1: Mm.
0: Gamit ang...
1: Yung ano nyo po?
0: Palm.
1: Apo.
0: Hindi kamao ha, hampas.
1: Hindi naman kamao, kasi mas mahirap naman kung kamao.
0: Iba na yun. Iba na yun, kaldag, ano.
1: Apo, yun.
0: Hahampasin mga ilang times?
1: 5 times siya, by five. The book. Then, if ever na...
0: Pero pag, halimbawa, 6, ano yung offensive na yon?
1: Hindi naman
0: dapat
1: po.
0: Dapat 5 lang.
1: Depende pa rin po sa tao kung paano niya i-apply yung mismo ano.
0: So, yung 5, yun yung standard.
1: Opo, no? Yun
0: limang
1: yung standard.
0: Malakas na tap sa likod.
1: Opo.
0: Tapos?
1: Tapos, kailangan po muna makita kung visible yung mismong...
0: Hala? Yung mismong... Yung bumabara sa lalamunan.
1: Opo.
0: So, paano... pangangangahin.
1: Opo, pangangangahin siya. Then, kung visible, pwede naman natin nang
0: dudukutin.
1: Pero kung hindi, dun tayo ngayon tutungo sa tinatawag natin na abdominal thrust.
0: Okay.
1: Yun. So
0: ano gagawin? Sige, Mark. I-monstra mo.
1: Yan. Ito po yung... Ang tawag dito? Sorry?
0: Ewan. Yung... Thumb. Hinlalaki, gitna ng hinlalaki po. Kapag thumb, nag-approve kayo, tapos bumaluktot yung approve.
1: May konti siyang ano eh.
0: Tusok.
1: Tusok.
0: O tapos
1: ilalagay nyo po siya sa tinatawag po natin na
0: sikmura.
1: Pagitan.
0: Sikmura.
1: Pagitan ng sikmura at ng ribs.
0: Okay.
1: So ilalagay po natin siya dyan.
0: Uh-huh.
1: Tapos, ngayon.
0: Didiin mo, ididiin.
1: Mm.
0: Sige, Mark. Hawak ko may mic niya.
1: Mo muna.
0: Kasi nag-ano siya eh. Nagtatanggal siya ng bulunan.
1: Tapos, ngayon, ilalagay nyo yung kamay nyo.
0: Sige, diin mo.
1: Tapos, eto.
0: Magtutulungan yung dalawang kamay.
1: Tapos,
0: nasa likod ganyan, ha?
1: Apo, nasa likod. Tapos, ang gagawin nyo naman po susunod doon is, may tinatawag po tayong J-motion. So,
0: J-motion.
1: Parang sasandukin natin, tapos palabas. Mm-mm.
0: Yung parang di ko na ma-imagine yun. J motion, yung kamay mo, magiging letter J. Sasandukin mo yung nasa loob ng sikmura.
1: Oh.
0: Pero hindi papasok.
1: Mm.
0: O basta, alam nyo na yun.
1: Sasandukin, tapos pataas.
0: Pataas. Oh. O kung gusto nyo malaman po, manood kayo sa Facebook Live. O, kasi sa radyo yung iba eh. Pero sige, subukan natin i-describe sa radyo. Gagawa sila ng letter J na papasok.
1: Apo, J.
0: J.
1: Tapos.
0: Tapos.
1: Tapon.
0: Tapon. Pero papasok sa sikmura, yung gitna.
1: Apo.
0: Ano.
1: Kasi, ano na naman mo na po siya eh.
0: Hindi ko mahawakan yung sikmura. Ako mataba eh.
1: Apo. Ayun po.
0: So.
1: Sinandok nyo na po siya.
0: Palabas.
1: So, palabas.
0: Okay.
1: So, ganun po ang.
0: May, ano yan? Mataas yung success rate.
1: Yes po. Meron nga po ako na experience eh. Duty ako sa ospital ng Makati. Nakalunok ng kwek-kwek. Totoo po yun.
0: Ano to? Ginulat siya? Yung parang bigla siyang may kakilala nakita tapos nalunok niya yung kwek-kwek.
1: Base po dun sa pagkakakwento niya, mainit yung kwek-kwek. Nalunok niya ng diretso.
0: Nabulunan siya doon.
1: Opo. Yung doktor na mismo yung nagbigay ng ano sa kanya.
0: Nang?
1: Yung ano po, yung ano ba yun? Maliit.
0: Anong maliit?
1: Yung kwek-kwek. So, ayun po.
0: Ha?
1: Oo.
0: Yung doktor ang nagbigay ng kwek-kwek?
1: Ay, hindi. Yung doktor po yung ano. Nagbigay na nak, sorry.
0: Magkasama pala sila ng doktor, nag-uusap sila, kumakain sila ng kwek-kwek. Hindi, ulit. So, may isang kumakain ng kwek-kwek bigla, dahil mainit, nalunok niya.
1: Nalunok niya. Tapos,
0: anong sabi ng doktor?
1: Ayun po, nagbigay na kagad ng ano eh, ng abdominal thrust.
0: Ginano niya, tapos tumasik yung kwek-kwek.
1: Yes po.
0: Tama yung nangyari mo, letter J, tatalsik. Ito nangyari sa akin, totoong buhay ito, mga kagabay. Bangkok na Santol. Alam niyo yung Bangkok na Santol? Parikoy, yung Bangkok na Santol, malaking Santol siya. Mahilig akong lumunok ng buto ng Santol. Huwag niyo nang tanongin kung bakit at kung paano ko nilalabas. Tapos, isang beses, high school ako, muntik nang tumigil yung buhay ko nun eh. Muntik nang maging, rest in peace, Josephine Cabrera nun eh. High school ako, second year. Tapos, kumain ako ng santol, kinakalabit ko lang yung nanay ko kasi hindi na ako makahinga nung nilunok ko. Siyempre, barado na yung hininga ko. Alam mo, ginawa sa akin ng nanay ko. Pinagalitan niya ako. Bakit ko daw nilulok yung santol? Yung buto ng santol. Alam naman daw na hindi ako makakahinga. Pero pagkatapos nun, may ginawa siya na maraming mga bagay na syempre masakit sa pakiramdam ko, pero alam ko ginagawa niya lang yun para sa kabubuti ko. Hmm. Hanggang sa nakita ko na tumalsik yung Santol, pero hindi ko alam yung may letter J, yung abdominal thrust, yung mga maneuver na yan. Pero may ginawa siya. Pero ito, tinuturo ninyo yung tamang proseso.
1: Yes po.
0: Tama ba na papagalitan muna?
1: Ay, depende po. Nanay, pero kapag magulang po, given po yun.
0: Hindi, pero yun kasi initial reaction naman ng nanay ko yun. Yes, best friend ko yan, nanay ko, si Mama Hermie Cabrera. Yan. Pero yun yung maganda sa ginagawa ninyo, no? Parang tingin natin very basic lang siya. Eh, nabulunan lang yan. Pero kasi fatal yun eh.
1: Yes po.
0: Naranasan ko yun. Yung parang hindi na makahinga yung buong... hindi talaga lalabas yung hangin eh, di ba? Mm-hmm. Parehas na nabarahan yung lalamunan at yung ilong. Ito ay life-saving.
1: Yes po. Ayun din po kasi yung isa sa pinakasimpleng paraan para makapagbigay tayo ng ano. Ayun, tinatawag po natin na first aid.
0: Mm-hmm.
1: So, paano po kapag ka nasa baryo, yung mga ambulansya, kung meron,
0: mm-hmm.
1: or minsan wala sa isang probinsya, o kaya liblib yung lugar.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pagtuturo po namin ng ganun, alam po namin na doon pa lang may magagawa na,
0: mm-hmm.
1: yung matuturoan po namin.
0: Okay. And ilang years na itong Humanity for Love and Peace nga?
1: Yun. Ang Humanity for Love and Peace po is 7 years na po.
0: Wow. 7 years na. Mark, ilan kayo sa team ninyo?
1: Actually, ano kami? 5.
0: Mm.
1: Yung founding team namin is 5. Pero ngayon, growing kami.
0: 5 pero umaabot sa maraming tao, no? Mm.
1: Growing kami. Meron kaming region 4A.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa Batangas. Tapos Laguna. Meron din kami sa Laguna.
0: Mm-hmm.
1: So, ang pinakusan po naming 2 sa ngayon is itong National Capital Region.
0: Mm-hmm. Sa inyo bang experience growing up sa community, ano yung mga naisip ninyo na pangangailangan ng community na pwedeng i-extend ng Humanity for Love and Peace?
1: Sa ngayon po, depende kasi sa ano eh. Merong kabilang community na ang kailangan is education.
0: Hmm.
1: Meron ang kailangan ng community is health. Meron namang kailangan ng community is with regards to disaster. Tulad po ng sa community namin, may kakulangan pagdating sa ganong hindi nila alam po kung saan po ang evacuation area.
0: Mm.
1: So doon pa lang po sa bagay na yon, doon itinuturo po namin yung saan ba dapat.
0: Mm-mm.
1: Saan ba dapat ang holding area? Ano ba ang dapat gawin kapag ka nagkasunog?
0: Mm-mm.
1: Ano ba ang dapat gawin kapag ka nagkaroon ng bagyo? Yung mga ganun po.
0: Sige nga, ituro mo nga sa amin. Ano ang dapat namin gawin halimbawa nagkaroon ng sunog?
1: Nagkaroon ng sunog, iisa lang po ang payo ko po dyan. Huwag po kayong mag-video, pakiusap lang po. Huwag po kayong mag-Facebook Live, pakiusap lang. Tumawag po kayo sa mga emergency numbers tulad ng 911. Kasi sila na po yung magbibigay ng ano eh, agarang responde pagdating po sa sunog.
0: Mula mo, dami mong napataas na kilay. Bakit bawal mag-video?
1: Ano naman po yun eh. Mas, pwede kasing mag-cause ng delay pa po.
0: Mm.
1: Mas lumaki pa po. Every second counts po kung tawagin po.
0: Kasi humaharang sila sa daan. Ganun ba yun?
1: Hindi naman po sa daan.
0: Oo.
1: Yung pag-video po, kung itinawag na, nakaresponde na kagad po yung...
0: Ang dahilan naman ng mga tao, tawag kami ng tawag, busy na.
1: Hindi naman po connected.
0: Yung cellphone namin, hindi busy.
1: Yun nga eh. Hindi naman po connected si Facebook Live sa mga local agencies tulad ng...
0: telepodo, fire.
1: Kaya hindi kagad na-update.
0: Mm-mm.
1: Kung sa isang tawag lang, lalo na po sa mga... tulad ng 911, libre lang naman.
0: Mm-hmm. Yung 911 ba sa lahat, sa buong Pilipinas?
1: Yes po, national number po yan. Mm-hmm. Pero ang alam ko po, every city nag-a-apply sila ng
0: iba-ibang
1: bawat
0: numbers.
1: Emergency number.
0: Like sa Marikina, emergency 161.
1: 161. Mm. Sa Makati po, emergency 168.
0: Eh, nasaan yung 911?
1: Ano po yun? National agency siya. Siya ang nagbababa ng...
0: Siya magta-transfer pa. Okay. Pero maganda, alamin niyo yung emergency numbers ng inyong community para diretso na, para hindi na bababa pa ng 911 sa kung saan. Kaya ang ginagawa ng iba, diretso Facebook Live, tapos tag sunog here.
1: May mga ganun po.
0: Asalo ko yung sunog. So, as much as possible, gumawa ng action instead of just showing it sa Facebook.
1: Mm. Kasi konting ano lang naman po yan eh. Para lang mas mabilis yung pagbibigay natin ng tulong.
0: Mm. Pero paano kung ako yung nasunugan?
1: Kapag kayo po yung nasunugan, ang pinakaano po kasi natin dyan is kayo po yung nasusunugan o nasusunugan pa lang po.
0: Kasi mamili ka na lang siguro.
1: Depende po kasi sa ano eh, sa situation eh. Iba po ang pakiramdam ng nasunugan.
0: Mm.
1: Kapag ka nasunugan po, kadalasang nakikita ko po sa community, lalong-lalo na po sa mga narespondihan ko bilang miyembro ng Fire and Rescue.
0: Mm-mm.
1: So, ang gagawin na lang po kasi ng mga nasunugan is umiyak.
0: Pero ano ang standard operating procedures? Ano yung mga instruction na sinasabi ninyo in case of fire? Ano yung mga SOP na dapat gawin na pwede naming mapulot mula sa inyo na kayo nagsiseminar ng mga ganyan?
1: Ayun, pagdating naman po sa standard operating procedure natin is kapag nasunugan, kailangan po tumawag. Kapag tumawag po, so
0: halimbawa, wala naman akong phone. Ano yung pwede kong gawin na muscle memory?
1: Na pwede pong gawin?
0: Pwede kong gawin?
1: Pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na local government, tulad po ng barangay, para sila na mismo yung tumulong. Kasi sa ngayon, sa Makati po, bawat barangay, ang pagkakaalam ko po, bawat barangay, meron na silang fire trucks. Minsan, meron din kasi nagre-report sa amin, lalong-lalo na po sa mga social medias. Ayun nga po, ayun po yung ginagawa naming paraan. Sa ngayon po kasi, ina-adapt na rin po namin yung social media kasi may mga bagay po talaga na kailangan natin ng adoption. Eh, sa standard operating procedure naman po.
0: Kasama din yung social media.
1: Tinitingnan na rin po namin.
0: Gaya sa amin, sa Valenzuela, mayroong tinatawag na 3S. Tatlong service yun. Sa isang barangay, may ambulansya, mayroong fire truck, meron pang health service. So, every time na kailangan namin ng tulong, mabilis yung action. Kagaya nun sa community namin, may nasunog na few blocks away from our home. Kita mo agad na meron na agad fire truck na nag-attend. Pero paano kung walang ganon sa community nila? Ano yung binibigay ninyo na instruction? For example, nakita ko na yung rice cooker ko ay biglang umapoy. Ano na bang gagawin ko? Tatawag ba ako? O tatakbo na ba ako? Lalabas ba ako? Ano ang pwede kong unang gawin?
1: Sa simple way po na ano na yan. Tulad po kapag kunyari, maliit po. Yan, tulad ng rice cooker. Biglang umapoy. Ang una po talaga natin gagawin dun is bunutin po yung saksakan nung rice cooker. Kasi doon pa lang po, mawawala na yung mismong apoy. Bukod po doon, kasi meron tayong tinatawag na meron po tayong kailangan gawin. Yung rice cooker po, kailangan pa po natin ilabas para hindi na siya makapamansala yon ng iba. Ganun po.
0: So like tatabunan mo siya ng kumot? Ganun ba? Paano mo ilalabas yung rice cooker?
1: Yun. Tatabunan mo po siya ng basa.
0: Basang kumot o basang tela?
1: Basang tela. Hmm. Pero hindi siya yung basang-basa. Ganun po yun eh.
0: Moist?
1: Ano
0: bakit
1: lang,
0: pa hindi
1: siya
0: basang-basa?
1: Pwede pa rin pong magkaroon ng cost na mas lumaki pa eh.
0: Pag basang-basa?
1: Lalo na po kapag kang tubig, meron po kasing...
0: Kasi conductor din siya?
1: Meron po kasi kapag ka sobrang init at alam mong umapoy, pag nadikitan naman siya ng tubig, mas lumalala yung apoy. May ganun po eh.
0: Mm-mm. So halimbawa din naman, ako'y nagpiprito ng tilapia, saktong-sakto, nagre-ready na ng pananghalian yung ating mga tagapakinig ngayon. Tapos yung apoy mas matangkad pa sa akin, anong gagawin ko?
1: Ang pinaka best way po ng gawin doon is takpan. Tatakpan siya. Kung may pantakip siya na mas alam niyo pong matatakpan
0: yung lahat.
1: Matatakpan yung lahat. Doon pa lang po mamamatay na yung apoy. Bukod po doon, ita-turn off po natin yung LPG. Para hindi na po lumala yung mismong apoy.
0: So yung mga ganun, tinuturo din ninyo?
1: Yes,
0: mga
1: po.
0: Basics, okay. And then, ano po yung services ng Humanity for Love and Peace? Tsaka bakit for love and peace yung inyong tagline?
1: Actually, ano po yan yung pangalan ng organization namin. Una kasi, volunteer initiative for community engagement. So, voice siya. So, nakapokus lang po talaga siya sa education nung time na yon. So, naisip namin na bakit hindi nating pagdugtungin yung community tapos kapayapaan para kasi yun naman talaga yung ina-aim ng lahat So, ang naisip namin pagdating sa community is humanity, which is sangkatauhan. Tapos, ano ba ang kailangan ng sangkatauhan? Pagmamahalan tsaka kapayapaan. So, doon namin nagawa yung pangalan po na yun.
0: Okay. And paano nagiging training ground yung organization nyo para sa mga kabataan na maging future leaders? O ikaw, Mark, ang sasagot niya na. Huwag mo na ipapasa kay Miko.
2: Dito po namin kasi kumbaga dito po, matutulungan mo po yung sarili mo at matutulungan mo din yung kapwa mo kasi habang natututo ka po, mas nasasanay ka rin po sa experience sa iba mo mga kasama na mga kapwa mo volunteer. Kumbaga po yung pagtulong nyo po na dedicate nyo po dito yung oras, panahon nyo sa pagtulong, saka yung ano po ng puso nyo, mas nagiging parang malawak po yung ano po ng puso nyo na tumulong sa ibang tao. Ganun po.
0: And ikaw bilang isang kabataan noon, pwede rin sabihin noon, ano yung naging tulong nito sa'yo, yung organization, sa paglago mo bilang isang mamamayang Pilipino?
2: Natuto po ako dito na yung kung paano po makipagsalamuha sa ibang tao, tapos paano po yung tamang mga dapat gawin po, mga tamang asal po, na mga hindi naman po tinuturo ng iba. Pero pag nakikita niyo po tama naman, pwede niyo pong gawin. Ayun po yung magandang ituro po sa mga kabataan ngayon. Kasi yung, di ba po, pag nakikita po nila na tama yung ginagawa, tulad lang po ng pagtawid po sa pedestrian, yun po, di ba, pag nakikita po ng iba, hindi sila mag-jaywalking. Sa tamang tawiran sila tatawid, ganun po. Saka para matutunan din po ng bawat iba yung mga tao yung tamang gawain sa para sa ikabubuti ng mamamayan.
1: Actually po, yun po sa simpleng pagsunod po ng batas, is act of volunteerism po para sa amin. So, yun. Yung sinasabi po ni Kagawad Mark sa akin, sa amin, na, sa atin po na, yun, hindi naman po masamang sumunod sa batas. Kasi, dun pa lang po makikita mo na may ano kayo, may pagmamahal ka sa Pilipinas. Yan po.
0: And part ng mga isinusulong po ninyo na advocacy is for education, di ba?
1: Yes po.
0: Oo. Gaano nakatulong ito personally sa buhay ninyo? Gaano nakatulong yung pagbabago ng pagkakaroon ng edukasyon sa pagbabago ng buhay? Kasi sabi na rin ng maraming mga influencer, even yung ibang mga mayayamang naging successful sa buhay nila, yung education is just one of the tool. Pero tama naman yun, may iba pang mga factor. Pero gano'ng kahalaga na merong edukasyon, may diploma ang isang tao patungo sa pagbabago ng kanyang buhay?
1: Ayun po, para sa akin. Kasi isa lang po yung naalala ko na sinasabi po sa akin ng magulang ko. Kasi ang edukasyon, hindi namamana. So sa edukasyon, mas nabubukas kasi yung isipan mo na ano ba talaga ang meron sa mundong ito.
0: So, nung bata ka ba, ano, sa ano ang situation niyo sa family?
1: Actually, ako po ay ano, wala nang mother. So, 2 years old. So, si mama ay sumakabilang buhay na po.
0: Nung, maaga ka na wala ng nanay.
1: So, si, po, yung father ko po, yung mismong nag...
0: Taguyod sa inyo?
1: Nagtaguyod po sa akin.
0: Ilan kayo magkakapatid?
1: Tatlo po kami. Ako po yung bunso.
0: Anong nangyari kay mom mo?
1: Nagkaroon po siya ng colon cancer.
0: So, ang tatay mo, ang tumayong nanay at tatay mo?
1: Yes po. Mm. Siya po lahat. So, kaya ngayon ako is, yun, binabalik ko lang din po yung tinulong po sa akin ng magulang ko.
0: Mm-hmm. And nung ikaw ay nakapag-aral, ano ang naging nabago sa buhay ninyo?
1: Nung ako po ay nakapag-aral, lalong-lalo na po sana. Actually, nung kabataan ko po, medyo magulo eh. Pagdating po kasi sa... sa totohanan lang po tayo. Naging ano po ako eh. Bulakpol po ako nung panahon po na yon. So...
0: Lagi ka nagka-cutting class, gano'n
1: yes
0: ba?
1: Po. Actually, lagi nga po ako nag-googlepin ng tatay ko kapag gano'n eh. Lalong-lalo na pag nakita niya ako sa computer shop. So, doon. So, ayun. Merong bagay akong na natutunan na, oo nga, tama nga yung tatay ko. Na ang edukasyon ay hindi namamana. Hindi siya, kumbaga, skill siya na para mabukas yung mismong isipan mo doon sa tunay na kakaharapin mo sa mga kasalukuyan. So, yun po yung ano eh, yun yung naging learnings ko po pagdating sa ano.
0: About you, Mark?
2: Yung education po kasi yun po talaga yung daan para po sa successful ng bawat isa. Lalo na po yung mga kabataan po ngayon. Naway pokusan po nila yung pag-aaral nila. Para pagdating po ng araw, mas magamit po nila yung mga napag-aralan po nila para sa mga darating pa pong mga pagsubok sa buhay nila.
0: Ano ang motivation mo kaya bumalik ka sa school after several years?
2: Ang motivation ko po yung mas matapos ko po yung pag-aaral ko, saka po yung mga matutunan ko po, mas magamit ko pa po lalo sa mga mapipili ka pong mapagtatrabahoan po.
0: May plano ka ba maging abogado in the future?
2: Hindi ka pa po sure po.
0: Tapusin mo na yung bachelor. Oo.
2: Yes po.
0: And pang huling katanungan na lang, paano ba maging isang ehemplo, Miko?
1: Paano ba maging isang ehemplo? Mahalin yung komunidad, mahalin yung kung nasaan tayo ngayon.
0: Mahalin.
1: Opo. Kasi sa bagay na yan, ngayon po kasi sa totoo lang, mas minamahal nila ang politiko kaysa sa bayan. Meron pong ganun eh.
0: Marami.
1: Huwag na lang po tayo mag-mention. Pero yun po, mas mahalin natin ang Pilipinas kasi napakaganda. Kumbaga magtulungan na lang din po tayo kung paano natin masusolusyunan ang problema na meron po sa Pilipinas. So sa atin pa mismo, sa atin mismo bilang mamamayan ng Pilipinas, paano tayo mag-act as community, kung paano natin masusolusyunan kung ano man po ang problema ng Pilipinas.
0: Yes.
2: Pag magiging ehemplo po tayo, kahit po sa maliit po na bagay na mga dapat po nating tamang ginagawa, tulad po ng mga simpleng mga gawain po, katulad po ng mga gawaing bahay, mga ganun po. Nung pagkukusap po ng pagkatrabaho po natin, tulad po ng pagtatapon po ng maliit na basura,
0: Laki yan na rin nila. O, tatapon
2: na lang
0: po, ng basura.
2: Kumakain po kayo sa daan po.
0: Oo.
2: Ng candy. Tapos tatapon niya lang po yan. Siyempre pag naipon po yan, magiging ano po yan, disaster na po yan.
1: Pagbaha.
2: Oo po, ganun
1: so,
2: po.
1: Sa simpleng bagay na ganun.
2: Kaya yun po, mas maganda po na kaysa mga simpleng bagay po. Kahit wala po nakakakita na mga mali natin ginagawa.
0: Mm-mm.
2: Pero kung alam naman po natin, wag na po natin gawin kung mali naman po. Kasi baka pagdating po ng araw, may masama rin po mandulot sa atin to.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga iba pang future nating kabataan.
0: Mm-hmm. Yes, Miko.
1: Actually, yun nga po. Sa simpleng bagay kasi na gagawin is may malaki siyang impact.
0: Mm-hmm.
1: Kung tutuusin. Yun nga, yung pinapaliwanan nga po ni Kagawad Mark, nagsisimula ang isang bagay sa mismong bahay.
0: Na-mention nyo kanina, politika. Sabi nyo, mas maraming tao, mas minamahal nila yung mga politiko instead of yung community. Paano nyo dinidetouch yung sarili ninyo? O paano nyo pinoprotektahan yung grupo ninyo na volunteer na hindi mabahira ng politika, itong Humanity for Love and Peace?
1: Pagdating naman po sa ganun, inaabisuhan ko na po kagad yung mga nakakasama ko na huwag tayong humalo sa politika. Kasi ang mahirap po kasi kapag ka sumali sa politika, pabor. Yung pabor mo, pwede kang makahingi ng pabor. Pero yung pabor nila, paano mo ibabalik? Diba po? May mga ganun eh.
0: Mas malaki yung balik, yung singilo.
1: So yun, iniiwas namin ang lalo-lalo ng mga kabataan na parang ano eh, yun nga, yung tungkol nga dyan sa pabor-pabor na yan. Mahirap kasi. Tsaka, ayun lang po.
0: Paano kung sabihin sa inyo, Miko, Kagawad Mark, magbibigay ako ng hygiene kit para sa mga nabaha. Pero yung hygiene kit na supot may mukha ni politician.

0: Sir Mico po ay team leader for medical operations ng Olympia Fire Rescue Team. Kapag ito sa interesado rin ako sa fire and rescue, no. Kapag tinawagan kayo ng sunog, halimbawa sa isang area na to, agad ba kayong pumupunta o may mga verification pa kayong ginagawa?
1: Kailangan po muna namin i-verify yung kung totoo ba yung sunog. Kasi may mga kadalasang na-receive din kami ng false alarm.
0: Paano yun i-verify yun? Titingin kayo sa social media, tapos nasusunog
1: ba yun? Bukod sa social media po kasi.
0: O, di nagagamit nyo din yun ng mga nag-upload.
1: Bukod po sa social media, meron tayong operation centers eh.
0: Don't need to confirm.
1: I-confirm kung meron pa talagang sunog dito sa lugar na to. So, doon pa lang po. Kung meron, tatakbo kagad. Kung wala, syempre, iniiwas naman po natin na masayang yung resources na meron po doon sa barangay. Lalong-lalo na po kasi sa ngayon, sa totoo lang, napakamahal po ng gasolina.
0: Oo.
1: Kaya hindi po basta-basta atake lang ng atake. Nandun tayo sa, kailangan muna natin i-verify yung ano. Yung situation.
0: Na-mention mo yung mahalang gasolina. Magkano ang ginagastos ng isang barangay kapag halimbawa may isang maliit na bahay na nasunog? Magkano yung cost nun?
1: Pagdating po dun sa costing, si national government din yung nag-aano.
0: Kasi sabi mo yung gas mahal. Eh,
1: no? Opo. Pero pagdating naman po sa amin, may naka-alat siya na 1,000 per transport or per ano.
0: Hindi. Pero syempre yung estimation ng cost ng mga ginamit na pang, hindi lang naman kasi tubig yung ipang bubuhos mo doon sa sunog, di ba? May mga fire, anong tawag doon? Extinguisher, tas fire.
1: Depende naman po kung paano siya gagamitin. Eh. Meron kasing sobrang laki na. Bakit ka pagagamit ng fire extinguisher?
0: Tubig na yon.
1: Opo, tubig na yon.
0: Tubig lang ba talaga yung binobomba niyo?
1: Yes po. So, pressurized po yon na kung saan. Kahit ang isang tao na once na mapadikit ka doon sa tubig na yon, may possibility kang tumalsik. Yes po.
0: So, ang isang truck, gaano kaya niyang apulain na apoy? Yung malaking truck?
1: Sa amin, kung magbibigay na lang po ako ng example, yun sa amin,
0: yung sa inyo ay malaking truck?
1: Opo, parang nasa 3,500 liters yun. Yung,
0: so, ano ang kaya niyang buhusan?
1: Yung tinatagal po nun is approximately 5 to 7 minutes lang.
0: Yung malaking truck na yun. Kaya pala madaming fire truck, no? Pag malakihan yung sunog.
1: Opo.
0: So, tsaka bakit yung sunog ngayon umaabot ng araw? Dalawang araw na, hindi pa rin naaapula. Ba't ganun?
1: Depende po kasi may tinatawag tayo na ano eh. Pero first alarm, second alarm, yung mga ganun.
0: Yun ganun. Bakit? Halimbawa sa factory, hanggang madaling araw na hindi pa naaapula yung apoy. Bakit ganun?
1: Depende po kasi sa ano eh, sa substance or sa kung ano po yung meron po doon sa loob. Kung nasusunog yung papel, may possibility kasi na mas mabilis at mas lumaki kagad. So, doon pa lang nahihirapan din po kasi yung bumbero. Pero kadalasan, lalong-lalo na po, kapag general alarm, ang pagkakaalam ko po na yun nga, gumagamit na ng mga helicopters, kumukuha na ng tubig sa ilog. So
0: yung ibig mo sabihin, yung halimbawa na sa loob ng isang factory, maraming chemical doon na nagko-cause pa rin ng one after the other na fire,
1: yes,
0: kaya
1: po
0: tumatagal. Also, kapag halimbawa ang isang bahay na nasunugan tapos humingi ng tulong sa bumbero, magbabayad ba yung bahay?
1: Hindi po.
0: Okay. Kasi iba sinisingil eh.
1: Ay. Wag naman po.
0: Wala talagang
1: ganun. Hindi po nagpapabayad ang mga bumbero.
0: Huling tanong, ito ay tinanong ng aking anak noong siya ay bata pa. Sabi niya, "Mami, pagka ba walang sunog, ano ginagawa ng mga bumbero?"
1: 'Yon. Kadalasang ginagawa ng mga bumbero, pina-practice yung mga natutunan kasi hindi naman porket nag-training ka

0: eh hanggang doon lang. Mm. So nagkakaroon ng refresher. So doon pa lang para hindi makalimutan kung paano yung
1: muscle memory, no? Asya ka talaga bang bumababa kayo sa ano?
0: Hindi.
1: Requirement yun.
0: Nagtatakbuhan kami.
1: Kasi gusto ko maging bumbero, kaya lang ano ako, natatakot ako sa heights. Ayoko yung bumababa doon sa ano?
0: Sa
1: cylinder.
0: Pole.
1: Ano ba yan? Ah, pole. Ayan. Ah. Kasi ganun ginagawa nila dati, di ba?
0: Ang pagkakaalam ko po, mayroong mga fire real stations na mayroong pumira.
1: Ah, okay. Anyway, maraming salamat sa inyo na sa napakagandang discussion natin. Sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. All around po, yung kanilang volunteerismo, tumutulong sila sa mga kabataan, sa iba't ibang larangan, disaster response, sa pag... abula ng apoy, pagtulong sa mga kabataan, pagbigay sa kanila ng motivation, ng first aid at iba pa.

0: salamat sa iyong presence, Miko and Mark.
1: Yes po.
0: Okay. Thank you. At sila po ay mula sa Humanity for Love and Peace. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nawa ay ma-challenge po tayong lahat mula sa kanilang kontribusyon para sa bansa. Ano? Yung intensyon na tumulong, maging helping hand, kahit sa maliit na paraan. Kaya yan po yung hamon sa atin ng programang Ehemplo sa tulong po ni Brian De La Cruz, Javes Mansion, ni Cole Estoy at ni Benji Mosura. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Magandang gabi mga kaibigan, ito na naman po ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Salamat po for tuning in, stay with us dito hanggang 11 ng gabi. At may bago na naman po tayong pag-uusapan para nang sa ganon mas lalo po din natin naiintindihan ang ating sarili at lalo na sa relasyon natin sa Panginoon. Ako po si Carmen Go Vargas, ang other half ng J. Carr. And yung isa, eto, kasama ko, pakilala siya sa sarili niya. Good evening, Pastor JV!
6: magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa paborito ninyong programa sa time slot na ito. Ang panahon ng paghilom. Kasama ayan ko po ang kaakit-akit at walang kakupas-kupas na si Carmen Go Vargas. So welcome ayan po sa ating mga tagapakinig at tagapanood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating lahat.
5: Yan. Salamat for joining us ngayong gabi na ito ni Pastor JV o ni Kuya JV. At pag-uusapan natin is a very interesting topic na alam natin lahat pero hindi natin madalas pinag-uusapan kasi parang on some part or in some ways ay parang nakakahiya to even admit na meron tayong double life. Ayan, yung double life. Kuya JV, na nag-aaral ako, meron sila sa psychology na tinatawag na I would say a double life. Yung bang aalis siya sa original niyang family nang hindi niya talaga sinasadya. Mapupunta siya sa ibang lugar and then nagulat siya, sino siya, saan siya nanggaling, bakit siya nandun. Then he will start a new life. Hindi talaga yung sinasadya. Sabi ko, is that possible? Mm-hmm. Possible pala, psychologically, merong posibilidad yun. I forgot that exact term, no? Pero pagka nakita siya ng mga dati niyang kakilala, nagugulat siya, hindi niya sila kilala, pero siya kilala. So, parang double life yun. Kasi iba yung buhay niya doon, iba yung dito. Pero ito, yung gusto nating pag-usapan ngayong gabi na ito, aware na aware yung tao na namumuhay siya ng isang Tawagin ba natin yung Kuya JV na doble karang buhay, a double life? Can you please a bit explain to us a bit about this?
6: Okay, pag sinabi kasi nating double life, merong from the word double, no, dalawa, ibig sabihin, merong kang dalawang versions ng buhay mo, no, na yung isa hindi alam ng mga tao, no. So baka isipin ng mga listeners natin na yung double life ay yung napapanood nila sa pelikula. Halimbawa, pag pinanood nila yung pelikulang Batman, no, si Bruce Wayne, no? Si Bruce Wayne may double life, no, kasi yung isang version ng buhay niya, siya ay philanthropist, no? Philanthropo, kasi ano siya, milyonaryo siya, no. Meron siyang minana sa kanyang mga magulang. So, yun yung isang version. Tapos, yung pangalawang version ng buhay niya na hindi alam ng mga tao ay siya ay superhero, no? Hindi po ito yung tinutukoy nating double life, no? Yung double life ng ating mga superheroes. Kundi, double life, again, may dalawang versions ng buhay mo. Yung isa, ito yung alam, ito yung nakikita ng mga tao sa iyo, no? Pero yung isa, ito yung lihim na bahagi ng buhay mo. Lihim kasi hindi alam ng mga tao ito tungkol sa iyo. No? So halimbawa, isang tao na alam natin na pag nakita natin siya, parang normal ang kanyang family life, no? Pero yung pangalawang version ng buhay niya ay hindi natin alam, meron pala itong kirida na meron siyang ibang karelasyon at tinatago niya ito, no? So yan yung isang example ng double life, no, na isa. Halimbawa so wag na tayong lumayo. Halimbawa sa mga churches, leader ka sa church, no, pero leader ka na living a double life, no. Leader ka, no, kilala ka ng mga tao na spiritually mature, no, very very very zealous ka, masigasig ka sa mga ministries ng church, no? So to the point na people, mataas ang tingin sa iyo ng mga tao. Pero hindi nila alam behind that first version of your life ay merong pangalawang version ng buhay mo na hindi alam ng mga tao. Yun pala, ikaw ay sexually broken, no? Merong kang mga sexual struggles na hindi alam ng mga tao, no? At yun, tinatago mo yun, no? Tinatago mo yun. So ito yung tinutukoy nating double life. Ito yung double life na ano, nakaka ang double life, ang so ito ay iba sa si ano, magkaiba ito sa ano. Halimbawa, may nagsasabi na may mga bahagi ng buhay ko na ano, I want to remain private, no? I want to remain private. So halimbawa, kung ano yung halimbawa, ano, so sa church ganito ang public life ko, pero kung ano yung ginagawa namin ng pamilya ko, no? Ano yung private yun, no? So may mga things na tayo ay entitled doon, na may mga may parts sa buhay natin na we want to remain private, pero napapansin ko ngayon na actually, especially with the generation now, parang wala nang private sa buhay kasi lahat na lang pinopost sa ano, social media, no? Pinopost nila kung saan sila kumakain, ano yung niluluto nila. So parang
5: yes,
6: parang wala nang private ngayon, no? Pero there are some people na so for this area ng buhay ko, I want to remain private. Halimbawa, ng ano, private, no? kung magkano yung binibigay ko na offering sa church, I want that to remain private. Yun. And that's good, no? So, hindi ito yung tinutukoy natin na double life. Yung double life na sinasabi natin ay ito yung bahagi ng buhay mo na nililihim mo, sikreto.
5: No? At ang dahilan, sikreto. Nakakahiya.
6: At, oo, hindi lang yun nakakahiya. No? Yung itong tinatago mo sa buhay mo, actually, nakakapinsala sa mga relationships mo. No? Nakakapinsala sa relationships mo. At kaya mo tinatago yan, bukod sa nakakahiya, deception o panlilin lang. Meron kang panlilin lang na ginagawa. So, yan yung sinasabi nating double life. At ito yung pag-uusapan na natin sa episode ngayon.
5: Alam mo, may nakita pa ako isa pala, Pastor JB, Kuya JB, bago din tayo mag-break muli. Yung Hari, J-O-H-A-R-I. Yun yung apat na area sa buhay ng tao. Nabanggit na natin yung open area, alam ng iba, alam mo. Meron din yung hidden area, yan yung alam mo sa iyo lang, pero hindi alam ng iba. Part yun nung, yun yung explanation sa Johari window. Pero meron pa natin tawag din na blind spot. Hindi mo alam, pero nakikita ng iba. Known pa. Yung bang, di ba yung dinidenay mo, ay hindi ako ganyan. Pero kitang-kita ng iba, ganun ka. And meron yung unknown, hindi alam na area sa buhay mo na hindi mo alam, hindi rin alam na iba. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero hindi naman ho tayo doon pupunta, no? Hindi ho tayo psychological class ngayon. Pero Johari window, that's another area na magandang matignan natin. Kaya lang ang gusto natin pag-usapan ngayon, katulad ng paliwanag ni Kuya JV, ay ang ating mga pamumuhay na meron sa nakikita ng tao, meron sa hindi nakikita ng tao. Meron tayong tinatago, meron tayong pinapayagan lang na makita o hindi. Sige po, we'll quickly take a break. And hindi na ho namin sasabihin sa inyo ni Kuya JV ano yung aming tinatago. Ang guest natin ang magkukwento ng kanyang mga tinatago. Pero paano siya binigyan ng Panginoon ng kalayaan mula dito? Kasi titignan din ho natin yung pagtatagong yun ba? Okay lang ba yun? Safe ba yun? Or it's part of wanting to be yourself or whatever. Magulo, no? Pero uunawain natin yan lalo sa ating kwentuhan dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
7: Isang kaibigang Laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Anumang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumula ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. Matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa iyo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702 DZAS.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines,
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
5: You are listening sa 702 DZAS at ito po ang programa in partnership with DZAS ang panahon, sa panahon ng paghilom. Hatid naman po ng Living Waters Philippines. Ayan. At natutuwa kami na makakapiling na naman namin kayo. Sabi nga ni Kuya JV, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan. Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. So stay with us hanggang 11. Pakisabi nyo na rin sa iba nyong kaibigan, uy, maganda ang topic nila ngayong gabi tungkol sa double life. Ano ba yung double life? Ayan, mas maunawaan pa po natin yan. And how we can really find freedom. So, Kuya JV, ay, bago nga pa na natin pakilala yung guest. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
6: Ako naman po si Kuya JV Di Choco. At sa gabing ito, ang ating panauhin ay siya po ay Associate Pastor ng Christ to the Philippines dyan po sa Nagcarlan, Laguna. At siya rin po ay one of our leaders sa Living Waters Philippines. At i-welcome po natin siya sa gabing ito, si Pastor RJ Cruzin. Hello, RJ.
9: Magandang gabi po. And thank you po, Pastor JV and Ate Carmen. Thank you for having me po sa panahon ng paghilom. So muli, magandang gabi po sa lahat din po ng manonood.
5: Ayan. Welcome and thank you for saying yes to be part of this program tonight. And Kuya JV, alam mo, akala ko si RJ ay medyo may edad na, mga 40 going 50. Yung pala, grabe, 30s lang pala ito. Pero natutuwa ako at his age, he is being healed by the Lord. Yun. Pero bago kami magtanong sa'yo, RJ, baka may gusto kang batiin. Although napakilala na ni Kuya JV ang mga taga na Carlan, hello po. Ikaw, meron ka pa bang gustong batiin?
9: Yeah, siguro po, batiin ko lang ang akin pong butihing may bahay, si Nina, ang aking mga anak. I have 5 kids already. And I have 2 daughters, so binabati ko silang lahat. I also want to say hi to my church community dito sa CTTP Nagcarlan, and to all the brethren po ng Christ of the Philippines. Thank you po.
5: Nasyak ako doon na, 5 na anak mo. Ang isip ko, 2 lang. Tas, mga
6: ako rin
5: edad.
6: Ang alam ko lang, 2.
5: Ayun, ano nga, sa edad niya parang 2 lang anak. Tapos nakalima ka na, ilan taon ka nung nag-asawa? So, ilan taon yung panganay mo?
9: At 16 na po, 16. Oh. So, 20, maaga po ako nakapag-asawa, 20 years old.
5: Oh, binibilang ko nga, 37 minus 16. At ang bunso mo, ilan taon?
9: 6 po.
5: Oh, o, tama na ha? De, bala na si Lord kung dadagdagan niya o hindi. Ayan, thank
6: ibig
5: you for...
6: Carmen, ibig sabihin yan, dahil 5 yung mga anak nila, wala silang poverty mentality.
5: Parang iniisip ko, every how many years ba ang pagitan ng mga bata? Pero that's a blessing. That's a blessing. Kami mismo sa family namin, Kuya JV and RJ, 5 kami magkakapatid. Ayan. And nag-adapt pa ang parents ko. Kaya marami nga. Masaya yung marami. Okay, sige. So, una nating tanong para kay RJ. Kamusta ba yung growing up years mo sa iyong pamilya?
9: Yeah. Ako po ay panganay sa 5 magkakapatid. So, lumaki ako sa isang typical po na Filipino family na maraming relatives around us. At magkakasama po sa isang bahay. So, mahirap po ang buhay ng parents ko noon. At kitang-kita ko po kung gaano sila kasipag. So, malaki din po ang family ng mga parents ko. Kung di ako nagkakamali po, ang mga magulang ko ay 13 silang magkakapatid, then sa side ng nanay ko po 'yon, sa side ng father ko naman ay 9 sila. So we have a very big family, and so mahirap po ang buhay noon, and I saw my parents worked hard to provide for us. At hindi lang po sa amin, kundi pati po sa mga relatives namin na nakadepende sa kanila. So nag-start din po kasi na mag-manage ng business yung parents ko, and then eventually as habang lumalago yung business ay maraming umaasa sa kanila, hindi na lang po kami. So, and also yung environment ko po habang kinalalakihan, marami po kami sa isang bahay. So, yun, ganun po yung itsura po ng habang lumalaki po ako.
5: Ayan, Kuya JB, talo pa rin pala si RJ. Siyam yung at labing tatlo. Ikaw, Lili, mala. Sorry, bumalik na naman ako doon sa mga dami ng bata. Pero sa kwento mo, 13, tapos 9, parang ang gulo nga. Tapos mga relatives and then marami dependent sa family mo. So would you say na parang dahil sa dami nyo rin, napapabayaan ka? Pang ilan ka nga ba sa mga kakapatid?
9: Panganay po ako, Ate Carmen.
5: So, meron bang parang naging lacking ang parents mo in terms of, hindi naman siguro sa physical needs, pero sa emotional?
9: Naalala ko po, nung magsisimula ang kumita, I think siguro yung business namin. So, kumakain, nilalabas naman kami ng parents ko. I think tatlo pa lang kami noon, hindi pa dumalabas yung dalawang bunso namin. Pero natatandaan ko nung bata ako, nilalabas naman kami para kumain, nag-spend time kami as a family. At yun ay good memories for me. Pero habang lumalaki yung business, lumalaki yung demand, unti-unti pong nawawala yung ganung moments. Tapos naging busy ang parents ko and naintindihan ko naman. They work hard for us. Pero siguro dahil din sa stress, pagod, frustrations, and sa lahat ng mga nangyayari sa pagpapatakbo ng business, parang naging unpeaceful yung atmosphere sa bahay habang lumalaki ako. At na-expose din ako sa iba't ibang conflicts, away ng parents, relatives. Sa mga parang yung pong lumalaki ko, yung mga taong nakapaligid sa akin ay laging galit, and ganun po yung exposure ko, ika nga. So, may mga times po na talagang kahit ako, natatapunan ako ng galit. So, lumaki ako, I think, just to survive emotionally. Detach ako sa mga tao, shy. So, kahit po sa mga kapatid ko, kahit kami magkakasama sa bahay, lumalaki kaming parang emotionally disconnected. So, ganun po yung itsura ng aming paglaki sa parents ko, sa family ko. Para kaming may kanya-kanyang buhay, hindi kami masyado nag-uusap o nagpapansinan.
5: And usually, ganun naman sa isang malaking family, may kasama pang mga relatives. Pero, saan yung, you grew up in a church kanina off-air. You grew up in a church. What do you mean by that? Pastor ba? Hindi, may business ang parents mo eh, di ba?
9: Opo. I think abang din po ako, lumalaki, about 5 years old siguro, nakakilala yung parents ko. So, dinala kami sa church. So, elementary hanggang high school, hanggang yun, lumaki ako, dala-dala kami sa church. So, parang routine, naging routine namin siya. Pero, we go to church. Pero we have our own life every day during weekday, so ganun lang yung typical na routine namin. We attend church activities, we go to Sunday school. Naging active din ako nung teenager ako, but with regards to my relationship with my family, yun lang siya, routine siya, and we are emotionally disconnected.
5: Kaya hindi rin hindi rin ka masyadong nag-click with your loved ones. Ayan. Buti nakilala mo ang Panginoon. Pero off air also you mentioned na you start to have a double life as a young person. Paano nangyari 'yon? What do you mean also, ikaw sa iyong definition, is it similar to what Kuya JV was explaining kanina of the kind of double life that you have?
9: Yes po, kagaya po ng na-share ko kanina, I grew up attending church. So, during my teenage years, so naging kabataan, typical, maraming friends sa loob ng church. So, yung sense of belongingness, doon ko nakuha. Naging leader din ako. So externally, people could see me as someone na connected sa church. Pero internally, mayroon po talagang deep void sa heart ko na searching for meaning, significance, identity. So, I started hanging out with people na tinuturing kong friends outside the church. So habang lumalaki ko from high school hanggang mag-transition ako sa college, yung identity ko nabuo doon sa mga kabarkada ko outside the church. Kasi parang ano po ba, yung longing ko for significance and yung value, yung sense of belongingness, yung longing ko doon, nakuha ko sa mga friends outside the church. So yung po bang parang masaya ako kasama sila, na-recognized yung value ko, I am seen by them, pero eventually, yun, doon ko natutunan na mag-smoke, to drink alcohol, and you know, little by little, even though I grew up in the church, on Sundays, nasa church ako, pero iba yung ginagawa ko during the week. Lalo na po nung nag-college ako, mas naging independent ako. So, I was very enslaved to different kind of sinful habits. So, from pornography to masturbation and to premarital sex, yun po yung naging routine ko. Na hindi alam ng church, family, at even my own family, yun po yung life na meron po ako. I think for the about 4 to 5 years, ganun po yung buhay ko po.
5: Mm-hmm. Supposed to be naglilingkod ka sa church. Supposed to be malapit ka sa Panginoon. Supposed to be mabait ka at matino.
9: Opo. Opo.
5: Kuya JV, sorry, natatawa ako, pero parang marami sa atin yung ganun. May talagang tinatago na klase ng buhay. Is this out of yung sinabi kanina ni RJ, it's out of his need para sa to be seen, na makita, na matanggap, na ma-appreciate. Wala, parang sa kwento rin ni RJ na i-enjoy niya. Walang klase ng guilt na nararamdaman. Ano yung masasabi niyo with regards to this, which is so common to teenagers, kasi that time college daw siya, teenager siya.
10: Oo. Actually hindi lang siya, totoo common siya among teenagers, no, pero well, lahat kasi tayo dumaan sa mga panahon na napakalaki ng ating kahihiyan, no. Na dahil sa kahihiyan, at meron tayong kahihiyan, at the same time marami tayong mga pangangailangan, no. Isa sa pangangailangan natin ay yung binabanggit ni RJ kanina, I want to be seen, I want to be heard, no. I want to belong, I want to be appreciated, I want to be affirmed. Yung mga pangangailangan na yon ay hindi yan kasalanan, because that is how God designed us, no? Ganun yung pagka-disenyo ng Diyos sa atin, na talagang tayo ay mga needy na tao, no? Tayo ay mga tao na mayroong mga pangangailangan. Pero sa pangangailangan na yan, bukod dun sa pangangailangan na yan, may mga naririnig tayo sa naririnig, nasasaksihan, nakikita, na tumutulong sa pagbuo ng mga pinaniniwalaan natin. No, halimbawa, lumaki tayo sa isang pamilya na kung saan laging nare-reward ang pag ikaw ay mabait, nare-reward ka, no?
5: Pero kung mataas ang grades mo,
10: mataas ang grades mo, no, nire-reward ka. Pero nakita mo rin na kapag gumawa ka ng kalokohan, no, binigyan mo ng kahihiyan yung pamilya, pinaparusahan ka o kaya pinagsasalitaan ka ng masakit. So nabubuo sa isip mo yung paniniwala na hindi pala pwede yung kwan, yung hindi pala pwede na maging totoo ako na pag ako ay meron dinadaan ng struggle, hindi ko dapat sabihin yon, kasi pag sinabi ko yon, hindi ako ma-affirm, papagalitan pa ako, paparusahan pa ako, mapagsasabihan pa ako ng masakit. So, itatago ko na lang yon.
5: Yan yung sinasabi natin, Kuya JB, na parang nagsusuot tayo ng maskara. Meron yung, si RJ, ang maskara niya, yung saint, mabait. Yun talagang, kung sasabihin natin, di makabasag pinggan. Meron naman yung clown, patawa ng patawa. Kasi gusto niya, mapansin din siya at makitang masayahin siyang tao. Pero nalulungkot. No? Yung mga ganun. At yung iba naman gusto yung maskara nila, yung genius, matalino. Wala kang itatanong na hindi niya masasagot. Pero maskara yun eh. Ang hirap din magtago doon. So, mamaya, Kuya JB, at sa kwento rin sa atin ni RJ, paano siya nahilom doon? At paano niya nakita, RJ, sabi mo sa amin, you are sexually broken. Ano yun? At paano ka rin hinilom ng Panginoon? Sige, we'll take a quick break. And then, pagbalik po natin, mas tatanungin pa natin si RJ tungkol dito sa double life niya. Sa kanyang sexual brokenness. Sige po, stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
11: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
12: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
11: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
12: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
11: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
12: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
11: Ano ngayon sa'yo?
12: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
11: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
12: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
13: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
8: Himpilang
14: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
10: Welcome back mga kaibigan dito sa ating paboritong programa sa time slot na ito at sa araw na ito. Ito po ang Panahon ng Paghilom. Welcome po. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
5: Ako naman po si Carmen Go Vargas at ang ating panauhin.
10: Ang kaakit-akit at walang kupas.
5: Kupas. At ang, thank you, Kuya JB. At ang ating guest ay si RJ or Russell RJ Cruzin. Yan. Pero may invitation pa rin po kami na para sa ating celebration ng 25 years. Oo, nagulat kayo, 25 years na ang Living Waters. So, Kuya JB, ano ba ito muli?
10: Okay, para sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin, alam niyo po ba na ang Living Waters Philippines ay magse-celebrate ng kanyang silver anniversary? Ang ibig sabihin ng silver anniversary, 25th anniversary, ngayong darating na November. At nais po namin kayong imbitahin sa celebration ng aming ika-25 anibersaryo sa pamamagitan po ng isang public conference na iko-conduct po ng Living Waters. Ito po ay gaganapin sa November 7, 2026 mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi sa Christ Commission Fellowship, CCF, Multipurpose Hall dyan po sa Tiendecitas, Pasig City. At kayo po ay aming inaanyayahan dito sa public conference na ito. Pag sinabi pong public conference, this is open to all, no? So hindi lamang po ito para sa mga pastors. Ito rin po ay para kahit kanino na struggling with depression, no? Yung mga hurts like abandonment, rejection, at dahil po sa mga struggle na 'yan, sinusubukan yung gamutin ang struggles na yan by going into sexually immoral relationships, no, addictive patterns like pornography, compulsive masturbation. So kung yan at o kaya meron kayong suicidal tendencies, kung kayo po ay nakaka-identify sa mga issues na yan, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. At kung kayo po ay pastor, no, pastor, elder sa church, ito pong conference na ito ay magsisilbing encouragement at panawagan sa inyo po para buksan ang pintuan ng inyong mga simbahan, especially to those who are confused in their gender. So, mga leaders po ng mga churches, welcome po kayong umattend dito sa conference. Kung kayo po ay magulang na meron po kayong mga anak na nag-a-identify as LGBTQ at hindi nyo po alam kung paano nyo po mamahalin ang halimbawa lesbian or gay ninyong anak na hindi nyo kinakailangang i-compromise ang religious convictions ninyo, welcome po kayong umattend dito sa aming conference. Kinakailangan po kayong mag-register, no? Mag-register at kung kayo po ay meron po kaming special offer para sa especially sa mga church groups. Kung kayo po ay makakabuo ng isang grupo po na 25 people, no? 25 people, yung lima po doon sa 25 ay libre. At yung 20, yung matitirang 20 dun sa 25 na binuo ninyo, sila po ay magbabayad ng regular rate na 750 pesos. So yan po yung aming special offer para sa ating mga church groups, no? So mag-register lang po kayo, pumunta lang po kayo sa aming website www.livingwatersphilippines.org. Hanapin po ninyo yung An Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts, no? At iscan nyo lamang po yung QR code. At kung kayo po ay hindi masyadong mateki, no? Meron din po kaming manual registration. Tumawag lamang po kayo sa aming hotline 0917-828-4654 para sa proseso po ng pag-register. So, again, magkita-kita po tayo para sa ating public conference sa November 7.
5: Yan. Alam mo, Kuya JV, ano, inano ko sa math, yung 20 people na 750 is actually 15,000, ano? Pero pag ini-divide mo pala yon sa 25, it's 600 per person. So, ang laking tipid pa rin. Kaya, wow, take advantage of it. Bumuo na ho kayo ng 25 people and lima doon, libre. Pero kung hindi na, pwede naman at kayang magbayad, taksi 600 pesos lang kayo doon. Galing naman doon. Sige, so we hope you'll join us. Makikita nyo kami doon ni Kuya JV and definitely our guest, si RJ. RJ, nandun ka sa November 7. Ah. Huwag ka
10: mawala. Marami sila, 40 plus sila galing sa CTTP Nagarlan.
5: Wow, sige, magkita-kita tayo doon. At kasama niyo po kami doon, mga napapanood niyo at naririnig dito sa programa ng Sa Panahon ng Paghilom. And of course, ang main speaker natin, ang founder po ng Living Waters, si Andy Comiskey. Yun. So balik tayo sa ating kwentuhan, sa ating pong pag-uunawa ng pinagdaanan ni Kuya Kinuya. Matanda pa ako sa iyo. Ni RJ. Ayan, double life. Ang tanong ko sa iyo ngayon, RJ, yung sabi mo, nagsimula ito when you went into college, napabarkada ka. Pero nabanggit din natin kanina na maskara yon. So ang maskara mo nga ba ay ano, yung si mabait, si walang, hindi makabasag pinggan? O ikaw si matalino, nakakatawa? Or ano ba yung maskara ng sinuot mo para tanggapin ka ng iba pero tinago-tago mo? Or is it more of having relationships sexually with girls? Kwentuhan mo kami. Ano yung naging double life mo?
9: Yeah. Sige po. Well, growing up, kilala po ako ng mga tao as someone na, yun nga po, mabait. Kasi tahimik lang po ako eh. Kahit ako po ay yeah, kahit teenager na, but also I kind of perform nakare-recognize sa mga tao yung abilities and talents ko. But when I entered different relationships, ito yung parang naging in a way kuhanan ko po talaga ng parang sense of self, yung you are love, yung alam mong loved ka. So back then hindi ko pa alam yung mga terminology like emotional attachment. So pero habang ngayon na recognize ko na siya, ganun pala ako. So hindi naman po ako yung tipong nag-enter ng maraming relationships, pero pag nasa isang relationship ako, ano talaga ako, invested ako emotionally. So as long as I feel o yung may nakukuha kong need, talagang ano siya, very ano ako, very attached ako. So ganun po yung ano ko po, ganun po yung naging life ko. At but of course, at sa isang banda, hindi yun tama, dahil I grew up na alam ko yung tama at mali when it comes to Christianity. So I know I am doing things that are not aligned with my faith. So pero ano po eh, parang I know that, but sa isang banda I can't help myself na to get out of this kind of life or double life that I am into. So that's very difficult po, dahil habang tumatagal, nasasanay ko siyang itago. So compartmentalize yung life ko. I'm studying during that time, Bachelor of Science in Nursing. So malayo ako sa bahay. Tapos nauwi ako weekly, kakamustahin ako ng mga tao ng church, but they don't know kung ano talagang ginagawa ko. So, ang hirap kasi, ano, yung pagtatago, naging normal siya. So, I was carrying this hidden part of my life. And habang tumatagal, mas lalong bumibigat. Na kahit alam mo naman na may nakukuha ka pero mabigat din at the same time. So yung I think I would say yung emotional cost, yung shame, yung guilt, yung fear of being discovered, hirap. So yun pala yun, no, when you're living a double life, you have to constantly manage yung dalawang version ng pagkatao mo. So I think yun yung isa sa pinakamahirap dalhin nung time na yon na nandun ako sa ganong pagkakataon.
5: So, ang sinasabi mo, pagka nasa church, pagka nakita ka ng mga kakilala mo na alam ang maskara mo ay maging mabait. So, yung kabila ng double life mo, hirap kang itago. Ano ba yung kabila ng double life mo? Are you saying you have sexual relations with different women o sa girlfriend mo? Or can you be more specific? Nanonood ka ng pornography? Yun ba?
9: Apo. Opo. So during weekends, nakikita ko ng tao na nag-aaral, na-attend the church.
5: Meron kang ministry sa church during that time kahit yang
9: nung una po I was before

0: ko with sex outside marriage. So may girlfriend ako during that time. Then eventually siya rin po naman yung napangasawa ko. Pero yung ganong pattern po ay yun na yung buhay na itinago ko. So actually kasama ko din yung wife ko dito dahil sa yung wife ko po ay nakilala ko sa church. So nagtago kami parehas. Siya din po ay isang worship leader. So parehas kaming nagtago actually sa ganong lifestyle. And then medyo kilala kami, may expectation ng tao sa amin, leader kami, gifted, skillful, they would say. But at the end of the pero yung ano yung pong lifestyle na na ginawa namin na tinry naming itago ay kaiba dun sa nakikita ng tao.
1: So, parang while you're doing going to the other side ng life mo na maganda sana sa church, do you feel like nawawala na si RJ? Do you feel like losing the real RJ? Tapos parang na-imagine ko pareho pala kayo ano rin, nagli-lead ng worship. Hindi ka ba nagigilty nagli-lead ng worship? Yun ba yung sinasabi mong ang bigat dalhin?
0: Yes po, yung dinadala mo yung shame, yung guilt, and also yung fear of being discovered kasi alam naman po natin, syempre parang dapat pag Christian ka ganito ka. So alam mo yung deep inside nag-struggle ka dun sa ganong feeling. So there was a point na parang hindi mo rin talaga, o ako personally, hindi ko din talaga maintindihan na kung sino ako. So, nakikita ako ng mga tao sa church. Pero pag mag-isa, iba yung ginagawa ko, or pag iba yung kasama ko, ganito yung ginagawa ko. So, hindi lang naapektuhan ito yung what I do, but slowly na distort din po nito yung kung paano ko tinitingnan yung sarili ko. So I was trying so hard to find who I am. So, I look for it in people, yung acceptance ng iba. Pero habang tumatagal, the more I look for myself in those things, parang dun ko mas lalong nare-realize na the more I actually losing myself. So, yes po, dumating sa time na tinanong ko talaga yung sarili ko, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Kristiyano ba talaga ako? Ang dami pong mga tanong na naglalaro sa isip ko during that time.
1: Wow. Buti na lang nag-iisip pa rin. Huwag manatili doon. So, yan nga ba ang reason na ikaw ay nagpunta sa Living Waters? At paano mo nalaman ng Living Waters?
0: Actually, ano po,
1: O nahuli
0: one
1: ka ba? Nahuli ka ba sa mga
0: of,
1: kasalanan mo?
0: ito
1: Kaya,
0: po, yun po, yun po.
1: okay.
0: So, siguro po, one of the biggest turning points ay nung na-expose po yung hidden life ko. So, nagawa ko pong itago ito for years. And then, I had to, since exposed na, I had to face the consequences. So, mahirap siya, nakakahiya, masakit, and I felt a lot of shame. So, I had to confess and also had to undergo discipline. So I needed to be honest po to confess, to have accountability, and of course to really surrender everything to Jesus. So siguro po bago po ako na meet yung Living Waters or naka-attend sa ilang programs ng Living Waters, mayroon pong miracle din na nangyari. So at the age of 24, lumaki nga ako sa church pero mas naiintindihan ko at the age of 24 yung gospel. So yung dating laman ng isip ko patungkol kay Jesus na dati nasa isip ko

0: lang. I have come to the understanding of who Jesus is. So that's where my journey of healing and discipleship really began. So, but second, nung na-expose po yung brokenness ko, yung sin ko, hindi ako itinapon ng community. I had to face the consequences and undergo discipline, pero I was also given grace and walked through the process of restoration. So, doon ko nakita na healing happens in community. So, hindi ko pala kailangang lumaka dito mag-isa. So, those two important happenings sa buhay ko ay isang malaking turning point sa akin. But the third is, of course, yung Living Waters, one of the very memorable experience po sa akin ay when ako po at saka yung nanay ko, I think Jesus, this is also my Jesus moment. Ako po at ang nanay ko ay participant, and God had already been working in my heart, and na-realize ko din na hindi ko na kailangan in-demand sa parents ko yung matagal ko nang hinahanap growing up, yung affections, affirmations. Actually, even physical touch, kasi dati po, nainggit ako sa mga batang hinahag, kinikis. So, pero, hindi ko na, kumbaga, dahil may mga nangyari sa buhay ko, ay naunawaan ko na rin yung aking brokenness. Pero, ni-restore pa rin ako ng Panginoon, even our family, even my relationship with my family. So, one of the Jesus moment during cross-current sa church namin was, hinaga ko ng nanay ko at sinabihan niya akong mahal niya ako at sinabihan niyang proud siya sa akin. So, first, sa pagkaalam ko, first time kong narinig yon. And I see myself na nire-restore ako ng Lord in the process na, yes, I lived a double life because yung longing ko for sense of yung love and yung belongingness, affirmation, affections na hinahanap ko, na-lead ako doon. But at the same time, the Lord continue to restore me through the community and the family na binigay niya po sa akin. So, yun po.
1: Kuya JB, may gusto ka bang i-emphasize dun sa mga na-share ni RJ sa atin?
2: Yung sinabi ni RJ kanina, no, yung emotional cost of having a double life, no, napaka-importanting maunawaan yun ng ating mga listeners na ano, yung merong kang dinadalang takot na paano pag nalaman ito ng mga tao. Kaya, so dahil sa fear na yon, it makes you strive. It makes you strive. So gumagawa ka ng paraan na para hindi ka madiskubre, no? Gumagawa ka ng paraan. I like the word na sinabi ni RJ kanina. So minamanage ko yung buhay ko para ano, hindi nga ako madiskubre. So habang pinapakinggan ko siya kanina, nakakapagod yung ano, nakakapagod yung ginagawa ni. Nakakapagod po yung ano, no? So in sa madaling salita, nakakapagod po na magkaroon ng double life kasi nga kailangang i-manage mo yung buhay mo. Hindi yung ano, hindi yung pinapasa ilalim mo kay Lord yung ano, yung buhay mo. So ano, and there will come a time talaga, no? There will come a time malalaman at malalaman din ng mga tao kung sino ka, no? So pero makita natin ngayon na when ano, nung actually ano, I must say na nung na-expose ka, RJ, actually ano, ang totoo nun, mercy ni Jesus yon para sa iyo. Kasi ano, hindi dinisign ni Lord. God never ano, hindi dinisign ni Lord na ano, yung mabubuhay ka having a sabi nga ni Andy Comiskey, having a divided life. Ano, divided. Hindi ano, it is not worth it, no? Hindi ka karapat dapat na magkaroon ng ganong klaseng buhay kasi ang karapat-dapat para sa atin, no, is to live an integrated life. Pag sinabi nating integrated, no, yung what people see on the outside ay yun din yung ano, yun din yung ginagawa mo privately, no? So so yan, so naranasan ni RJ yung have ano, yung integration, no, integrated life. Tapos yung inaas, yung matagal niya nang hinahanap, no, na affection, affirmation from parents, no, nung dumating yung point na realize niya hindi niya pwedeng i-demand yon sa mga magulang niya, talagang kay Lord lang yon makikita, eh. Nung dumating na siya sa point na yon na ano, hindi ano, talagang kay Lord ako maghahanap ng security and significance, saka naman dumating yon yung kung kailan hindi niya na dinidemand, saka dumating
1: Oo.
2: yung mother niya mismo yung ano, nag-affirm at nag-express ng pagmamahal sa kanya na hindi niya kailangan i-demand, no, kusang binigay sa kanya yon. At napakasarap na experience po yon, that you no longer have to demand anything from people, no, kay Jesus lang tayo talaga titingin.
1: Yeah, not no longer demanding from people, no longer hiding that part of your life na alam mo nakakahiya at alam mong hindi siya okay. Hindi lang dahil sinabi ng Lord kasalanan yon, kundi alam mo hindi ka rin magiging masaya. Yon. Sige, we'll take another break, and when we come back, gusto natin itanong kay RJ, ano yung mga nabago sa iyo? Di wala na yung pakatago-tago. Open na. So let us know how the Lord has been healing you or changing you. Sige po, we'll take another break. And when we come back, nasa last part po tayo ng ating program. Pero hindi pa tapos, kasi mas gusto natin makita ngayon ano yung changes na ginawa ng Panginoon kay RJ. At pati yung sinasabi niya kaninang community. Aalamin natin po yon dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
3: Ito ang Panahon ng Paghilom.
4: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Salamat, kaibigan. Nandiyan ka pa rin. And kung na-miss mo yung first part ng ating kwentuhan dito sa Panahon ng Paghilom, don't worry, ito po ay mapapanood pa rin sa YouTube at sa atin pong website sa online ng Living Waters Philippines. And bisitahin mo ang aming website. Makikita mo pa yung ibang mga episodes na na-air na namin dito sa DCAS. And also, yung mga activities ng Living Waters Philippines. Ayan. Salamat for being here with us. Sabi nga ni Kuya JV, ang paborito niyong program sa araw na to at sa oras na to, sa time slot na to. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako po si Kuya JV Di Choco at kasama natin ang ating guest for this episode, si RJ Cruzin.
1: Ayan. RJ, thank you for being here. At ito yung pinaka gusto kong palaging tinatanong sa mga naging guests namin. Ano yung nabago sa'yo? Ano yung hinilom ng Panginoon sa'yo? Gusto ko nang isipin na hindi ka na nabubuhay ng double life. Parang ang iniisip ko, Kuya JV and RJ, nag-integrate na. Ayan, nagsama na yung dalawang klase ng buhay, pero hindi na natili yung mali, nagstay yung tama at yung naayon sa kalooban ng Lord. So what were the changes na nangyayari sa iyo ngayon, RJ?
0: Yeah, thank you po muli. So I think one of the biggest changes po sa akin na nangyari is that first, I don't have to hide anymore. I don't have to pretend. I learned to be vulnerable and be honest with people. So naalala ko isa din sa turning point namin din mag-asawa was that hindi kasi sanay ang church namin to, you know, say yung mga gantong sitwasyon sa pulpito, yung real stories na i-share mo, testify mo publicly. So we learn to just tell people who we are, what happened to us, and what the Lord has done. So napakalaking bagay po na yun po yung naging sabihin na natin na parang simulan din na yung culture of vulnerability and honesty na ngayon ganun na rin yung nilalakaran po ng church po namin. So yun po
1: parang, I think parang na-imagine ko no, Kuya JV, yung kanina ang kwento ni RJ, yung binabalance niya. Ang bigat. Lalo na yung kasalanan, napakabigat nun. And sabi mo nga, Kuya JV, only by the grace of God. Tapos ngayon, parang ang feeling ko nakahinga na siya. Parang maluwag na. Diba?
2: Oo. Actually, pagka when you live an integrated life, no? Mapagpalaya yun eh. Napaka-freeing nun. Kasi wala na akong dapat itago. Wala na akong dapat i-manage. Alam mo yun? Malaya na ako na ito ako, ito yung totoo sa pagkatao ko. And yun nga, mapagpalaya yun.
1: Yeah. Kaya sa kwento mo, actually ako nakakahinga, RJ. So ngayon, ano ang ginagawa mo? You know, kasi ang tukso, ang kasalanan, and especially ang enemy always comes back, tempts us, tortures us. Papaano ka mo na maintain? Mamaya yung community, tatanong sa iyo ni Kuya JB how it is. Pero yung ikaw as an individual, yung kahit mag-isa ka lang.
0: Of course, first I since yung security na meron ako kay God the Father and my identity in Christ, yun yung palagi kong pinapaalala sa sarili ko, and also the Holy Spirit continue to remind me of who I am. So whenever there will be temptations, I lalo na kapag po yung sense of parang need for affirmation and belongingness ay natitrigger, the Lord is continually reminding me of who I am and who He is. So, but practically speaking, I learned a lot from different mentors, leaders on how to set boundaries. Ano yung mga dapat kong hindi lampasan, Dati kasi I don't have boundaries. Hindi ko nga alam yung salitang yun before. So hindi ko alam kung ano yun. But along the way, I praise the Lord. Ano yun? I mean, personally, yung personal discipline, personal checking ko sa akin, na-discover ko na siya along the way. And sometimes, even kami, one of the things din na-appreciate ko sa ginawa ng Lord, kahit kaming mag-asawa, we learn to confess to one another. And noong una, parang napaka-imposible na gawin ito, syempre. Pero along the way, God heals us and restores us, yun na rin yung nilalakaran namin mag-asawa. And also, yung exposing even the tendencies that you have to different people, to your church community, to your leader. So yun yung mga pamamaraan na ngayon ay ginagawa ko para, you know, hindi na ako bumalik sa ganun dating buhay.
1: Oh, teka, to clarify ko, ano yung boundary mo ngayon na kahit isa lang na pinapractice mong boundary?
0: Oh, boundary. Una po, when it comes to social media or yung temptation sa example yung pornography. So I learned to manage ano yung dapat lang. Pero when it comes to in relationship with the opposite sex, example lang po, pinag-uusapan nga po yung sexual brokenness, alam ko na po kung paano makikipag-usap na yung
1: tama lang.
0: Yung dati po kasi ay parang wala akong sense of na ganun. So pag may mga vulnerable moments and you know, people, lalo na po ngayon sa
1: ibig mo sabihin minsan you tend to flirt with girls.
0: Dati po before.
1: Kahit hindi mo sinasadya, nagpa-flirt ka, ganun ba?
0: Yun po yung lifestyle ko noon nung namumuhay po ako sa double life. So ngayon I have the yung kapag kasi lalo na po kahit sa ministry ng pagpapastor, someone, may mga taong magme-message sa iyo kasi ngayon po ay nagmi-ministry na ako, magme-message sa iyo. So alam ko na po kung paano yung hindi dapat. So yun yung mga bagay na natutunan ko along the way. At salamat din sa mentorship ng Living Waters kasi natutunan ko din yun along the way. So, and even yung ano nga po, yung wala kang tinatago sa asawa mo, sa mga tao sa paligid mo. So, yun.
1: Alam mo, yung walang tinatago sa asawa, yung kayang buksan, pwede buksan ng asawa mo ang cellphone mo.
0: Yes po.
1: Na walang ano. Oo, ayun. Kuya JV, may tinatanong ka kanina, even off the air, yung community na sinasabi ni RJ. Ano nga yung question mo on that?
2: Yeah, paano nagsimula yung Living Waters sa church ninyo?
1: Mm-mm.
0: Ay, opo. Magandang tanong po yan. So, nung pong eventually, I become part of the leadership ng church namin. And then, yung people started confessing their sins, their struggles, and then yung senior pastor ko po, sinasabihan ko po ng mga bagay na ito po yung nakikita natin ngayon sa church, ito yung nangyayari, ito yung struggle ng mga tao. Ganun din po siya, nakikita niya po yun. And we don't know what to do. So, noong time na yon ay ako po ay ginugroom na rin ng pastor ko. I became a youth pastor and then eventually his associate. So hanggang ngayon, ganun pa rin po kami. And then, ngayon, nakita namin na yung church po kasi nagbabago po ng ano eh, ng direction. So instead of superficial Christianity, iba na po yung nakikita namin na needs ng mga tao na hindi na kailangan namin mag-perform. So, and then eventually, yung mga tao, nagsisimula po silang mag-share ng kanilang struggles. Then my senior pastor eventually got convicted by the Lord. Ang kwento niya kasi ay nagda-drive silang mag-asawa. Narinig nila yung programa ng Living Water sa radio. I think itong panahon ng paghilom. And then siya po ang kusang kumatok. Pumunta siya sa office ng Living Waters. Pero during that time, may nakakatawang kwento kasi kumakatok siya ay wala daw pong tao during that time. Kasi po parang meron yatang leadership training yata or may event.
1: Oo.
0: So, pero hindi po natapos doon, parang hindi tumigil yung pastor ko na kumontak sa Living Waters. And eventually, yun po, nakapag-meet po sila. At from there, nag-start na yung partnership. Nag-run na po ng mga ilang programs from intro to healing. At ang una po pala, pinadala yung kapatid ko sa isang leadership training ng Living Waters. So siya yung kauna-unahang napatapon, and then siya yung nagkwento sa amin, and then fast forward ngayon, we are conducting programs na rin ng Living Waters sa church.
1: Wow, and nasabi mga kanina off air, meron na kayong naging cross current programs.
0: Yes,
1: and meron pa rin darating, kaya we're excited for what God is doing. So mahalaga ang community, sabi mo nga RJ kanina. What would you like to say to our listeners right now, bago tayo rin matapos ng program, about yung maaring struggle din nila about living a double life?
0: Sige po. Sa mga nakikinig po ngayon, if you see yourself po sa istorya ko, I want you to know this. Lumaki rin po kayo without receiving love, affirmation, or affection that you long for. Siguro po, you learn to look for your identity in other people. Maybe kung kayo rin po may mga dalang sugat na walang nakakaalam, or katulad ko, na nagtatry na i-manage yung iba't ibang image, or katulad ko rin na maybe you're even inside the church, but deep inside, you're still searching for significance, love, freedom. I want you to know if you're like me, I want you to know that Jesus sees you, and more than simply fixing your circumstances, he wants to meet you in the deepest places of your heart. Hindi niyo na po kailangang mamuhay continuously and repeat the same patterns na meron po kayo. You don't have to spend your whole life trying to prove that you are worthy of love. I just want to say lang po that in Christ, madidiscover niyo po talaga kung sino kayo. And healing doesn't mean na yung story niyo po will suddenly becomes perfect, but it means that when Jesus enters your story, he begins to restore what was broken. So, if you're still on that journey, like me, don't give up. Bring it to Jesus. Bring it into the light. Find people you can trust, and allow yourself to be discipled and grow, and allow the Holy Spirit to do the work that only He can do. Oh, yun lang po.
1: Amen. Yeah. And with that, unless meron ka idadagdag, Kuya JB, hilingin na natin si Ayas. RJ, pray ka na. Pray for our listeners.
0: Ayan, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. Kahit po sa mga bagay na pilit naming tinatago, Lord, I pray for everyone listening right now. May mga wounds, struggles, shame, guilt, and brokenness na baka matagal na nilang dinadalang mag-isa. Lord, tulungan mo po silang magkaroon ng courage na hindi na magtago. Give them the grace to come into the light, to be honest with you, with themselves, and with the people they can trust. Remind them, Lord, that their past does not define them. Their mistakes, their failures, and even their brokenness do not have the final word about who they are. In Christ, we are loved, we are forgiven, we are accepted, and we can be restored. Holy Spirit, continue to work in the hearts ng mga nakikinig po ngayon. Bring healing to the places kung saan po sila nasugatan. I-restore niyo po yung kanilang identity. I-heal niyo rin po yung kanilang relationships. And break the pattern of sin, shame, brokenness that have been passed from one generation to another. Lord, give us the courage to ask for help, to confess, to receive grace, and to walk with people who can speak truth and love into our lives, Lord. And God, I also pray that just as you have been healing and transforming my life, kung ano yung ginawa mo sa akin, Panginoon, I would also ask that you would meet also every person na nakikinig ngayon at kung pareha sila lalo ng istorya ko, Lord, kung hindi man nila alam kung paano sila magsisimula, ikaw ang magsimula sa kanila. Help them discover the love, the acceptance, the significance that they have been searching for ay talagang matagpuan lang nila sa iyo. Thank you, God, that we are on this journey and we don't have to walk it alone. We continue to surrender to you, Lord, our wounds, our past, our struggles, and even our future to you. Continue to heal us, restore us, transform us, and use our stories for your glory. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. And before we say goodbye, gusto ko lang i-share yung nasa Galatians 6:2. Alam nyo yon, carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. At yan yung community. Of course, Jesus is above every one of us, pero He gave us each other also to be a blessing. Sabi nga, din sa prayer ni RJ. Yun. RJ, thank you for being our guest tonight and for just being so honest with your double life. Now it's just one life for Christ. Yun. Thank you, ha?
0: Thank you din po. Thank you din po sa inyo.
2: Thank you, RJ.
0: Salamat
1: thank
0: po.
1: You, Kuya. Thank you, Kuya JV. And of course, sa susunod muli. And thank you kay Jing na umalalay sa atin sa ating pong broadcast na ito. Kami po, sa ngalan ni Benji Cruz, ako po si Carmen Go Vargas. Hanggang sa susunod na episode. Take care po. God bless you.

0: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702DZA SFEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, at 13 ng Setyembre, Hosea chapter 1-7.
2: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Biri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Huda ni Neuzias, Jotam, Ahaz at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoas ang hari noon ng Israel. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, "Mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng yan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin." Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, "Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel, at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel." Naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Loruhama, sapagkat hindi ko na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahahabagan ko ang sambahayan ni Huda. Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga mangangabayuman, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Loruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihi muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan, at hindi na ako ang kanilang Diyos. Gayunmay, magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon, sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Muling magkakasama ang mga taga-Huda at mga taga-Israel. Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Rohama. Pakiusapan mo ang iyong ina. Pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubarang ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang. Gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiyahiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil, ng alak at ng langis. Sa akin nang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Ngayon, ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga diyos-diyosan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig at ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh.

aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupa'y gumagapang, aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon ding iyon, ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahahabagan ko si Lo-Ruhamah at sasabihin ko kay Lo-Ami, ikaw ang aking bayan at tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos, at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sibada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka ng mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, Ashera, Ephod, at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Dinggin ninyo mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay lagganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang, kaya't nagdadalamhati ang lupain. Nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawirin, at ang mga isda sa dagat. Gayunmay, huwag magbintang ang sinuman at huwag usigin ang iba sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Araw at gabi, lagi kayong nabibigo at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan

0: ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak sapagkat itinakwil nila si Yahweh at sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ang alak, lumaman o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyos ang kahoy. Itinatanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilim. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga. At nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayon man, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y mangalunya, sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo at kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan winawasak ng mga taong hangal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ang Huda. Huwag kang pumasok sa Gilgal ni umakyat sa Beth Aven at huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel tulad ng dumalagang baka. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh? Tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan, nakiisa sa mga Diyos-Diyosa ng Ephraim. Pabayaan mo na siya. Bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalunya. Higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Pakinggan ninyo ito, mga pari. Dinggin ninyo ito, sambahayan ni Israel. Makinig kayo, sambahayan ng hari, sapagkat kayo ang tinutukoy sa kahatulan. Kayo'y naging bitag sa Mizpa at lambat na nakalatag sa bundok Tabor. Kayo'y naghimagsik at nagpakagumon sa kasalanan, kaya't paparusahan ko kayong lahat. Kilala ko si Ephraim. Walang lihim sa akin ang Israel, sapagkat ikaw ngayon, Ephraim, ay naging babaeng masama, at ang Israel naman ay naging marumi. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi nila nakikilala si Yahweh. ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya. Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan. At kasama niyang matitisod ang Huda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawa ng tupa at baka upang hanapin si Yahweh. Subalit, siya'y hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh. Kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang mga pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Hipan ang tambuli sa Gibeya. Hipan ang trumpeta sa Rama. Ibigay ang hudyat sa Beth Aven. Nasa likuran mo na sila, Benjamin. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig. Ang ipinapahayag kong ito'y tiyak na mangyayari. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Huda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking poot. Ang Ephraim ay inaapi at tadtad sa kahatulan sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Ako'y parang kalawang sa Ephraim at bukbok sa sambahayan ni Huda. Nang makita ni Ephraim ang maselan niyang karamdaman at ni Huda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Subalit, hindi na siya kayang pagalingin, hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat. Sapagkat parang leyon akong sasalakay sa Ephraim, parang isang mabangis na batang leyon na gugutay sa Huda, lalapain ko ang Huda sa kaiiwan at walang makakapagligtas sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan at sa kanilang paghihirap ako ay hanapin.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Sumaating lahat ang mga pagpapala ng Diyos para sa mga sandaling ito. Ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kabutihan, nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Meron tayong mga awitin at ilang mga paalaala para lalong ma-enrich ang atin pong buhay espiritual, ang ating mga kalooban. Kaya samahan niyo po ako.

ang Panginoong Jesus ay hindi lamang nangaral kung hindi namuhay na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang mga actions, ng kanyang mga gawa. At isa po sa kitang-kita ng mga alagad, mga tagasunod, ng mga tao patungkol sa Panginoong Jesus ay ang kaniyang naging pagmamalasakit sa mga vulnerable o doon sa mga nanghihina para sila ay mapalakas. So ito pong mga vulnerable na ito o mga tinatawag nating disadvantaged ay yung mga bata, yung mga may sakit, yun pong mga may kapansanan, yung mga mababa ang antas sa lipunan o kaya naman yung mga discriminated. Nandiyan na rin yung mga depressed at mayroon pong mga pinagdadaanan na sa panahon natin ngayon ang tawag ay mental health issue. Ang Panginoong Jesus ay maaari pong malapitan ng sino mang nasa kategory na ito, mga disadvantaged o mga may kahinaan. Hindi po sinasabi na dapat tayong manatiling may kahinaan para tayo maging malapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat lahat naman po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga uri ng kahinaan o kaya naman pangangailangan. In fact, lahat tayo ay nagkasala at kinakailangan po natin ng kapatawaran. Kaya lahat tayo ay kinakailangang lumapit sa Panginoong Jesus para sa kanyang kapatawaran, kagalingan, at kalakasan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay close o malapit sa mga broken-hearted. Tayo po ay pinapagaling ng Panginoon upang maging kasangkapan sa pagpapagaling sa iba. Tayo ay pinalalakas ng Panginoon upang maging daluyan ng kalakasan ng ibang tao. Tayo po ay binibigyan ng Diyos ng iba't ibang mga pagkakataon para makatulong sa ating kapwa-tao. At kung ikaw ay binibigyan ngayon ng pagkakataon para maabot ang iba sa kalakasan, kabutihan ng Panginoon, sana ay huwag mong palagpasin ang pagkakataon na maipasa sa iba yung blessing ng Lord sa iyo, kalakasan, kagalingan, kagalakan. Sa panahon po ngayon, alam natin na kailangan ng mga kapwa-tao natin hindi lamang pag-asa, kung hindi kagalakan at gabay ng Panginoong Diyos. Bagaman, marami tayong makabagong technology, marami tayong mga bagong imbensyon para ang buhay ay maging mas maginhawa, pero marami ring mga challenges na nakikita po natin patuloy na nangyayari at marami nagiging broken-hearted. Marami ay nagkakaroon ng kaligaligan at lahat po tayo kailangan natin ng Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos kung tayo ay maituturing na disadvantaged. Mga bata, mga may sakit, mga mahihina, mga makasalanan, mga nakatatanda o mga elderly, o kaya naman mga discriminated o yung mababa ang antas ng lipunan. At kapag po tayo ay nakaranas na ng kapangyarihan, himala, kagalingan, kalakasan, pagpapalaya ng Panginoon, ibahagi din naman natin ito sa iba. Siguro maitatanong nyo, paano yung mga malalakas, paano yung mga walang sakit, paano yung mga mayayaman, paano yung mga mahuhusay at mga magagaling? Hindi ba nila kailangan ng Panginoon? Kailangan din ng Panginoon ng mga taong mahuhusay, malalakas, magagaling, mayayaman. Sabi ko nga po, lahat tayo kailangan natin ng Panginoon dahil tayo ay mga makasalanan at maituturing na may sakit. Kaya anuman ang atin pong sitwasyon, huwag na huwag po nating sasabihin na hindi ko kailangan ng Panginoon sapagkat ako'y matatag at malakas. Lahat po tayo, magpakumbaba na aminin na kailangan natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus sa ating buhay. And the moment that we experience Him in our lives, ipasa naman natin sa iba ang ganong klaseng mabuting balita na nagpapalakas, nagpapalaya, nagpapagaling, nagbabagong buhay sapagkat bawat isa kailangan ang ating Panginoong Jesus.

0: Hatid ay inspirasyon at gabay. Iyan po ang mga awitin dito sa Life is Beautiful. Itong ating global cast. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Kasama ninyo mula dito sa Sydney, Australia. Ganun din si Reggie, si Nat, si Benjo, at si Jonathan Benaya. Ang atin naman pong mga engineers dyan sa Manila, Philippines. Magbabalik po tayo. Sandali lamang.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.

Ito po ang Globalcast ng Life is Beautiful. Globalcast kasi napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming salamat sa ating mga composers, ha? Mga composers ng mga awitin. Kasi kung walang mga compositions, walang aawitin ng mga singers. Maraming salamat din sa mga musicians, sa mga tumutugtog, sa mga engineers, sa mga nagmi-mix, at sa lahat ng mga nagbibigay ng panahon para meron tayong mapakinggan at awitin sa ating mga simbahan. Sa panahon ng AI, alam po ninyo, madaling gawin ang mga bagay na ito, pero nandun pa rin tayo sa panig ng mga totoong tao na aktual na gumagawa, nagko-compose, tumutugtog, kumakanta, kasi mas ramdam mo yung kaluluwa nila, ano? Yung kanilang soul and effort and heart sa mga awiting ito. Kaya maraming salamat sa ating mga composers sa pamamagitan po ng music. Life is beautiful.

Kayo po ang magbigay ng joy sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. At nawa, sa kanilang pagbangong muli, maluwalhati ang inyong pangalan at kami ay tulong-tulong na itaguyod ang bawat isa sa amin pong pamayanan, sa aming community, sa aming church. I-bless po ninyo ang bawat isa na nakikipagtulungan, nakikipagbalikatan sa pagtataguyod sa bawat kapatiran sa aming kapwa-tao. I-bless po ninyo ang bawat isa. And we receive your blessing sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa mga nakasama po natin sa Seniors Special sa Marikina IRM Church, Tanyong Marikina recently, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa inyo pong naging mga participation. Ay marami tayong napasayang mga seniors at natutuwa rin naman po ako na nakasama po ninyo ako via Zoomcast mula sa Sydney, Australia. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: all on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

isang matagumpay na linggo sa iyo, kaagapay. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay sapagkat nananatili siyang tapat sa lahat ng pagkakataon. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating bahay panambahan ngayong araw o sa ating mga simbahan, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZES. Ganun din sa ating 702DZES app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa iyo at ang pagkilos ng Diyos ay iyong maranasan. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, patuloy ka naming tinataas at dinadakila. Ipinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang araw na ito, ang buhay na mayroon po kami. At itong araw na ito, Panginoon, ang araw para kami ay sumamba, magpuri at maglingkod sa inyo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang bawat kaagapay namin sa pagkakataong ito. Anuman ang inyong layunin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, magkaroon ito ng katuparan, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po, aming dinadalangin na pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananalangin at naway ang bawat isa ay makasama namin, Panginoon, at ang kapayapaan ninyo ay maranasan ng aming mga kaagapay. Saan mang panig ng mundo sila naroroon, aabutin niyo sila, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Kayo rin ang maging sentro ng aming buhay, maging sentro ng aming pamilya sa lahat ng pagkakataon. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat. Maging sa aming pagtulog, sa aming pananalangin, kayo po maglagay sa aming mga puso ng mga bagay na ilalapit namin sa inyo, Panginoon, upang sa ganoon, ang katugunan ninyo ay maranasan namin according to your perfect will. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At sa mga ibang araw po, tuwing Lunes hanggang Webes, sa aking mga kamanggagawang hardinero dito sa DZS. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs o prayer request, maaari mo nang i-comment yan sa ating comment section upang maisama natin sa panalangin. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kaagapay, kung sakali naman na natanggap mo na yung katugunan ng Panginoon sa iyong mga panalangin kahilingan, abay bigyan mo kami ng balita. Pasalamatan natin ng Panginoon upang yung iba naman ay patuloy na ma-encourage at maglingkod, magtiwala sa ating Panginoon. Kaya i-share mo na yung mga answered prayers na galing sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ngayon kaagapay, muli inaanyayahan kita, buksan mo ang iyong puso at patuloy na matuto tayo sa salita ng Panginoon. Kaagapay, sa Lumang Tipan, ang sabi sa Aklat ng Malakias, Kabanatang 3, Talatang 16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Sa Bagong Tipan, ang sabi sa mga Hebreo, Kabanatang 12, sa mga talatang 25 hanggang 27. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita o sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo
kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit. Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ang paggalang sa Diyos sa mga huling araw, meron pa kayang mananatili? Meron pa kayang mananatiling mangunguna o tatayo na may pagpapakumbaba at may sinseridad na walang itinatagong sariling kapakanan? Katulad ng mga tao sa aklat ng Malakias, nakapagtanto nila ang kanilang mga pagkukulang sa kanilang paglilingkod sa templo. Sila ay may napakaraming reklamo at may pagre-rebelde, subalit patuloy na nakararanas ng kagaanan sa buhay, samantalang ang mga patuloy na naglilingkod sa templo ay hindi. Sila yung mga nananatiling tapat na kahit konti na lang ang natitirang lakas, ginagamit pa rin upang palakasin ng iba. Ang sabi sa pahayag kabanatang 3, talatang 2, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Ito yung mga taong nagkaroon ng lakas na harapin ang katotohanan at magsimulang makita kung gaano kalalim ang kondisyon ng kanilang puso sa Diyos.

Hindi nila pinag-uusapan kung gaano kalaki ang kanilang nagagawa o kung mas mahusay man sila sa iba. Kung sino ang mas mahusay at mas mayaman, inalis nila ang lahat ng bagay na maaari nilang ipagmalaki at nagsimula nilang makita na sila ay walang-wala. Nagsimula silang magkaugnayan at nalaman nila na mayroon silang katulad na pakiramdam, conviction at pangunawa na kailangan nilang buhayin at ipagpatuloy. Nakita nilang kailangan nila ang muling pagbisita ng Diyos sa kanila na maglilinis sa kanilang kalagayan. Ito ang mga taong hindi nahihiyang tanggapin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali, maibalik lang ang kanilang dating init sa Diyos. Ito ang mga taong hindi na mahalaga ang kanilang reputasyon, mga taong wala nang maipagmamalaki sa sariling kakayanan at natutong yakapin na lang ang krus ng katwiran ni Jesus. Mga taong wala nang alam gawin kundi alisin ang sariling galing, alisin ang pagyayabang at pagmamalaki, at nagsimula na nilang gawin ang pagbabago. Setting aside their personal interest or even the desire to be known or to be acknowledged, wala na silang pakialam kung sino ang mangunguna hanggat alam nilang lingkod ng Diyos na magdadala ng init at pagbabago sa kanila. Ay maayos ang lahat, kaagapay. Ang taong may pride o pagmamataas sa sarili ay mahirap pangunahan. Ayaw paturuan at ayaw sa pagbabago, ayaw sa restoration, at ang patuloy na bukang bibig ay maayos na ako, hindi ko na kailangan ng pagbabago. Who will stand up between the gaps and pray like never before? Sino ang iiyak para sa kahabagan ng Diyos na nagsasabing, kailangan namin, Panginoon, ang iyong kahabagan at pagkalinga? Ito ang patunay na habang tinatapos natin ang takbuhing ito, na buong pusong na hinaharap ang lahat ng pagsubok, si Jesus ay magsisimulang kumilos at ipararanas niya ang kanyang presensya. Nabubuo si Jesus sa atin habang tayo ay nasa takbuhin ng ating buhay. Naalala ko si Jacob noong siya ay tumatakas mula sa kanyang kapatid na si Esau ay sumusuko unti-unti hanggang ang lahat ay isinuko niya kung ano ang meron sa kanya. Noong panahon na isinuko lahat ni Jacob, doon niya nalakaran ang tamang daan at doon sa daan na iyon, nakaniig niya ang Diyos. The path is Peniel where God is waiting for him. Kagapay, may mga tatahakin tayong daan na tayo ay mag-aalinlangan at matatakot nating daanan, lalo na kung nakikita lang natin ito sa ating sariling mga mata lamang. At kung ito ay ating daraanan, magsisimulang maranasan natin na masubok, na dahilan para tayo ay minsan nag-aalinlangan at dadalin tayo sa sitwasyon na tayo ay mahihirapan. Kaagapay, may kahirapan sa daan na ito, subalit dadalin ka nito sa iyong Peniel, sa tamang daan na kung saan makakaniig mo ang Panginoon na matagal na palang naghihintay sa iyo. Purihin ang Panginoon.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Karuhatan, tayo po ay manalangin. O dakila namin Diyos na mapagpala sa lahat, malapit po kami sa iyo at patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat Christian churches sa buong bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa buhay ng mga pastor, ng mga ebanghelista, ng mga misyonero at ng mga manampalataya na sa iyong biyaya ay nanatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa mga kahirapang pang-ekonomiya at yung pong nangyayaring espiritual na labanan. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo at patuloy na kakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas kay Kristo Jesus. Salamat po Diyos. Kaya naman, aking panalangin, patuloy niyo pong ingatan ang bawat kapulungan ng bawat churches. Nandun nawa ang iyong patuloy na paghawak sa buhay ng bawat lingkod mo, mga pastor, at ang pagkakalob mo ng karunungan, ng integridad at tibay na loob. Patuloy mong pagalingin mga pusong wasak, ibalik ang mga narigaw at aliwin ang mga inuusik dahil sa kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iyong bayan para sa gawin ang gawain ng dakilang utos ng Great Commission. Bigyan niyo po sila ng tapang upang abutin ang mga naligaw, turuan ang mga bagong mga manampalataya at magtatag ng mga bagong kapulungan ng mga churches sa bawat dako, bawat lugar. At nawa o Diyos, dinideklara po namin ang inyong mga pangako sa bawat Christian churches ng Pilipinas, ang mga pintuan ng halos hindi magtatagumpay laban sa kanila. Nawa dumating ang inyong kaharian at ang inyong kalooban ay maganap sa magandang bansang ito na gaya na sinabi mo sa iyong salita. Naway maging liwanag sa lahat ng bansa ang bansang Pilipinas, isang bansang nagpapadala ng Ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, ating idulog sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan na ipinadala ng ating mga kaagapay. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagtitiwala sa inyo. Naniniwala kami, Panginoon, na ang inyong biyaya ay sapat, lalo na sa bawat pangangailangan ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang mga ipinadalang panalangin kahilingan sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray namin sa oras na ito na maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. Linisin niyo po kami sa anumang karunihan na meron po kami. Palitan niyo po ng kabanalan at kalinisan na mula sa inyo upang maging karapat-dapat kami sa aming pagdulog sa umagang ito sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Aming idinadalangan sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid ni si Sablawon Samson Aurora, ang pag-iingat at pagpapala ninyo sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, Panginoon, at sa kanilang buong sambahayan. Pagpalain niyo po, Sister Aurora Sablawon. Panginoon, namin din ipinagpipray si Adet Kapili Pareha, Panginoon. Pinagpipray namin ang kanyang mahal sa buhay na si Manny Pareha ay nagkaroon ng kirot o pananakit ng kanyang mga braso, Panginoon, at namamaga. Lord, we ask for your healing power right now na pagalingin ang aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Sister Portia Jose, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan sa anumang mga karamdaman, provisions at matugunan ang mga bayarin nila, Panginoon, makatulong at maging blessing din sila sa iba. Amin din nilalapit sa panalangin, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Edna Villegas Montalban. Pinagpe-pray namin ang kanyang asawa na nakaranas po ng karamdaman, ng stroke, Panginoon, na naway maging normal at mapabilis ang kanyang kagalingan sa lalong madaling panahon according to your will. Maraming salamat po sa kagalingan, Panginoon. Amin ding idinadalangin si Jay De La Cruz, Lord. Ang kanyang panalangin ay blessing sa kanilang business, pag-iingat sa buong pamilya nila at good health and protection para sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin din pinagpe-pray sa oras na ito si Elena Orfircio, Panginoon. Amin din ipinagpe-pray, Panginoon, si Elena Orfircio, Panginoon, na nasa Canada po ang kanyang anak na si Francis. Si Noel at dalangin namin na makuha na siya sa pag-a-apply niya sa ibang company sa trabaho, Panginoon. Lord, bless niyo po, tugunin niyo po mga panalangin ito ayon sa inyong kalooban. Lord, pinagpe-pray din namin si Tess Belo Azuelo, Panginoon, yung kanyang Heaven of Rest retirement ay maging safe and i-provide, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Kau po, O Diyos, ang tumugon sa panalangin ito at alam namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya sa inyong mga anak. Lord, ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Edsie Diamante, ang patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon, para sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon, sa healing na mararanasan ng aming kapatid na ito. Ganun din, aming tinidinadalangin si Alma Maglaque, Panginoon. Ang aming panalangin ay naway makakilala na rin ang kanyang asawa sa inyo, Panginoon, na maging katuwang ng aming kapatid na ito, si Alma Maglaque, sa paglilingkod ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Amin din patuloy na dinadalangin si Lorna Rodriguez, Panginoon. Ang kanyang prayer ay para sa kanyang kapatiran, Lolita Herrera at Ellen Victoria, sa kanilang mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganun din si Zenaida De Vera, para sa kanyang anak, Lord, ang aming panalangin ay ma-provide ang kanilang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maraming maraming salamat po sa mga panalangin na yan, Panginoon, na alam namin na kayo po ang tutugon, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat. Ganun din aming itinataas sa iyo at inaalala namin, Panginoon, ang aming Tita Abby Dailo, Panginoon, yung kanyang kalusugan, Lord, maging maayos, at anumang mga karamdamang pisikal na kanya pong nararanasan ay bigyan niyo po ng lunas at kagalingan sa lalong madaling panahon. Pinagpe-pray din namin ang kanyang pamilya, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. Amin ding patuloy na pinapanalangin, Lord, si Sister Anna Victoria Tutel, Lord, ang buong Tutel family na nakatira po dyan sa Middle East, Lord, pagpalain niyo po sila at ingatan, Panginoon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. I think nasa Cavite area po sila. Lord, i-bless niyo sila at huwag niyo po silang pababayaan. Amin din pinagpe-pray si Sister Lilia Guerrero, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Guerrero family, protection and safety ay maranasan po nila. Ganon din po kay Sister Corazon Hulandes, Panginoon, at ang buong Hulandes family. Bless niyo po sila lagi, ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. Lord, we also pray for Sister Nora Cancela, Panginoon. Kayo po ang maging kalakasan niya lagi, ang buong Cancela family. Ganon din kay Sister Veronica Barion ng Philippine Bible Society. Ingatan niyo po siya lagi kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, akin din ipinagpapasalamat ang buhay ni Brother Epifanio Salvador. Pagpalain niyo siya, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, ang buong Salvador family, maging ang kanyang mga ministeryo, Panginoon, na ipinagkatiwala niyo po sa kanila. Minsan pa, pinagpe-pray ko at pinapasalamatan ko kayo sa buhay ng aking mga kamanggagawang Sister Vicky Gabornes, ang buong Gabornes family, Panginoon, dyan po sa HCFC Fairview, sa pamamuno po ni Pastor Ronnie Algario at Sister Josephine Algario. Pagpalain niyo po Sister Carmi Gabasa, buong Gabasa family, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya at ang kanilang mga kamag-anak. Ay dalangin din namin na makakilala na po sila sa inyo sa lalong madaling panahon. Ipinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Reverend Jolly Bangay Tagala. I-bless niyo po ang aking kamanggagawang ito sa kanyang ministry, Panginoon, dyan po sa Apayao Province, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang church building. Lord, maraming salamat at akin ding ipinagpe-pray Sister Teresita de Pontorum. Yan po sa Agoo, La Union. Pagpalain niyo po siya, ingatan niyo po siya, maging kanyang trabaho, maging yung kanyang pamilya, Panginoon. Ano man mga situation na kanila nararanasan, aming dalangin po kay Sister Teresita de Pontorum ay manatili ang kalakasan na galing sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng aking kamanggagawang si Sir Nonito Miranda at ang kanyang may bahay na Sister Marilyn Miranda. Pagpalain niyo po yung bagong bukas na kanilang negosyo, ang Telestai Cafe. Pagpalain niyo po ang business na ito na way maging pagpapala ito sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ko rin itinataas ang buong David family sa pangunguna po ni Brother Engineer Romeo David. I-bless niyo po ang David family, Panginoon, at alam namin na hindi niyo sila pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang tumutugon sa bawat panalangin. Hindi po kayo nagkukulang kahit kailan, Panginoon. Sa kabila ng marami naming pagkukulang, ang ginagawa niyo po, pinupunuan niyo kami, Panginoon, ng iyong biyaya at pagmamahal. Panginoon, narinig niyo po ang aming mga panalangin, maging doon sa mga panalangin na hindi na po namin nabanggit, Panginoon, dito po sa aming programa, Ngardin ng Panalangin. Naniniwala kami na aabutin niyo sila, tutugunin niyo sila, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang araw na ito. Ito ang araw ng aming pagsamba. Lahat ng aming mga kapatiran na pupunta sa simbahan, pagpalain ninyo, Lord, at magkaroon ng katagumpayan sa kanilang spiritual na buhay, Panginoon. At lahat po ng preachings ng mga pastors, mga ministers, mga missionaries, Panginoon, ay i-bless ninyo, lakipan ninyo ng inyong kapangyarihan ang Word of God, ang mga salita po ninyo, Panginoon, upang sa ganun maranasan ng aming mga kapatid ang pagpapala nito sa aming mga buhay. Maraming salamat po, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa mga ibang araw mula Lunes hanggang Webes sa aking ibang mga kamanggagawang hardinero dito po sa 702 DZAS. Magkarinigan tayo sa radio, online, maging sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din sa ating 702 DZAS app. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.
1: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito si Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang aking pamangkin na naninirahan doon sa Dubai, si Jack at ang kanyang kabiyak na si Cash na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa inyong dalawa. Isa sa pinakamahirap, ngunit pinakadakilang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ito ay ang tungkol sa pagpapatawad. Ibabase natin ang ating pagbubulay-bulay sa Mateo 18:21-35. Babasahin ko ang Mateo 18:21-35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 times 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa, 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, 'Magbayad ka ng utang mo.' Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kita.' Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, 'Napakasama mo,' sabi niya. 'Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo?' At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Dito sa binasa ko kanina, doon sa verse 31, tinanong ni Pedro kay Jesus, "Ilang beses po bang patatawarin ko ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba?" Inisip ni Pedro na ang 7 beses na pagpapatawad ay sobra-sobra na. Dahil itinuturo noon ng mga rabbi na kailangang magpatawad ng hanggang 3 beses. So sa isip ni Pedro, yung Pitong beses ay napakarami na kumpara sa itinuturong 3 beses na pagpapatawad. Pero nagulat siya. Sa sagot ni Jesus doon sa verse 22, hindi 7 beses kundi 7 ulit na 7. That's 70 times 7 or 490 times. Sa totoo lang, hindi naman nagbibigay si Jesus ng mas malaking numero para bilangin ni Pedro. Itinuturo ni Jesus na ang pagpapatawad ay hindi isang mathematical calculation. Hindi ito binibilang at wala itong boundary. Ang pagpapatawad ay natural na gawi o isa ng way of life ng mga taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Inilarawan ito ni Jesus sa pamamagitan ng isa sa pinakadakila niyang parabola, ang parabola ng aliping hindi marunong magpatawad. Naririto ang mga dakilang katotohanan na nilalaman ng parabolang ito. Una, tayo'y mga taong lubos na pinatawad ng Diyos. Ikinwento ni Jesus ang tungkol sa isang hari na hininga ng ulat ang kanyang mga alipin sa pagkakautang ng mga ito. Isa sa mga alipin ay sobra ang laki ng pagkakautang na imposible itong makabayad. Dahil wala itong pambayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian. Lumuhod ang aliping ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Alam nyo, gumawa ang haring ito ng isang kamangha-manghang bagay. Pinatawad niya ang lahat ng utang ng alipin. Piruin nyo yon. Humarap ang alipin sa hari na baon sa utang, ngunit tumalikod siya na wala ng pagkakautang kahit isang sentimo. Humarap siya sa hari na may dalang pasaning napakabigat, ngunit tumalikod siyang wala ng kabigatan sa kanyang pasaning. Ito rin ang larawan na ginagawa sa atin ng Diyos. Akala natin ang pagiging Kristiyano'y ang ginagawa natin para sa Diyos. Pagsamba, pananalangin, pagsunod, pagkakaloob, paglilingkod. Totoo namang lahat ng iyan ay paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Ngunit ang nauna sa pagiging Kristiyano o ang nauuna sa pagiging Kristiyano ay hindi yung ginagawa natin sa Diyos, kundi yung una nang ginawa sa atin ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pinatawad tayo, kinahabagan tayo, hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng anak niyang si Jesucristo. Pinapaalala sa atin ang krus na ang relasyon natin sa Diyos ay hindi nakasalig sa kabayaran, sa kakayahan nating mabayaran ang ating pagkakautang. Ito'y nakasalig lamang sa biyaya ng Diyos. Wika sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Napakasagana ng kagandahang loob o ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi sinusukat sa laki ng ating pagkakasala, kundi sa laki ng kanyang biyaya. Walang napakalaking kasalanan na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Maaring may nakikinig ngayon na daladala pa rin ang lungkot at hinagpis dahil sa nagawang kasalanan at pagkakamali sa nagdaang panahon. Paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng malungkot na kahapon. Isang kahapon na laging inaasam na sana'y hindi nangyari ang mga pangyayaring iyon. Maaring may mga taong nadismaya dahil sa iyo o ikaw mismo'y nadismaya sa iyong sarili. Pero pakinggan mo ang mabuting balita. Ang ating Diyos ay mapagpatawad na Diyos. At kapag siya'y nagpatawad, binupuran niya ang lahat ng listahan ng ating pagkakamali at pagkakasala. Kapag lumapit tayo sa Kanya, na may ganap na pagsisisi, hinding-hindi niya tayo itataboy, sa halip ay patatawarin. Sa pamamagitan ni Kristo ay may pagpapatawad. Sa pamamagitan ni Kristo ay may restorasyon. Sa pamamagitan ni Kristo ay may bagong panimula. Bago tayo matutong magpatawad, kailangan munang hayaan natin ang ating mga sarili na mamangha sa ginawang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ikalawa, ang mga taong pinatawad ay tinatawag upang maging mga taong mapagpatawad. Naging malupit ang kwento. Matapos umalis ang alipin pagkaraang siya'y patawarin ng hari. Nakita ng alipin ito ang isang kapwa niya alipin na mayroong pagkakautang sa kanya na maliit lamang ang halaga. Nagmakaawa ang kapwa niya alipin at pinakiusapan siya na bigyan ng panahon para makabayad. Ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Sa halip ay ipinakulong. Nang mabalitaan ang pangyayari, ipinatawag ng hari ang aliping kanyang pinatawad, galit na pinagsabihan ng ganito, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring maawa sa kapwa mo? Dito lumabas ang puntong mensahe ng parabola. Ang mga tumanggap ng kahabagan mula sa Diyos ay kailangang makapagpakita rin ng kahabagan sa kanyang kapwa. Sa kwentong ito, ang pinatawad na alipin ay hindi nagawang makapagpatawad sa kapwa niya alipin na may pagkakautang sa kanya. Tumanggap siya ng biyaya, ngunit hindi nakapagbigay ng biyaya. Pinatawad siya, ngunit hindi siya nagpatawad. Maliit lamang nahalaga ang utang sa kanya. Hindi niya nagawang magpatawad. Nais ni Jesus na makita natin ang contradiction. Paano natin maipagbubunyi ang pagpapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad? Paano natin maipapanalangin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakautang? Kung hindi natin mapapatawad ang may utang sa atin, paano natin maipagdiriwang na hindi tayo tinatrato ng Diyos sang-ayon sa ating kasalanan kung tinatrato natin ang iba sang-ayon sa kanilang kasalanan? Ang buhay Kristiyano'y hindi lamang may kinalaman sa pagtanggap natin ng biyaya mula sa Diyos. Ito'y may kinalaman din sa pagpapagamit natin sa Diyos bilang daluyan ng kanyang biyaya para sa iba. Ikatlo, ang pagpapatawad ay hindi naman nangangahulugan na binabaliwala na natin ang kasalanan. May mga pagtataksil na sobrang nangwasak. May mga masakit na pananalita na mahirap makalimutan. May mapapait na karanasan na nag-iiwan ng malalim na sugat sa damdamin na mananatiling sariwa sa mahabang panahon. Kaya't hindi dapat ipagkamali ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagturing na parang walang nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa hustisya. Forgiveness does not mean that justice is unnecessary. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkonsinti at pagpapahintulot sa pag-iral ng pang-aabuso at pagsasamantala. May mga hangganan, may mga pananagutan, may mga bunga ang kasalanan, may hustisya. Ngunit sa kabila ng paghanap sa hustisya, bawat Kristiyano'y tinatawagan na huwag mag-isip na maghiganti. Sa halip ay ipasa sa Diyos ang paghihiganti tulad ng sinasabi sa Roma 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang ibig lamang sabihin ng pagpapatawad ay hindi natin hinahayaan ang nagawang kasalanan sa atin ng iba na kontrolin ang ating buhay. Sinasabi natin na hindi tama ang nangyari, na totoong tayo'y nasaktan, ngunit hindi natin hinahayaan ang malungkot na karanasan ng kahapon na kontrolin ang ating isip, puso at kaluluwa. Nais nating maging malaya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ikaapat, ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin. Ang pagpapatawad ay isang desisyon o pagpapasya. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao na magpatawad ay sapagkat hinihintay pa ang pagkakataon na ma-feel niya na oras na para magpatawad. Ngunit madalas, hindi kaagad dumarating ang feeling na ito. Kaya't ang madalas na katwiran ay ito, alam kong dapat akong magpatawad, kaya lang hindi ko pa feel.

Paulit-ulit nating gagawin ang ganitong pagpapasya 70 times 7. Kaya't ang pagpapatawad ay hindi nangyayari sa isang sandali ng emosyon. Ito'y dumadaan sa proseso. Kapag bumalik ang mapait na alaala, magpapatawad kang muli. Kapag nararamdaman mo ang muling pagkagalit, magpapatawad kang muli. Kapag itinutula ka ng paghihiganti, magpapatawad kang muli. Paulit-ulit, maaaring matagal, maaaring mabagal. Ngunit hindi mo namamalayan, kumikilos ang biyaya ng Diyos upang ganap na pagalingin ang sugat sa iyong puso. Ikalima, ang pagpapatawad ang magpapalaya sa nasugatang puso. Kapag hindi tayo nagpapatawad, inaakala natin na ang nagdurusa ay ang taong hindi natin pinatatawad. Ngunit ang totoo, tayo ang nagdurusa. Ikinukulong tayo nito sa piita ng sama ng loob. Ang taong hindi natin napatawad o hindi natin mapatawad ay maaaring nakapag-move on na. At tayo ang hindi makapag-move on. Patuloy nating daladala ang bigat ng damdamin. Patuloy nating inaalaala ang pagtataksil. Ini-imagine natin ang dapat sana'y nasabi natin at nagawa noon. Nagbabalak pa rin tayo ng paghihiganti. Hindi na maaaring baguhin ang pagpapatawad ang nakaraan. Ngunit maaari nitong baguhin ang kaugnayan natin sa nakaraan. Palalayain tayo nito sa pagkabilanggo sa kahapon. Wika sa Epeso 4:31 at 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Napakaganda noong huling pangungusap. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo, iyan ang ating modelo. Nagpapatawad tayo sapagkat nauna tayong pinatawad ng Diyos. Nahahabag tayo sapagkat nauna na tayong kinahabagan ng Diyos. Nagpapatawad tayo sa may pagkakautang sa atin sapagkat nauna na tayong pinatawad ng Diyos sa ating pagkakautang. Kapag tayo'y nagpatawad, ipinamumuhay natin ang ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ay kasaysayan ng pagpapatawad. Kaya't sa tuwing tayo'y nagpapatawad, nagiging saksi tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Bago tayo manalangin, iniiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Baka merong kang dapat patawarin. Gawin mo na ito upang ikaw ay lumaya at lalo mong maranasan ang dakilang biyaya ng Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa katuruan na aming natutuhan ngayon. Ito lamang po pala ang paraan upang kami lumaya sa pait ng kahapon na matuto kaming magpatawad. At sa sandaling patawarin mo kami o kami makapagpatawad, doon mo kami rin patatawarin at ibubuhos sa amin ang mga biyayang hindi namin sukat akalain. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang sino mang nakikinig ngayon, kung meron

0: na siyang hindi mapatawad, bigyan mo siya ng lakas ng loob na sa sandaling ito, patawarin niya ang kapwang nagkasala sa kanya. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sunday Night. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito sa ating programang Konektado. Dito po sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na inyong loving and friendly reminders every Sunday morning ay inyong pong naalala. Pwede kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa ating pagsaserve sa Panginoon, we have to give our best and never forget, yung ating paglago sa pananampalataya will greatly impact our conduct and character at syempre, sa pag-improve niyan, tayo rin po ay mag-improve sa ating relationships. So yan po ang ating mga paalala paglinggo ng umaga. Well, ang kagandahan po ngayon, medyo mas mainam-inam ang panahon. Sana po kung kayo may mga activities, kayo po ay magbantay din sa pwedeng pagbabago ng panahon para po sa kapakanan ng ating kalusugan at ng ating din hong mga gawain para hindi naman po tayo malagay sa bingit ng alanganin. Yan po ay dagdag paalala natin kasi mamaya hong umaraw, mamaya aambon ng kaunti. Pero napakahalaga din po na tayo po ay medyo educated or aware sa atinuhong araw na gugugulin ngayon at sa darating pang mga araw dahil very important po at nakahanda tayo kung ano't ano man po ang dalhin ng mga pag-ulan o kaya ay matinding pag-init dito sa ating bansa. Ang atin hong talakayan ngayon hong buwan ng September, kaya po na ating nabanggit na kahapon, ay may kinalaman sa hope. At nasabi nga po natin na ang hope ay napakahalaga dahil ang buhay sa lupa is very challenging. No? Yan po ay minsan nagdudulot ng pain, confusion, anxiety, at minsan depression. No? At dulot niya napakahalaga na may kapamaraanan para makabangon muli. At ang sabi nga natin, ang Panginoon ang iya. Meron pong iniuukol na pagtulong sa atin. Ang ganda ng hope sa Bible is not related to wishful thinking. Sana tumulong ang Diyos, baka naman naalala niya ako. Ang Bible, pag pinag-uusapan ng hope, yung kanyang mga pangako ay assurances. No? Ang Panginoon ay nagsabi mismo, siya ay tutulong, siya ay magkakaloob ng biyaya, ang presensya niya nandyan, tayo tumawag, pinakikinggan tayo. Yun po ay napakahalagang mga bagay. So that's part of everyday reality. Kung ang mga challenges ay totoo, yun din yung presensya at tulong ng Panginoong Diyos ay totoo. May pag-asa sa Kanya. Ang lesson naman natin itong weekend na ito, sinimulan natin kahapon, is to gain strength. Hindi lang tayo makabangon, maka-function tayo, maka-move forward sa buhay. Kaya nakita natin, no, hope in God is the strength we need. Ano ba ang connection daw ng pag-asa at ng lakas, no? At ang sabi ng isang quotation, at the end of the day, all you need is hope and strength. Hope that it will get better. and strength to hold on until it does. No? Totoo. No? Dahil may mga pagkakataon, pag nawala ng pag-asa, wala ng pinahahawakan, yun na. No? Medyo hindi na maganda ang kaisipan. At may mga pagkakataon, parang ang iniisip na ay yung termination of life. Yeah, no? Pero pagka naman ho, nagkaroon pa ng pag-asa, nagkakaroon ng will to move forward, nakikita yung purpose ng buhay, nagkakaroon po ng excitement to face another day. At kapag meron hong, sabi nga natin, ibinigay na lakas ang Panginoong Diyos, we can battle on the hurdles that are present. No? So yun po ay napakahalaga. Hope that it will get better and strength to hold on until it does. Now, yesterday, tingnan po natin ang ilan sa mga bagay na ipinapakita sa Bible in relation to ano bang binibigay ng Diyos para nga tayo ay magkaroon ng will to move forward in life. Yung una, the hope that comes from God produces perseverance. Waiting for unseen promises with hope teaches believers how to persevere through hard times. No? So may mga pagkakataon, yung pangako, hindi pa nakikita ang pinahahawakan natin that the Lord will provide. Diba? Minsan ngayon, nasa season of want, nasa season of challenges ka. And then sinasabi mo, Panginoon, kailangan ko po ng tulong. So hindi mo pa nakikita paano gagalaw ang Panginoon. Hindi mo pa nakikita kung ano yung ibibigay. Pero alam mo, nandyan siya at meron. Kaya nga, nanghahawakan ka. And then, of course, ang word ay unfold. No? Ang Panginoong Diyos ay pagganap ng kanyang kalooban in time, sa ating pagsunod sa kanyang nilalayon, ay makikita natin ito pala yung provision. Ito pala yung kanyang inilaan din sa atin naman sa season of harvest o sa season of His blessing. No? Sa Romans 8:24-25, ito po ang mababasa natin. For in this hope, we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So ang ganda nung binanggit ni Apostle Paul in relation to faith, ang atin hong mga inaasahan sa Panginoon, of course, in relation to what He will provide, una, salvation, yung panikita yung langit, but you know, the Lord, as He promised, will give you that. No? Iuukol niya yung kaligtasan, buhay na walang hanggan sa'yo, ayon sa kanyang ipinangako. Yung kanya ring pangako na pagbibigay ng lakas at pagtugon sa iyong mga hinihiling ayon sa kanyang kalooban. Naasahan natin yan. Parang bukas pa yan dadating, hindi yung panayikita. Inaasahan mo pa lang. But because the one who promised is true and faithful, no? Tayo po ay nagkakaroon ng upliftment. Kaya nga, we persevere. No? So, very important yon. Yung pangalawa, the hope that comes from God renews our energy. No? Yung energy renewal dito, hindi po yung parang solar o kaya ay wind energy. No? Ang pinag-uusapan dito ay yung pangangailangan natin, no? Katatagan ng kalooban, yung gabay sa isip, kung ano mga dapat gawin sa panahon, medyo in turmoil or anxious tayo. At yung magbibigay din ng lakas, physical na kailangan natin. So ang sabi dito, waiting on the Lord restores physical and spiritual strength, keeping people from fainting under heavy burdens. Kasi totoo, pinanghihinaan tayo kapag mabigat na yung daladala. May mga times, yung lakas ng loob nandyan. May mga times, yung atin hong tapang ay nandyan. But may limitasyon yan eh. Kaya nga ang sinasabi dito, paano kapag ka nasagad na? Yun nga, yung binibigay ng Panginoong Diyos can truly help us. Kaya sabi sa Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. No? So pag umasa tayo sa Panginoon, may panunumbalik o pananauli na ating lakas. Hindi yan dahil atin to. Ito yung ipinoprovide ng Panginoon na napapasa atin. Nabibigyan ng linaw, wisdom, yung ating isip. Nabibigyan po ng inspiration, yung heart. And then syempre nabibigyan po ng capacity, yung ating pangangatawan. And that's the reason why we can renew our energy in God. No? So very important

Number three, ang hope daw that comes from God brings peace and joy. No? Ano yung peace dito? Siguro pinakamaganda yung kapayapaan dahil may katatagan, no, kapanatagan. And then joy dahil nagbibigay ang Panginoon ng kagalakan even in the midst of suffering. Diba? Kaya nga sa Bible mayroong terms eh. Diba? The peace that surpasses all understanding. Joy unspeakable. Bakit ginagamit yung ganon? Ang dahilan sapagkat hindi mo nga maipaliwanag ng basta-basta. You can try, but people without faith cannot fully understand na hindi kasi siya, in a sense, parang madaling ipaliwanag rationally. Di ba? Kasi usually, pag negative ang situation, negative nararamdaman ng tao, hirap lumaban, yung mga ganyan. But the truth is, pag finactor in mo ang Panginoon sa iyong buhay, nabibigyan ka ng kakaibang experience in life. Nabibigyan ka ng ibang, sabi nga natin, kapasidad. No? And it comes from Him, through His Spirit. Ang sabi dito, trusting God fills believers with joy and peace through the power of the Holy Spirit. Diba? At ang sabi nga sa Psalm 42:11 kahapon, sabi ko nga sa inyo, parang yung sumulat ng Salmo, sina-self-talk yung sarili. Bakit? Eh kasi nga, pwedeng ang focus mo puro negative. No? At sinasabi niya, bakit dyan ka lang nakatuon? Baka pwede ka pang magtuon sa isang bagay na makakatulong. Ito yung ibig kong sabihin. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. No? So, kaluluwa ko, bakit ka iba lumok at bakit ka nababagabag sa kalooban ko? Ilaan mo ang iyong pag-asa sa Diyos para ikaw ay mapuri mo siya ng iyong tagapagligtas at ang iyong Panginoon. So, meaning, may mga pagkakataon, hindi lang isang option. Sa gitna ng turmoil, ang pwede nating maging focus. As much as we can focus on the negative things taking place, we can also focus on God and how He is working. No? So, yun. Maganda yun. Yesterday din, meron tayong paunawa about smile. Ang pagngiti. Hindi naman po porke nahihirapan ay hindi ngumingiti. Pero ito, maganda ito. Just because a person smiles all the time does not mean their life is perfect. That smile is a symbol of hope and strength. No? So, pag ngumingiti yung tao, huwag nating masamain. No? Kasi minsan, pagka nahihirapan, ngumingiti, nami-misjudge natin. Baka ngiting aso lang yan, o pabalat bunga, peke ang ngiti na yan. Pero, for all we know, yung pangiti na yon ay nagagawa beyond facial muscles na kinokontrol para mag-appear na masaya. But inside, no, may pag-aasa pa at may lakas pa. At yun nga po ay isang bagay that we should always remember. Maganda yung nakakangiti pa. No? At yun po ay blessing ng Panginoon. Now, yung sabi natin kahapon, itong second half nating i-discuss today, na siyang conclusion na rin natin, is the connection between hope and the character of God. We'll just make mention of three. No? Paano tayo nagkakaroon ng pag-asa na nakakonekta sa katangian ng Panginoon? The first one, because of God, we rest on absolute certainty. Bakit? Kaya tayo nagkakaroon ng katiyakan dahil yung ating inaasahan ay tapat. So it's related to God's faithfulness. In certainty, faithfulness. Tayo ho pag umaasa, tayo mga tao, dala tayo umasa eh. May nangangako, hindi nakakatupad. At sa interaction ng tao sa tao, yan ay realidad. Alam natin yan. Kaya yung kabiguan ay tema ng maraming sama ng loob sa atin. Pero ang kagandahan sa Panginoon, pag siya ay nangako, tapat siyang tutupad. Yun yung kanyang katangian. So, biblical hope is not a wishful thought. It is a moral certainty and confident expectation based on God's proven faithfulness. No? So, pag tinignan natin, ang Panginoon ay nagpakilala na siya ay Diyos ng kahapon, ngayon at bukas. Tumulong siya kahapon, tutugon siya ngayon, at hanggang bukas, tapat pa rin siya.

0: in time, He fulfills His promises. Kaya ito yung magandang sinulat sa Hebrews 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. Gandang talata na isinulat nung manunulat ng Hebrews na nagbabanggit sa atin na kaya tayo ay merong katatagan sa panghahawakan natin sa ating pananampalataya o sa ating pag-asa dahil yung nangangako ay tapat. Diba? Tutupan siya. Nandyan siya. At yun nga po ay related sa God's character. Yung second, ang hope na ito is also focusing on God being a merciful God. Opo, napakahalaga niyan. Kasi pwede mong maisip, di ba minsan ganun yung kaisipan ng tao sa kanyang sariling hinagap. Parang wala namang pakialam ang Diyos. Parang hindi naman ako iniintindi. Yan, that can happen. That can be a thought in your head. Pero, pag tinignan mo yung Bible, totally different. No? Ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na concerned at tumitingin sa ating needs, and He is basically also allowing Himself to assist, to help, di ba? Kaya nga yung mga pangalan ng Diyos, sabi natin, healer, provider, shepherd, and dami. So, ito po, no? We have to remember that God's steadfast love, it's new every morning, no? Yung kanyang mercies. It creates an anchor in distress. Kasi parang naisip mo kung kahapon may tinulong ang Panginoon kaya nandito ako sa kasalukuyan. May tutulong ang Panginoon ngayon para makarating din ako sa bukas. May ahon ko yung araw na ito. No? Tingnan mo ito, no? Yung contrast. Sinulat ito ni Jeremiah. Yung title ng book ay Panaghoy sa Tagalog or Lamentations. Not many people realize yung detail na yun. Sa panahon ng matinding pagluluksa, doon na sambit ang mga salitang ito at paborito natin itong kinukot sa Bible. Lamentations 3:21-23. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, hindi lang tayo nagkakaroon ng confidence sa panahon ng hope because God is faithful, but also because God is merciful. No? Yun po yung related sa katangian niya. And then third, because God is eternal. Ano naman po kinalaman ng pagiging eternal and immortal ng Panginoon? Because of that, yung promise na kanyang binitawan noon pa is not an empty promise, di ba? It is still a promise that is active because the one who promised is alive, di ba? Minsan tayo umaasa sa pangako, kaya lang yun ang ako, hindi naman nandiyan habang panahon. Ano yung mga, kung tawagin natin ay mga vague na mga promises. Ikaw ay aking aalagaan habang buhay. No? Eh, yun nga. Eh, tanong kasi sino bang magtatagal? Eh, mamaya naunahan ka niya. Di, ayun, habang buhay niya. Hindi habang buhay mo. So, may mga times we're expecting na habang buhay ka, alagaan ka ng nangako. Eh, kung nauna siya, di, tapos na yun. It's an empty promise. Hindi niya kayang i-fulfill. May mga pagkakataon sa ligawan, di ba? Bibigay ko sa iyo ang araw, buwan at bituin. Paano man naman gagawin yun? Yun ay yung mga, kung tawagin na rhetorics. At kasama yan sa, kung tawagin natin ay dynamics ng ligawan. No? Parang trying to promise the impossible. Pero hindi yan totoo. May mga pagkakataon, sinasabi yan in order to make the person feel good. Diba? Kaya nasabi nila minsan, parang kang binobola. Pero sa Panginoon, iba. Pag nangako siya, it is a living hope. Now, the resurrection of Jesus Christ gives believers a living hope, pointing to an eternal future where pain and sorrow will vanish. No? Kaya tayo maasa, sabi nga sa 1 Corinthians 15, di ba? Yung ating katawan ngayon, bagamat ito ay merong limitation and imperfections, sa panahon na ito ay matatransform na ng Panginoong Diyos, we will have yung tinatawag nating kalagayan that is totally different from this one. An improved version, a very improved version. The mortal magiging immortal, the imperfect magiging perfect. Grabe yung mga ginamit na mga terms ni Paul doon. At kung tayo nasa Panginoon, di ba, yung pagbabago ng ating katawan, the transformation, lalo-lalo na ng ating condition. From being physical, magkakaroon tayo ng spiritual, di ba, essence. At yung dito sa lupa, and then later on, we will be with the Lord. Yun ay napakahalaga. Kaya tingnan nyo yung sinabi ni Peter naman sa 1 Peter 1:3. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Eh kung yun na nga ako sa yun, di naman nabuhay uli. Paano ka maniniwala na ikaw din bubuhayin niya? Kung siya mismo hindi nagpakita na siya ay, di ba, paakyat sa sangkalangitan. Eh paano niya sasabihin sa yung dadalhin ka niya roon? Ang hirap, di ba? Kung yun na nga ako is not able to prove that. Si Jesus is different when He stated those things. Yung proofs are available. Sinadya na yun para alam mo na yung inaasahan mo sa Kanya ay talagang matutupad, di ba? So, ano yung mga bagay na ating natutunan? Hope related to God's character. Ang Panginoon ay faithful, kaya ang promises niya are true. Ang Panginoon ay merciful, kaya concerned siya sa atin. At nagbibigay siya ng kanyang tulong sa ating kalagayan. Kahit minsan iniisip natin parang layo, you know. He's not just transcendent, He is immanent. Ang Panginoong Diyos ay nagnanais mangialam in a good way sa ating condition and to provide for us. At pag nangako siya, ay totoo. Lalo na yung construct sa salvation. Kasi nga siya mismo ay buhay. Siya ay may kapasidad na tuparin ang kanyang pangako because He is an eternal God. So, very important yan, related sa ating living hope. Now, remember, ito po yung ating conclusion for this. When circumstances test your grit, no? Minsan, dadating yung mga sitwasyon sa ating buhay na yung ating lakas, yung ating tapang, nasagad na, parang wala na, hinang-hina ka na. God's Word offers reason for courage, hope, and strength. No? So, yun po ang maganda. So, when circumstances test your grit, God's Word offers reason for courage, hope, and strength. At ito naman, no, napakaganda from Robert Schuller. Ito, natutuwa ako dito sa sinulat na ito. Let your hopes and not your hurts shape your future. Yan mo daw na yung pag-asa. Hindi yung iyong mga sakit o pasakit ang humubog ng iyong hinaharap. No? So, let your hopes, not your hurts, shape your future. Is there a difference? Yes. Pag hopeful ka, yung iyong mga panahon ay magiging mas maganda mong i-engage, di ba? Pagka yung hurts mo ang focus mo, then yung iyong negativity ang siyang magdidikta ng takbo ng iyong isip at buhay in the time allocated by God. Probably the same time frame, pero magkaiba ng quality. Yung magiging takbo ng buhay natin. So let your hopes, not your hurts, shape your future. So paalala po na ating programa, sa bawat pangailangan sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan. At ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang Siya Anya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit Niya tayo natitiis kung totoong Siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin Niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang Kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng Kanyang kalooban. Layunin Niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa Kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa'yong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAR. Agapay ng Sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
7: Sa magandang araw, sumayon nyo mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Speaking of Asia Pacific Media Ministries, batiin muna natin yung mga kaibigan natin dyan. Unang-una, si Angela Shebs, ng ating napakagaling na audio at saka video engineer, na nagtitimpla ng boses. Kung napapakinggan niyo yung boses ko, na maganda. Kung maganda lumalabas, ang ibig ko sabihin yan, dahil kay Shebs yan. Kaya pinabati natin si Shebs. Tapos makasama natin dyan si Chris, si Prince, si Pastor Peter, of course, Banson, si ang ating mga directors na sila Keith and Delcy Garner. Yan, binabati natin sila sa Asia Pacific Media Ministries. At sila Sister Grace Banson, Sister Gina, si Brother Johnson Lee, si Pastor Patrick Tan, lahat yata nabanggit ko na. Yan. So, binabati ko kayo. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating programang Pag-asang para sa iyo. At of course, binabati na rin natin lahat ng mga nakikinig sa atin, mga nag-birthday, nag-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, nag-celebrate ng kanilang church anniversaries. Marami tayong mga church anniversaries na nakaraan na napuntahan natin at binati na rin natin ng happy anniversary. Of course, special mention ng ating nag-celebrate ng 42nd anniversary, ang Life in Christ, Assemblies of God sa Valenzuela, Metro Manila. Yan, nag-celebrate sila ng 42nd anniversary. Tapos ang church din ni Pastor Rick Alay. Pastor Rick, binabati kita ng magandang araw. Nag-celebrate naman sila ang Angono Assemblies of God sa Angono yan. Nag-speak din tayo dyan nung last July at napaka-accommodating ng kanilang church family yan. Pastor Rick Alay, binabati natin si Pastor Rick at ang ating mga executives sa STDC, si unang-una si Pastor June Mortel, ang ating district superintendent. Ang ating assistant district superintendent, si Pastor Rick Alay uli. Ang dami ko ng bati sa'yo, Pastor Rick, ha? Yan. Ating district secretary, si Pastor Ray Fernando. At ang ating district treasurer, si Pastor Tom Dulata. Yan, ating mga district executive, binabati natin. At syempre, yung aking paboritong presbyter, Section 3, si Pastora Evelyn Camarador. Yan, aming presbyter na napakasipag, binabati natin kayong lahat. Yan. Last week po ay tayo nagkaroon ng napaka exciting na kaganapan dito sa ating programang Pag-asa para sa iyo. Narinig po natin ang pastor natin na si Pastor Alex Ong na nag-share sa atin about family, kung paano importante na ang pamilya ay buo, paano ang pamilya ay nagkakaisa at nagmamahalan. Hindi lamang sa loob ng tahanan, maging sa labas ng tahanan dahil ito ay disenyo ng ating Panginoon. Yan. Ngayong linggo na to, part 2 ng ating mensahe mula sa Panginoon. Of course, ang ating guest muli ngayong linggo nito ay si Pastor Alex Ong. Pastor Alex, welcome back.
8: Hello, thank you again, Pastor Rodel. Salamat po sa inyo.
7: Oh, yan. Nabanggit natin last week si Pastor Alex Ong po ang ating commissioner ng ating Family Commission ng PGCAG. Siya rin po ang lead pastor ng Life in Christ Assemblies of God sa Valenzuela. At siya rin po ang ating National Men's Director ng PGCAG. Yan. He's wearing so many hats, no? Kaya busy itong kaibigan natin,
8: God
7: Pastor
8: Neto. Glory, opo.
7: Amen. Yan. Si Pastor Alex po ay isang malapit na kaibigan, malapit sa puso natin yan. Sabi nga natin, para kaming magkapatid yan.
8: Yes,
7: so, kaya maraming salamat muli, Pastor Alex. Pastor, kwento ka, ano pang mga kaganapan natin sa family commission natin? Alam ko, family month ito, nabanggit na natin yan last week.
8: Yes,
7: pero nabanggit din natin na meron tayong mga downloadable materials. Pero bukod doon, Pastor, may mga future events ba tayo na pwede nating pagtuunan ng pansin?
8: Actually, salamat Pastor Rodel for the chance. Quickly, ang Family Commission ay meron na pong nabuo na ang ating foundational teaching po doon sa Family Commission ay yung Family Academy.
7: Oh.
8: Pastor, it's a actually naging isa ka sa mga naging speaker namin ito. So it's an adaptable series again of lessons na pwedeng gawin po sa inyong mga local churches. We call it Family Academy. We learn about how to counsel, how to patungkol sa couples, how to break chains, yung tinuro ko po nung nakaraan, and paano bang maging buo kay Kristo. So, napakaganda po nito. And it's also downloadable po sa ating Facebook page at sa ating pong website po sa Family Commission.
7: Oo, tama. Natandaan ko nung naging speaker ako sa inyong Family Academy sa Life in Christ. Talagang napakasaya, no?
8: Wow.
7: Masaya
8: po,
7: itong...
8: Lalong sumaya nung nandoon ka.
7: So, masaya yung crowd, masaya yung lesson. Yeah. Kasi although very serious yung laman, very meeting laman patungkol sa pamilya, pero yung activities na ginagawa ng mga uma-attend doon sa Family Academy na yun, talaga nakakatuwa kasi may mga drama pa, di ba?
8: Yes, correct.
7: Oo,
8: correct.
7: May mga role playing pa, may mga acting out ng mga pangyayari sa buong pamilya kung paano itong nasesettle, paano nagkakaroon ng problema, anong cost nito at paano ito na-solve. So maganda itong Family Academy na inyong in-establish, Pastor.
8: Yes, sa tulong ng Panginoon. Salamat pong muli sa inyong pag-unlock nung kami ay binisita mo at tinuruan.
7: Pastor. Amen, amen, amen. At Pastor, malapit na rin magpasko, lumabas na si Jose Marichan.
8: No, parang nabalitaan ko nga.
7: Oo. So I'm sure sa church natin, meron tayong mga Christmas activities dyan. Hindi naman mawawala yan.
8: We are planning for a family day. Excited din kami to celebrate family day po. Lalabas yung church will be breaking out and bringing in people sa labas.
7: Wow.
8: Yeah, yun at ang ano namin. That's how we celebrate itong mga season na ito.
7: Wow, maganda yan. Talagang nakatutok tayo lahat sa pamilya. Palagi.
8: Yes, opo, Pastor.
7: Tama-tama yan, Pastor, dahil alam ko yung part 1 natin last week ay patungkol sa pamilya. I'm sure itong susundan natin ngayong mensahe para sa linggong ito ay mas malaman pa at mas makakatulong pa sa ating mga pamilya. Hindi lang ito pang nanay, pang tatay, hindi
8: correct
7: ba, Pastor?
8: Opo.
7: Talagang ito'y pang buong pamilya itong mensahe
8: na
7: maririnig natin. Kaya hindi na po natin patatagalin, Pastor Alex, may God bless you as you share the word today.
8: Thank you, Pastor Rodel. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At napaka-special po ng buwan na ito. It's Family Month. At itutuloy po natin yung ating pag-uusap, pero bago ko simulan, gusto kong batiin yung aking bunso na si Aliana na nag-birthday noong September 5. Happy birthday, anak, and I'm so proud of you at sobrang love ka ni Daddy. Magandang araw po ulit sa mga kaibigan and also sa mga kapatid po natin sa Life in Christ, sa district po natin. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa Pag-asang para sa iyo. At kung kasama niyo po ako at nakinig po kayo nung part 1, pinag-usapan po natin bakit mahalaga ang pamilya. At we talk about how family is God's idea. We talk about things our children see and learn from us. And we talk about the family baton. Kung naalala niyo po, that what we receive from one generation, we eventually pass to another. Kaya ngayong umaga, tanong natin, ano ang ipapasa mo? Will you pass anger, grace, fear, faith, brokenness, or healing? At dun sa part 1 po natin, we ended with a reminder na huwag mo lang ipasa ang isang legacy o kayamanan. Leave a godly legacy. So today, let's go deeper. Okay po ba yun? Because recognizing the pattern is important, but recognizing is not enough. At some point, the pattern has to be broken. Can you say broken? And here's the message I want you to remember. Breaking the pattern. Hindi lahat ng namana mo ay kailangan mong ipasa. Let me tell you the rest of my story. I got married. God blessed us with children, Aliana and Alethea. And honestly, I really wanted to build a good family tulad ng marami po sa atin. Pero here's what I discovered. There were still wounds inside me. There was anger, there was pride, there was unforgiveness in my heart, there were unhealthy ways of dealing with pain. And eventually, the brokenness I experienced growing up as a kid started showing up in the family that I was building. That's a painful realization for me. I realized I'm becoming a part of the very cycle I never wanted to continue. Mali pala yung naipapasa ko. And here's something I've learned. The pain we don't deal, no, can become the pain we pass on. Pag hindi natin dinil yung pain of the past, maipapasa natin yan sa susunod. If we don't deal with anger, we will raise angry children. If we don't deal with abandonment, maaari tayong mag-struggle to trust people around us. If we don't deal with unforgiveness, we may carry bitterness into the next generation. And not because we want to, but sometimes what is not healed get repeated. And that's why we have to be honest. We cannot spend our whole life blaming our past. At some point, we have to say, Lord, this stops with me. Tama na. There came a point in my life when I have made one of the worst decisions I have ever made. Alam niyo kung ano yon? I walked away from my family. And strangely enough, from the outside, I looked successful. Akala ko okay. My business was growing, opportunities were coming, things were happening. But inside, I was empty. Kala ko kayang punuan ng emptiness with drinking, running away, trying to escape. But one day, I had to face myself and realize, yung ama na kinamumuhian ko dahil iniwan ako, I'm becoming what I never wanted to become. Yung ama na sabi ko, ba't mo kami iniwan, naging ako. And the pain I experienced before, I was now causing pain in my own family. But praise God, God interrupted my story. One night, this night changed everything. One night, around 3 in the morning, I was driving on NLEX. Pagod na po ako. Emotionally, physically, mentally. And I fell asleep while driving. And what happened? The car crashed. Tumaob, umikot ng 3 beses ang kotse na dinadrive ko. And in that moment, I cried out. Salang salita. Isang pangalan lang ang sinigaw ko. Jesus! And when I opened my eyes, total wreck ang sasakyan ko, pero ako, buhay. For me, it became more than an accident. It became a turning point. A moment when God got my attention. And it was if God was saying to me, you are still here. You still have a purpose. You still have your family. Your story is not finished. And that became the beginning of my return. But let me be honest sa mga nakikinig po. Restoration in the family takes time. That accident didn't magically fix everything nang nagawa ko pong mali. Naayos agad kami, no. I had to humble myself. I had to repent. I had to ask forgiveness. I had to rebuild the trust ng aking asawa, ng aking pamilya. Kailangan kong hingin yung kapatawaran ng aking asawa. My family had to heal. Kaya ang ginawa namin ng aking asawa, we joined and binuo namin ang couples group sa church. We call it a Friday group. And then the church walked with us. And slowly, God began rebuilding what I had help destroy. Ang tawag ko dyan, grace. Grace doesn't pretend that the damage never happened. The grace of God meets us in the broken places and it starts rebuilding our home. So how do we break the pattern kapag nangyari po ito sa atin? Let me give you 3 simple words that easy to remember. Recognize, repent, and rebuild. First, we need to recognize the pattern. We cannot change what we refuse to admit. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ang paulit-ulit sa pamilya namin? How do we handle anger? Paano ang ating komunikasyon? How do we handle conflict? Meron bang hindi pagpapatawad sa loob ng pamilya? Meron bang addiction? Meron bang pride? Meron bang neglect? And be honest. Huwag mo itago. Sabihin mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, tamang mga tao. Don't make excuses. Ang tawag namin dyan ni Josie, you bring it into the light. Because what we are willing to face, God can begin to change. Recognize. Second, repent. Because seeing the problem isn't enough. If we recognize, pero hindi tayo nagbago, the pattern will continue. There has to be a moment na kailangan mong sabihin, Lord, ayoko nang ipasa ito. Then repentance ay mangyayari sa buhay mo. Lord, I'm turning around. I'm changing my direction. I'm asking forgiveness sa mga taong nasaktan ko. And I'm changing my habits. I will get help sa mga taong tutulong sa akin. And I am willing to rebuild the trust. And most importantly, I am putting Christ back at the center of my family. Recognize, repent, and third, rebuild. Because after repentance, we begin rebuilding. And rebuilding, I tell you, it takes time. Hindi isang prayer lang, okay na agad ang lahat. Sometimes you rebuild by one conversation at a time, one apology at a time, one meal together. Minsan rebuilding means one hug, one I love you, one I'm sorry. No, one fateful day after another. Unti, unti. Small changes, consistent mong ginagawa, can change the culture inside your home. And this is where the gospel gives us hope. Totoo po na ang pag-asa ng pamilya ay ang Panginoong Jesus. The Bible tells us that in Christ, sabi po, we become a new creation. Think about that. Your family history may say, ganito na kami noon. Hindi na namin kayang magbago, pero sinasabi ng Panginoon, you can become new. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Your past may explain where you came from, but it doesn't have to decide where you're going. Tama po ba? Your history is just part of your story, but it doesn't mean it's the final chapter. Maybe your family ay merong history ng brokenness like me, but through Christ, a new story can begin. So the baton today is in your hands. Magulang ka ba? Anak ka ba? Remember, naalala niyo po ba yung baton nung part 1? It's in your hands. And someday, you will hand it over to your children. And so ask yourself, ano ang ipapasa ko sa susunod na henerasyon? Galit? Biyaya? Takot? Pananampalataya ba? Sugat ba? Or a testimony of God's restoration sa iyong buhay? Maybe. I really pray that this time, sa mga panahong ganito,

0: Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.
2: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Panginoon, kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat po o Diyos sa bayan na kunsan kami isinilang, sa bayan kunsan kami ay narito. Panginoon, ito'y kaloob mo sa amin, likas na yaman at mga magandang mga lugar at tanawin at mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon. Purihin ka o Diyos, dalangin namin, pagpalain mo po ang bayang ito. Bigyan mo kami ng mga puso na lalo nagmamahal sa bayan, lalong nagsisigasig kung paano, Panginoon, mapapaunlad ang paging bahagi ng pag-unlad bilang mga Kristiyanong Pilipino. Panginoon, dalangin namin tulungan mo ang mga leaders ng bayan, mga sangay ng gobyerno, mga komunidad at mga nasa iba't ibang lugar kung saan mo kami inilalagay. Kung paano kami, O Diyos, kikilos at magkaroon ng integridad, mabuting puso, puso na siyang patuloy, naging bahagi ng pag-unlad, naging bahagi ng aming pong pagsulong bilang mabayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin namin na gabayan mo ang bawat isa. Patuloy nawa ang pagkapayapaan, ang patuloy na katatagan at panampalataya sa puso ng bawat isa. Na maitoon ang lahat, O Diyos, sa inyo lamang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos na mabuti, ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka nawa na mabigyan ng kagalakan at kami bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan, ay maitaas ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Gabay ng Sampalunan. Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.